0: Atong unang duawo na lang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech, Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawang sinasunod na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech, may abot na kapin 74,000 ang ihap sa mga namatay nga Palestinian sa gubat tali sa Israel Hamas. Hapit mulungtad ganing tuto na katuig, matod ganing sa Ministry of Health. Bisan pa kung nagisugda na ang ceasefire, ganun itong October 10, nagkapanayang gihapon ng mga pag-atake sa Israel, isip tubag ganing sa mga hulga o pag-atake usab. Kontrolado na karon sa puwersa sa Israel ang kapin sa katunga sa teritoryo sa Palestinian apan wa pa mitahan sa ilang mga armas ang Hamas nga wa pa sad natukod ang bagong gobyerno sa Palestinian wa sa magsugod ang rehabilitasyon sa maong lugar. Nagkanayon usab si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga dili moatras ang puwersa sa Israel hangtod nga di mutahan sa ilang mga armas ang Hamas. Gikan sa DYRD Buhok Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnan sa tubo.
2: Nakakuha og bronze medal sa weightlifting si Albert Ayan de los Santos sa Team Pilipinas sa Asian Games dito sa Japan. Ang bronze medal ni de los Santos, ika-unom nga medalya sa Pilipinas gawa sa duha ka gold medal ni Carlos Yolo. Mutag-usa ka silver medal sa mixed martial arts nga si Jean Claude Saklag ng Gilas Pilipinas Women para sa number 14 sa medal tally. Ang China adunay 105 ka gold medal, 39 ka silver o 26 ka bronze. Isundan sa Japan, 30 ka gold medal, 46 ka silver o 47 ka bronze. O sa Korea, 14 ka gold medal, 20 ka silver o 36 ka bronze. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azie Linard Simbit.
3: Sa natot sa basketball, pildi ang powerhouse team Dawis Finest batok sa LGU Kalapi sa kolbahinam nga Game 1 sa Best of 3 Western Conference Finals Under 20 Division sa The Governor's Cup Season 4, 98-96, nagipahigayon sa Kalapi Gymnasium kagabi. Si The Mighty Kian Lo Chavez, kauban ni Daniel Lopez, Victor Limokon o ni Braylan Dupino, mao'y nangulo sa Dawis Finest aron magpabiling Yamado sa puntos sukad pag sugod sa duwahan to sa napos nga bahin. Ang 3-point shots ni Sandy Neil Astronomo mo yawi sa LGU Kalapi aron tablahon ang score 93 sa 1.17 segundos ang nahibilin sa 4th quarter. Ang kalmado og wayhurat nga bonus free throw ni Gamaliel Pipito gikan sa foul and basket counter mo naghatag og 3 ka puntos nga labaw sa LGU Kalapi. Si Gamaliel Pipito mo usab ang gitubo nga player of the game pinagi sa iyang 27 puntos, 3 ka rebounds kauban ang duha ka blocks. Giabakan usab siya ni Frank Anthony Campagna na ni Kamada usab og 20 puntos, 13 ka rebounds og 4 ka blocks. Ang mga batos ni Wilt Pamaong, ang LGU Kalapi mo ay naguna sa serye 1-0 samtang ang game 2 ipahigayon karong adlawng Martes. Samtang sa laing bahin, naguna ang LGU Cerro Bulyones sa Best of 3 Series sa Eastern Conference Finals batok sa LGU Inabanga. Nagkumbuya si Aaron Harry o si Jade Castro o 28 o 29 puntos matag-usa aron agakon ang LGU Cerro Bulyones alang sa kadaugan at ubangan sa daghang duot sa basketball fans sa Inabanga Gymnasium. Ang Game 2 sa Inabanga batok sa Cerro Bulyones o ang Game 1 sa LGU Pilar batok sa LGU Ubay sa 17 under division ipahigayon karong gabi sa Pilar Gymnasium din sugdan kini sa alas 7:30 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Sa balitang artista, gimando sa Court of Appeals nga taga na siyang kagawasan gikan sa pagapriso ang model nga si Dennis Cornejo, human giubsan ang tuig sa iyang pagkabilanggo kabahin sa kasong serious illegal detention nga gipasaka sa aktor nga si Fong Navarro. Matod pa ni Attorney Ferdinando Pasio, abogado ng Cornejo, na ilang gikonsiderar isip pagsilbi sa halos duha katuig nga pagkapriso sa iyang kliyente human ang pagkumbikto sa Regional Trial Courts.
1: Bugti sa peso, itandis dolyaro mga salapi sa kalibutan ng mga gutoa.
2: Ang US dollar, 62 pesos o 75 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 82 pesos o 94 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Canadian dollar, 44 pesos o 37 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 6 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 98 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 71 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 8 centavos. Euro, 71 pesos o 41 centavos.
1: Iyon ang ating balita sa Tire Queen Goodyear Servtec, your first stop in first class sa tire service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Nakbenz, Tagbilaran, lagi panapos. Sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servtec at mga pulong skalam.
2: Ang labing maalam mong tao, mao kadtong makakita o gahayag o paglaom, taliwa sa kangit-ngit.
1: Mao kadto ang nagbagang balita, karumuntangan nyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanong DYRD, sa nga nasab ni Sir Richan James o kaga Gilbert Tulop. Ang ito ang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
1: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, may buntag.
4: DYRD Gisaligan.
1: 7 minutos pasado alas 8.
5: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Disease is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. Disease is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
1: Disease is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: Disease is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. Disease is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtutulog. Problema. Afford ba? Afford ba? This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. This news is brought to you by Revicon Tablet. The strongman's multivitamins, Revicon. Revicon Forte.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
2: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy! Kuhat ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
1: Brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
8: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Ubo! Lema! Igawas!

0: Okay, pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa Merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital, ana, para sa akong negosyo?
0: Pwede kay kang makahulam, pre, oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba, Mari? Kanindot good.
0: Nindot jud gayo, pre. Ug naapagid sila'y KD Savings, pre, nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak, labi na sa pag-college.
1: Mao ba, Mari? Salamat, ha? Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Sige, pre. Way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na. Rexido
5: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido
4: Forte! Maunang discarding nako, discarding bisdak na to. Rexido
6: Forte! Pas-pas-pas,
7: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL coffee mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL coffee mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, sulayan LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
4: Engineering ko sir, Dennis sir, taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas nako mabat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud ang akong ginainom sir.
5: DTX 500 highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
11: More water, more life.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras sa DYRD Radio sa Katawhan, alas 8:20.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
5: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Araga na ta mga Exxon sa itong isgutanan. Karong buntaga, karong simanaha mga ka-Exxonan. Welcome aboard sa inyong lagad. Kagutom! Kagutom mga ka-Exxonan. Ang gikahadlukan ng panahon karon sa huwaw. Gumikan nining giingon nga El Nino. Nga pinakagrabe nga El Nino nga miigo sa ato ang kalibutan mga ka-Exxonan. Dunay maayong balita sa luyong bahin mga ka-Exxonan. Kabahin sa kaugmaon sa agrikultura din sa itong lalawigan sa Bohol. O sa kahiganti nga rice processing. Ang tukuron dinhi sa atong lalawigan sa Bohol diha sa lungsod sa San Miguel. Unsa gyud kaha ning maong giingon nga rice processing mga kaigsuonan? Makatambaw ba ni sa kagutom kaning atong giingog rice processing? Ato ning isgutan karong buntaga mga kaigsuonan lungsod sa San Miguel. Nao ba nato ang gwapo ug maabtik nga mayor dito? Mayor Ian Mendez. Mayor, may buntag, welcome sa atong tulumanon. Tibs Bulyeser, Bung Bulyeser po, Mayor.
1: Good morning, guys. Huwag sa mga suking tagpagminaw.
0: Salamat kayo, Mayor, nga niya ka sa itong tulaman nun karoon na nalipay ang itong mga katawahan ni ining gitawag og rice processing. Mayor, no? Aron mo tubag nis pangagika mga needs sa itong mga katawahan. Mayor, pwede ba na ito mahibawan? Unsa nang giingog rice processing?
1: Dako kayo kalipay nako, especially sa town sa San Miguel. Pero of course, kanang whole province of Bohol kay kaning ning pusta gid ang atong NFA o dako nga proyekto diri sa atong lungsod. Ang nagkabot ni siya og ang yang first phase ani Vice is around 100 million para sila mga bodega. Anya ang second phase nila na pud ani is another 250 to more or less 250 million para sila mga equipment. Unsa may nakanindot ani Vice kay kablo ka Vice dako ra siya gipicto especially sa atong farmers kay one ang NFA nato di naman na sila mo import o bugas. Ang ilan na gid mo palit na gini sila gumay nya karon kung na sila dakong bodega diha mo nga mo karga man siguro nag 100,000 at least 100,000 bags of palay mamalit sila anas mga farmers at premium price.
0: Okay,
1: so o dako kay sig impact kay ang ilang basically ang ilang istorya karon ang kinabaratuhan nilang palit sa dito sa San Miguel will be 21 pesos per kilo basa. Meaning, di naging katila ni mga farmers na ito nga palito nilang humay, tag 14 pesos, 15 pesos. So, kaning, amo na mo ganang gitanaw, Vice, nga, kaning mga farmers na ito, basta dili lang ni sila palitan ng ilang humay, less than 19 pesos. Murag break even, mo ganang sila ng mga 18, 19. So, now sa mga 20, 21 kapin, makita na sila. So, karon nga, mahal ang presyo sa palay, mahal po nilang palit. Kung barato ang palit sa palay, napod sila sa 21. Ipunduhan gini sila ayo sa national government. So, anya nakanindot po dani, ang ila pong bugas nga ila pong ipanggaling dito, posible po na nila ipang-release para sa P20 o pwede po nila ibaligyog lesser amount niya. Nga nung nindot na po ng bugas ani Tibbs, kaya di na po pare sa katong mayuntag NFA, baho, unsa-unsa pa ng mga storya na to sa una. Kaya kani, umay manggikan sa tuwa. So, okay. Nindot gini siya gipikto kaya makapalit ng baratong bugas, niya atong mga farmers, makabaligya po, mahal. Nindot kayo ni siya, niya. Ako pag nadunggan na ni Vice, kay magpadala pag sila ng truck, so mamalit ng mamikap na ni o basa nga humay, fresh nga palay, ang atong NFA. Di na kailangan kay stricto magandang NFA currently karon kay kailangan o ugagyo na mga certain level ba. Maglisod o pasar atong farmers, especially pag wakay dryer nga sakto. Karon naman sila ilang own dryer, basa nilang palit, di naging maglisod ang mga farmers o baligyan. Pick-upon pag ang ilang mga humay.
0: So, kaneng giingon, Mayor, nga rice processing diha sa San Miguel, dili lang ni Mugaling, apil nini ang pagpauga sa humay. Is that correct?
1: Yes. First time ni sila ever ang atong NFA, diri sa Bohol, mupalit o basa. Na sila ilang own silo na sila, para storage nila, napon sila ilang own nga dagko nga dryer.
0: Okay.
1: So, state of the art ginilang ibutang ang ako pagsabot ang ilang giingon kay aron mga German made ang ilang mga gamit nga ipangsulod ani mo na mahal ang ilang makina.
0: Mm-hmm. So with this intervention sa NFA nga nagibutang diha sa San Miguel, mura og masudyop sa NFA ang mga produkto nga bugas dinhi sa ato ang lalawigan, padong nila silay mo palit sa presyo nga mas mahal ang palit compared to sa mga commercial trader rice traders. Is that correct, Mayor?
1: Muna'y intention nila, pero ang whole intention mga ni Tibbs kay dili man po ingon si NFA makikupitin siya sa itong mga traders. Ang intention ani, ang itong mga traders po mupalit og mahal nga presyo. So kung si NFA mupalit og 22, sigurado ko ang mga traders mupalit yun ng 23 kay munguha man po na sila. So ang mahitabo gani dako kini sig impact kay meaning ang pinakaimportante mo gani other than sa food food protection nato, food security nato, ang kinadakang importante nato paliton na og mahal ang humay sa tong mga farmers. Muna sige ireklamo sa mga farmers sa una. Daghan nagpromise ana nga kana lagi pa ipamahal ang humay, pabaratong fertilizer, di man na mo barato ng fertilizer bisan unsa o nato na. Pero ang humay pwede na paliton og mahal.
0: Okay.
1: So mo na ning nisulod ang NFA unya of course ang atong mga traders to compete mapalit pud sila og mas mahal. So unsa may nakanindot ani mabuhi ang atong mga farmers dili na gina sila magkalisod-lisod.
0: Okay. So ang mahitabo ani mayor sa atong nasabtan nga mumahal ang palit. This is not mudaghan ang production sa humay kun dili mumahal ang palit. But with this intervention mayor, do na pa bay room for expansion baka sa atong kahumayan kay daghan ang gustong manghumay, maghumay na ta kay mahalag palit. Mayor na apo ba? Why in San Miguel gibutang ni sa NFA? Unsay na adiha sa imong lungsod mayor nganong dire man ni gibutang sa NFA?
1: Kada bay sekreto na na bay
0: sekreto na
1: ginanam na sekreto na mayor. Oh, naman ay reason, naman ay marketing strategy na to na. Pero later na lang ako na i-share pag once mag groundbreaking na ta, boys.
0: Okay,
1: anyways, ang pinaka-importante is ang isa tanan kay ang ato magong Department of Agriculture, NIA, DAR, nagsige na silang tabang sa mga farmers ng musaka ilang production. Kay moto ilang tubag sa para dili magansi at mga farmers ba. Kay barato man ang palit karon. On top nga nag-focus ang atong uban agencies nga mutaas silang production, naapod ang NFA nga muabot din diha para mapalit og mahal. So ang intention gyud nato ani dili lang kay mabuhi ang farmer kani bitong kani buhi-buhi lang ba atong gusto gyud ani kani atong mga farmers gyud makapalit makapaeskwela silang college silang mga anak makapalit silang motor mauso bilang kinabuhi ba. Kay mo maginaangay nila dili sa yun mahimong farmer grabe ka hago ng trabaho ah.
0: Pagkakaroon mayor
1: sila, responsibilidad.
0: Mayor. Yes. Pagkakaroon, Mayor, pila may buying price ron sa palay kung adto ka mag-isgot sa mga commercial rice traders? Pila may palit nila? Compared
1: ang
0: to...
1: akong last na dunggan, if I'm not mistaken, around 24 man siguro ang ilang palit sa kanang basa ron.
0: Commercial?
1: Kay mahal-mahal mag-ibigkaroon kay El Nino man.
0: Commercial traders, so, Mayor? Commercial traders?
1: More or less, nga na, mga 24. Pero akong naibalaan sa NFA karon na malit o uga, kanang dried na 30 po sila ron. Kanang ugana ng ilaha. Pero again, lisod kayo mo baligya sa NFA currently karon wa pa man sila mechanical dryer kay ang pinakadakong problema sa mga farmers karon kay mo baligya og humay basa kay wala may mga dryer sa mga farmers patay man ta na perme. Ana karon nga budawat sa NFA in the future sa San Miguel og basa adako kinay siyang impact sa to mga farmers kay at, di na sila magkalisod-lisod.
0: So ang presyo anang basa dili dili pareha sa uga, Mayor. Dili dili 30 na.
1: No, dakong diferensya. Dakong diferensya ang basa o ang ugag yun, teams. Kaya na may proseso sa pagpauga sa atong humay.
0: Okay, so ang gitong halang ani, nga mo increase ang sales sa ato ang mga mag-uuma. Not necessarily mo increase ang ilahang yield, ang ilahang harvest, Mayor.
1: Well, isa gina, teams, kaya kablo ka, teams, kung mumahal ang ilang palit sa humay, ikaw, negosyante ka, makita ni mo makita ka ani ngani ra mo abot kung improve na ka kung abot musaka pag yun mong income. So ang inyo kung unaon gud ani tips kay isa pos issue sa atong mga farmers karon kay currently lang ha usay makutan sila puhunan kay gamay ra sila ginansya. So kaning ingani nga proseso mura gud na siya mutuyok gud na siya padulong tips imbis nga mupalit sila og lima ra ka sakong fertilizer maunom na kay maka-afford naman sila. So mudako pud nilang abot. So dako gini siya impact overall good tips kay kanang ang NU na magina siya mo musulod mo gid ang kwarta sa ilang bulsa.
0: Okay, mayor no, usas giingon nga dili ta makakontrol sa kanang gitawag og farm inputs sa fertilizer. Kadaghang bright sa Pilipinas, mayor, nganong man jud nga mangangkat man ta anang giingog fertilizer? Can we not make a fertilizer processing center diha sa San Miguel, mayor?
1: Well, isa na sa gipang punan pero wigo gyud punta na tips balik sa raw materials. Na uban raw materials ana kanang mga igsuon ra pud sa fuel. So as long as mahal ang atong presyo sa fuel, mahal gyud ang fertilizer.
0: Mo ba? Kay unsa man ni mga
1: raw materials ani?
0: Unsa man ni raw materials ani nga wadamos Pilipinas da ning raw materials ani mayor nganong kinahanglan mang mopalit ta?
1: Nakalimot ko sa scientific name ana niya tips. Pero nay uban parts galingan nga ginakuha sa Ukraine.
0: Oh. Og
1: magro na iban parts na kay imo ginunguno naon kanang mga fuel parts ana niya kay isa na siya mo bitaw hindi lang kumusulti yan, Andrique. Isa bitaw na sa nga bantayan, bitaw nga control, bitaw na pag-import o pag-transport ang mga materials uban sa fertilizer. Kaya pwede na siya magamit o bumba. Limable kaya na sila. So muna nga, na parts gina ng kaning fertilizer, as long as dili ma-settle niya itong presyo sa mga gira, kaning gira sa fuel, musaka gina ng price sa itong ng fertilizer. Pero, couple ka tips, isang pagmahal ang fertilizer, gahatag man nag-fertilizer support ang atong national government, dili lang makover tanan. Basically, kailangan gyapot ang gasto. Nagin sila ikatabanggod, naiambag. Pero mo lagi na, importante sa nga, kanang nagkikita itong farmers, kaya sa may lang igasto sa kulang, di man tanan libre.
0: Mukita, tinuod yun ang farmers mayor, no? Pero ang national government, mawad ang kwarta kaya sige mag-subsidize, no? In effect, we are not productive, no? Kaya sige mag-gansi ang national government, sige mag-tapal ang national government, mayor, yeah, ayan,
1: sige
0: no?
1: Po, sige po tapal na itong farmers, munang mahitabuan na, ilang maprinda ilang mga yuta, maluoy ka ba kay, way ka padulungan niya, imuno naon, tips, ako kay very sensitive ko ni tips, kay, ako pong lolo, tips, farmer man ako lolo, grade 5 rata man ako lolo, pero gikan kay, farmer siya sa unang panahon, nakapahuman siya sa kong papa, sa kong mga uncle, ganti mga professional. Nga na-forma po ko appeal. Kung imo ginahuna naon, sa unang panahon, mga farmers, nagigarbo o makapahuman, yun sila sila. Karing inganig yun nga paliton o mahal ang atong kumay, mahatagan po balik o oportunidad ng atong mga farmers karon, mga new generation. O mupus po ng mga farmers nga may bis mo undang na mupadayon. Kaysa tips, imagino niyo mo, mangundang na sila tanan. Ilan ang dagan kay palayan gi-convert to something else na ginilang mga palayan kay wa may kita. Luoy oy.
0: So kaning mao nga panghitabo sa San Miguel ang 350 million worth of rice processing, ano nahuman na ba ni Mayor o padung pa ni?
1: Actually bago lang may nagpinirmahay sa donation sa property with NFA.
0: Okay.
1: Onya basically ang gi-announce po ni NFA administrator Larry Lacson nga ang 100 million sa first phase is fully funded ng San Miguel. So nagulat na lang makumpleto itong mga detalye, mga papeles, then mag-groundbreak na din tanya. In the middle na din na, mura ba nag mga 6 to 8 months man ang construction sa daku man ang facility good. So in the middle na 6 to 8 months, ilan na pong i-bid din itong mga equipment, more or less na po mga 250 or more. So nga amount po nga mga makina, kay mga bago man po.
0: Ang mga elemento ani Mayor, una naatay dryer aning maong gitawag og rice processing dryer, naatay mill, mugaling Mayor.
1: Yes, kompleto ni siya nya na ang company sa mga rice processing nga mga binag-o. Napo na sila yung mga silo nga mo store pod og kanang humay for pila ka months nga dili so, maunsa.
0: Apil ana ang stacking or bodega pod nining maong proyekto ha.
1: Yes.
0: Ang mga mais Mayor. Maapil ba po galing ang mais, ana? Apil ba po ni ining maong programa nila nga mamalit pong mais?
1: Ang akong naibalaan na niya sa NFA, more on bugas.
0: Okay. Kay,
1: bugas pa lang ni. Pero ana sa initiatives, napoy partnership sila sa LGU, kay naman may own nga gihimo pong mowa na mong with ana, kay naman po ipatindog nga LGU nga milling sa gihatag sa DA po sa San Miguel. Pag mag-operate po ito mong milling, ang kita po na ito, mubayad po may 1 peso additional per kilo sa tanan mga namaligya sa NFA nga taga San Miguel. So namatagaan din sila additional alibyo ganito mga farmers.
0: So ano sa aga magsugod ng maong proyekto ha, Mayor Ayan?
1: Ang sa, pag magsugod, nag-operate ang NFA, ang rice mill po sa San Miguel, hapit naman, nagulat na naman may makurinti. Electrified na lang may, maka-operate na may among own niya. Susunod, pag abot ni NFA, partnership na din may. Mutabang po mismo mga farmers nga mabaligya sa ilaha.
0: So ang San Miguel, naamoy galingan karon.
1: Nami galingan karon tips. Electrification na lang kulang. Muna lang gihulitan si Buhiko nga magpa-under sa mong makina.
0: So unsa may mahitabo ani kung maabot po ang galingan sa NFA?
1: Well, ang NFA magod tips. Di nila makaya galing na tanan niya. Galingan po sa San Miguel, di po dako kayo. Siguro good po. Yeah, so tagaan ni og gamay share silang palay nya kami galing niya ang bugas na mobalik ni NFA nya among kita ato mo puta mong dungag og panghatag sa mga farmers ga baligyan ni NFA.
0: Okay.
1: Dapat malipay tanan. Sato kaya nimo mo gyud intention na ni so 21 ang pinakabaratong palit ni NFA, let's say example in the future mo palit sila 25 24 mahimo na ng 25 kay tagaan mo po piso additional sa San Miguel.
0: Mm-hmm. So nindot na mayor no kay ang ato ang galingan pod sa San Miguel ana mo kuan pod ma mabuhi pod kay na may ready market from Palay nga gipalit sa NFA. Ang inyohang San Miguel nga rice mill mayor ano sa man mo operate?
1: Hopefully in the coming week siguro kay among yulatan si buhi ko na lang yun, kompleto naman me.
0: Mm-hmm. San Miguel Mayor is the most strategic town na para aning maong mga kalihukana tungod ba kay naadiha ang naa ang kuan nato kanang water system irrigation da mayor no da naadiha ang baga nga production sa Humay.
1: Well, isa po mis mga kinadak-an og production unya in terms sa production pod murag ika third man siguro may next sa Ubay og sa Pilar. Unya na to mention ng kompleto po ang San Miguel because naman tay irrigation dam niya, naman niya ang second largest dam sa NIA, ang Bayungan Dam. Unya ikaduha po, isa po niya sa mga biggest recipient po o mga kloa, ng mga titles, ikan sa DAR, ang San Miguel. So, ang amo lang yun, aning, for first time ever, makompleto na yun ang circle from farm to table. So, matistingan na yun din nga, di man tanan mga lungsod nakatisting dito nga kompleto gikan sa paghumay gikan sa fertilizer ng mga pangatos gobyerno up to sa paggaling. So at least for first time ever makita na ginis mga farmers makatilaw gid sila. Nya dili ra man pudi para sa San Miguel to be honest Steve kay asa kadako sa requirement ni NFA. Bukuha pud sila sa mga neighboring towns
0: sa mga Pilar, lungsod. Ubay.
1: Pilar, Ubay, Dagohoy, Trinidad kay na to mention mo deploy sila daghang truck teams para mamalit.
0: So mahitabo ani mayor ang atong mga farmers dili na mangitag solar dryer sa ilahang tagsa-tagsa ka barangay diyan mo na magbuwad dapli garsada ana kay pwede man basa di ay ibaligya paliton sa NFA.
1: Exactly tibs, wala na problema igo gid nila pag human nila harvest pwede na nila i-unload ilang humay mabayran sila cash sa NFA.
0: Wala na buwad-buwad no.
1: Wala na bulad-bulad ya paliton og mahal mo na importante diha. Oh. Yan na to mention, ang mga private po na to mga galingan, mamalit ya po og mahal. Di na nila daiban ang atong mga mag-uuma.
0: Okay, mupalit sila kay di mo po sila ilaha kung dili sila mupalit. So muapa sila sa pricing sa NFA kay mahal man.
1: Exactly. So at least higitag storya balaka ta pirmi kay daiban lagi presyo atong mga farmers. Karon di na gyud. Di na gyud makatilaw atong mga farmers na daiban nilang presyo.
0: So mahitabo ani ang maipit aning maong kalihukana ang mga commercial rice traders kay mapugo sila og capitalize pug mako ani kay moapa sila sa pricing sa NFA.
1: Dili man pud ingon nga maipit sila tibs kay imo uno naon na magi price market ang atong mga bugas. Karon sa mga ng bugas na barato tibs. Ang humay raman?
0: Humay.
1: di ba? So ang atong intention lang ani, makita gud gyapon sila kay in bisan sa una ni NFA teams. Ang ilara pong target is 10 to 20% rapod sa total nga abot sa Bohol. Kay dili pud sila gusto nga mawadang negosyo ang uban. Mao man ang intention nila.
0: Okay.
1: Ang ato lang po mga negosyante, play fair lang pud sila sa atong mga mag-uuma. Kay mahal man atong bugas, nganong baratohon man nila palit atong humay.
0: Mao ra negosyo.
1: di ba mo na itawag free enterprise. Anya ang intention lang ginato ani mabuhi tanan dili lang kay ang mga farmers appeal po nato mga negosyante unya kay kung mahal atong bugas mahal po natong palay iya na narago na sakto
0: mogod unta nganong mang bugas raman ang process rice mao ra may mahal unya ang raw material barato man
1: so, unya karon ang mga programa sa gobyerno mo taghatag og incentives mga mag-uma paliton nilang palay gamay ra may ilang paliton kani yung NFA kay dako og paliton. Budiga pa lang da 100,000 na.
0: Tinuod no. So kuan aggressive nga intervention sa NFA ni nga nagpaduol yeah. Sila sa mga farmers no. So palito na mga kuan na. So nindot ni nga program mayor no makadakog tabang ni sa atong mga mag-uuma mosaka ang ilahang presyo sa ilahang mga baligya nga palay mayor. Mo pala exactly. Tagamay mayor
1: no. Exciting kayo.
0: Yeah, exciting. Muambak tagamay mayor na excited po ka itong imong giingon nga magama kag solar farm, floating solar farm. Kamusta na tong damguha mayor? Asa na tadamit adto? Damgo pa ba to gihapon?
1: Muna'y tawag nga, magsugod matatanan og damgo, Bais. Ang atong mga problema na, Bais, ang yulatan na lang ginato is na yung mga data gipangayo ang atong investor gikan sa NIA.
0: Okay.
1: Lisod man mura, mag-more on technical ko kayo, di na pagi ko ka-explain ni mga natives kay sa kong end, murag dili, lapos na po na sa kong specialty ba?
0: Ang data, so, tinuod. Ang data, Teliana, basig muhubas na, musangad ng atong mga floating panels.
1: Well, na mga parts na siguro tips, di ko ka-explain tips naman ito ilang ipang tawag ng mga data itong ipangayo. Ako na pong i-forward sa niya. Actually, itong investor ready man. Ang giulatan na lang yun is i-make sure lang yun po di po sila magansi.
0: Di magansi. Okay, inaot po ma-realize po na kaya it will be a additional power supply for the province of Bohol. Ginamit ang solar, Mayor, no?
1: Yes.
0: Makuha na to na in the future. Yes, Mayor, salamat kaayo nining maong panahon. Basig doon na kay nindot po kayong ipahibaw mga panghitabo na to di astong mahal ng lungsod sa San Miguel, Mayor Ayan.
1: Oh, ang ako lang kung gusto lang kong ipabalo sa itong mga farmers nga, di kita mo surrender sa kay naagyo'y gihimong alibyo ang ato national government para sa tuwa niya. Nalipay may kay nabutang man nasurtihan ang San Miguel dito po nabutang sa itong lungsod. So again, salamat kayo, Vice, o sa imong mga suking tagpaminaw sa gihatang niyong oras ako karong buntaga.
0: Salamat kayo, Mayor Ayan Mendez sa lungsod sa San Miguel. Maayong buntag ka nimo, Mayor.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Mayor sa San Miguel, mga kaigsoonan, na Mayor Mendez sa mga igsoon naghatag og dako kaayo nga kadasig, no, niining maong mang posible nga dili kay posible kaya naana mga kaigsoonan sa blueprint ning ka mahimuon nga mako kayang bodega, mako kay nga rice processing sa NFA dito sa San Miguel, bisag basa pa nga palay palito na, no? So di na maghago ang mga farmers og buwad-buwad diha sa Daplig Garsada. Oh, di na maghago kay pwede mo na ipalito na sa NFA bisag basa mga kaigsuonan. Oh, NFA. Lami na tag ma-appeal pud ang mais aron na dali mapaspas pud ang production sa mais, no? Ang NFA kay generic manggod unta ni national food man, di man kay rice food. Ato na lang usbon ni RCA, National Rice Authority. Kay rice na may ilang ibaligya daw, ha? Oh, my corn. Oh, food. Oh, kay generic mo ng food. I-appeal to. Ubang food. Oh. Otherwise, you change your name. NRA. National Rice Authority. Di ba daw? Oh, nai. Oh, okay naman. Di, na may mga kuan. Ang ipang-usob na bitaw ng mga nganog department, mga kaigsunan. Food. Appeal. Dapo to. Mais. Oh. Sige. Mayong buntag, Sir Tibbs. Atong gobyerno gasige ra og subsidize. Malipay tinuod ang mga farmers pero buhi sa katawhan ang gisubsidize ni ana. Ganse gihapon ang agi sa atong agrikultura. We are not earning from agriculture. Oy. Mao lagi. Bitaw po no. Kun ato bitaw nga tanawon pud mga kaigsoonan, lipay mga farmers, libon magugka mahal palit. Pero buhi sa katawhan ang gitapal do, no? So subsidize mga igsoo nagpasabot tapada. Kanunay nga tapal ang gobyerno. So mao ba nay ni asenso ba taana ga sige tagtapal. Ah, mga farmers na to dako og income kay gitaplan. Pero pangutan na kay tapal gud. Dapat unta kon ma ang usa ha? Dapat unta kon migasto ta og usa ka gato sa rice production, dapat mohalin ta anag 150 or 200, ha? Ingasto ta og 100. Ah, halin na to o tsinta, gansi ka na eh. Humang tapal ang gobyerno sa araw nili, magansi farmers, no? Why problema? We are supporting the farmers. Ah, gitaplan sa gobyerno. Pero ato ka sa technical na pagtanaw yun mga kaigsuunan ba? Nagpasabot nga, wag yun tayo abot. Sige man tagtapal. Sige man tagtapal. Dapat, wow, dili na unta magtapal. So, kinahanglan, mangitaag paagi nga muubos ng production cost. Dili kay taplan, kaya tapal buhis ra po nato gihapon ang gigamit ana mga kaigsoonan, di ba? Oh, gitaplan nato ang usa ka sektor aron mabuhi. Pero as to ino nato mga kaigsoonan sa lain nga pagkwinta, mugasto tag usang gatos, muhalin tag 50 nga taplan sa gobyerno ng kanang sa ganse. Wa gihapon ta mo ginansya ana, So maning kamot nga mo barato unta ng mga farm inputs. Oh, kadaghag bright aning Pilipinas nga no man jud nga mangangkat na kunoy kondo elemento nga gamog gamog armas do bala apil sa fertilizer, ha? Mo ni nakamahal din na sa to pa wag sige gubat mahal din na. Wa tay fertilizer usa may naa nang fertilizer nga wa man jud Pilipinas na, ha? Ammonium, ha? Usa na? Gamunog bumba na? Ganong bumba na? Oh, nga nang, wadzan mo ilain nga, kuana na, replacement anang ammonium. Oh, mingon tag, let's go, organic. Oh, taig baka, kabaw. itis manok. Oh, di man ko nung paspas po ng production. Ah, mo lagi, ganahan man tag pinaspasay lagi. Unsa mo ready gihapon, mahal man. Ganun si man ang agi pinaspasay. Unsa human dayon ingon singgit dayog mga farmers gi pasag gi pasagdan mis gobyerno. Ah, gobyerno wa mo pasag di ayo, taplan mo namo be. Appeal gud ta katong dili mga farmers nga magbubuhis ni appeal gud tag tapal. Asa man gikan ang gitapal mga kaigsuonan, budget sa gobyerno mo na asa man gikan ang budget, buhis man sa mga katawhan. Ah, therefore, mitabang tag tapal. Ana nga to ana sa tupat tabat tapada pulos nga to ang agrikultura des Pilipinas tapada pulos ha ang NFA liman kag mopalit og liman magugag palit og 30 ibaligyag 20 ha sama tapada wata mo sinso lang dapita mga kaigsunan segunday 1 minuto suma na kalabay ang alas 8 sa kabuntagon na karon taon mga kaigsunan atong isgutan kay gipatawag mga kaigsunan trilling kayo ni ha. Gipatawag karong semanaha mga kaigsuonan ang mayor sa Davao City, Mayor Basti Duterte, ug si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Usa ba ni sila do? Magsinubagay na sa Senado do? Ha? Impeachment, impeachment trial di ay kainan ko og magharong ni sila dito for bida, ha? Oh, gitawag ang duha mga kaigsuonan, trilling ni ha. Murag nagka-trilling na gyud mga kaigsuonan tamantama ning ato ang impeachment trial karon, no? Unsa kahay ipang bulgar ni Trillanes, ha? Unsa ka apoy dipinsa ni Baste mga kaigsuonan, mutungha ka si Mayor Baste. Tinawo na to ning mga tigas nga Duterte mga kaigsuonan og makadut ba sila ni ining sumpina sa Senado kay dakpon maka. Mo ni nakakuan mga kaigsuonan, kurte mo tawag nimo, dili mahimo nang adidmadidmahon na nimo, ha? Dili na mahimo mga kaigsuonan nga mopakita kag siga ka, kuyaw ka, dili mahimo na, ha? Dakpon jud ka, ha? Kaya kanang patuon man jud ka, pugos jud ka. Sa to pang magharong ning duha ka gwapo dito sa Senado mga igsoon. Porbida trilinga. Ato nang isgutan ini balik nato mga higala human ning pipila ka pahinundom. Standby.

0: Las foarte da yun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day gipatumar akong amahan, og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
10: Oh! Eh, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
11: Para mas mahimping ang tulog, ipaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
12: Pagkatapos ng trabaho, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
13: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
14: For better life.
15: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kani ako na-maintain.
16: At your age, you're still strong.
15: Because you have the right solution. Sa MX3, darigyo ko believe.
17: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, diyan ni sir.
9: Mutanan lang ko.
10: Kinang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik yosab sa mga appliances, Sulane LPG, uguban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
13: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong dalamunon, inyong alagad 5 minuto. Sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Mayang buntag, happy Monday morning ni Father Lionel Grado nga naminaw na ito karon. Ingon man sa atong mga kaigsunan karon mga buntis. Diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway, doon tayo buntis sa Congress karon nga adlaw dito nagpanghitabo mga kaigsunan. Sa atong Luwaya Gym, mayong pagpanikaisikay ninyo diha. Mga igsuen. Uy, bispiras karon sa lungsod sa Hagna, San Miguel, mga kaigsuunan. Dako di taga taas tagbiyahe di ron. Nagantag mga friends di po sa Hagna, mga kaigsuunan. Napo di San Miguel, Barangay Concepcion, Luway. Napo'y kalihukan ng imbitar po ito ugma di agpiesta. Hala, sige. Para yun ta mga kaigsuunan, gikataho nga gigataho mga kaigsoonan nga karong adlaw, pantuon dito sa Senado sa impeachment court ang Davao City Mayor Baste Duterte ug si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Mga igsoon, appeal sila sa mga tawgon bag testigo. Ani mga kaigsoonan, murag trailing ni gyud kaayo ni ato ang impeachment trial karon motungha kaha si Baste Duterte sa maong pagpatawag sa Senado. Ato kung paminawon ang report, kabahin ni ini mga kaigsuunan gikan sa kauluhan.
2: Sa impeachment trial ngayong Linggo, pinaharap sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pinatetestigo si Trillanes tungkol sa joint account umano ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Si Mayor Baste naman tungkol sa GenCorp Industries na iniuugnay kay Vice President Duterte. May unang balita si Joseph Moro.
3: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong Linggo ang magkatunggaling sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV. Mga testigo sila ng prosecution tungkol sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman, diwastong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at negosyo ng bise. Inisyuhan na ng subpoena si Mayor Baste para humarap sa Lunes. Uusisain siya tungkol sa 34 million pesos na kontratang ibinigay ng Davao City sa GenCorp Industries Incorporated na idineklara ng bise sa kanyang SALIN.
4: The GenCorp company previously is called Times Square Company. And Alet, based on our information, this company is owned by a Chinese national. So, mukhang merong proximity, no, in terms of engagement with the Chinese government or with any Chinese entity.
3: Sinusubukan naming hinga ng kumpirmasyon ng kampo ng mayor kung sisipot siya sa trial, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
4: As to whether or not he would go, that is entirely up to him. But on the enforcement of disciplina power, he has to come.
3: Wala pa namang inilalabas sa subpoena para kay Trillanes, pero hiniling ng prosecution na humarap siya sa Lunes, Martes o Miyerkules. Base sa sinumpang salaysay ni Trillanes, may joint bank accounts daw ang mag-amang VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan mula 2003 hanggang 2016 may pumasok na tinatayang lampas 2 bilyong piso. Hinihingi pa namin ang panig ng depensa, pero batay sa sagot nila dati sa korte, dati nang itinanggi ng bise ang mga paratang ni Trillanes. Wala raw siyang alam tungkol doon at ang mga dokumentong hawak ni Trillanes ay hindi dapat paniwalaan at lumalabag sa confidentiality ng mga bank account sa ilalim ng batas kaya hindi dapat tanggaping ebidensya. Nakapila rin bilang testigo ng prosecution ang Anti-Money Laundering Council Executive Director kaugnay sa mga record nito sa bise kaugnay sa unexplained wealth nito. Ayon sa Senate Impeachment Court, karapatan ng depensa kung haharangin nila ito. Pero pinayagan na dati ng Senado na kunin ang mga bank at AMLAC record. Hinihingan din namin ng panig ang depensa tungkol dito. Lunes hanggang Biyernes na ang pagdinig hanggang sa October 15. Simula October 1 maghapon na ito, wala alas 10 ng umaga hanggang bandang alas 7 ng gabi. Dati nang sinabi ng prosecution na target na lang matapos ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya sa ikalawang linggo ng Oktubre. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Okay, salamat Jamie News mga kaigsuunan. Wa pa siguro mo anak basbaste. Wa pa pud ay subpoena si Trillanes, pero mo'y giplanuhan mga kaigsunan, no? O kay bahin si Trillanes, bahin sa iyang gibulgar nga mga bank accounts sa mga Duterte. Ano si Trillanes ba? Taga-bangko ba din na siya? Ano siya may dat pa? Tingali, opening remarks na si Trillanes. Marag mo, tila na i-discarte sa prosecution. Opening remarks na si Trillanes. Istorya siya dya. Dya human, miingon ang prosecution. Aw, atong tawgon ang taga-bangko. Huwag mo, manggaling na. Sunod na, taga-bangko na po. No? At taga-amlak, mga kaigsunan. No? Opening remarks lang na ang dya tingali. Just to prove something. Sakto si Trillanes sa iyang istorya. Paunhon siya sa istorya.

mga rason mao ni gisulti sa Friends of the Court, ha? Tong tulo ka mga former chief justices, no? So opening remarks, so kanis Trillanes basig opening remarks po ni ka, ha? Bahin anang mga bank accounts, ha? Kay lisod man sa may authority ni Trillanes musulti mga kaigsabahig bank accounts. In the first place, di man siya taga-bangko, di ba? Di po siya taga-amlak. O wagod sa mga jewels, mga istorya si Trillanes sana. Pero nga nung panahon man, opening remarks. Anya human, taugon na yung taga-amlak. Tinuod ba nang isulti ni Trillanes? Alams na. Duwa sa korte ron mga kaigsaunan. Si Basti ka ha? Pero yun noon, ijaha doon na tinood. Ijaha raga doon ang kabubuton ng anak ba siya. Pero, lisod mo po doon dili, tahoron ng impeachment court, manawag kaya, takpon manggiyo ka. No? O, kung ipakita ni Trillanes nga siga, yun sila sa Dabaw, nga moragyo ka, dili sila mapire dito, tinga, suway, eh, huwag tanawon, huwag na isumpina, huwag dili, ba doon ka adakpon, ha? Dili ba doon ka adakpon, ha? Wala karon kung panahon na, nikurog na guting Alepo na sila. Kaya tinanungod ba dyan pagpiriso mga kaigsunan tong mga kontra? Ha? Na si Marcolita, na si Jinggoy. Ha? Tinanungod ba yan? Kanto lang daan nga gidakop si President Digong. That itself, mga kaigsunan, naghatag na to o kakulba. Muna nga. Ala sige. Mayong buntag sa ato ang mga nagpaminaw karon sa online na Dudong Plaza. Nag-unsa ng imong rice processor kung walay rice. Rice production na. Maulagi. Rice production. Unsaon pagpadaghan o rice mga kaigsunan palay. Dapat na itubig. So, expand. More irrigation dams bakang i-develop, no? Huwag may lain, ha? Pabaday lain, makapakuan na tubig man, ha? Tubig. So, kana ba yung kuan do? Kanang dam diya sa San Miguel Pilar do, no? Pilar ba to? O, tungod sa gihimong dam na ay dili basak sa unang nahimong kabasakan na karon, ha? Kaya magian man, no? So, rice production, there are two ways on how to kuan tingali pagpasaka sa rice production. Increase the size of your farm. Oh. Kaduha tingali, use kanang variety nga rice, kanang high yielding variety sa rice, no? Katong bang mura bitawg mga rice nga daghan og bunga ba? Mao man gihimo nila karon, no? Pero ang ubang mga farmers wa mo adapt sa mga kabaguhan kay mahadlok sila madaot ang ilang umahan, so katong gihapong mga karaan nga mga klase sa binhi nga gamito nila, no? So mao man tilina, no? Increase the size of your farm. Imbes nga 1 hectare, himuong 2 hectares, di mo daghan dyan na. Ha? No, human, magamit pag high-yielding variety, mo daghan dyan ang imuhang sako, bugas nga kuha na na. Pero mag-isigot kag muginan siya bakag di, anang maong gihimo ni mo, kaning bugas dili para paginan siya ni mga kaigsunan, giproduce ni aron ta mo survive. Aron ta mo survive. Kay watay kanon, di ta mo survive, no? So dili ni gi-produce kay aron pang negosyo. Gi-produce niya aron ta makakaon. Mao nang gobyerno tapada kanunay kay aron ta mga buhi, no? So wa mag-isgot na ning gobyerno nga mo ginansya ta aning bugas, no? Mao bitaw tong usa ka kanhi NIDA director mga kaigsuonan, no? NIDA director gi-interview na to diri sa DYRD unsay sulti niya sa una. Forget about rice. You go to crops. Tingali, kay nakita niya nga ang rice, economically, sige kita tapal. Forget about rice. Convert the farmlands to crops. Mas maadyo pa yung mapalit kung utag bugas dito sa laing nasod kay barato pa. Kaysa kita mo ay mo-produce o rice din, mahal kayo ang production cost, gansi. Mas maayo pa ipalit na lang ng atong kwarta sa Pilipinas na pag-subsidy sa mga kwanag ipalit pa lang nagbugas dito sa laing nasod, barato pa. So, kung mo forget about rice ta, you convert the rice field into crop. So, sabay na diha, mais, o guban pang mga mahimo bakahang dili rice. Kaya rice, gansi lagi eh. Gansi, kanang gatapal de. Kung mag-isagot ang ekonomiya ba, gansi manjod ang rice. Kaya sige, mangtapal ang gobyerno. Pero, di man tili pang inegosyo ng gobyerno, pang survival man is mga katauhan, bahala gansi, basta importante mabuhi ta. Sige, farmers, you keep on producing rice. O gansi mo, no worries, kay we will keep on subsidizing. Parang inviting

unfair competition ng rice processor, tamaan dili oh, na may 20% raman dudes, no, di man tanan, ha, di man tanan pod palito nila, ha, kuan lang kanang 20% ra sa production nga paliton sa NFA. Mm. Ang framework sa agriculture para chemical, matod pa ni Salvio Makina, no, para chemical, so tingali aron mahalin tingali ng chemical. Munang wata mag-develop sa ato tiling kaugalingon baka nga filterizer ane kaya aron mahalin tong kinsay ganigusyog chemical nga muso diris Pilipinas. Basig na ay dakong politiko naghawid anang chemical component sa fertilizer mga kaigsunan. Nganong di man yun ta makagamag fertilizer na to din eh. Nganong gasalig man yun ta anang chemical? Posible. Ha? Aron mahalin yun ang chemical kanan di mahimog di ta mag-import og fertilizer. Pareha ra guna sa unan dunay ga imbento nga tubig do mo padagan sa kanan do. Ha? Nawa, nahilis. Ya gansit ani yung tubig di mo puhunan. Mawa ni itong negosyo gasolina aning style ni og mao ni. Nawa nakabon kadungog mo do. Ha? Nawa, baw sa anarong tuhana. Baw sa ara pug isang invention mga kaigsoonan. Gamit og tubig, ha? Dili gasolina. Pero nawa man. Okay, nawa jud kay na ay magansi dili na ka negosyo gasolina aning style og tubig day gamiton, ha? Mm. Okay, ala sige. Ah, parang maing buntag ni Doki Pon, happy birthday to me. Ay Doki. Doki Pon, happy birthday to you, ha? Bitaw Doki. Salamat sa mo, ha? Nga for always listening to DYRD Doki Pon. Lydia W. Arat, we are watching from Albur. Oh, maing buntag. Diha sa DYRD. Salamat po da Lydia, maing buntag ka ni mo. Si Lou Dalangon Rivera Igot, manjong buntag Bohol, lalo na sa DYRD. Sir, paki-shout out sa Burgos Tagbilaran, lalo na sa among mga silingan diha. Oh, manjong buntag sa tanan. Advance salamat o Ginoo na naanato kanunay. Matod pa ni Lou Dalangon Rivera Igot. Asa naman ay karon Lou? Si Solomon Maligmat, maing buntag ka nimo diha Solomon, Doors Kaluyo nga maing buntag diha sa Kurilya. Thank you so much for watching and listening sa ato ang programa karong buntaga. Gikataho mga kaigsunan nga nag-anam-anam aga pangabot ang dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ang mga langyaw nga turista. Oh, malipay ta niini ha. Oh, nag-viral ra bagyod mga kaigsunan ang isyu sa turismo sa Bohol kay mahal daw ang presyo. Unsay timailhan aning pagpangabot sa mga turista? Nagpasabot ba katugnaw na sa ubang dapit nang layas na sila dito? Or tungod kay love nila ang lalawigan sa Bohol mga kaigsunan? Oh, mo na itong isgutan karon. Karoon taon mga kaigsunan, maniid ta o nganong na unsa naning dagan sa turismo na to mga kaigsunan. Salamat akon mauna ning nagkadaghan na, no? Kay aron na malipay po ang ato ang tanan, no? Ang tanan apektuhan mo na anak mga kaigsunan, no? Dili lang kay ang mga operators, mga hotel, restaurant, transport operators, hasta po ang mga trabahante. Malipay ta anak, ha? Puros good negative na si Dudong Plaza Service. Sagdila po lang. Isod po positive tanan. Namin ko po lang na negative. Oh. Sila rin gaingon, lugi kay maunay gisugo sa mga dagkong negosyante. Kurakuton pa man gani nila. Oy. Maulagi. Pangunta na sa DSWD, nganong wala pa man ihatag ang tag 2K. Kay daghang buwan naman gantos patag pila daghan ang gi pilapan tapos wa man sa mao lagi DSWD o mga utana ta ana ha. Bais gi okay man tong tubig gi okay man tong tubig gasolina pero at your own rest sa makina para fuel mao ba bitaw tubig na ta karon di na ta mo gamit o piktuhan ta gubat o ni mahal kayo ang ato ang lana karon tungod ani ng gubat no nagkagrabe na labag yung gubat mga kaigsunan no mayon tag nagkagrabe kay si Hute gasige nagabira pod ni Saudi Arabia no unya dito sa United Nations mga kaigsunan nang giaway na sila dito gyud ha kuan harap-harapan na gyud sila ditong mga delegado ha
si Netanyahu pag speech niya, iyang giingnan kamong mga moral cowards panghawa mo. Anang hawa? Daghana do walk out do. Diskurso sa jag pila ra ka buok no to nabilin tao dito. Ha? Dito sa United Nations, ha? Oh, kamong mga moral coward panghawa mo. Oh. Isig birahanay na katong uban, birahan gyud da, prunt ka na gyud harap-harapan. Ang mga delegado sa United Nations mga kaigsoon harap-harapan nga nang giaway, no? Oh, pareha go pud nato sa Senado dinhi nga harap-harapan na pong nang giaway ni mga senador. Oh. Inadto ang United Nations, ha? So asa man padung mga kaigsoonan, posibleng dako pang kagubot sa unahan. So posibleng musamot pagkadako ang ato ang pagantos mumahal ang mga palilito ni ini. Panagang gobyerno mo nang managang gid ang gobyerno aning tamtaman mga kaigsoonan unsa pa mahimo sa gobyerno aning maong mga sitwasyon karon ha nga ang ilang kagubot didto apektado man gyud ta ha si Lito Maghinay good morning Vice Mayor Bong sa kanunay nag naglili kanimo oh DYRD Bohol ang kasaligan oh salamat kayo Lito si okay si Lily Hins, good morning, DYRD to you, Sir Tibbs. Watching you, more power. And may God bless us all. Salamat, Ma'am Lily, watching from abroad, no? Si Ran Santisas, maayong pagpaminaw kang Leo Labrador. Gikan kini ni Randy Santina. Salamat kayo, Rans, sa pagpaminaw sa Albio Makinano. Sige, bitaw ta promote hybrid. Gikan kang Relampagos hangtod karon ni Os-Os ang average yield lagi na to. Oh, mao lagi. Malaya, basta kaya kaning gobyerno dili pang negosyo, tapadan ang gobyerno, ha? Kaya pagkaon ang isgutan, lisod dili laktod pagkasulti, dili diay tak dinis Pilipinas, di gyud ta kaginan siya kun bugas ang ato ang inegosyo. Rice palay production di ta kaginan siya. Okay, kun nakaginan siya pa, ngano ang gobyerno nga sige man og tapad? Pinagi ng subsidy. So, wata makagidan siya ang rice production sa Pilipinas, no? Wata mo ingon nga wa mabulahan ang farmer. Nabulahan ang farmers kay gitaplan mas gobyerno, ha? Karon ang NFA, mamalit og tag 30 ang kilos palay. Nga, inigka-process na na, mahimo na ng bugas, ibaligyag tag 20. O, di, gansi ang gobyerno, di ba? Kung mag-isigot ka sa negosyo, gansi. Pero di man pang negosyo ng gobyerno, pang gansihay man, o, pang tapada man ng gobyerno. Laktod pagkasulti, tapada. No? Nalipay ang mga farmers, pero ang kalipay nila, gikan sa tapal, gikan sa subsidy sa gobyerno. No? O, karang farm inputs nga gihatag, dili ba rin na kwarta sa gobyerno gipalit. Mga equipments nga gihatag sa gobyerno, dili ba rin buhis na sa mga katawhan. So, nalipay sila, pinaagi sa tapal, subsidy, pinaagi sa buhis sa katawhan. Kaya ang gobyerno, iya po nang gihimo, kaya aron na ay magamaog pagkaon. Kung dili po na i-subsidize, oray, dyan mo na yung maggama o dyan mo na yung magtikad. Wa na yung mananom o humay. Kung saan na may kanon na to? Lisod po ng Department of Agriculture mo yung magtikad dito. De, ang ilang himo, oh sige, farmers, padayon mo pagtikad. Kami bahala. Oh, kung gansi mo, kami bahala. Kami tapal. Oh, mo na yung himo sa gobyerno. Ha? Kay, kung dili po na i-subsidize, wa dyan mo yung production. Mga matay punta. Oh, kauntag patatas, awatas, mga European people nga patatas ba kay kanon na okay napailaing text din ni Joey Dumagan Pakulba Rebuyon good morning Vice Tibbs okay man tong presyo sa isda nagipost na overpriced daw dili man tong mahal ug naa ka muka on sulod sa 5-star resort amo lagi oh katong presyo agato na tabi-tabi kanon ni amo kayo 5-star oh. Oh, mahal gyud kay ang imong gibayaran dili man ang pagkaon. Ang imo mang experience, naka-experience kag mahalon nga hotel. Nindot kay sawg. Oh, nindot kaayo ang mga waiters and waitresses. Oh, nindot ang ambiance. Amo man ay imong gibayaran. It's the experience. Dili the food, not the food, no? Okay, ala sige. Napailaen, maayong nahuman na nato ni ha. Thank you Sir Chief, matud pa ha. Mayong buntag, bais, maayo unta kung wa na'y mga reklamo mga turista. Basi, huwag dyan muna. Ha? Sa tinuod po, di man po dyan mo yun mga turista mo ng reklamo. Ha? Ganto mga adili turista. Nang kasagara mo, saw-saw po sa isigot, ganto pong dili, tay ganto dito. Sagdi na lang gud. Okay, na'y saktong pricing. No? Mm.
mukaon kag gusto jud kag mukao og barato, adyaw dong didto. Palit kag isdas merkado nya lutuas inyo ha. Oh, barato gyud na. Magagig barato na. Oh. Puro imo nang kan-on ang isda dito sa lami nga restaurant nindot, ta mahal gyud na. Oh. Oh, mahal gyud na. Okay, do na pa ila ing text dire. Atong dawaton mga kaigsoonan, no. Okay. Good morning. Gusto nila ayuda kay naa may World Bank. Naa may World Bank og ADB 5-6 utang. Oh, kay ang ato ang international country, gobyerno mga kaigsoonan, international nga relasyon nato. Di po gusto magutman ta. So mupahuwang po na sila kwarta. Kaya umagutman talisod sa nga tanan po umagutman, dako na po ng gasto. Dugang na ng dakong gasto. Mga sakit ta, mga people are no longer healthy, meaning vulnerable ta sakit. Puan na po na ang World Health Organization pangita kwarta kay itabang. No? So muna nga, kinahanglan na busog ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ha? Aron dili ta mga sakit og taman-taman. Good morning, Sir Tibbs. Pila na may plitihan sa Tagbilaran, sir? Kay September 28 naman gahuwa taon mi mga driver sa dugang pliti kay taas na kaayo presyo sa gasolina. Wa pa yung movement to, ha? Wa pa murag kabaguhan. Good morning, Sir Tibbs. Purok tip-tip nagkagrabe kadaghan iro. Oy, purok dos di ay. Purok dos sa tip-tip nagkadaghan ang iro. Naaman unta diha ang slaughter. Pagbida si pasabot di mo pangihawo ni mga iro diha sa tip-tip. Ha? Naay daghang iro, anak. Tungod kay dunay slaughterhouse. Dunay mga daghang salin-salin sa ihaw. Muna nga nalipay ng mga iro kanay mga labit-labit tingalis ihawan. Oh, mauna. Oh, o dili kay kanang iro mo ihawon, ha? Lami laba na, na asa man be. Ha? Oh, kaldiri tang iro do, lami na do, ha? Adobo pong iro do, lami po na kana bitong putangan ni mug silig yung hang do, guwapo kay na, ha? Oh. Si Hanni Teps Ramapriz. Parang inviting unfair competition ng rice processor. Tamaan mga negosyante ana. Ah, mao ba dudes man nga text, no? Dili na matamaan. Kay 20% raman ang ilahang paliton, ang katon. Dili man paliton tanang production sa NFA. Tingali ana ang mga rice traders pod, mo-adjust po gamay, musaka po gamay sa ilahang kuan. Sa ilahang pagpalit. Basin ra. Basin ra. Aron makatabang tas mga farmers, mumahal ang mudako ilang halin. Mudako ang ilang halin at the expense of government subsidy program, mga kaigsoonan. Inanaguna, oh. Mm. Okay, napailaing text dire, ha? Oh. Panahon na yun po rung panahon na, Sir Tibbs, muhawa taan ng negosyo sa bugas tungod kay sigitang bagyuhon. Una inig maguba tag bagyo, tapada na po si gobyerno. Gansig yun tinood ng rice production, maadyo pa'y ibalhin na sa lain nga production. Unsa man pod laina, saging, unsa may mo sarlir mga kaigsoonan, saging, pero dili lagi mahimo, di musugot ng gobyerno ana, kay ang tudot yun sa gobyerno ana, nga dili kay mabusog, mo survive ta, survival ba? So na ipagkaon. So bahala ganse, taplan sa gobyerno, aron for this government to survive. Ang tapal at kuha sa uban nga income nato sa buhisan sa negosyo o uban pa nga mga buhis nga makuha sa gobyerno, gikan sa LTO, gikan sa mining, gikan sa uban pa nga mga BIR, mga kaigsoonan, no? So maogo na atong pagkasulti, ato ra gyud pong kwarta mo oy gitabang sa mag-uuma aron mag-produce silag pagkaon aron ta makakaon. So cycle ra gyud gihapon na mga higala, no? Maura good po na. Kay kung dili lagi po na to tabangan, oray og mangundang na sila tanom og humay, asa matay ka naon? Munang ang gobyerno, bahalag magansi. Basta mabuhi ang mga tao. Maunay papel sa gobyerno, mga kaigsoonan. Ha? Bahalag magansi. Basta kay mabuhi ang mga tao. Dunay text dire.
Dili na mahimo magpatigas ng mga Duterte kay siguradong maipit gyud na sila. Kana si Baste, mudong gyud na siya dito Senado. Or else. Para nako ang nindot nako nga sawog kining bunbun sa dagat kung daghan na makaon labinag padung na motaob. Para nako ang nindot nako nga sawog kining bunbun sa dagat. Terapi na do, kana bitaw na kay mga sakit-sakit sa arthritis sa guban pa na lakaw-lakaw ha. Magtiniil ka, lakaw-lakaw ka diha sa bunbun mo na ay mga nindot pod nga mga himuunon, mga kaigsuunan no. Bunbun sa dagat. Okay. Napay ubang text dire atong dawaton ha. Karong buntaga din sa atong pagpanag-uban mga kaigsuunan. May gi-feature TV 105 105 years old saging kamuti og isda kinaon. Hinaon dugay gyud ka mamatay ana no. Saging kamote. Pero kanang imibot kag 105 years old, mga igsuon. Ligon ang imuhang foundation, ana, no, sa imong lawas. Kay siya pa'y bata, kaning 105 years old, sa siya patingali 3 years old, 2, 5 years old, 10 years old, ang mga pagkaon, ana, dili pa itong mga poisonous food, kayo, ha? Wa patingali anang mga, dili pa daghan ang mga canned food, anang panahon na. Wa pa po'y habal-habal anang panahon na. Siya ay 5, 3, 10 years old, maglaktaw pa na, maglakaw, magbaktas pa na. So, kumpletong exercise. So, napundo ang ligon nga lawas niya. Tungod sa unang panahon, ang mga pagkaon, dili pa delikado. Lawoy-lawoy pa tila na sa unang panahon. Bisa pag mukao na karning baboy sa unang panahon, di pun kanunay. Panahon rag dunay liwas, dunay kumbira, dunay pista. So, ligon ang foundation sa lawas. Munang muabot gyud ka ana. Ang gikabalak-an nato kaning mga generation nato karon mulahutay pa baka ni silag puyo nga ang ilang mga pagkaon rong panahon na kuan naman mura naman og dili na kaayo healthy food ang ilang lifestyle, di na pud kayo healthy lifestyle no, dugay nang matug, why exercise, siging puyat sa lawas. So sa on naman na mga kaigsunan, dili na saktong pagkaon kay di na mangaon og mga utan, ang foundation sa lawas ana weak, therefore di na maabot og 105 ha. Bonus na kayo nang maabot ng 70, 60 ng mga generation na to karong panahon na given our lifestyle mga kaigsunan no. So katong uban nga nauna na to atagas gito kay mangibaktas pa man to sila sa unang panahon. Kita karon kay usa ka dupa kay habal-habal man dayo ya sakyan na mga igsuon ha. Good morning Sir Tibbs. The agriculture sector angay gyud tutukan, bahala ang gobyerno og magsigig tapal basta mabuhi tang mga katawhan. Ayaw lang kawata ninyo mga congressman o mga senador. Uy, da bira man dayon do. Ha? Ayaw lang kawata ninyo. Ha? Eric, mag-isgot agriculture mga kaigsoon, appeal niya na ang mga irrigation system. Unya, sa mga itong irrigation system nga gikusira na pulpog man dayon. Gikusira mga kaigsoonan ang kanal na pulpog dayon. Porbita, di malasa. Ha? Gikusik ra daw, asang napita daw, mabini ba daw, ha? Ha? Mabini to? Gikusik ra ag maong kanal na pulpog munda dyan, purbida lagi ng corruption mga kaigsunan, na trabaho nga dili tarungon, tungod kay gamay ng kwarta na himilin, tungod kay gipangayo na ni sir, ni ma'am, muunag pangadyo labag yun, dili maghuwat og bayran tong kontraktor sa gobyerno, wa pa bayre si kontraktor, nangadyo na, mo na diha nga ang si kontraktor aron di magpaganse, dili tarungog trabaho. Mga kaigsunan, mao na ni realidad, no. Mingon putong uban, gabaan ra lagi na sila. Musumpay putong uban og dugaya man. Bais, wala kakabantay mga nangamatay karon na mga nangamatay karon AIDS less 50 years old bitaw. Mao na tungod na sa lifestyle bakaha, no. Sa atong lifestyle, atong pagkaon, sa atong katug. Usang klasihas pagkaon ang atong gikaon karon, ha?
It will define our future, mga kaigsunan, og mulahot tayo bata og di, ha? Unsay atong gipanghimo karong panahon na, ha? Nalipay ta tungod aning cellphone kay makalingaw, dugay matog, puyat ang lawas, sayo matay. Moroguna, puyat ang lawas, way saktong kaon, okay, kuan niya, kaon manggali, katupong mga pagkaon nga mga pinirito rapod ganunay, dili hydrate food. Unsa pa may gi-expect na to, ana, maingon mo mataas atong kinabuhi, ana, dili, yun, ha? Katong mga tagas o kinabuhi tungod kay sa unang panahon, no? Ang ilang foundation sa ilang lawas, ang lifestyle nila ato, magbaktas, lauoy, tagsara mo kaog, atur mo kaog, baboy, o nai, liwas. karon kay asay, ha? Asay na usun. Asay kaon tua, asay birthday tua, asay liwas tua. Mangasay ta. Muna mga kaigsuunan ang kahimtang sa ato ang panahon karon. Mayong buntag, inyong alagad, triling kaayo muana na si Basti diha sa impeachment court. Lami unta o magsinumbagay na sila ni Trillanes. Sinumbagay. Mabitaw musukol ang si Basti. Dito nga nanghagit og sumbagay ni Tore daw. Ah, Nicolas Tore, ha? Oo, boxing si Tore. Tuwa na dito. Gashoot mas na. Ganda na gagay. Ready na. Wa man mo anak si Basti. Ha? Mga kaigsuunan, ha? O, wag sinumbagay ko nung anong iagi magsinumbagay. Adili ko na iagi sinumbagay. Kamu dyan, ha? Anong sumbagay yun mo nato ng problema sa Pilipinas. Oh. Inana na ba yun ka hopeless o ka restless mga kaigsuna? Nga dili na yun ka huna-huna bag insakto. E sinumbagay man, away man yun. 38 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Mubalik ta karong tataod. Humanin yung pipila ka pinong dumstan ba? Nawa. No,

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luyan jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib. Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era. G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
1: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Reactivate. Let's move, let's groove.
4: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
6: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate o bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
11: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
11: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
12: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
13: ACE Medical Center Bohol.
12: Kasaligan mo.
14: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
15: Kalinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko.
18: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
19: Rexino Forte.
18: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
19: Rexino Forte.
17: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
19: Rexino Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Corphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad mga kaigsunan. 48 minutos, sumanakalabay ang alas 9 sa kabuntagon o sa atong pagbalik mga kaigsunan. Karong buntaga, atong buksan kinipinagi sa pagbukas sa atong mga dughan mga kaigsunan sa pagtabang. Arita sa itong tabang portion mga
2: kaigsunan. DYRD Operation Tabang.

0: Nauso kay ginang mga kaeksuran sa tugtulumanon midangop nining tugtulumanon karong buntag aron na to ang atabangan na mga kaeksuonan. Manang unsay atong pangaan?
1: Bisitasyon.
0: Bisitasyon.
1: Infesto.
0: Bisita gadiin.
1: San Miguel. San Isidro San Miguel.
0: Bisitasyon inquisto?
1: Infesto.
0: Inqui?
1: Infesto.
0: Okay. Taga San Miguel. Okay. Pila edad?
1: 53.
0: Okay. Nganong ni amang kakaron sa itong tulumanon sa inyong alaga? Doon sa'yo problema na to, manang?
1: Patabang ta kung doon, sir. Nahugan magkuglubi.
0: Nahugan ka glubi? Ikaw mismo? Saan maglubi ron? Anong saan mang kapagka? Home?
1: Ay, pahirong glubi. Kay nalipong bang ko.
0: Sa man ang nasimong o kahog ang lube?
1: Oh, may kanil. Oh,
0: may ginuo. Nga naman tugod, nga patungod man ka. Pag hilakaw ra ka, hilabay ra ka, na nahugan kang lube?
1: Nanilong, mangunmi kay ikan ako sa umahan.
0: Ganun sa aman na itabo ng nahugbangan kang lube?
1: Buwa ng kapit.
0: Usa man, usa ra ka lube o usa ka bulig?
1: Usa ka lube.
0: Ano niya?
1: Buhi, mangunong lube. Pag umay lagi mo, may patay
0: ng lube. Bugat sa nga tanan, oh. O unsa mang lubiha, taas o dwarf o unsa mang lubiha to?
1: Kuan ka nalipong mangko.
0: Unya, unsa may nahitabo ni mo karon nganong dugay-dugay naman to, nganong galipong-lipong ka?
1: Unsa hoy magsakit pero mako ano man na, magsakit lagi.
0: Uy, Ginoo. Unsa may sulti sa doktor operahan ka o unsa man?
1: Tanaw pa pugong maoperahan man dun kay sasamad na unam lagi kuno dugong gabi ni bantok.
0: Nay dugo nga himbantok dito sa ilawom.
1: Ani mo samad.
0: Sa samad. Kamusta
1: man? Oo, pagka-proma sir.
0: Oy, gitahi di ay.
1: Oo.
0: Ari mo tan-aw ko. Duo niya ra kuning tanawon. Kaning tahi ni sa nga nay dugo kay murag si Hesus Kristo man tanawon o murag nay. Ga kuros no. Isa man ka tahi ane imong o.
1: Si Aras amo at San Miguel.
0: Uy, Ginoo nya karon nganong naa makastagbilaran tungod kay giingnan ka nga mudong dire ipatan-aw nag doktor lain.
1: Mudong, ilim ko, bangkoy, financial mo ko'y sapi.
0: Uy, tinuod, oo, Ginoo, no? So, mado gani, kaya, kung ano, okay na tiling imuhang utok manang, kaya naapa man kakaroon mo raga, tarong po man ka ika-istorya, pero, ang hubag naapa.
1: Nga, magsakit na guning yan, sabad
0: ka. Magsakit-sakit, no? So, para asa man yung tabang nga ihatag na to ni mo karoon, para ni, unsa man, i-check up na to, unsa man eh?
1: Mag-check up, sukot, pero madawot.
0: Dito na lagi ka sa Galyares Hospital.
1: Mga na diha, sir.
0: Pwede kag mo na anak, kada may dinga mga eksperto ana, pero kanina lang imuhang pag-anhi din eh ang mga gasto-gasto kay San Miguel layo-layo labaning San Miguel, no. So asa man kagapuyo aning tagbilaran ron?
1: Wa dito ra pis dao.
0: Nara ka nang dao terminal ga pudo-pudo in town. So Ginoo, no. Pero man kay kaabtan din he. So, unsa may imong plano mo adto kag doktor mo patan-aw ka nang imong o?
1: Pagpatan-aw ko sir balik.
0: Kay aron makita nang mga expert no unsa na siya mientras dili pa sa mo dugay kay aron unsa galing matabang pa nato na unsang problema hana. Sige manang, hangyo a manang ang atong mga igsuon na minaw karon manang no kay andam og tagana ni sila mo tabang sa mga tawo nga sama nimo nga nakinhanglan.
1: Wa kan ko kisay gusto mo tabang no. Yung mga problema ron.
0: Mga kaigsuonan atong tabangan ng atong igsuon nga taga San Miguel si Bisitasyon Inquisto nga nahugan in taon og lubi ang iyang o unya nibdung gyud sa dire kay naa paghihapon ang samag na panghubag o sa kasabot og unsa ni may nalang ni matanaw ni og batid nga doktor og unsay angay nga himuon ni manang bisitasyon no naa di tagbilaran wa ni sila kapuy-an ara sa dao ni tagbilaran terminal ni naga puyo-puyo mga kaigsuonan og kamong gusto mo tabang pinaagi sa GCash do natay 0921 8641 6486 0921 6416 og salamat kayo sa uban pong mga donors nato ato mga loyal donors nga kanunay mihatag og tabang para sa mga nagkinahanglan ato silang pasalamat
2: magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Anonymous Lila, O Carlos Curtain Shop.
3: D-Y-R-D. Operation.
0: Tabang. So, imong paganhi man ang dunay initial itong matabang ni mga 1,000 pesos. No? May nalang ni malihok-lihok ni mga pudyo. Kaling tagbilaran mintas ka paabot ka. Nga matanaw ng imuhang uho. Huwag naong sarana. Huwag pagampo man ang. Nga ang ato mga katawahan mo hatag sa ilahapong tabang para kanimo. Salamat po sa imong pagsalig sa DYRD. Nga niya kakarong buntaga.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Doon ay may text dire by akong mama no, na hugog hagdan. O, 5,000 ko nung ang bayad para i-scan sa ulo, no? Hello? Morning. Okay, naay muhatag og 500 na nawag na to mga kaigsunan na ngayon sa GCash number na to, 0921 palihog ah, palihog og swat ah. Nay nanawag mga kaigsoonan sa ato ang linya karon 0921 641 6486 ato balikon 0921 641 6486 ah 0921 641 6486. Okay. Thank you so much. Tagaluway itong mga higala nga ninawag na to sa itong cellphone kay gusto mo tabang, no? O kanang gusto mo tabang. So, naijikas po din mo manang, no? Salamat kayo. So, ano mga donors? Once again, thank you so much sa inyong kanunay nga pagtamod sa ito ang tulumanon sa pinagi sa pagtabang sa itong mga nagkinahanglan.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Buna mga galaw tayo kung paraon sa pagparayo pa sa atong tulumanon na sa ngana lang sa ato ang mga partners diri mga kaigsuran ako kanunay magpahimdom tumar kita og GD Detox Plus Herbal Capsule epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan busa basa ta batasana check every day GD Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinaka kusog. Ugma na pud mga higala magharong tas kahanginan dinhi lang gihapon mga sunod sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan takini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Arco Capsule, ito ang totoo.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
15: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
9: Bali sa Bohol, Bali. Bali, Bali.
7: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog og pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan? Usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba og dili pagpangilabot? Pagpagkabana? Dili og dili mga sano og sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit og pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna og pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita og napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpagkabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran. May tungod sa serbisyo o pag-alagad gipabot sa pangagamhan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkadaiyang mga dapit ning atong probinsya o ang katawhang Bulanon igsuon ginikanan nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat, Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sa Paimo, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga ipabot kaninyo ang mga tagdumala. Uban sa kanato, nining Mount Tolomanon, si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, sa CBN, sa DYRD, sa Master Control. Uban kanako karon mga higala, si Engineer Gilbert Tolop, samtang diri sa video, Derek Ihok, sa gihapon. Gikan sa Adlong Lunes, hangtod sa Adlong Bernes, ako si Luloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Karong adlaw mga igsuon, madungog ninyo ang mga pamahayag sa tulo ka mga opisyalis dinis ato sa lalawigan sa Bohol, uban sab ang atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Aumentado. Ang madungog ninyo hangtod sa oras sa kahumanan o sa kauras ng pagpanaguban, mga higala, sa takna sa gobernador, mao sila si Attorney Filipina kon Attorney Handel Lagunay, ang atong chief sa Provincial Legal Office, o gingon man sa mga higala, ang Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas. Labaw sa tanan, madungog sab ninyo si Gobernador Ares Aumentado, ang amahan sa pagpangalaga din sa ato sa lalawigan sa Bohol sa mga butang nga ilang ipaabot kaninyo. Kalambuan gyapon ang paghisgutan og unsa pa kanang uban, mga higala, basta sa ngalan sa kaayuhan. So karon taud-taud, mga higala, sila si Attorney Handel Lagunay, madungog ninyo. Sa ako nang gikaingon ang atong chief sa legal sa Provincial Legal Office o ingon man usab ang assistant mga kaigsunan sa agrikultura din sa ato sa lalawigan sa Bohol si Larry Pamugas o ingon man sab labaw sa tanan ang atong talahurong gobernador ang amahan sa pagpangalaga din sa ato sa lalawigan sa Bohol sa akong pagsubli si Gobernador Ares Aumentado. Dita maglangan mga kaigsunan niya mga higala si Attorney Handel Lagunay uban sa mga kaubanan Gobernador Ares Aumentado.
6: Inyong host, si Governor Ares Aumentado is on assignment. Bisita na to ang Assistant Department Head sa Office of the Provincial Agriculturist sa Province of Bohol, si Dr. Larry Pamugas.
7: Laing pasalamat na usab ni Attorney nga gihatagan nimo og kagayunan ang atong sektor sa mag-uuma ug mananagat. Kay bawo man ta nga daghan kayo kag tagasunod sa imong programa, Attorney. So, salamat sa imong paghatag og kahigayunan namo.
6: So, karon atong hisgutan ang nagkainit nga sirkumstansya sa atong lalawigan og sa parts of Visayas and Mindanao and even sa tibuok Pilipinas. Dr. Larry, ang El Nino phenomenon na nagkadaol.
7: Yes, Attorney. Dili mag-uniingon nga ato raning huna-huna bunga sa huna-huna sa tagsuhat. Huna-huna gani sa matod pa ni Sir Leonardo Samar, Attorney, tanang source of information nga lang ikuha. El Nino gyud.
6: Mm. Mahinumduman nato, this is not the first time gagahisgot ta kabay sa El Nino. Some episodes back, no?
7: Last episode to ni El Nino po to.
6: El Nino po. Dihay imong gihisgotan nga what are mga crops nga
7: agayan.
6: Nga mo survive
7: haom
6: para og kanang huwaw, no? Kuwang og tubig.
7: Yes, yeah, attorney.
6: And it was a very fruitful nga discussion, Dr. Larry. Pero karon, sigon sa update sa pag-asa, sigurado ba gyud na moabot si El Nino karon?
7: Ang iyahang sa last meeting na to sa Provincial Disaster Risk Management Council, last week to, attorney, gipahayag ni Sir Nardo Samar nga starting October to July next year, mo'y at anak babati ko na to ang El Nino.
6: So meaning October this year.
7: This year, yeah.
6: No. Up to July
7: next year.
6: Anak babati. Uy, next week na. Oh, next month na.
7: So ang anak atunay mo taw nga sa pagkakaroon, natimingan lang po nga dapat mga gagmayang pinisik sa mga bagyo. Muna nga nakasinati na karoon o matod pa sa pag-asa. Di man na to nga itong termino atunay ka ng localized thunderstorm. Nga uwan sa dampas, nga doon na kayo ang kapitulyo, pero wa mabot sa kapitulyo. So, inga na ang term ni Sir Nardo, ana attorney nga, asal itong dapita, ang very specific, once balilihan, wa kabot sa katibian. So, muna nga, kita sa opisina, attorney, na naman tayo messenger group sa mga technicians, ato silang ipa-update o asang dapita ang uwan every day. So, makuha na ito o asa ang nag-uwan sa kada adlaw.
6: Usa sa mga programa nga giandam sa provincial government pagtubag niining problema sa El Nino na nagdala sa kakulangon sa uwan, kakulangon sa tubig, is ang cloud seeding.
7: Yes, attorney.
6: Kumusta ang atong cloud seeding na program?
7: Ang cloud seeding mo, hisgot lang tagamay yan, attorney, kay daghan ra bang mga di mo angay. Nay na po nga di mo angay, pero tumpo sa 1,000 mo angay, attorney.
6: Ah, na di po, mo angay. Cloud seeding.
7: Na po, no. Kay, buta, di mo tapariha o gitas os kuku, attorney. Una nga, kanang di mo angay, mo nag-ingon nga gamay nga sa baan, pero katong minilyon nga mo angay, hilom nga nag-ampo, mapadayon. So, ingani ang daghan, last 2024, nag-cloud seeding ta.
6: The year 2024.
7: So ang database ani nga gi studyuhan gyud sa pag-asa di UST attorney, for the past 6 years, every 2 years

0: kita kay huwat malang tag-gracia sa Ginoo dire nga mo form ang cumulonimbus o katong stratos nga clouds, sila dito na nagay eroplano nga magporma sa clouds. Na na sila scientific nya. Sunod ayon tong clouds nga mag-express sa salt katong iodized salt attorney.
1: Yeah.
0: So na sila sa China pod. Ongoing sa China karon ang ilang cloud seeding, Vietnam og Thailand. So sa mga nakasubay sa mga historia, kita po every 2 years.
1: Every 2 years na.
0: Sa Bohol. Unya karon ang Negros Island attorney. Una sila na to, ongoing ang ila haron. Negros Island og Isabela. Mo nga luoy pug kayo ang ato mga partner sa BSWM kay walor ni sila kabuok sa tibuok Pilipinas. Ang train sa
1: what's the meaning sa BSWM?
0: Bureau of Soil and Water Management.
1: Mao ni ang ahensya nga in charge sa cloud seeding?
0: Yes, naago nila ang mandato, attorney, sa Water Resource Management sa Department of Agriculture. Sila yun ang mandato ani nga mo-conduct.
1: Now, naabay na put in place na cloud seeding operation para sa Bohol?
0: Salamat ha. Kini, dili man ingon nga konta. Salamat ha sa leadership karon, attorney, ni Governor Aris o ni Vice Governor Nick o mga board members, si Nanay, o yung team kay kuan gyud murag nasubrahan na gyud ang agresibo na to kay ang agreement na to with BSWM di lang po tapag kuan ato niya sa taga DA o BSWM sila ang tayo muna sa ilahang 29 hours nga budget for the province pero murag nauna na to kay na NTP na nga to notice to proceed na ng NTP mga igsoon so anytime na ta mo tirada o mo palupad depende sa suggestion sa technical working group.
1: Okay.
0: Okay, dili mata pwede o nganing gawan uwan to ni. Dili mata pwede nga mo tira. Pero na area nga why uwan unya na ay present of the si double clouds mo palupad gyud ta.
1: Yeah.
0: Unya ang para lang sa mga dili mo angay sa tong gipanghimo attorney. Lahi mo sa una gud kay damo tay cloud spatter.
1: Cloud spatter.
0: Mo pasabot ato attorney. Kada lungsod natay trend nga cloud spatter. So siya mo'y mutudlo sa langit nga may tawag na to diri sa base nga naay clouds diri sa pilar. So paluparan na to dito. Pero karon tungod sa ka-advance sa science, makita na sa satellite attorney. Wala na cloud spatter. Makita na sa satellite unsa kay bag-on sa panganod ug unsa gidaghanon sa tubig. So ingana, so siguro inigsugod na ito po hon. CBM na nai, murag interesado yun nga lantaw siya dito sa operasyon.
1: So sa ato pa, pinaagi na lang sa satellite image.
0: Yes.
1: Ma-determine na kung
0: asa dapita.
1: Asa dapita, naabay cloud, nga pwede ma-seed yes. Aron nga makapaulan.
0: Mabalansin na po na turni nga unsa yung movement sa clouds. Kay sa una, di ba gipangutana ko na yun, tinuod ba ni Dr. Pamugas nga dito Cebu? Tinuod nga ito, attorney. Tungod kay sa una, ang ilahang balansi sa dagan sa hangin, wa pa ma-appeal sa ilahang programa. Karon naana, pilay dagan, paghuman o spray, kaya di pang guna, paghumag spray mo, uwan dito, attorney. Napay how many minutes nga dausa pa siya mo develop. Nga, mo na galupad ang panganod, motong nahitabo sa una, dito Cebu ka uwan.
1: Sa Cebu ka uwan.
0: Dito. Motong kapasalamat ang itong mga kaigsunan Cebu nga. Ay, salamat Bohol.
1: May na lang to, kay dito Cebu ni uwan ang usik kung dito ras dagat.
0: Dito sa dagat. Mao. Yes, attorney.
1: So, at least, mo na kinta siya karon as far as the provincial government is concerned, naanay notice to proceed.
0: Yes, attorney. Mananga, salamat ha.
1: Anytime, og naay seedable clouds nga makita sa satellite image, pwede na dahil makalupa.
0: Yes, karon murag nag-sit up na ta within the week, nag-arrange ang atong kuan kanang service provider attorney kinsa tong mga dutos airport kay Pangayog ID unya ang atong salamat lang po sa management sa Abuites. Okay. Murag bitaw ang balita attorney mahal. Ana pero sa pagkakaron giwib nila tanan.
1: Giwib
0: nila tanan ang balay runon tungod sa intervention maguni sa provincial government. Salamat po tani Gob kay murag na istorya po niya si manager. Nag-weave yun, nag-official nila nga suwat na to. Nga na-weave nila ang mga beronon, landing o take-off. Na natay office dito, attorney. Na natay kabutangas asin. Ready na yun.
1: So, ana manukad ang aeroplano for cloud seeding sa
0: Panglao Airport.
1: Bohol Airport.
0: Yes. Although nag-request

0: ato sa ubay unta kay dol-dol nya dili pod kayo mogasto og nga krudo ba na nga jet fuel pero gitubag ta sa kaap attorney nga ang ubay is walay tao dito way kaap way kurente naging na nato ang manisip pwede bilhin na libre na pwede og kan nga kaman dita kay bog na ihinabos langit ko okay wa magoy tao nga nagmonitor so ana lagi ta sa Panglao Airport
1: mas safe kinta
0: safety ang ato
1: kung ang base is Panglao. Sa Panglao Airport
0: yes attorney okay.
1: Now ang sa katong sa BSWM nga cloud seeding kanus-a naman to sila dapat mo come in
0: nga nauna isunod na to attorney nighuman sa to
1: pila pod ka hours ang gitagana na to
0: ato as provincial government 31 hours ang ila sa BSWM 29 so natay 60 hours so og makalupad sila once a day o may straight natay 2 months pero ang ato lang gikalipay karon attorney kay giready na pod ni P. Aster ang supplemental in kaso og makwangan pag yon ang ato ang 60 hours
1: okay so now mo na sa no cloud seeding na put in place na gikabalita nga tungod sa sitwasyon no sa atong weather kuwang og tubig kuwang og uwan ang atong mga rice field area wala gyud ma tamni tanan
0: unsa yes, katinuod yes correct na attorney sa base sa report na to na nata sa kwanta 31% ra ang natanom na to for the last cropping season na to ni mo na nga out of the 58,000 hectares na to nata 30 kapin na tanman unya nalipay buto kay nanay sugod lugaw ron kay naya na may 95 hektarya 95 out of 30,000 hectares so 0.18% nagsugod na gani-ani karon makalabay siguro ka ato ni Bilar Batuan sugod na sila gani pero kadtong remaining 30,000 minus 95 pila man na dako-dako pa na murag 29,000 something hectares nga napagyon so, although dili na to maingon attorney nga ang tanan na makaya pa na to og sulbad but we hope nga majority pa sa 30,000 hectares katong 29,000 hectares ato matabang.
1: Wala siya matamni tungod kay kuwang sa tubig. Kung magka cloud seeding ta, unya mauwanan. Pwede pa na siya matamnan karon?
0: Depende siguro sa klase sa tanom attorney kay ang humay god heavy water demand man siya. Pero sa giingon na nato na may mais. Nga ang mais attorney basta lang basa-basa ang yuta. Mugitib man muturok. Natay upland rice kana bang ipugas na to sa kamadaan ng mga klase sumay na ano man diri sa Bohol pwede po to na to itirada ato lagi yung hangyo sa tanang mga kaigsoon ng magumang bulanon dili lagi na to ipugos kanang atong area nga basakan nga patam na to humay mao po ni mentalidad ko po na to usay attorney nga murag moangay jambo jud ta humay mabito nahitabo atong buwan sa Hulyo nga ni uwan nga murag 2 days 3 days to nga uwan gi trabaho dayon maski og rain fed pero kita gud sa buhatan attorney with the DA advisory dili man ta pwede mo ingon nga ayaw mo tanom kay ila man katungod ni tanom gyud kay naway binhi kay libre sa DA na libre binhi gikan nato na libre binhi gikan sa Philrice ni tanom gyud mo na nga after 1 week dalike gyud na kuan gud sila
1: yeah so kanang mga nananom no nga naapektuhan gyud ang ilang uma sa kakuwang sa tubig nangamatay na bay ilang madawat nga ayuda gikan sa gobyerno
0: yes attorney na gihins up na nato ang Philippine Crop Insurance Corporation PCIC with in fact atong short small group meeting namo with Ma'am Aster gipatawag gyud sila nato so na ibaw-an nato ato nga nanatay mga 2000 kapin nga mga mag-uuma nga nag-process na sa ilahang mga papel.
1: Now, tanan ba nga mga mag-uuma sa humay makadawat ni anang sa insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation?
0: Kana mo'y murag dili mayo paminawon turni kay na mo'y RSBCA.
1: Okay. Register, what's the meaning anang RSBCA?
0: Registry System for Basic Sector in Agriculture. So, tanang mag-uuma na, na registro dito. So, kung ma-registro ka sa RSBCA, naka-built-in na dito nga, kung pila imong area nga nasuwat sa imong pag-register, halimbawa, 1 hectare imong humayan, automatic to nga libre sa gobyerno ang imong premium.
1: Mm.
0: So kung libre premium ang imong himuon lang atunay mo claim ra ka.
1: Ah.
0: Oh, ang problema katong dili member.
1: Oh.
0: Kay ang may tabo ana unless ko ni bayad sila personally premium.
1: Mm.
0: Kay naman na premium per hectare. So maka-claim sila kung nakakuha sila ng premium.
1: So sa ato pa. Kung ang usa ka mag-uuma miyembro sa RSVSA, every year automatic nga ma-renew ang inya ang iyang crop insurance.
0: Yes, basta mo report ang rice technician attorney nga nakatanom siya. Adi po siya ma-renew o wa siya katanom.
1: Mm.
0: Ang lami gud karon sa RSVSA gobyerno attorney kay appeal ang farmer.
1: Mm.
0: Mahagmong ka simbako, ma-hospital ka, naa kay PhilHealth nga tindes sa ospital. So mo ni gidamgo po sa mga mag-uma og ma tigok yung gana po yung madawat si Obana, makapalit ko po usang kahong kuan, gismail.
1: Gismail,
0: o.
1: So, manang gi-encourage ang tanan natong mga mag-uuma, tagiyahang yuta, nga magpa-rehistro yun sa RSVSA.
0: Yes, o. Oh, kay dililisod ato na, sayon na kayo.
1: Oh.
0: Ang ato mga teknisyan sa kalungsuran, mo guide, o sa isuwat, o sa ang isuwat, kay tuluan mga ato na, ang critical na diha nga na kay ika-support.
1: Mm.
0: O, muklim ka nga rice farmer diyan, okay, ika-support nga titulo ba or deklarasyon o saop ka katong tag-iya mo imo support nimo nga kani nga basak siya mo iga saop ya pirmahan sa kapitan. Kato ra moy critical guys si kapitan mo gyud nakabaw nga ang usa ka tawo sa barangay nagoy uma.
1: Now karon alang sa mga mag-uuma farmers nga dili miyembro sa RSVSA or wala marehistro sa RSVSA, na ba po'y madawat nila ng mga assistants?
0: Kani mo ay role sa provincial government attorney. Kani mo ito ang mandato kay RSVSA DA.
1: Department of Agriculture.
0: Ito po'y PhilRice, libre. Katong dili miyembro, ito at akasod attorney. Motoy atong gitagaan sila suporta. Natay binhe, depende sa damage, pero take note na ito na sa mga municipal agriculturist nga naglantaw rin mo ito na. Nga kung wa sila ka-report, sa pagkakaroon, 15 pagkalungsod ang naka-report.
1: Adi-ay.
0: Although nagpadaan ang itong pinalanggang gobernador o leaders mayor nga ipa-report na giyon. Kay gasigin nagbalansi ang itong national government, ang itong provincial government, o kung sa mga intervention nga itong ipanghatag.
1: Kiningiingon mo nga 15 kalungsod nga naka-report.
0: Naka-report.
1: Oh, kinsa sila aron nga
0: atong nganlan attorney.
1: Nganlan
0: na Bilar, Batuan, Carmen, Katigbian, kaning Balilihan, Luon, Sikatuna, Albor, Luway, Balinsya. Sa tunot kani mga dagkong lungsod attorney wa pa. Ubay, Pilar, Gasalig siguro kay irrigated mo pod. Ang ilang area. So katong Talibo naka-report na pod. Hitafe.
1: Okay. So atong gi-encourage no, gipanawagan nato ang mga MAU,
0: Municipal Agriculturist.
1: Aning mga lungsod nga
0: wa manganli.
1: Nga palihog submit na sa inyong report sa pilay extent sa damage.
0: Online ni attorney, Google Meet ang gamiton.
1: Okay.
0: Mo na nga inigsod nila maditsog ang data makuha sa atong office, ang uban makuha sa DA, ang uban yon makuha sa national. Na mo tong ang role na lang nato with DA and national and provincial government i-validate na to og tinuod ba nga na mao ni kidaghanon silang damage. Kaya usahay ko po mo sobrahan na po.
1: So ang damage ani humayan lang ba o uban pa?
0: Tanan nga apektado livestock, pispans. Ang pispans ato sa Bohol ato ni 7,500 hectares.
1: Oh.
0: Ang atong naa sa kamadaan ng mga pispan. So tanan nga agriculture sector baboy baka.
1: Apil na sa mahatagan sa
0: mahatagan o depende sa ilang report. Yes.
1: Yan. So in what way nga maka-claim sila murag na ay anhaon sila para hatdan sa binhi or ayuda or sa
0: as practice
1: abono?
0: Na to attorney is ang list nga gihatag sa municipal agriculturist naman dito yung ngan address pilay damage unya pagvalidate sa tong team sibo sakto kasauna to sila No, kay hinumdum siguro si kami si Gob to be pillar ng hatag mi sa kuan nato dito. Support niya. Timing ko to nga paspas ang pag-process sa Philippine Crop Insurance. Nakadawat po sila chiki dito sa attorney.
1: Oh, yes. Oh. Ah, so ang sa Philippine Crop Insurance, cash ang ihatag.
0: Cash, chiki.
1: Chiki. Pero chiki. Ang sa ato sa provincial government,
0: in-kind.
1: In-kind.
0: Binhe, abuno, ana nga to ang panghatag attorney.
1: Kung sa fish pond gana damage, so fingerlings.
0: Fingerlings nga to ang katong last na to nga last year na to nga intervention, gipakapina na to gamay page.
1: Ano po yung page?
0: Surbol gihod. Surbol kasugba ang ato mga mag-uma.
1: Niya aging ato lang pong balikan og hisgot no kay katong sa last episode na to na may uban ani tingali nga wala makakita
0: niya to. Makakadungog.
1: Unsa man tong mga angay itanom nga mo survive ni ining tig-init o kuwang og tubig.
0: So, pagkakaroon na ito, natay kampanya yun sa mga underutilized root crops. Balik ko na ito ng underutilized root crops. Marag, naani na ito sa Bohol, pero walang na ito itagad. Pau. Kailangan siya nagpau ito. Kot. Kot. Lima-lima. Balyakag. Muna yung mga underutilized root crops na ito nga naras palibot, wala na ito itagad. But, mo survive bisag unsa kaduga yun sa init. Ikaduha is kaning sa gikuan sa tong pinalangang gobernador ato nga karong panahon na dili na ta magingon nga maka-export patag sobra household level nga tong lantaw nga imbes nga palit kay dito sa merkado o pichay kita na magtanom. So natay ginagamay ang support sa mga liso ato ni household level pichay kamatis nga makaya ra nato tanom sa tong palibot nga magtutbras ka imbes nga ibuga na bud ito ibuga na lang sa ibu pichay hilampos ka magsawon kag planggana ano tubig mag-uwi problema ani panahon sa El Niño.
1: Og itanom na karong panahon na okay pa.
0: Yes, kay ang pitsay 21 ka adlaw. Ka utan ka na. Silinghang manas mga 38 mamunga na. Ka utan na ka ang sili pud ato ning hang. Pwede mo dahon imo tanon. Pwede mo gamiton.
1: Ang ubi, pwede nimo itanom karon.
0: Ang ubi karon ato ni nitaligsik magamay, makadara o anak sa palibot nimo. Dili sa farm. Dili ato sa farm, imo man bubuan. Pero kana ra sa palibot, sursako, control nimo ang environment, dili pareha sa umang open kayo, maka survive.
1: Wala ba na specific nga buwan nga angay nimo itanom sa ubi?
0: Naalay buwan nga ang dormancy nila di gyud mogitib. February hangtod sa April. So kana mga buwan na masigunsaon pa nimo atiman ang ube di gyud mogitib. So starting May to January gasige gitib ang atong ube atorne.
1: So karon magtanom kag ube ron mogitib.
0: Mogitib siya.
1: Buwan man ron hinapos na sa September. So og magtanom ka karon, maharvest nimo ang ube.
0: Walo ka buwan gikan karon. Pila man na October, November mga basta kay walo ka buwan ang ube atong nga sakto gyud na to harvest.
1: Matud nimo og sa pag-asa nga murag kuto pag yun ni sa next year,
0: next year, June, July.
1: June, July ang kining El Niño. So in the meantime, unsa man pod ang mga programa sa provincial government nga na put in place aron kintang ma-address kining maong sitwasyon na gawas kinta sa cloud seeding.
0: Natay daghang mga na plastada na dana torne pero ang nakalahi lang yon karong panahon na kay tanan na ka observe naman ta dili laman El Niño tong gibati torne kitong krudo tag 105 na may litro. So ingala ang senaryo kay although nagpreparar ta og mga water pumps unta nga de gasolina kay numnum ka natay nahatag last El Niño na itong intervention, abot itong 200 kapin. Gasolina man ito. So, maglisod ta at itong diskarte, kung wapoy kaya ang mag-uuma nga, ready nun siya. Muna nga, ang usas mga programa na ito, kung tagaan ko taong suporta sa national government, although na po'y budget nga gitagana na ito for next year, solar-powered water pumps. Kay di naman ito mo, butang o gasolina, okay lang ta sa unang panahon kay bato-bato itong gasolina. Pero karon mahal-mahal naman solar water anang pump sa to unya ningita tag output sa tong development framework attorney nga target for the period ni Governor Ares 2028 nga development framework in agriculture nga dito ang mga technology na to nga ipasod is climate smart na gyud mitigating so sa pagkaron nagsigita og natay mga research nga gipangtanom number one kanang anihuno na gamay ang atoang upland rice, attorney. Katong mapugas, kahinomdom siguro itong mga suking tigpaminaw, katong inigukab, manilingan, kahumot. Gamay, abot, pero lame.
1: Siya. Upland rice.
0: Upland rice. Ikaduha, alternative na to ang adlay. Nakadungog na ba ka sa adlay, attorney?
1: Unsa ganit ang
0: adlay? Adlay. Usa ni siya ka native nga species pod.
1: Nga bugas, nga, humay.
0: Dili. Mura ni siya o crops nga po na ito ni ipugas. Ang nagkalami kay mura na siya ang kugon. Muturok. Nagdaghan ta karon. Kay sa ito nag-iingon lagi, every 2 years naman maabot na yung ilinyo. Kabantay ka sa panumpa, sa humay. Kada November, puli natay saksak, saksak natay sa bakong, kauntag adlay.
1: So, asang unsa may makaon sa adlay?
0: Ang bunga niya ito ni, kung so, nakabantay ka katigbe. Mabito, nailungsod na ito sa katigbian. Atong gingnan ay ilang mayor nga, kinalang imo daghan ani. Kay katigbian, katigbe ko.
1: Katigbe,
0: Kaya bisig maprihar po ni sa barangay nga, kanangkaan nga way nangka. Una nga, usa siya karon nga naningkamot nga madaghan ng adlay.
1: Okay.
0: Uldo ang ato ang provincial government buhatik, daghan kayo variety tanatanong adlay. Sa pagkakaroon.
1: Ano sa mga adlay? Liso po din siya?
0: Bunga siya, Tornay.
1: Bunga?
0: Oo, bunga. Galingon. Bugas ko nga po na ito kanon. Bugas siya nga po kanon.
1: Murag bugas ang iyang dating.
0: Yes.
1: Iyan, mas, dungagon po.
0: Dungagon. Mas mahal siya sa, inikuman na ito, i-browse sa internet. Mas mahal siya kaysa bugas. Pero matanong na ito, bisag asa, ang lami po niya kay inikuman na mong tumtob, mabalik na po sa lingsing, mamunga.
1: So, murag perpetual na siya nga magsigi rag
0: mga 3 cropping ang itong advice. 3 cropping kay profitable pa siya.
1: Nya, ang soil preparation para sa adlay.
0: Pugas sa gyud siya aton murag mais.
1: Dili na nimo daruhon pa.
0: Dili na, ba tudli ka na hutok ra.
1: Oh.
0: Hutok ra kay ang adlay is kuan mo tropical siya nga tanom. Usa na ang adlay unya ang mga farming systems ato nang gihanay base sa target na to sa development framework na to, this year na tay rice-based farming system. So, atong panikamutan nga o makatanom tag-humay, nagpaminaw atong magkaigsunan nun, dili po ta mo tanom kaya po balik humay sunod. Kaya kay Borno mo tanga na init mo sunod. So, mangita taglaing system nga aside from humay, pwede tagmunggos, mani, or sa lila, dimiyaw, atorne, o Carmen, watermelon. Ana atong awaton na kay dimiyaw ramo jug una ana karon iawat ang lila niawat ang carmen talibon na pod talibon watermelon na po sila. So ang kita sa mga mag-uuma dili lang gyud ta gasalig sa humay.
1: Mao na siya ang alternative basta ting init.
0: Yes, attorney, kay madadara mo to bubo. Mao bitaw makakita ka sa basakan nato sa dimiyaw na yung mga baril liha nga provided po na nato sa provincial government.
1: Sa pagsugod nato sa atong program, atong gisulti kaninyo nga si Governor Aris Amintado is on assignment. Atong gikalipay nga niabot na si Governor aron nga makiguban kanato sa atong tulumanon. Gov, welcome to the show.
2: Welcome to our show, Mr. Larry Ball.
0: Salamat kayo, Gov, kay natagaan yung time niya yung kakalingaw. Salamat kayo. Gipaningot pa si Governor at Ronel. Salamat kayo.
1: So, Gov, kumusta? Ay mo unang mga pagtimbaya.
3: Okay, sa itong mga kaigsunang bulano, no? Malipayon ta na nakabalik ta ning takna sa gobernador na episode karong Domingo ha. And kalipay na ko itaho na dito ta sa mga panghitabo, no? Una, atong gisgutan ang atong World Bank na project na Panubig, no? Diin na kaning proyektuha, dako kay ni na importante para sa ato ang 8 ka lungsod na makabenepisyo ni ini. So, ang atong gibuhat, nakihinabi ta ni Secretary Kuna, tungod kay nagpatabang ta sa pag dugang na water rights para ma-realize gyud ang tubig aron gyud na naay sufisyente na tubig ang 8 ka lungsod apil ang dakbayan sa Tagbilaran. So akong hinganlan ang mga lungsod aron po masayod atong makaigsuunan naunsa ni. Una, ang imong lungsod sa Albor.
0: Albor Kirke, salamat gob.
3: Matubuan na yung buhok ang panahon na...
0: Di, kaligo na tagob.
3: Makaligo na yung kayong insakto.
0: Dili na nabulingog-liog na.
3: Albor, Baclayon, Lubok, Corilla, Sikatuna, Takbilaran, Dawis, o kaning Panglaw. So, kaning mga lugar, so, known na ang Panglaw as tourism destination. Usahay, maulaw ta, kay complain ang atong mga guests, kay kulang og tubig ang ilahang mga resorts, kaning mga kumo CR ta.
0: Potente ka ng CR ko.
3: O muligo sila, parat-parat ang tubig. No? So, this is opportunity ni nato, no? Kay ato yun yung paningkamutan na ma-realize kay it is a rare opportunity ni. Who knows, no? Na ma-realize ni and then wala na po'y panahon na mahitabo ni pagbalik kung dili ni nato paningkamutan na mahitabo. Kay it's a World Bank grant pag yun. So naalay mga kaniyang sitawag og counterpart or participation ang province minimal na kaayo minimal na kaayo na makadawat kaning proyekto ha. So again mas cheaper po ni compared sa mga private na may offer sa mga kalungsuran. So ang ako po nakita and like for example ang Corilla na mo'y source sa tubig sa Tagbilaran, even Baclayon, what if mo deplete ang water source? So, kinsa may nahibaw na to, na underground water mo na. So, we have this kuan, surface water na atong gamiton from Lubok. So, mapasalamat ton ta sa World Bank. Of course, with your help, so, kay usaman jugkas na rin kamot nga, Attorney John Bistal, and all the team no na ma-realize ni labi na ang atong taga PPDO pod na mo na ning kamot and kita pod kung bati po ta sa atong kuan paningkamot na ma-achieve and of course ang mga LGUs no kay dili po ni ma-realize ang mga project kung wala ang support sa LGUs ilang commitment na usa sila na mo taker sa maong services na mahatag ani puhon and kaning ligasiha dili lang ni sa provincial government but including sa atong city government and the rest na LGUs na part aning programaha. So salamaton ta sa taga DNR sa ilang gihimo na action dayon pagmando sa taga NWRB na hatagan ang provincial government o sufisyente na water rights aron ma-realize ang maong project sa World Bank. So salamat ko sa provincial government, sa atong mga paningkamot, of course, atong mga partner, no? Ang national agency, mao ang taga DPWH, og ang DILG, and of course, di na ko makalimtan na mahug pod na appeal pod, bisa sa pagsugod, ani wala nakasugod, ani prajika ang taga DNR, pero sa karon na naata sa finishing touches aning projeka na ma-realize ni na nanghinganlan dita sa ilang suporta yes. And of course ato acknowledge ang DNR atong pakpakan sila so yeah.
1: Salamat sa DNR
3: so next may adto ta sa kongreso supposed to be diha tay plano na mubisita ni secretary OIC secretary sa DOH na si Secretary Mercado na makighinabi gyud mismo niya sa iyang opisina sa DOH but na timingan na naaslay gihimong call sa budget hearing sa Congress so mauto na dito ta nakahinabi sa taga DOH sa office ni Congresswoman sa Kongreso but wala diha si Secretary Mercado kay timingan na pag-abot sa mong schedule na mag-meet me maupoy pagsalang sa ilang budget hearing
1: so, dito siya sa
3: so plenary. Sa plenary so ang hitabo ang ato nakahinabi mao si Yusek Tikson no dakbo po niya siyang official, pero 1 week pa siyang maka-report sa DOH. Pero akong nahinduman sa mong paghinabi, professional siya sa up, kwan siya, kanang professor sa UP. So, mo to na, ang atong gipaabot ko dito, di na to ikalimod, and kaning mga panghitabo sa Galiares, Governor Celestino Galiares Medical
1: Memorial Hospital.
3: Memorial Medical Center, Medical Memorial Medical Center ng Galiares Tagbilaran karon.
1: Okay.
3: Na daghang report na tumiabot na grabe kwan kayo, taas na kayo ang number of patients, mostly na nasa hallway, na nasa naglingkod sa anana nag
1: sa driveway
3: na driveway nag na pwesto. In fact, kung naapay mga spaces dito sa Galiares, kung pwede masudlan pag pasyente, panuksokso.
1: Suksukan.
3: So at first dito sa Facebook o sa mga radio program sa DYRD, DYTR o nasa mga newspapers, Ball Chronicle, nakita na ko actual good sa kong pagbisita. So what we did, nagpadagyo ta o imi-explicar ta ni Yusek
1: Tikson
3: about sa situation na naaman tay bagong hospital sa Cortes na gitawag o Governor Celestino Galiares Multi-Specialty Medical Center, which is bagong hospital, and mo caters like special cases na mga sakit like liver, cancer, lungs, kidney, ug uban pa na special cases. Pero nakita nako na dili pa gyud ingana ka congested ang ilang hospital, so
1: luag
3: pa kayo as what was the plan of this hospital. So, sa itong pagbisita sa Galiares, nakita na ito na maybe kung ma-open lang ang Cortes Hospital na mudawat o mga mild cases, aron ma-decongest ang Galiares Cortes Hospital.
1: Ang sa Tagbilaran.
3: Ang Tagbilaran. Mauban na madawat o entertainon dito sa Cortes. Ang aron po na mahatagan po o hamugaway na sitwasyon ang mga naaygi pangbati, no? Kay nakita nako dito di na gyud helpful ang ato mga pasyente na gida dito aron maayo. Ug ako nakita pod daghan mi sa istorya ni Yusek Tikson, ang iyang gi-question ako, how come gob na nganong ang ubang pasyente dugay man makagawas ma ang imbes kay ma-admit o mild cases sa mga ikonon, nganong maabot pa kuno og dugay aron malibre sa hospital. So sa akong pagsuroy dito sa hospital, actual gyud, unsa ang pagkaayon mo og dali na di man conducive, gawas na di conducive, nagtapad mo magkaglaing sakit, so ma-contaminate ang ato na mga pasyente na dito. So syempre ma-extend gyud ka kay imbes kay na kay mo nimong sakit ra,
0: imbes kay ubor go ilanat yung tapar ubor ilanat ka
3: taparan ka ni pasinting laing lari na uwagan na pagka sakit. Siyempre matakdan ka uwagan
0: ubor,
3: imbes kay ubor ra. So mo nay mahitabo mata katapad ka ni aton handle na buutan, mabuutan pud ta, imbes kay marama ka. So ingana na hitabo ba. So dili gyud kun Joseph. So what they did, ako po lang nasa lang mga plano. Ako lang gina na this issue dugay na ni. But this is a national hospital owned by DOH. Lisod i-intervene ani tungod kay kinanglano ni og from the national government people na moogi mumando sa among gusto. So muna na mi reach out mi ninyo para ato gini ma-address. So parang sa akong tanaw po, purag dili ko kampante na anha ra ko kutob mo paabot sa kaso sa issue ani sa kutob sa level sa DOH secretary kay ako naman ang gibuhat before na nakig-istorya ta ni former secretary Herbosa pero wa may nahitabo.
1: Oh.
3: Why action? So what we did, nagpadapot ta og suwat ni presidente Bongbong Marcos. Napahibaw ko na nahinlan ta ning tabanga and I think the president maka-dictate aning taga-DOH na i-address ning problema ha. This is only temporary.
1: Yeah.
3: Kaya para lang to decongest po sa itong mga iksuong na mga masakiton na sus, daghan nyo so, grabe di matabang. Bisang asang suuka to, di masabtan ang akong debate dito. So, ang ato pong hospital is 400 bed capacity.
1: Mm-hmm.
3: Pero ang pasyente more than 400 na.
1: Ay, so, nanubra ng pasyente kaysa katre.
3: I think ang mga congressman ini ato ingnon si congressman Baba na mo file sa bill na i-upgrade na pod ang bed capacity sa Galyares Hospital Tagbilaran. Aron gyud na ma-realize na madungagan na pod og structure building mga wards aron mas much bigger na onya naa po space na sila ma-accommodate ang ato mga kaigsuunan na naigibate. So, money dapita.
1: O niya, Gob, gawas sa pagbisita ninyo or pagkihimamat sa Department of Health, diha pa mo ilain nga giadto sa kauluhan with respect sa agriculture.
3: Yes, dito ta ni Secretary Chu Laurel sa Department of Agriculture, no? And diha tay mga requests, no? This is size kabuok to na request, no? And ang nakalami atong pagbisita na mo ni Larry.
1: So, tuyong si Doc Larry ito.
3: Doc Larry dito.
0: 14.
3: This is size 14.
0: This is 14 na approve.
3: This is size among request, no? Pero buang aso. Pagsod ni Larry, pareha may magpurma. Kao, ngani nga kao mi dito. Naan siya mo'y gobernador, ha?
1: Governor Larry.
3: Oo, oh, dito.
0: Itanggal ang mga atunay kay Gapon eh, ha?
3: Naan siya sa mga gobernador, sa mga tao dito. Labi itong mga bulano na tuwan nagtrabaho sa Department of Agriculture. Himama na, picture-picture niya. Kuan niya, nagpa-selfie. Iyan pong ipatuyangan.
0: Kaya na ito, nailipay ko kayo. Dito sa kantin, dito, kalikod-likod. Ingon, tapos ito. Ma'am, ito, gobernador, yun ang gobernador ng Bohol. Uli, simpleng-simpleng tao. Dito, inuminom dito, tubig sa kantin.
3: So, nalipay ta na sa pagbisita na to ni Secretary Laurel.
1: Chu
3: Laurel. Diha gyud po preparation na lunch, you know? With sa atong higala na si Joseph Lo, no? Na iyahang position as sa ating position.
0: President sa FTI.
3: FTI.
1: Siya
3: FTI.
1: Itong dinhi panahon sa handog
3: terminal
0: incorporated
3: no? So daghan ta og mga gi hatag na request sa, so no, this is size so kabuok ang approved 14. Then pwede ikaw mo elaborate no, kalimot usuman, pero ang akong gi kalipay out of 16 requests, 14 ang na-approve.
0: Yes.
3: Napulihan pug usa.
0: PRDP
3: ang atong PRDP sa kalsada,
0: sa Pitugo.
3: Sa Pitugo. Og ang kaning katong
0: Mega Hub.
3: Atong gamon na diha sa Makaas na
0: Mega Hub cold storage.
3: Cold storage facility, pero dili siya ordinaryong cold storage facility kay para po ni sa mga isda, meat og sa mga utanon. So na kuan ko kay siya man mismo ang may offer na mahatag if we can provide
1: The land.
3: Land, property sa province, then mo'y iyang unang buhaton. So, very grateful mi kayo sa support na gihatag ni Secretary Chu Laurel, no?
0: Obviously.
3: Kay sa iyang gipakita na nakita niya na kita pod sa Bohol di ay prior sa nahimo sa Secretary. Nakanhin na po siya Bohol kay nag-ocular inspection na po siya tungod kay naa siya ay plano na maghimo og iyang private investment dere. So magnegosyo ta siya supply isda uban pa knowing na fast growing ang Bohol labi na kana ang tourism dinhi. So iyan na ning estudyuhan but sad to say nag pandemic wa na realize og wa na pod na hunahunaan niya og tungod kay nahimo sa secretary unsa yung plano sa iyang private business din sa Bohol sa iyang personal gains iyang ang iyang study na iyang na hunahunaan dong panahona iyang ipadayon pero in a government capacity na na project. So we are so happy na grabe ang iyang admiration sa Bohol. And when he said dere kay na may mga plano na.
0: Dilahi gyud na tourney ang obserbahan no nga ubanan ta sa gobernador mga yung project plus diha ang regional director si Angel.
3: Murag RD Angel at PA Aster
0: diha ang team niya kompleto. Murag di kabalibad ni Gob. Check check katro yung mga programa nga dili pod suli kita ra mo implement. Ingon ko siya nga Gob, ato lang nato ni sa laing agency. Ay duha ka buok.
3: So, nalipay ko so sa mga panghitabo. So, mo na ikrangso na at ko ning gi-report ninyo even though na-late ko ninyo sa pag-join ning inyong gimong program. It's because misimba po ko. Purag duha na ko ka duminguhan wa kasimba. So, purag guilty na kay korong panahuna na kwan. I need to go to church and magpasalamat sa tanang kaayo sa itong labaw. Ikaw, kibawa ko pang isimba.
0: Hindi na simba na third floor ko.
3: Pero sultihan, sultihan ka na ako kung say giwalis pare. Pero ay na lang, kaya di na po masimba. No? So anyway, mora ang atong akong ika-report no, no? So far. And pasalamat ta sa itong mga kaigsunang Buloanon, sa kanunay, and of course, naday last. Ang atong executive order na atong ilusad pohon no this is more on protection sa atong mga consumers especially bahin sa turismo na kung naay mga complaints no natay himong hotline hotline of course appeal niini ang mga national agency na mohimong action no like for example anong Pampano ditso naay grupo na mo address mo entertain sa issue but i-evaluate una kung unsa ka tinuod ang maong issue labi na kung dili mahatag ang detalye more on post lang na mahog na for content purposes na naay followers siya na maka gain siya og maka monetize tungod kay grabe ang engagement. Tanaw na mo na dili na angay aksyonan kay klaro kayong binuang ra then we will inform sa public na this is more on content but kung naay complainant full details unsay nga sa establishment unsay nahitabo and labi na kung siya pagbayad niya na resibo na makaingon tan valid ni then we will take action on it. So maybe na kailaing ikadugang anaso.
1: So usa ni ana Gob, sa imong EO nga iumol mag-guided ang atong mga tourist nga unsa di ay ang mga presyo nga fair value price so naatay budget price naatay mid range og naatay premium so naay kapilian ang atong mga turista there is a budget for everyone
3: assessment. Sa tanang restaurant naay mga name sa restaurant naigamon na to na platform ni Ana na like for example na Larry Kitchenette ikaw na kay Larry Kitchenette diba? Ang restaurant
0: kay AJ de Guzman
3: AJ de Guzman inig assess dito na mao ni iya mga prices i-categorize ni siya na kani siya unsa na so budget ba
1: budget
3: premium so at least ini post ana mahibaw na mga tao wana asag budget na nasa kibaw asa paingon
0: asa,
3: na asa ang mahalon asa ang para unsa man ang in between na price
1: mid range
3: niya unsa man na?
1: Budget or affordable.
3: Affordable unya. Premium. So at least na guided ang ato mga locals o mga taga international na.
0: Lami kayo na gab kay rong kay bonus sila gasa busod.
1: Yeah.
0: No, kay og ato sila sa premium kusog niya Brato, i-vlog na po nila Brato kayo.
3: Tinod bitaw ako po usahay kana pong musod bitaw usahay na what ganang tan-aw ra po ta na pero di mahalon pag abot pag ukab-ukab no mahal mo dene. Pasumangin na lang po go og labi kay naghantang mo kujog, naghato mga driver, nabay mga kujog baboy na tong mga staff initan o pero di man kaya sa kong budget pasumangay lang ko mangi ko do CR sa ko do niya mo text so tana oi mamalhin ta dere kay di ni kaya so sa ato ra po ng budget ba so
1: at least aware daan kaya naaman sa mino ang presyo
3: labi ning mga operator aning atong kan ating takna sa gobernador na
0: sunod ayon ini
3: mako mako og mga tijan, mako og kaon ni mga tawanan eh. Kujap ne, og mo ni ito kakujog, og ne kwan, mag
0: kwan. Eat all you can, go.
3: Kung pwede ba, i-dial is it. Na kusog mga on ang mga staff ni Gob. Mo ni na, kwan po, ato po ang tanawon po ang presyo, no? Di ta mapatakataka. Ako, di kay ko tigkaon ang henan. Di ko tigkaon ang namurita. Wanha na ko na yung mga invite na mga higala mo kan kana lang eat all you can. Pilar boy kinan-an mo na ko mukaon na po tag gamay no presyo kay pili eat all you can anang hinan 1,500 ba na 1,000 so expensive kayo pero naka sa lugar na nindot no so nay barbecuehan anang panglaw nay daghang barbecuehan no si pa ko gym adong hinan libre mo ko gym adong kay gimo tag model so bisag di ta wapo no model ini home ano do di so pamedong kan ana na barbecuehan sa likod anang before pandemic na anang panglaw karon nana dapit ang kapilya lami kayo nay barbecue na barato nya do pa dagham mga Koreano na mga only pa mga Koreano ni mga barbecuehan dai no
1: street food
3: no so
0: sa hinan bugay na may daghang lami ko mo na mahal po. Mahal po.
3: Pero usap po mo angay gyud na makisayod po ta una mo musog. Oh.
0: Lami na nga move attorney. Makuan.
3: Majog adto tas mga Bangkok, mga Vietnam kay tungos kadaghang restaurant mura mag nagukod pa pabratuhay dire kay.
1: Dire. Kasi klase ang range sa presyo.
3: Mao depende lagi. So no choice. Pero kana mga habal-habal, mga tricycle, mga van, puhon, kani among himong EO, kung ang atong mga locals or mga consumers mo complain kay gipangayuan sa mahal, picture ng ID, picture ng plate number, kay ato na ipasa sa LTFRB, ipasa na sa LTO, taga Highway Patrol Group,
1: then or sa LGU.
3: LGU aron aksyonan na sa dayon. Monay pero mo yaw-yaw mo na mo mahal ang panglaw ang pamasay na muhabuhabal unya waya mo plate number sa balhabal waya mo di ma-identify ang an or na ID ba ang kanang si plate number sa motor nagabalhabal or na picture sa tao then we will ignore that kay possibly na
0: content
3: na pang-content ato na pang-content atong likaya ng mga pang-content no kana mga post-post diyan na mingaw ang mga panglaw mga pabiyo-biyo mga post-post na i-call ang atensyon ni gobernador. Unsa mo kapay mahimong gob why turista unsa maghubo ang gobernador mga ning turista. Na ila man ang kabubuton pod, no? Basta kita naning kamot ta. Mahimo promotion so gahapon di ay nag-meeting pod mi sa taga Aboites, no?
1: Yes.
3: Part of their corporate social responsibility, mitabang sila sa province na mukuha og consultant na maghimo og mga plano, direction sa atong tourism kung asa ta makatabang mo nang right timing pod sa atong EO na may haom sa ilahang gihimo na
1: presentation
3: nato na naagay direction. So usa sa akong gisugyot na dapat ang Bohol ma-utilize as international airport ang direct flight from laing nasod na apo tay domestic flights going to Palawan, Balikasag, Balikasag, kaning saning Boracay, Siargao, aron kaning mga turista dili na adto sa Cebu, di man higbuhol, balik sa Cebu, fly out going to Siargao, at least Bohol,
1: may hub.
3: Pag-Bohol,
0: connectivity ba sa ato mga turista?
3: Kaya tayo, for example, Bohol.
0: Ato kag Siargao.
3: Ado kag Siargao. Suroy kag Siargao.
0: Balik kag Bohol.
3: Balik kag Bohol. Suroy kag balik Bohol. Or ato Bohol una, Siargao, ana. So, and then fly out.
0: Connectivity lang eh. Yeah.
3: So, muna yung usas ang yun na if we have that route, dako kayo na o tabang sa tong turismo. And, karon lahi na yun ang sitwasyon. Kay nakamaupog Vietnam sa iyang presentation. Gi-grab sa Vietnam ang unsay budget sa mga Pinoy na manuri. Gipaiguan yun.
1: Gi-target yun.
0: Vietnam dalang Vietnam.
3: Na ang, o mado kag Bohol, mado kag Boracay, mado kag Palawan, mado kag somewhere. Kung ilan na nang gikwinta unsay budget, mao po ilang gi-offer sa kwan sa adog Vietnam. So, may mag-Vietnam kay komunista man na. Ang ilhang airlines, mga sitawa na flag, sitawa na ito?
1: Flag carrier.
3: Flag carrier. Ang tagiiya, Vietnam communist government. Okay.
1: Government.
3: Yung baratuhan na. Barato. Ang kita dire. Private. Ang tagiiya, ang PAL. Di man na makaingong baratuhan na kay ng sakripisyo ng atong turista, mahal ang atong flights. Bisa pag local flights, pero ang local flights pagpaingon dire og padong kag Vietnam,
0: prepreho.
3: Maura. Back and forth. So, ang ilang study nakuha, na-captured sa Vietnam ang budget sa mga local tourists. Muna mostly sa atong locals, mga do dito, kami nga man umadto kog Boracay, Palawan, Siargao, asa ning ubang destinasyon, Baguio. Ang ilang budget na ilang na silang study,
0: natigom,
3: na mo day ni budget per person, ilang gi paiguan dito. So, kamao gyud, no? So, muna karon ko nakaingon na kamao gyud ning mga kuan, mga communist country pero di naman sa pure communist na nakuan ba sila na sa ni
1: may mga business
4: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudan sa Tagbilaran.
8: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
9: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diay ni sir.
2: Mutana lang ko.
3: Kinang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Maubag po na kong tiil. Kinailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susitawon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Si Long Ranger Journey.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
7: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexido Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdap na to.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
14: It's

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: GTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
18: DTX 500, mabibili sa mga butika.
20: Balit

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kung inyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors atong makaubanan atong mga City Hall employees atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa mga office heads and department heads sa atong Chief of Staff Ma'am Kathleen Torimocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Apizar, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa to ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nga nangandam sa mga pagkaon karong oras sa mga higala dagan kay ni salamat no kanyang pakigunong, pakiguman ug pagpaninaw kamain sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. In our updates and development ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man kuntog ni sa imong programa ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala dagan kay ni salamat. Ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre di sad na kong imakalimtan no sa pagtimbaya mga higala nga atong 15 ka kapitanes gikan sa atong 15 ka mga barangay ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Hello no, ug labi na sa atong mga Tagbilaranon, hello, maayong adlaw ug daghan kayong salamat no sa pagtuban kanako karong adlaw. Kini si Kim Anub ang inyong makauban karong adlaw. And yes no, maayong adlaw sa mga higala sa atong tigtim mo na itong programa. Sila Sir Jerry Cahel, sila Sir Gilbert Tulo, si DJ Cyrus Divirus, DJ Bumbolero, Sir Eric Iho, kung may nag-insure, kung madungog na sa kahanginan mga higala kung diin naka-air atong programa no, through sa DYR Distinction. Huwag na binausap sa ito ang official Facebook page, kundi ino sa mga higala atong madungog sa inyong makita no, ang ato ang mga diri mga aktibidades, programa o mga serbisyo no sa ato ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is September 28, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no? Unang adlaw na itong mga higala karon sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Sumilay ang adlaw na sa mga higala na inong sa mga adlaw atong pag-iisugutan, kabahin sa mga kalikaran, programa, servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay with me, no? Until the end of our program, Tungod kay atong ipasibya diri mga higala ang ato ang mga labas ng mga balita o gilabi na usab sa ato ang mga news nga itong nakuha sa pambuatan sa City Government of Tagbilaran. And also mga higala itong sa basahon niya tatawid no ang mga updates, programs and services. Ay labinahan sa mga activities na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa dakbayan sa Tagbilaran o usab sa mga Tagbilaranons no sa dapat updated dan sa mga gibuhat ni Mayor Jenia no sa mga labinahan sa mga announcements information nga to ang ihatod alang sa to ang mga Tagbilaranon. And also unya pud mga higala no ato sa basahon ng ang ato ang anong half data karong adlaw no sa City Government of Tagbilaran. So later on atong basahon ang ato ang proclamation number no nga gi-issue of course nga atong gibatihan nganong half data karong adlaw sa ato ang serbisyo diri sa City Government of Tagbilaran. So ilabi na sa mga clients nato no para dito makahinaya kog anhi no sa ato ang City Hall will give you an update kabahin sa atong half day nga ito nga suspension sa ito mga trabaho, ilabi na sa ito ang buhatan diri sa ito ang pagamahanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. And also usab no nga ito ang ipang sibya, kabahin usab sa ito ang mga human resource no development office mga ingala kabahin sa itong celebration sa ika 126th civil service no sa anniversary. So kaganina right after sa ito ang flag raising ceremony na atay gipang awardan no sa ito ang pagpasalamat sa ito ang mga kawani nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned kaya ubay-ubay usab ang ato ang ipatibya o ato ipahatod ng ato ang programa mga ingala kabahin sa mga daga nato no ng ato ang pagamahan lokal sa syudad sa Tagbilaran. I would like to say sorry po no sa itong mga kigsunan tungkol kay phone touch lang gihapon sa mga higala kay na doon na tayo importante no nga gilihok and of course di sa tamakana sa ito ang station para maka-live no nga makita nyo sa Facebook page. But however, ato di ako ipadayon ang ato ang mga programa ilabi na sa mga Tagbilaranons nga updated na dapat huwag atong mahatod ng ato ang mga labas ng mga aktibidades, mga programa ng atong ibuhat diri mismo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And so, di pa natin yatod mga higala ang ato ang mga DDI, ang mga updates, programs, activities, and services ato sa mga pangumusta no sa ato ang mga sukid awim na nga nakikuban ka nato no karong mga oras sa mga higala ni ato ang programa both no nga naminaw sa ato ang radio program sa DYRD station kundi na ka-air ato programa labi na usab sa ato ang Facebook page no kundi usab naka-live mga higala ang ato ang programa no kamusta mong tanan no I hope you are all good, you are all fine sa so, mga sukid paminaw nato nga nakikuban ka nako karong mga oras no. Kamusta man, kamusta yung tibok adlaw kung if you are listening sa itong programa, please don't forget to comment no sa ito ang Facebook page mga higala, labi na sa ito ang mga listeners nato and viewers nato sa ito ang programa sa DYRD Bohol ng Kasaligan no. Kung kamusta ang inyohang tibuok adlaw or at this moment kamusta man mo no kaya tumasahon sa kanginan ang inyohang mga comments nato diri sa ito ang programa. And of course sa ito ang mga hindi pa minaw na naminaw both sa ito ang radio and sa ito ang Facebook live no reminders sa mga suking tigpaminaw mga higala kung magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan mga higala ay itan mo kalimot sa pagdala og payong o pagsuot og jacket nga dunay good for protection sa lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon kaya kung panahon mga higala usahay mo kuwan o sa pagkaroon mo sobraan po kay kainit so grabe di na naman stop na and of course kung ingani atong panahon kapunay mga higala na kung kaitan siya o guruhan no, nga magkasakita ning ubo si Pondo Ginana. So, ay nga ni mga higala, sa dokumentan siya usab nga maka-absent na tungod kay we need to rest po no sa ito ang lawas. So, mga nakampingan ang ito ang lawas matagado. And also, don't forget to drink 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated. Lagi na nga init kayo ang panahon. But right now, no, kung makasinabi mo sa panahon, mga higala, marag, kasinabi ito mga uwan-uwan, no, tungod sa makot na panahon. So, mga nang kumahimo, don't forget to drink also, no? Or to take vitamins rather, no? Sa ito ang smart na ito sa daily habit, mga hinggala, no nga. Mo take just vitamins para protection sa itong lawas. Protection laban sa ito ang mga sakit sakit. Manang, kundi man ang matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, alin po ka, mga higala dito, magdugay, tungkol kay ubay-ubay usab. Ang atong isibya, itong programa, kabahin sa mga updates, programs, and services nato sa kapagamhanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Alin po ka, mga higala, alin na tayo sa itong youth beat nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Personal nga gidawat ni Tagbilaran City Mayor Chenya ang Education Hub Award alang sa siyudad atol sa Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards 2026. Ang award nagila sa mga paningkamot sa Tagbilaran City sa pagpalapad sa access sa education gikan sa daycare o elementary hangtod sa high school o college. Kini kabahin sa 15 ka special citations nga gihatag sa annual awards ngadto sa mga local government units nga adunay mga programa sa edukasyon, infrastructure, social services, o sustainability. Gipasigarbo ni Mayor Jane nga ang maong award dili lamang para sa city government kundi alang sa Tagbilaranon nga kabahin sa pagpalambo sa siyudad. Ipasalamatan usab sa mayor ang The Manila Times, ilabi na sa ilang CEO Ana Marie Ang Thompson o President and COO Blanca Mercado. Padayon ang paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag og mas daghang oportunidad alang sa mga kabataan-unan, pagpalambo sa access sa edukasyon nga usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon uban sa health o tourism. Ug sa laing bahin sa mga higala, magpahigayon karong adlawa ang City Government of Tagbilaran ug libre nga veterinary services isip tabahin sa World Rabies Day 2026. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, himuon ang libreng serbisyo diri sa City Hall grounds. Takip niini ang free pet registration, microchipping, rabies vaccination and deworming. Kilasig ni Mayor Jenya ang mga Tagbilaranon nga mapahimuslan ang libreng serbisyo ug mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga pets. Dugang pa sa mayor nga ang hustong pag-atiman sa mga hayop lakip ang regular nga vaccination ug registration, mga importante nga lakang aron sa pag-ugom sa rabies ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Ug makatumangigan ato ang news net nga kuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ganin po to mga higala alin sa kita sa tang Facebook page post sa tang pinanangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yao. So mga Tagbilaranon nga wala pa naka-like and share, please do so to like and share sa ato ang Facebook page ni Mayor Jenya kay ani nato makita ang ato mga announcements, information anang sa ato mga Tagbilaranon. So gilabi na usab sa mga programa, serbisyo o mga aktibidad nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news mga higala o legit at umabasa ng mga balita o mga update sa ato pagamhanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, don't forget again, no? Sa Facebook page ni Mayor Jenya na Jenya with Blue Verified Check. And ayaw sa kalimutan sa to ang Tagbilaran City Government nga Facebook page kung din usab na apodiha ang mga updates and programs nga isibya alam sa to ang mga Tagbilaranon. So mga higala, ito nang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Matod niya, have a blessed Sunday, Tagbilaranon. Another week filled with meaningful activities, community engagements, and opportunities to serve our people. Publication 3, opening of Sports League 2026, CSWD Pag-asa Youth Association of the Philippines, or PIAF Orientation and Capability Building Seminar, DSWD General Merchandise Store opening of Hukbong Kababayanan sa Tagbilaran Association at SLPA Store, Barangay Mangga. Courtesy call of National Museum of the Philippines Maritime and Underwater Archaeology Head Bobby Aurelia Neda. Tavo, training on natural organic farming and urban gardening. Manila Judge Fellowship Dinner. BFP Tag Bilaran CFM's Pickleball Tournament awarding ceremony at Bunker Bawa Court. PCC International Congress 2026. CSWD PWD National Mental Day 2026. And TCCBS Office Administration 5th CBA Festival and the Advertising Competition 2026. May this Sunday remind us to be grateful, continue helping one another, and keep serving with love. Mga katumang higala, ang Facebook page post ni Mayor Jania alang sa mga activities and programs nga gipahigayon diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. O ganyan punto ang mga higala rin sa kita sa line ho sa Facebook page post gikan sa tuang Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office mga higala. Kay kaganina ng buntag no, karong adlaw ato gipatigayon ang usa sa mga activities nato no sa pag-awards ato ang mga kawani nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary. May gala atong basahon ang usa sa mga posts no gikan sa kumbuhatan sa Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office. A meaningful celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary with the theme Bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangaw, at galing para sa bayan. Following a real flag raising ceremony today at the City Hall ATM, City Administrator Mr. Alvin Acuzar and CHRMDO Assistant Department Head Dr. Karina May Uy Bukuy led the recognition of our hard-working employees. Congratulations to all our awardees, from our CFE and board exam passers and master's degree completers to our dedicated exam reviewers. You embody the true spirit of dedication and excellence in public service. Thank you for showing us the true public servants strive for continuous growth to better service the Tagbilaran community. For the Personal Development and Academic Excellence Award, PSE Professional Pastor, and Ms. Charmaine Fitihana of the City Budget Office, Ms. Madeline O. Castillon from the City Social Welfare and Development Office, Mr. Gerson Q. Albi from the City Mayor's Office, CICTO, Ms. Charlotte Isel S. Doliente of the Civil Service Registrar's Office, Ms. Marie Leslie A. Licon from Tagbilaran City College, Mr. Jonas S. Montesco, Tagbilaran City College, PSE Sub-Professional Pastor Andrew Nino O. Porfor, from the City Economic Enterprise Office, Let Passer. For the Let Passer, Ms. Lorna C. Bocon, LPT of the City Social Welfare and Development Office, Real Estate Brokers Exam and Real Estate Appraisers Exam Passer, Ms. Janelle Micaela M. Suela, REBREA of the City Assessor's Office, from the Certified Marketing Management Specialist Exam Passer, Ms. Osolito L. Bumaas Jr. of Tagbilaran City College, Master's Degree Graduate, Ms. Mary Diana P. Yamzon, MIS, Tagbilaran City College, Master Information System. Mr. Edimar J. Rato, MIS, Tagbilaran City College, Master in Information System. Mr. Rinaldo G. De Los Santos, Tagbilaran City Primary Care Facility, Master in Hospital Management and Master in Business Administration. Plaque of Appreciation for Jane Cares for You, Civil Service Review Session, Reviewers for General Information, Attorney Lady Victoria M. Dejano, and Dr. Delmar K. Cagastin. Reviewers for Verbal Ability, Ms. Jeanette L. Busano, and Ms. P.L. Angeli E. Araw-Araw Gabin, MPA. Reviewers for Analytical Ability, Ms. Suzette M. Arana, CPA, and Mr. Franz M. Boiser. Reviewers for Numerical Ability, Mr. Arian Lee Lomanta, PTA, and Ms. Hanami L. Hoybia, LPT. Kudos to all our awardees today. Umaga to mga higana, ang ato ang Facebook page post, gikan sa kumbuhatan sa Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office. So, aning po tayo sa mga higala na yun sa update sa itong mga kaisunan at itong mga Tagbilaranons. Ilagi na no, sa pag-anihin nila mismo sa itong Tagbilaran City Hall. So, ato basahon mga higala no, kabahin sa itong update. Based sa itong post, gikan sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Half-day work on September 28, which is today, Monday, for Kainang Pamilya Mahalaga Day. the city government of Caguilaran announces the suspension of work in all national government agencies, including GOCCs and SUCs, on September 28, 2026, which is today, starting at 1 p.m. This half-day suspension allows government employees to head home early and celebrate Kainang Familia Mahalaga Day by sharing a meaningful meal with their loved ones. Pursuant to Proclamation No. 16, Series of 1992, and Proclamation No. 326, Series of 2012, the special observant highlights the importance of fostering unity, solidarity, and stability within our home. A shared family meal is a simple yet powerful way to stay connected, transcend family bonds, and provide a supportive environment for every member of the household. Let us take this opportunity to pause our busy schedules, reconnect with our families, and appreciate the value of togetherness in building a stronger and healthier community. Have a wonderful and meaningful family meal together at Caguilaranon. And of course, sa dugan usab nga ditay kabahin sa ato ang Kainang Pamilya Mahalaga Day, or the 34th National Family Week. Caguilaran City is one of the nation in celebrating the 34th National Family Week. Every meal is a celebration with family. We strive to bring everyone together, whether it's breakfast, lunch, or dinner. Join us in fostering community where every moment shared to strengthens our bonds. Let us continue to build a city where family is at the heart of everything we do. So, mga tag-bilanganon, mga higala, nga mga niya sa Town City Hall, no? So, give an information nga ang ato ang mga buhatan sa Caguilaran City Hall, mga higala, is kutob lang, kantod 1 p.m. So, sa mga tag-bilanganon, nga makainayas, no? O ganitin, no? Kutob lang ta at 1 p.m., mga higala, no? So, at 12 na to, no? 12 noon, ato nang maghihina ito mga City Hall employees na to, no, sa pag-out sa ato ang vicinity sa City Hall para makauli para sa celebration sa 34th National Family Week. But however, ang ato ang mga City Hall employees na to, no, sa mga opisina, if ever, naapay mga clients, mga mula pa sa 12 at mga akong i-cater, no, nga ato ang to sa mahuman, ang ato ang mga clients na to sa pag-entertain sa ito ang sila mga transaction there. So again, until 12 na tamangigala or at 1 p.m. no, ang ito mga trabaho na ito there sa ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Caguilaran. And again, mabalik po at pagkaugma, no? September 29, balik or resume sa ito ang trabaho, no? So again, karoon lang niya mga igala as we celebrate the 34th National Family Week. Ang ato ang 1 p.m. lang kutob na to na trabaho. So again, sa ito ang mga City Hall or ang mga tag-granan sa Moani beyond 1 p.m. mga higala, no? So please don't forget, no, nga kutob lang ka until 1 p.m. But again, sa ito ang mga transactions na to dito sa City Hall na to nga mula pa from 12, no, nga 12 pinakapagihapon sila among yapong entertainon hantod sa mga human mga higala. So again, sa itong mga tag-granan na mo ay hina to, no, galing lang sa itong programa, kutob lang ta at 1 p.m. So mga katong mga higala, itong update na bahin sa ito ang mga program, activities, and announcements na to sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Caguilaran. Galing punta mga higala, ay nasa kita sa mga pinalanggang ang mga senior citizens sa dakbayan sa Caguilaran na nagsaulog sa langkandong natawahan sa Long and Dawa, September 28, 2023. Taga-barangay na po, greetings going out to his doc, Eustachia Ladaran, Marshall Diaz, Angeles Bantag, at Victoria Dano, and Maria Wencesa Igama. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Elizabeth Lumantaw, ni Nita Martinez, Jetor Yamada, and Lorenza Oferero. Taga-barangay Tipi, happy birthday ni Maximo Sagi. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Marcosa Garzon, Marshall Balihon, when see that Felicio and Gloria Balio, kagabarangay Ubuhan, happy birthday ni Felice Samudio, kagabarangay Talosa, happy birthday ni Jocelyn Unsay and Lorenza Humawan, kagabarangay Buhay, greetings going out si Marshall Carreras, Lilia Mendoza, and Remedios Maagiyaw. Kagabarangay Kugan, happy birthday ni Wenceslas Araw-Araw, Jovita Pupot, Teresita Benong, Sozima Salangom, Wenceslas Tindugan, and Natividad Guday. Kagabarangay Pugasyon Tres, happy birthday ni Marietta de Goma, and Pugasyon Tres, Happy birthday ni Zaita Valioso and Erlinda Tuazon. Saga barangay man sa happy birthday ni Edna Nelly Pio Quinto, Alexander Unco Joliet Cartagenas, Danilo Sarabia, and with Sifla Inting. Saga barangay Bol, happy birthday ni Lorenza Daligumba, Alma Bulak, and Edgar Samonte. Saga barangay Dampas, happy birthday ni Yotakia Novo Alfeo Robles and Edna Aguilar. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jania Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap. Number 16, Sangguniang Panlungkod, City Council and the people of South Bilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong kanan. Sa mga sugi ni Paminaw nga nasa Ulubusaw, sa kandang natawahan karong adlawa, nga wala ko naman siya sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyong kanan. And yeah, sa mga sugi ni Paminaw, nagkakit sa salamat mga galas sa inyong pag-iuman ng pag-iuman ng Pag-Aminaw. Kamain sa mga updates, previews, activities na ito sa programa ng Nukal sa Siyudad sa Tag-Bilaran. Now, updates sa development sa noong dakbayan sa Tag-Bilaran. Nagandagan kayong salamat sa inyong kanan. Kung mag-uban-uban ang mga higala, ubang adawas sa mga tapos sa siya itong programa, ang magpakabaya alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano ba yung nalang kaninyo? Servisyon sa buong tutong Gugma Tag-Bilaran, ang servisyon na kasentro sa pamilyang Tag-Bilaran. Ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosa na lang, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, Number 16, Sangguniang Panlungsod, City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Corimocha, our City Administrator, Sir Audi Luis Acosor, as we all say in Tag-Bilaran City, a sense of amor.
4: Inyong dabati ang tunumanon, magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Hangtod sa sunod nga higayon, magpakabana.
5: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni mo dira.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og dito ang sa mandin. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan ka pina. Ana pa lang ganay sa ko ang paggamit. Naana ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
6: mabibili sa mga butiga.

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sahinta katuwi.

Karon sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang balita din sa atong dapit. Patay na nga miabot sa tambalanan ang usa ka 63 anyos nga American national human.

0: CPR con cardiopulmonary resuscitation samtang naghuwat sa pag-abot sa ambulansya. Base sa initial nga investigasyon, samtang nagsayaw ang suspect sa bar, kalit siyang giduol sa biktima o giingong gi-trust talk. Tungon ni gihagit sa suspect ang biktima nga mugawas aron magsumbagay. Sa dihang nagkasumbagay na, giingong napildi ang suspect apan humani ini, nikuha kini og bangko o lingkuranan o gibunalan sa tangkugo ang biktima. Nagba ang biktima og dito giingong gitiwasan pa kini sa suspect o mga sumbag hangtod nga nawad-an og panimuot. Gidala ang biktima sa tabaranan apang gideklara kini nga dead on arrival, samtang misurrender sa mga nagresponde mga pulis ang suspect og gidala sa stasyon alang sa hustong proseso. Karong buntaga gibasagan og kaso ang suspect may kalabot sa insidente.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, gipaabot sa mga mamumuo sa probinsya ang guidelines sa 42 pesos nga dugang nga usbaw sa minimum wage earner sa Bohol. Ano ang atong report?
2: Makadawat og dugang 42 pesos kada adlaw sa ilang minimum wage ang mga minimum wage earner sa Central Visayas, lakip na mga mamumuo sa Bohol. Ini ang gipahibaw ni Department of Labor and Employment kon Dole Secretary Francis Tolentino atol sa press briefing ni atong Sabado, September 26 sa usa ka pagiginabi sa PTV. Si Manuel Ferrer, Regional Director sa Dole 7, mingon nga ang wage increase maglangkob sa mga minimum wage earners sa upat ka mga probinsya sa Central Visayas, Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Secor.
3: The focus is present the what is the economic condition of Central Visayas and what is the condition on the grassroots pertaining to labor. We present data coming from PSA and FDEP for their inputs of the economic condition of Central. Right from the start, the board decided that there will be increase, but the increase should be responsible enough from both sides.
2: Sumala sa Dole, hapit 385,000 ka mga minimum wage earners sa riyon ang magkabenepisyo nini. Ang 42 pesos nga dugang sa adlaw-adlaw nga suhol, gitumo nga makatabang sa mga mamumuo sa pagatubang sa nagtaas nga presyo sa mga palaliton o sa gasto sa panginabuhi. Ikatagdang ipatuman ng wage increase sugod Oktubre 14 karong tuiga, samtang ang detalyadong breakdown sa bagong wage rates alang sa nagilalaing sektor o lugar, ipahibalo uban sa hingpit ng detalye sa wage order sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung RTWPB7. Ang kasamtangang wage order sa Central Visayas mo ang wage order number RO726 na may epekto niya itong Oktubre 4, 2025. Gigan sa Dole, kini sa Ray Tudas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, gipabot nga muubos ang mga lawang Martes, September 29 ang presyo sa mga produktong petrolyo human sa pag-ubos sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Gikan sa September 21 hangtod 25 ang rollback. Gibanabanag ang umabot sa 7 pesos hangtod 8 pesos kada litro sa diesel, 50 centavos hangtod sa piso sa gasolina o 5 hangtod 6 pesos sa kerosene. Sulod sa 4 kadlaw nga pamatigayon ang presyo sa diesel, miubos og 7 pesos o 50 centavos kada litro, 1 peso og 50 centavos sa gasolina o 6 pesos sa kerosene sa international market.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 12:18 atangi. Epektibo na karong adlaw ang aumento sa pilitihan sa mga public utility vehicle. At ang detalye sa tubog balik.

0: Sa atong nga balita sa kauluhan, epektibo na karong adlaw September 29 ang aumento sa plitihan sa mga public utility vehicle kon PUV. Anong report sa GMA Integrated News?
1: Mga kapuso, epektibo na nga po ngayong araw ang taas pamasahe sa mga PUV o public utility vehicle. Dapat po nung Marso pa ito ay patutupad sa kasagsagan ng giyera sa Middle East at ng oil crisis. Pero naudlot ito matapos nga pigilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong araw na ito ay matutuloy na po ang pagtataas ng pamasahe sa mga PUVs. At narito tayo ngayon sa Makati City Loop Terminal kaugnay nga nito nga price hike na ito. At ayon sa Department of Transportation kasi sa ordinary jeep, no, yung mga katulad nito, mga jeep na ito, ay 13 pesos ang minimum fare sa first 4 kilometers, magiging 14 pesos na po. Tataas naman po ng 2 pesos ang singil sa kada sunod na kilometro. Sa mga modern jeep naman po na katulad nito, ay magiging 17 pesos na po ang minimum fare at 2 pesos and 40 centavos ang madadagdag sa kada kilometro. At madadagdagan din po ang pamasahe sa mga city bus, 15 pesos na singil sa first 5 kilometers ng ordinary bus, at 2 pesos and 49 centavos sa kada sunod na kilometro. At magiging 18 pesos na po ang minimum sa air-conditioned city bus at halos 3 pesos sa kada sunod na kilometro. May galaw rin po sa pamasahe naman ng mga provincial bus, mula 2 pesos hanggang 3 pesos ang taas singil kada sunod na kilometro, depende sa uri ng bus, mula 2 pesos and 60 centavos naman hanggang 3 pesos ang magiging taas singil per kilometer ng UV Express. Depende naman po sa uri ng taxi, magiging 65 to 90 pesos na po ang flag down rate, walang dagdag sa kada kilometro. Ang airport taxi naman po mula 75 pesos ay magiging 115 pesos na ang singil, pero walang galaw sa kada patak ng metro. May pagtaas din sa singil ng TNVS, depende sa uri ng unit, aprobado rin po ang 15 pesos per kilometer na pickup fare. Ipinagutos din po ng DOTR na dapat maglabas ng fare matrix sa mga operator at manatili ang discount sa mga estudyante, senior citizen at person with disability o PWD. At gaya nga po na nakita natin, parang hindi pa po aware ang mga ilang mga pasahero kaugnay ito, katulad nito. O yan, no? Medyo nagkukulang po yung kanya pong bayad dahil hindi pa po aware yung mga pasahero kaugnay nga po sa pagdadagdag ng pamasahe. So, kumustahin na po natin. Ano po ba ang kanilang palagay, no? Ate, ang ganda ng ngiti mo. Good morning. Ang pangalan
2: po,
1: mo?
2: Michelle po.
1: Alright. So, saan po kayo papunta ngayon?
2: Doon po sa pinagtatrabahoan ko po.
1: Ano pong trabaho niyo?
2: Retoucher po.
1: Okay. So, aware po ba kayo na 17... Well, nakapasok na kayo rito, so nakapagbayad na po kayo. So, inasahan niyo po ba na 17 pesos na po ang pamasahe ngayong araw na ito from dating 15 pesos?
2: Hindi po.
1: Oo. So, anong naging pakiramdam niyo na biglang may taas na pala ng pamasahe ngayong araw?
2: Dumagdag sahod po kasi.
1: Oo.
2: Kaya dagdag din yung mga bilihin niyo.
1: Oo. Nadagdagan po ba sahod niyo? Hindi.
2: Yung September 26.
1: Okay. Pero, naibayad nyo naman dito. So, ano pong pakiramdam na dagdaga pamasahe po? Araw-araw po kayo nagko-commute?
2: Opo.
1: So, ano pong...
2: Wala po tayong magagawa. Yun po kasi yung ano nila eh. Uh-uh. Yung patakaran nila.
1: Okay. At kailangan naman talagang sumakay Opo. Sa jeep, no? Alright, sige. Marami pong salamat. Ingat po kayo, ha. Ito po si ate. Good morning po.
3: Good morning po.
1: Kayo po ay saan nagtatrabaho?
3: Diyan po sa PCT sa Makati Avenue.
1: Inasahan niyo po ba yung taas presyo ngayong araw?
3: Hindi po.
1: Oo,
3: ngayon so, ko lang alam na ano, nagtaas pala sila.
1: Mm-mm. So tinawag ba ulit kayo dahil...
3: Opo. Sinabi nila kasi magdagdag na daw. Sabi ko nga kanina, kung kailan effective, sabi nila ngayon na daw po. Mm-mm. 17 na po.
1: So ano pong pakiramdam niyo?
0: Salamat ta GMA Integrated News sa atong balita sa gawas. Gibaha ang Monmouth, New Jersey. Tungod sa grabing uwan, ano ang report sa Fox News?
4: So the impacts of this storm, Mike, should start to improve early this afternoon when the National Weather Service coastal flood warning expires at about 2 p.m. local time. But I can tell you there's still going to be a lot of rough surf and another round of rain expected around 4 p.m. Eastern. So still a lot more to watch with this nor'easter. We're going to be out here keeping an eye on the situation.
0: Ayun, salamat sa Fox News. Bago ito mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Untong Gatuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jere Cajes. Kini, si Ray Tuta, sang friend mo forever. may ngudto.
5: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Udtong Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.
0: Oras sa Dewey Worldwide ang radio sa Kitauhan, alas 12.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to service.
1: Mensahe alang sama ayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ee. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
12: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
13: Para pagpagaling ng Pilipinas.
14: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sigurado good ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
7: Kinsay ngalan nato, sir?
8: Paul Mercado, diyan ni sir.
7: Mota na lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
8: O sir, mga na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Maadyong pagpaniod to Bohol, maadyong pagpaniod to DYRD ug sa tanan nato mga suking dikominaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikpit nga probinsya ug dinhi sa atong Facebook live pod sa DYRD Bohol ang kasaligan. Sir Hill, maadyong pagpaniod to.
5: Maayong pagpaniod to, maayong udto sa tanan nga atong mga followers, atong ang mga naminaw nining atong programa ug sa una sa tanan nagpasalamat ta sa labaw gagahom nga nianasop kita gitagaan og maayong panglawas karong buntaga although gasugod-sugod nag-uwan no. Mm-hmm. Naot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay sa inyong pagpaniod to. Gitagaan kamo kalagsik o galingon sa inyong panglawas.
4: Pero kining uwan sir, di panimao ang kuano? Di panimao ang cloud seedings.
5: Bagyo ta kasugod sa atong cloud seeding pero at least na na ang
4: NTP.
5: Na na NTP.
4: Oh, nga notice to proceed.
5: Nagawat na lang ang ato ang provincial government og maundang na puding uwan. Basin og sa sigon pa sa pag-asa sa diri na part diri sa 2027 November ba to ang target nga moabot gyud ang
4: grabing init
5: no no nang nangandam pirmi ang atong provincial government regarding ini.
4: O sige, so sa gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw mga gahom sa laing adlaw, laing gracias kinabuhi at upod pasalamatan daan tanang nagpaluyo ni atong programa. Mm. Gikan sa PGBH, Provincial Government of Bohol, o sa pangunguna siyempre sa atong batanon maabtik o kugyan nga gobernador Erico Aristotul Omintado. O sa kinantibukan po diha sa sangguniang panlalawigan member, gipangunahan sa atong Vice Gobernador Pacifico Nicanor Nek Besas Jr. Maadyong pagpaniod to niya, Vice Gov. O sa kinatibukan sa atong diha sa atong PGBH. O siyempre, ato po daan pasalamatan ang nagpahalo na ini sa kahanginan. Mm-hmm. Ngalong na ata sa radio o na ata sa Facebook Live sa DYRD, Bohol Worldwide, ang kasaligan. O naa sa control room o si Engineer Kagawad Jerry Cahis, maadyong pagpaniod to niya. Engineer, so maragwa pa kapaniod to si Cyril. Gagikan mo ni sa meeting. Oh, murag na kapaniod to na ni.
5: Oh, salamat kayo. Nalibre itong paniod to.
4: Oh, og sa tanan. Oh, diha sa inubanan pod sa pagpaluna ini sa kahanginan ng atong Provincial Information and Media Office. Sa gipangunahan sa atong Chief of Staff, Attorney Pilipina Azoy Piulio og gi-administer sa atong Provincial Information and Media Office si Mark Anthony Basco Pernia. So naniod to na po ni Ron. O ang isa na lang mga kaubanan ini. O sa kinatibukan diha sa Provincial Information and Media Office o ang atong monitoring team. O na si Silay o si Mio. Maadyong pagpaniod to ninyo talang diha. O siyempre ato po na pasalamatan ang atong naghatag o kinabuhi nini. Anong ania kami si Sir Hill, ang atong Provincial Cooperative Development Office. Sa pagkakaroon, may retire naman ang atong head si Mama Ricar Puentes. Ang nag-OIC karon ang atong Provincial Administrator, si Ma'am P.A. Aster Caberte. O sa atong mga host, kaubanan din nga taga PCDO, ni atong kauban karon si Sir Hill Bungato, Executive Assistant sa atong Gobernador, gikan sa mao'y in charge sa agrikultura o sa kooperatiba. O ang atong usahay pod kauban din nga mag-host pod, ang atong Cooperative Specialist to, si Sir Larry Evangelista. Tuwa pa, gikan pa sa meeting pod karon sa TWG or Technical Working Group sa atong umaabot nga Cooperative Month. Oh. dito patagikan og sa kinatibuk-an sa atong kaubanan diha sa Provincial Cooperative Development Office o atong nga SEDO nga naa karon sa magkadaiyang mga buhatan o nagkadaiyang mga gitutukan nga barangay o lungsod o mga people's organization. Maadong pagpaniod to ninyo tanan o amping sa kanunay. Unsa Sir Hill, telig na apay mga itimbaya diha?
5: Wa naman siguro.
4: Sige, ato na lang
5: sa tuang setong hisgutan karon.
4: Before na siguro Sir Hill, ato pud pasalamatan daan tanan nagpaminaw og nakatutok sa DYRD. Atong mga suking nakatutok sa DYRD samtang naniud to. Nagpaminaw sila nato karon og sa Facebook Live o sa DYRD. Salamat sa inyong kanunay nga og nga pagtutok ni atong programa kasayuran para sa kalinaw og kalambuan sa atong probinsya sa Sabol. Karong udto ha, makahatag mininyo ni Sir kay na ay mga daghan nga mga panghitabo o lain pa ang mga nahitabo na pod sa atong probinsya sa Sabol na pod may mga schedule para sa atong mga aktibidad diha sa Provincial Cooperative Development Office o diha sa PGBS. So unahon nato Sir before ang atong hisgutanan ang atong mga activity ugma og sa sunod nga adlaw.
5: Nagpatong-patong
4: schedule.
5: Ang mga schedule no.
4: Ugma pizza 29. Na imbitasyon diha sa kuan sa Antikera. Ang atong mga kooperatiba diha og mga association ang atong
5: may request.
4: MCDO Municipal Cooperative Development Office nag-request sila og pagtinaw kung sa may mga kinahanglan pang ma-improve sa ilang mga people's organization o sa ilang mga co-ops o sa programa gusto nilang masayran ang kinadibuk ang programa sa atong Provincial Cooperative Development Office. So, mao ilang unang request. Plus, unsaban, kay kanunay siguro nagpaminaw na ni Nato, Sir Hill, nga atong gikumpura ang kalainan sa PCD, sa kooperatiba og sa people's organization. So mas na amangoy dako nga kuan sir ang co-op. Okay, tax free man gud sila.
5: Dako nga
4: pribilehiyo.
5: Pribilehiyo sa mga people's organization, no. Nya, mali gito.
4: Tax free ni sila Sir Hill pag magnegosyo. Okay, negosyo mag dyan ng co-op. So maoy ilang gusto pud masayran nga unsay mga rekisito sa BIR para maka-claim sila sa ilang tax exemption sa mga kanila ilang mga negosyo. So maunay gusto nilang masayaran pod ug naapoy usa nga lungsod pod diri sa kadto kay kuan man to distrito 1.
5: Yes.
4: O diri sa distrito 2 ang kuan pod
5: dito
4: ang
5: sa
4: Buena Vista.
5: Buena Vista.
4: Maugyapon nangayo pod sila og nag-request pod sila og ikan sa PCDO para makapaghatag nila og kasayuran pod sa mga program projects and activities sa atong PCDO. Labi na kay umaabot sunod pila na lamang kaadlaw, Oktubre na.
5: Magsugod na ta sa
4: atong cooperative month.
5: Celebration.
4: Celebration. So, mauna ang activity nato karon ugma og sa sunod pang mga adlaw. Sa pizza 30, aduna tay paghatag og
5: culmination ma.
4: Di pa sir? Paghatag og katong livelihood.
5: Livelihood
4: din sa Kapitulyo, through PCDO, dito sa Mabini.
5: Mabini. Duha ka area na, no?
4: Dito sa San Jose o sa Kabangahan.
5: Kabangahan.
4: Highland nga area ni.
5: Mani pangutana sa atong dihining kuha na to. Kung yun nga daan mo din handapita ning hatag og mga livelihood tungod kay sigon sa sugo sa atong governor Aris Aumentado nga adto mo mag-start atong mga JIDA area onya na belong sa top 24 nga poverty incidence nga taas ba no. So mo na nga nakita nato din ang mga area labi na sa San Jose.
4: San Jose no Sir Hill.
5: Looy kay itong ilahang lugar dito
4: sa Banat i.
5: Sa Banat i. Onya kanang sa una infested gina kayo.
4: Sa dina, Pikas.
5: Pikas, gasugod na din agad ang ilang kuhan din na. Ang insurgency. So, karon atong napenetrate na o gatuan ang gihataga na sa ilang yangungo nga kinahanglan nga makatagta sa ilang gusto nga mo angat man lang o gamay ang ilang panginabuhian dito. True livelihood projects nga gihatag sa provincial government o pinanguluhan nga gisaad sa tong governor diha nila.
4: Mm-hmm. So gikan diha sa San Jose, wato pud ta inig kahapon sa Kabangahan.
5: Kabangahan
4: po. Usa pud na ka isolated nga lugar pud sa Mabini. Oh.
5: Yes.
4: Kanang indyong makit-an nga panoramic scene.
5: Malaya.
4: Likod ana to adto ang Kabangahan.
5: Yes.
4: So mao nang layo pa gyud kaayo. Mm-hmm. Oh. Ato na adtuon unya adtuon pud na siyempre sa atong gobernador kay mao may ang gusto gyud nga makita og way mahabilin nga mga kung muabante man gani ang kahimtang sa mga katawhan dinhi sa probinsya, sa kinatibuk-an dinhi sa Bohol, kinahanglan wa gadyoy mabijaan sa real.
5: Kinahanglan muabante tanan.
4: Oo, muabante tanan. Dili kay ang Kapitulyo ray muabante.
5: Oh.
4: Mauna nga katong mga suok-suok na maupoy atong ma prioridad nga mga natagaan ining mga livelihood program nato sa PCDO.
5: Yes.
4: Pero sa anha, dili ato lang mo at tagaan o paglantaw nga dili kay igo rata sa paghatag.
5: Dili.
4: Oh, kinahanglan paghatag nato tudluan initial rana. Kinahanglan makamauna sila nga sa sunod puhon dili na sila ang mangayo kundi sila na pud ang mutabang sa mga nagkalain-lain nga mga people's organization susama sa nahitabo karon sa mga co-ops nga kinsa na tong mga billionaires o millionaires co-op sila na ang muhatag sa ilang mga small brother o oh, pag-adapt sa ilang mga kooperatiba sa mga kooperatiba nga maupay pagsugod o naay problema i-adapt ni sa mga big brother nga mga kooperatiba.
5: Yes.
4: Muna so, nga kining atong gibuhat karon sa kaning sa Pitsa 30 usa lamang na nga program and project sa PCDO. Unya sundan po ni Sir Hill sa Pitsa 3 sa Oktubre. Dito na po sa Anda.
5: Layo gaya po na.
4: Sabado barba na Sir Hill.
5: Mauli
4: ginang giingon na to nga bisag Sabado, Domingo. Schedule gani na sa atong gobernador. Moingon na ba itong amahan ini? Trabaho gani ko nga gobernador ko. Kamu pa. Mao nang ang PCDO 24/7. Pag-ingon na to nga na-schedule si Gob sa maong pizza. Mao nang dito gid puta. Kinahanglan atong i-arrange na nga makahimamat sa atong gobernador ang atong mga people's organization. Nga matagaan nato og livelihood kay mismo ang atong gobernador ang mutunol ni ana para wala joy giingon nga oy ang PCDO may nalaw mug bulsa ini. Okay, so mauna ang mga initial nga schedule karon nga si Manaha nga atong tagaan og pero naa pay mga mo insert ini nga mga schedule naa poy sa PCA nga meeting so ato po nagi patinan pod sa atong taga PCDO. Pero ang sa kinatibuk-an kini nga si Manaha og sunod nga semana preparasyon ni nato para sa atong cooperative month celebration kay tibuok man ni usa ka buwan.
5: Grabe ang ato ang mga schedule no.
4: Sorry.
5: Hopefully ato agining matinan tanan labi na sa ato ang mga kalunsuran diin ang mga lungsod pod ga celebrate pod sa ilahang co-op celebration.
4: Co-op
5: month. So dunay mga programs dito nga kinahanglan nga anaaw sab ang ato ang opisina sa PCDO nga maka-attend sa mga programa.
4: Labi na ng mga lungsod sir nga daghan.
5: Yes.
4: So ako lang i-reiterate din balikon og sulti nga ang atong sa una pagsugod sa PCDO na ay 196 ka compliant nga co-op.
5: Yes.
4: Karon nadugangan ni og 30 Sir Hill.
5: Mm.
4: So naa na ni sa 226 nga kooperatiba nga compliant o kining tanan mao ni ato imbitahan panahon sa co-op celebration sa co-op month kay mao man ila magzoni co-op. Para ang programa makahimamat nila ang nagkalain-lain co-op, malantawan po nila kung unsa ang ilang mga alain-lain nga mga aktibidades kada co-op. So mauning atong giselebrar ning panahon na. So sunod siguro namong paghatag og kasayuran din ni Sir Hill, bit-bit na namo ang tema sa kooperatiba karong tuiga. Kay naa kada aktibidad sa co-op man Sir Hill naa may tema nga ipadayag na para sa mamahimong target nato sa atong tinuig nga aktibidad para sa paghatag og serbisyo sa mga kooperatiba.
5: Yes.
4: Okay, Sir Hale, mauto nga itong mga aktibidades. Unsa?
5: Isgutan? Unsa mga
4: itong atong isgutan, Sir Hale, ang current events din sa Bohol.
5: Oh, yes.
4: Oh, maingon lagi sila. May aging buwan. Oh, oh. Tampok adyo ang kuan. Trending adyo katong mga mahal na isda. Mahal na isda.
5: Kabahan sa itong turista.
4: Sa pagkunhod sa
5: tourism industry. Oh,
4: pagkunhod sa turismo, tungod kuno atong sitwasyon nga ilang nakitaan. No. Pero sa kanunay natong gisulti, lean season karon Sir Hill, no?
5: Dili gyud tumao.
4: Oh, dili gyud tumao. So, mauna nga, ang nakakunhod gyud sa turista, kining atong, kining sitwasyon karon. Labi na ang krisis nga nahitabo Sir Hill sa tibuok kalibutan.
5: Lalimang kag ang krudo ni
4: pila na sir?
5: 103.
4: Krudo ba nang imong sakyanan usa sir no?
5: No. Sus kinsa pa may biyahe nga kanahan pa kag mo lulinghayaw og kanang
4: ma-adjust man gyud nila sir ang ilang kuan, ilang budget.
5: Oh yes, ani gyud ka-adjust sa imong lulinghayaw no? Kay ang wants nimo mao ay unahon ang imong yung kanang kikinhanglan sa imuhang labi na sa pamilya o sa kuan sa imong kinabuhi panginabuhi. So dili gyud ka magpahalala o madto kag mga
4: laing lugar,
5: laing lugar para mag-tourist lang unya naman sa hanta na pud karon.
4: Yes, dali po
5: ang atong
4: province. Ato na to na resolve sir unta,
5: na resolve na unta to unya na karon hinahinay nagpangabot atong turista. In fact diha na yung mga gipang post gani nga nangabot na ang mga
4: okay
5: kanang Chinese, Japanese o kaning mga Koreans no.
4: Sud na October no? Sir ha.
5: Huh? Sud namang October. Then suddenly duna na po'y usa ka
4: incident
5: diba? Subo kayo nga insidente nga nahitabo dinha sa ato ang Panglao no. Dinha gyud sa Alona. Kanini makaingon ta nga usay ba ngano nga kadaghan-daghan sa establishments diha sa Alona nga gasugod man diton da sila og away nga gasumbagay ngano ang establishment mismo nga diha nahitabo nga ano wa makapacify wa makaundang sa maong away no
4: but sa but sir gipasagdan lang yon.
5: Oh gipasagdan nga gasumbagay nunya kani nang hagad og sumbagay mao pag napilde pag sumbagay no niya tungod sa pagkapilde kuhag bangko og gibunalan inani ba kanang kita nalagi ning chat nako nga sir luoy in town ming mga legit nga mga tour guides no kadto siya okay to nga tour
4: guides. Dili gyud ito lisensyado sir
5: dili lisensyado mo nang
4: sus mo na
5: kaning mga dapita ba nga yun ani gani nga kibaw ko nga daghang tour guides nga inat kayo ng ilahang pasinsya regarding ading turista kamo na gabuhi nila karon na nasagulan og inani nga okay butang na lang natog okay kay di man siya giingon man ang kuan nga dili to tour guide nga
4: legitimate oh no? Nga mao gyud iyang kuan
5: mao lagi nga ako mong giingnan ko din sa akong comment nga kung tour guide ka, inat yun ng imuhang pasinsya o di gani, ang iningagi mo mga seminar o mga kaning bahin o stress tolerance kay imong i-please ang imuhang turista para mabuhi ka. Kaya ka mabuhi din na, di ba? No? So, mo to, ning dihay may chat na to nga di man gusto ko answer. Unya, ang akong pangutana, ngano nga galamok-lamok pag ito sila din ha sa Alona. O ngano,
4: wa may
5: ning pacify. Unsa man din ang mga gwardiya ni na din ha? Nga naman ta mo yung mga gwardiya, bisan ka ng inyong mga workers, makapacify unta itong dapita. Nga, napunggan ba? I just don't know. O unsa mga tanaw rapon mo, abin ninyo boxing? Nya karon ning resulta na ani. Unsa man daot ta sad ang inyong lugar din na nga gubot man din na din na.
4: Di ang problema lagi sir, ang kanang nagtinud-anay nga nag-amping sa Bohol, tinud-anay nga naglikay para dili maduhigan ang atong tourism turista din ang tourism industry na maapilan man gyud og ingini sir Hill.
5: No.
4: O bisag sa tinuod katong katong nag-post atong kuan, di manggit po mga taga Bohol yun nga mauni ang sitwasyon. Pero kana pong nakipag-away karon, maupay, klaro yun na, nga dili, legit nga turista. Kaya maabi-abihon mga nang atong mga tour guides sa Hill.
5: Yes.
4: Maabi-abihon, nataas og tolerance. Kaya mauman na ilang trabaho yun.
5: Tunod.
4: Kaya kung wa nang, nganong bunalan man ni mo turista, nganong awayon man ni mo kung nangita dyan ka og trabaho.
5: Mauna.
4: Mauna diha nga, dili yun na mga liti mo, niya mauna yung makadaot sa ato.
5: Usahay God, makaingay magunta, nga gikuan ko no siya, trust talking ba? Kani bang usahay ka niya maingon, tamaanad ng maingon tag mga bad words nga eh, sulti ba tag mga turista? O niya kaning dirty fingers, no? Usahay ma, ako, kapila na ko dirty finger o kaning mga langyaw nga kana bitaw magkuan tas traffic bitaw na ay usahay ma
4: road rage so
5: road rage kanang kana yung ma
4: overtake ka nimo
5: di gyud na sila musugot og mo overtake ka nga kanang serbatuan bitaw nimo sa kita nagbantay mangud ta nga atong i-aware ang ilang kuan nga ni atagas mo overtake ta sila dili na gusto ginana so mahitabo ana gokdon ka nya ini ka apsan ka mo ana dirty finger. Pero mo lagi, og muimuhan ng tubayan. Imo na mga tubayan mga inana ba. Kanang masuko ug masuko ka nga diha ka nabuhi anang dapita. Wa na lang ta kamusod anang pagka tour guide.
4: Yes. Oo.
5: Kay dili na maayo ang imuhang kuan kanang imuhang gibuhat nga gibunalan noon nimo ningagad kag sumbagay unya sana pildi sana pildi
4: mao pud ning hagad og sumbagay sa rail
5: namay nang hagad og sumbagay nya pait kayo ba nga hunonaon nga tungod sa imong gibuhat dahig na pud ang
4: naduhigan na pud
5: naduhigan na pud ang atong lalawigan sa Bohol daghan na pong nang mga kuban ani kaldero kun di na malik atong mga turista.
4: Mm-hmm.
5: Ako bitong giingon nga kasagaran na bang aning dili legit nga mga tour guides kaning uban nga mga kaning mga driver og mga kuan nga kusog kayo magbunal-bunal og mga turista. Dili na kuan la ba? Dili nang uban din na legit nga mga drivers nga kanang naidaghan din ha nga mingon nga kuan mo na sir ga. Kuan na sideline na og labi na ning mga bands. Ban po rental, kanyang mga sakyanan.
4: Mga kulurong lagi sa hill.
5: Mga kulurong. Oh, daghan kayo nang naaina nga one time, big time, nagtawag nila nga muigo dayon ba. Kaya anyway, ang kuna-una nila nga kanyang turista, ini ka kumanan eh, di ba ni manulti o maunay ka na ayaw magsakay din ha. Kaya kuan man, makalimtan mo na. Pero huna-una mo, usakas nakadungi sa ato ang tourism industry nga diin ikaw mismo na ka mabuhi. Manang,
4: pero kadto gyud sir murag nagtuo si Jaba nga na mahadlok po ning turista kay giila lagi ang Pinoy nga sa sumbagay sa boxing si Manny Pacquiao to nya dili man tanan nya nagtuo ba tapod nga ang turista
5: oy siguro dako putong Amerikano nga iyang gikasumbagay
4: murag wa pagay siguro sin nga ex Marine to or unsa ba nya na nag-retire o na misuroy na dire. Mm. Initon pug ulo. Basta ang papel sa nganong miari na sila o nganong gusto nila dire kay ang Pilipino maabi-abihon labi na mga bulanon.
5: Tinood.
4: Ang tinuod dili na mangitag-away.
5: Ayun
4: kuan lang gyud, di lang gyud pareha sa grabe naman po itong anong din natin mga record anang rebellion panahon ni Kuan. Kay grabe naman po ang nahitabo. Pero kanang lalis ra. Unsa ikaw pag dyan ang hagit o gaway. Ikaw pa'y nakipagsumbagay. Unsa, kato si Jadi, man ito makipagsumbagay siguro kung wato ni mo.
5: Hagita.
4: Sukol o kinuanay diha. Kanang inistorya ay. Okay. Ayaw lang pakipagsumbagay. Pero sa tinood, dili man unta na ang papel o dili ang batasan sa usa ka tourist guide.
5: Yes.
4: Kay kinahanglan gani taas og pasensya. Kinahanglan pag kaybaw ka kung kana nga mga bisita ninyo unsay mga kinaiya. So mo adapta. Unya kay kana sila pod nagsaligbang pod nga maabi-abihong bitaw ng mga bulanon, buutan bitaw. Kutob na po taana. Atong ipaila kutob diha. Lain naman ang musukol ka kay gilapastangan ka na.
5: Yes.
4: Pero kung istorya na sa oh, di wa man ka pasakit eh, oh. Ikaw pa man gadoy naghagit, di ha ta sakitan.
5: There are already series of events nga kaning mga establishments bitaw nga naay guardia, dunay mga dali mga staff kun di mo kapugong ginan eh. Di ka mo kay pugong ganing mga guardia, di makapugong ani. Di man ingon nga kanang maot o kanang imuhang ipasipay na la sa imuhang establishments, no? Nagaligalibog lagi ko nga pag tanaw na ko sa news ba sa different kanang sa kuan lang nato dire gipang post, no? Nagalibog ko nga ano ang business establishment. Wagin mo pasipay, wag mo pakita o kanang pag-uwang sa nag-away. Nga diha mo naman sa ilahang lugar mismo. Siyempre, ang imong mga guest, wa siguro nanagan ang uban, wala to kabayad.
4: Oo.
5: Wala to kabayad.
4: Gipugnan gidon dato.
5: Gipugnan gidon dato. Sa dihang naanay, kumusyon gani, o diba, doon na nai murag mga hait, nag mga sinultian. Gipugnan gidon dato.
4: Okay. Oo, oh, di man dyan na siguro mawadaan siguro o ka ng supervisor ng mga kuandiha. Mga,
5: yes.
4: Nga maoy mga guest relation officer diha. Nga maoy mo handle ang mga ingana nga sitwasyon.
5: Yes.
4: Kaduha, di ba sir, kuanto, murag na ay direktiba diha nga mo, ang visibility sa
5: police visibility.
4: Sa mga police.
5: Naaman tayo tourist police, no?
4: Oo. Oh.
5: Pero pag abot po sa tourist police,
4: humana na bunalan.
5: Wala to agabuyod na
4: humana na bunalan.
5: Siguro layo-layo ni
4: layo-layo
5: ang station sa kaning tourist police na amangod sa entrada sa Luna. Pero sa una, kinumdum ko kaning mga tourist police, no? Na mag-rubbing gina sila. Tagurha gina sila mag-rubbing sa mga diha dapita. I just don't know what happened nga. Asa tong police nga ga-rubbing din na. Kaya tourist police na ginapirme. Badi-badi na sila mag-rubbing din ng dapita. Basin ugwa na po, layo na po ang kuan, dito ra silang station, layo kayo. Pero namaguntay ko ano, namaguntay kanang mga garden na nga makapasipay.
4: Namjoy mo, kanunta mo, awat.
5: Basin ugarantaw na po to. Diabitaw nang giaway din na kanang mga LGBTQ. O, gipasagda nang nanggi dumog dito, nanggi kita ng mga unsa pa din na.
4: Tingalig mo, tigihuat, Cyril. Tingalig, mura silang nagtanog UFC, Pinoy versus Juan. Bitaw, sa ingana unta nga sitwasyon, di mana boxing, di mana fight sa ring, ato dyan na awaton, ato dyan
5: hinaot na awaton. Atong pang hinaot, no? Kaning sa LGU Panglao. Tanawa ko noon ninyo ng security ninyo din na, sir. Kalang mga, kuha na to, mga tourist police, no? Kanang investigahan na ninyo maayo, nga kanang inyuhang mga lugar din na nga nahitabuan ng mga dapita o may mga kumusyon. Siguro, inyuhan na po nang kuha sa inyuhang mga appeal as yung mga programa nga. Kung doon na naginina na, automatic nga, doon na gawin mo pasipay nga mga kanang establishments kanang labi na ng mga bar din na kay naginay daghang mga hubog nagyo maghubog-hubog din na ng mga hubog nga unruly na pud kayo, no? Nga ihaklin na ninyo kung pwede na.
4: So kanang mga establishmento lagi sir unya bantayan na pud nila siguro mabalik na pud ta sa paglantaw unsa ang mga orientation anang atong mga tour guide.
5: Yes.
4: Okay, daghan di man lang na maugod ang nahitabo katong nagduig-duig sa atong corals, mga tour guide naman po ito.
5: Yes.
4: Nagagisugo lang sa kuan. Muna siguro, sa kinatibukan, hangyoon siguro na ito, nga ang mga establishmento, siguro ho nila ang ilang mga tour guides nga oriented sa mga ingana nga risk nga mahitabo po sa umaabot. Unsa, Sir Hill, naupupo sa man ang atong usa ka oras.
5: Mahingon na lang ko, nga dagang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong programa. Dagang salamat, mayong udto ka ninyong tanan. Ug sa kanunay, abante Bohol.
4: Okay, daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa atong control room diha ni Engineer G. Recahis. Ug sa tanan natong mga suki paminaw sa atong programa. Ug balik lang po ta Bohol sa Lunes din ni Gyapon sa samang takna, sa samang istasyon. Sa kanunay, Sir Bete Popolo, abante Bohol.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: tanay.
1: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang baha malikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexino Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: among pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID, aniya kining tulumanon ditaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mang Molyoso.

0: Kailan, kumusta mga pulis? Kailan yung tanan? Kailan ang sub CTI double DS. Kini ang litania sa alauna. Ning adlaw karon mga higala. Nga Lunes, pit sa 28 bulan sa Setyembre. Ato mga mainito ng mga panibaya. Kailan yung tanan mga suki, mga kasangka nga naminaw ning atong tutumanon. Mga kaigsuran nato din sa atong bayan sa tagbulahan. Mga suki nato sa atong mga kalungsuran. Labi na diyan sa atong mahal ng lungsod Silaway. Kumusta? Atong 24 ka mga kabaranggayan. Kamusta sa itong mga online listeners and viewers nga kung na nakatutok sa itong tulungan pinagi sa DIY Adibuhol ang kasaligan at mga panginaot nga ang tanana sa kapiskay sa panglawas kung positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanan yung dinan, welcome sa itong tulumanon litania sa ala una. Nagka-trilling na ang impeachment trial batok ni Sara. Nagka-trilling na usap mga kaigsuran kung unsay mahitabo sa ato ang nasod nga Pilipinhon.
1: Way balinay, DYRD kanunay.

Kaya ito ko lamang dipulikan sa Pinispanis Bake Shop lamayan ng torta in siya madang parada bibingka supo ako bang Sanis Bake Shop. At doon ito mga igalang mga produkto sa Sanis Bake Shop. Mabalit na ito diha sa Bicu Mall, Alturas Molok Island City Molok para sa inyong mga order. Pwede ko mong mag-diritso dito sa main brand sa Sanis Bake Shop. Pablosyon, lungsod sa lukway na sa diha. Ang hindi na refreshment parlor sa Sanis Bake Shop. Nagtanya kini yung lamayan ng pagkaon. Sama sa dinuguan, ugputo, pumaya si kwati spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, ug daghanta. Satanis Bake Shop, heaven, mid, light, and

Yes, oh, happy birthday. Naman nga to kang susi maligong parides niya sa La Salinas. Sure. Yeah, ato tabi ang belated happy birthday kagahapong adlaw. Nag-birthday sila si Jenny Tarabaran sa Indino. Dahil sa Tambangan, si Adolfo Sispondia sa Hinawanan, si Adolfo Balbendra Bong, Katibang. Oh, itong belated happy birthday kagahapon. Usap kang Alegria, Sur Cosmic Hugos, Edwin Calipes niya sa Concepcion. Estelita Baklay sa Nabog, kang Edgar mangumpit niya sa Agape. San Miguel, Bispirasyon, mga kaigsuunan niya, no? Sa San Miguel nga kapistahan, hagna o nga, nga ato niya sa atong barangay Concepcion, ato San Miguel niya, uban pa mga San Miguel niya mga debutis o debutas. Oo, pipiesta in advance, labi na dito sa hagna. O niya, ugma, timayaon na ito, ug advance happy birthday ang mga mag-birthday. Ug mga dlawa na sambangan si Luz, si Rafika Lagura, yung naman Camilo, Manligis Corpus, ug kang Pedro Batian Sila Dayaganon. Oh, happy birthday for tomorrow. Nga to sab kang happy birthday na sa Butok Occidental, ug mga dlawa kang Miguel, Mera Montes, Rondes, o diha sa Concepcion. Happy birthday kang Miguel Anietes Pamaylaon o mga nawa. Sa Pagmasa ni Bapao, si Miguel Rojas Albios o advance to birthday. Sa Villa Limpia, o ba si Miguel Dagami? Ingon kang Miguel Kwanag, Mike Egg. O Mike Egg, o matunin nila. Alasige. O nga, Tupo Pilesiano Kahilong umas-as niya sa Tayong Oriental o kang Miguela Tires Dastang Casa Norte. Advance happy birthday for tomorrow. Mga Migili, Migila, Migilito. Tanang Miguel Suma. Ah, ila tanang espada. Mga kaigsuunan. Bueno, iskuta mga kaigsuunan. Ng impeachment trial lagi no. Kita mga kaigsunan from the very start ang impeachment mga kaigsunan ang ato yung paglantaw niya na sa leader ng tanang buti pasabot mga higala kana mga tao nga naadya sa impeachment court I mean the senators na ano na sila yung mga huna-huna kung sa una nila. Si Jose Cregunaguras, mga kaigsunan. Mutuo ba dahil ka nga mo himo na sila decision based on evidence, based on the proceedings of what transpired o kung sa ilang makutlo, makuha yan ang hearing? Pato de la Rosa gani, wapa magsugo ng hearing, wapa maasimbol ang impeachment court, naingo na siya, i-dismiss ang kasong sara. Kato ha, kung pa ganito makadungog kung sa'y, ibilinsya kung sa'y pa. Ang kita nagtuo na sa anak niya, tanang mga senator judges na to. Politika doon ang tanang, buot si pasabot. Pili na yun sa ibilinsya. Of course, nagabot sa panahon, ibilinsya ko isigutan na na tungod kay overwhelming ng evidence mo na ngayon na na. Pero, daan na mga kaigsunan. Nag-aaway magaling ng mga senators. Tumod lamang anang napita. No? So kana, duwa na sa politika. Saon na lang talaga. Ngayon mo may gibutang sa konstitusyon. Gibutang mas tabaho na nila. Saon na pabatay mahimo. Ano? Nga ang mga impeachable officials or impeached officials ang korte ana ang Senado na managilatid sa ato ang konstitusyon. Karon, tumod tingali kay lisod kabuton ang ilahang mga tinguha. Maunang doon na ikausaban sa ilang mga liho. Bot ito sa bot. Ilang gitintuahan. Ugun sa ang naasa atong konstitusyon. Pero bago, mihimo sila desisyon nga ubsan ang denominator sa two-thirds. Usbon. Maka-kuha na po nagsamo kayo, nadoong na po sa Supreme Court, eh, question. Mayingon itong uban, do not bend the law, the Senate cannot

change the constitution. Sakto lang muna. The Senate cannot change the constitution. Joy away. Why lalis? Ang Senado, dili makausab sa constitution, mga kaigsunan. Klaro na. Kaya makausab sa constitution ang mga tao. Pinagi sa referendum. Senado, acting as constitutional assembly with the House, igo lang mo initiate. Could be CONCON, it could be people's initiative, but the end of the day, it's the people who will decide whether baguho na to ang constitution o dili. Ang Senado, dili makausab. Pangunta na, sagihin mo sa Senado nga ang two-thirds dili basihan ang 24 kung dili o kinsaray na adya. Giusob ba ang balaod o ruwa? Anak niya, mangilalis. Kaya para sa uban, giusob ang balaod. Giusob ang konstitusyon. Para sa uban, waos ba? Gawas kon giingon sa Senado nga dili na two-thirds, himuo na laman nga one-fourth, or himuo ng three-fourth, two-thirds mangihapon. Pero, all members, lahi-lahi pagsabot. Mga kaigsuunan, mauna ang Dinis Pilipinas, bibo dito. Tungon kaya nga itong mga balaod, naay po'y dili, klaro. Kaya ka nang giingog all members, miingon ta nga, klaro sa mo ng all members. Oh, klaro, klaro sa mo all members, bitaw. Oh. Pero nga nung gibutang pa mampu ng two-thirds, nga nung gibutang pa mana, o gidit, so nila nagbutang o to convict an impeached official, kinahalag, disisayas ng butos. Nga nung pakwintakwintahon pa mantag two-thirds. Mauko na yung mga, so dili doon na two-thirds. Dili doon na 24, automatic. Usob-usob doon ang 24. Ako, mga kaigsuunan, matuulo ko. Nausob-usob ang 24, pero dili usob-usob ang two-thirds. So, waos ba ang balaod? Ang ila ha, is, nagpadayag sila silang opinion. Para nako, they could be very wrong. The interpretation of the senator judges, nga ang denominator mga kaigsuunan, dili necessarily 24 kanturang present. Walabot si Bato, walabot si Loren, walabot ang mga ipangpiriso. Making it 20, mauna lang ilang diba siya. Opinion na, Senado. Opinion na. They could be wrong sa ilang opinion. Pero the chief interpreter of the Constitution, dili man ang Senado, ang Supreme Court man. Di po kubilider ang mingon ng uban nga. Impeachment gani, well, labot ang Supreme Court na ilarig na sila yung mabuton sa ilang mahato, di po kumutumor mo na ipasabot sa Constitution. Kung unsay ipasabot sa Constitution na naghatag o kalibog na itong mga tao, ang muhatag o linaw, ana, ang Supreme Court, unsa man doon ipasabot, ana, na ng all members ng Supreme Court. Musala mo yung chief interpreter of the Philippine Constitution or any law for that matter. So, muna niya, opinion mo na nila. They did not bend the law. Opinion mo na nila. So, na may proseso nga ang opinion, it could be wrong. Kung matingog na ang chief interpreter of the law, which is the Supreme Court. So, maos ba? Eh, two-thirds mong yapon. Gawas kung giingon nila na o one-fourth. Eh, ginausob nila. Kaya two-thirds mong giingon sa Constitution. O, minun po itong upan. Nga nung iapil magugwinta po itong wadiha. O, po. Kasi bitaw po, paapilog butar pag yun. Kung yes, o yun ba kagde? Anang napita? Di na po kong mobile ba ng napita? Na paapilon o butar, katago-tago si Bato, ang sauman, pag decision mo, apil o decision, abinuan. Kana gumagpo si prera ko ng sesisyon o sanggunian. Na-absent kay Gilantan. Imo ba ding ipuntong buto niya kung sa mga yes or no baka ding ordinance ha? Naaba din na. O, diyan mo man. As long as na-constitute ang quorum, simple majority of that quorum, maura'y gikinhanap. Di na ipuntong ipanghilantan. Nilib kay ni bakasyon sa Amerika, nilib kay kung saan nanganak ang asawa. Absent sila, dili na apilog ihap. Ang boto. Ang boto. Dili pa apilog decision. Kana lang po, sa akong tamang gamaan niyo, kana akong Congress, sa Senado, magamag balaon. Pangutanoon ba ditong, wali nga yung kuyo, absent mga ako sa may muhang baruganan na eh. So yes or no, baka nang balaon doon na, maabari na, gamo mo na.
dili pa apilon pag decide. Pero apilon sa pag ihap sa denominator, mao po na ang sulbis uban. So ipon sa pag ihap sa denominator. So 24 gihap po na sila karon. Oh, si wadi ha magupat. Apil sila ihap sa denominator. So 2/3 of 24. Pinagbutuhay na, awa na sila apil. Mauguna mga kaigsunan ang mga ideas. Tungod anong yung old members. Labi na kay naapoy mga ipadayag nga huna-huna sa mga former chief justices, tayla pong huna-huna. No? Di tamingon na sakto po sila. Kung mo ba na chief justice, sakto na sila. Pwede po ikodbirong. Pero, pagkangan nga mo na trabaho nila, nagsige o tanaw balaod o interpret o balaod, tingali, ang ilang huna-huna doon sa tinood. Ikumpara sa atong mga huna-huna. Di kumingon nga mas labaw po ta nila. Di po kumingon nga dili sila masayop. Or supreme na yun ang ilahang mga idea. Di ko doon subirong. Pero pagkangan nga sila yung mga former chief justices, dako ang posibilidad nga doon tinood ang ilahang mga idea, opinion, mga kaiksuna. Ang ilaha, di gud apilon ihap tong wa. Di ha, di li apilon o base sa denominator. They could be wrong also. They could be right. Opinion na. But yet, the Supreme Court has to make a decision on that mga kaigsuonan. Kanang bahin na ng 2/3, 2/3 of pila do'y denominator, 3/3 of 24 or 2/3 of 20, o pila do'y ka. No? Malinaw na taan ang natita kung magpakanaog na o hukom ang Supreme Court anang butanga mga kaigsuonan. Kaya kaning balaod, dili tanan makita, mabas, titik ni mo, ipasabot mo. Sa una bitaw, maumanay ato ang orientation. Hantod gani karon, maugi hapon. Basta, makasuhan ka plunder, di ka kapiansa, piriso yun ka. Ano yan? Pinuoday mo. Seneta bo ni Henry Leg, ikasuhan plunder. Nakapiansa man lagi. O man lagi mapiriso. Ha? In the Philippines, only in the Philippines mga igsoon. Mabita rin, tingabi ng mga bugado, ano, mag-persuas in really nga, ang plunder, di magkani mapensahan, ano nakapensa mo ito, ano waman persuas? Sersan, tiguang nga, humanitarian reason. Kung naadin na sa Constitution, for humanitarian reason, pwede nili mapiriso ang usaka, usada, pangutana, na ba na sa Constitution? Gibutang ba na diha? Nga for humanitarian reason, pwede dili mapiriso ang usaka akusado. Naaba na. Itutang. Wadya muna. Pero nga nung mo may gihimong rason for humanitarian reason. In the same manner, kanang atong giyog all members, pwede lahat po nagminin. Ay, nga nung nahimong matong plunder dili mapensa nga, nga nung napensahan na. Adi, posible po din ang all members, pwede lahat po minin nga sa tanah sa uban. Ha? Ganyan ba na mga kaigsunan na? Usahin mo sa dipindis, gatanaw. O gatanaw ka, nga pabor ka rin, maupunay mo panglantaw. Pabor po kaspikas, maupunay mo panglantaw. Sakto na. Dipindi sa gatanaw. Ha? O, dipindi. Dipindi kasi mo kasing-kasing. Ingon na, naragun na. O, hindi kita magdaog. Ingon tong mga fans ni Puntrang Duterte nga. Mori sakto. Ay, ingon po dito mga DDS. Aw. Kay, tao mangkang Marcos. Loyalista mga Marcos, mao dyan ay imuhang baruganan. Nung may mga baruganan ang mga DDS, may mga putong mga taong Marcos, natural, mao dyan ay imong baruganan, kay DDS man mo. Wala dito mag-aog-aog mga isoon. Di ba? Di ba mag-aog? Magdipindi sa galantaw. Kung ang naglantaw, DDS, o pabor nila ang ilahang unahuna, ang mga punto. O galantaw, mga kunta ni Duterte, mapabor ni Marcos, Pabor po ang Marcos itong ilahang mga unona. Muna niya kagaling atong kalibutan mga kaisunan. Ganun ato mo ng resudod o kwenta. Ha? Asa yun, kwenta ko dato karon. Nga kining atong mga politiko karon nga naa ino na ito mga kaisunan na abaka sa habing ni Marcos. Ang atong kwenta ko nung asa ni sila managan kung mawa na si Marcos mga kanya. Kung doon ay Duterte ma-presidente, asa man ni sila asa man ang buhuan ni Manago ni sila. Kasi kinsay mo tanaw,
kung makakubot balik o gahom ang Duterte sa Malacañang mga kaigsuunan. Kaning maong mga tao nga kunta nila karon labi na kay giluto sila, like the Marcoses, the Remulias, o kinsa pa ng ubang mga senador o congressman, sigurado yun na. Nga mabawas na. Ganos aman ng Pilipinas, o wa mag-inugdanay. Ganos aman ng Pilipinas, o wa mag-kasuhanay. Ha? Sigurado yun ang mabawas na mga kaigsunan kung makakupot na sila gawin. Ay ko inaawa na malili sa mga senador o congressman karon na kung mahitabo na alakan si tani, kita na po ibukod doon. Unya, knowing that, na mahitabo na, posibilidad na mahitabo na kung makakubot o gahong balik ang mga Duterte. Masugot ba ka? Nga na yung mga Duterte nga makubot o gahong? Hindi, ito ka mong sugot. Maning kamot, ito ka, nga kutob sa mahimo, wala mo yung sarang ma-presidente, why Duterte nga ma-presidente? Unsa on, how? Ang muna, dagan tubag ng how. How? Sa on mo na? Eh, sigurado mo na mga kaigsunan nga. Knowing nga Duterte sa mga kaigsunan. Isugo na sila. Nalabi na kay Pirisos eh. Digong dito sa dahil. Grabe ang kasuko anak nila karon. Nga musugot ba dahil na sila? O na, makalingkod na sila sa gahong. O dili pang lutoso na yung kontra. Kunya ang kontra nga nahibaw nga lutoso sila. Musugot ba dahil po na sila nga na Duterte mga presidente? Diba? Simple. Nahibaw sila na kung presidente si Sara or any Duterte, lutoson yun sila. Nga musugot ka. Nga lutoson ka. Dizod. Mauna na mangita. Gina sila paagi on sa on. Nga why Duterte mga presidente? Taglag paagi. Ha? Paaging lautan. Paaging legal. Paaging illegal. Unang paagi. Illegal. Immoral. Pamatyong ang mga Duterte. Awad mo yung Duterte mga presidente. Pero disobra. Hindi ba na mahimo? Wala mo mantili tao, Pilipinas, kaya gawin nga kinanaon na mga kaigsuran. Ambot lang sa ubang nasod, kaya grabe man ang ilan. Pamagi dito, pinatiyanay man. Guys, good ka, legal or illegal ba? Mga, kuwan ba? Mga singan, ana, mga pumula ba? Unsaon? Unsaon nga, why Duterte, mga presidente, kanto, isunto. Pero, atong ibutan as options. As option. Option number two, kanang impeachment ni Sara, makumbikto si Sara. Kaya nga li, kung makumbikto si Sara, paingkamutan ni Marcos mga kumbikto, o siya diyang buhaton, acrobatic siya diyan, tamantaman nga makakuha siya diyan. Mga kaigsuunan, o simple majority, gikan sa two-thirds. Kaya kumbikto si Sara, di makadagan, perpetual disqualification. Muangay ng mga senador, ana. Kasi, ang mo karapil o dagan niya, mga Marcos sa Rabariay, ang mga senador. Mga senador, so maningkamot yun ang mga senador nga igno na itong punga, happy pero ni Marcos, maningkamot yun ang mga convicto yun ang Sara. Perpetual disqualification. Aron, mahilo na po sila, di, makatuhog po sila taro nga basit sila na pibok doon. Usana. Usana mga kaigsunan nga wala mo'y Sara na presidente. Perpetual disqualification, dili ka na gano'n. Pero mga Pilipino kaya dyan ko simpatiya. Uro yung Sebastian Mudagan niya. Adto niya gamitun ang simpatiya sa mga tao nga gigukod sila. Ipireso na nila akong amahan. Gikonbikto nila akong igsuon. Asa naman taan ni Paingon? Kinahanglan mo alsa ang mga Pilipino. May asinggit ng mga tao na. Nagtaw sa anak mga kamudagan si Baste. Niya, maximizing or capitalizing on sympathy. Listen. Posible mag-presidente. Niya, ikaw Marcos. Ikaw kumplas mga Duterte. Subot ka. Umahitabo na. Ikaw na po magkaigit-igit o dagan o asat at taguan eh. So, may laing option. Na why Duterte mag-presidente? Marcelo. Gubat ang Pilipinas. Iklarar Marcelo si Marcos. Muuban ang Senado. Kay iyahaman. Pero di man long term ni Marcelo. Mubor man. Aron lang to maintain order. Mga kaigsulan sa nasod. Kaya gubat ang kata. Marcelo can be declared kanang sulungon kaglaing nasod o
doon ay internal nga away kung rebellion. Mao na mahimo mga kaigsunan. Marshall, ito kariyo ro na. Ikuan lang transition government na kung sana diyan man. Stay additional years in power pro. Ipahiga yun na pong gihapon ang eleksyon. Ang lain nga legal nga pagi, legal man ang martial law, naman sa konstitusyon, the president may declare martial law. In times of kanang gisulong das laing nasod or dunay rebellion, pwede na, naman, dalawad, nanas konstitusyon. Laing legal nga pagi, usbon ang atong batagang balaod. Pinagi sa charter change, kung tawagon, by a constituent assembly. Legal po na. Naapo na sa Philippine Constitution na pwede through Constituent Assembly pwede mo initiate o changes sa atong Constitution. Kung sa may posible usbon, usbon ang form of government. Pili na voting at large. Prime Minister na. Wala mo na butaran ng presidente nga ang mga tanan butar. Ang mupili sa Prime Minister kato ng member sa Parliament. Posible na. Wala na din mo managan ng mga aktor na sikat sa masa kay mauray ginahas masa tong wapo, wapa, o maayo mulingaw ng aktor. So, ang metabo, mahatabo mga kaigsuuran na mag-chapter change, di na kadagan si Sarag Presidente, bisang pagdili sila makonvicto. Di na kadagan Presidente nationwide. Managan sila dito silang district. Mo-appeal sa parliament. Basi mo ipilion as Prime Minister. Listen na, dili na naman siguro. So, unya, in the process of changing mga kaigsunan, doon na ito o transition, o imbes nga mo end ng term sa 2028, mo transition, wasik 2023 na. At ito na maghimo o election, ubo sa bagong constitution. Possibly. Possibly magkabudagan si Marcos balik mga kaigsunan as Prime Minister. Legal nga pagi na. Pwede lima adyo, pero di mong po na sayo, pwede naman sa konstitusyon na to. Kaya pwede. So, mautili na ilang mga himuunon kung panahon ang mga kaigsunan. Matukusubang, tanaw naman ni Kinsay mauna. Mauna pagkawagtang si Marcos o mauna pagkawagtang si Sara. Kaya karong panahon na, sigurado ta nga si Sara o iyang kampo. Nagsigi po nagulikot, pangumpan niya sa mga retiradong general o gusao na nila. Na si Marcos, mawa sa Malacanang. Wa may laing pagi. People power, wa mo click. A revolutionary government. Armas. Mo sundalo, murag pulita, kintahay. Huwag na ay loyal ni Marcos, wa siguro magagubat. Ang duha ka kampo. Gawas ko na ay mga tao nga magpataliwa, pinagi people power. Aron murag mahog na sagang. Posible. Na mo na'y giluto nila ron. At kinahalan, mawa si Marcos sa Malacanang. Kung saan, di po layo sa tinuodang. I-assassinate ba? O ikukul power ba? Ikulita ba? Naaraan ang tulo. Di ba na maugligal nga paagi, taas na proseso. Huwag pagkagusag tuwing kayo mo nga siya ang i-impeach sa kaag-impeachment case. Layo po man ang tinuod. Ang sayon, kung doon ay mga sundao, mga armatin tao, sa organisasyon sa militar, magkahiusa ilang huna-huna. Atong usbunin itong gobyerno, luwaso na ito ng Pilipinas, atong i-take over. Maunay na kung tanawunon mga egsoon. Pag-asa tapadong nining ato ang nasod, atong iyan po mga kaigsoonan. After all, nining tanan nga may tabo, kita gihapoy mga pintuhan, umahal ang mga paaliton, magalisod ang mga Pilipinon, ang mga kaigsoonan. No election in 2028. Maunay tanaw na po sa uban. Adi man po maot ng charter change. Kaya nga no, pila na ka-presidente ang nilabay kanunay man ang mo-attempt kung usbo ng konstitusyon. Ang Ramos, bisan gani, panahong digong, gusto siya o federal form of government, so usbo nga po ng konstitusyon. So, gutaghag, gusto. Halos kada administrasyon na i-attempt to change the constitution sa una pa. So karon dili pod layo sa tinuod kon mo attempt si Marcos og change sa constitution, which sa tanaw sa uban dakong posibilidad nga makabot kay iya ang kongreso, iya ang senado, i-convert na constituent assembly, voting as one, dili voting separate legal.
kay buting aswan. Adi pag nahimo o buting separately, dili na lang sila himo ang constituent assembly o mag-izahay gihapon. Mawit na nang itawag o constituent assembly kay tibuok sila. Dili na lang mabuting separately. Inoon, questionable po na. Pwede po na kung saan ako sa ipasabot na sa Supreme Court. Buting separately ba or buting aswan? Para na ko, buting aswan ang mga kaigsuran dili separately. Otherwise, dili na lang sila i-constitute as an assembly. Nanay ko sa dito mag-assembly o mag-izahay di gihapon di mag-izahay na lang daan ang tugkaroon. Kaya kay gi-assemble, di usara sila ka ba di? Di nga naglupig ang senador, mag-contest ba di ay? Mag-contest ba di na kasi daghan? Huwag na muna nang hindi ang apelido di ha, as senators, as congressmen. You now become a murag delegado sa kunkun, automatic. Ha? So ang bayon sa Senado, Kongreso, mura dili na mo epekto niya na. Kana, na School of Thought sa mga Hegel. Pwede po, i-question sa Supreme Court. Kung sa mga ipotin separately or voting as one. Pero logic would tell us, kana, kay gitapo, usara yun. Gitapo, pero mag-izahay, di ginapo, di mura ragwa, gitapo. Mawag na mga kaigsunan, ang mga puntong posibleng manggawas in the future. Meaning na katriling na to, nga kahimtang karoon. Wala tayo oras, mabalik na kumalina yung kutuwa ka pinamdok.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
8: para sa Seth Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Kashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
15: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
16: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: ADYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala ko mas tagmayang adlong Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 28, 2026. Lagi suwatan po na sa mga tabaghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Danny. Bonus stand by Danny alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot na panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Uspong standby, alas sa suwatan po atong paghahatag ang pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

pwede. Mas, di paligoon kung akong pagduo. Kauban ni Sam. Ug sa mga bata. Matagsimba ako ang organista sa simbahan. Ako pod ang trainer sa mga choir. Kauban ang akong pamilya. Gialagara na mo ang labaw makagagahom ate sa among musika. Ang talintong yung gihatag ka na mo. May akong gigamit na makaservisyo balik kaniya. Magsalamat na lang sa pagkakaroon. Makaingon ko. Di pa silo na ang akong mga sayop na nahimo. Nagmalambo o nagmalipayon kami sa mga panag-uban ni Sam. Napamatudaan ko ate na ang panalangin sa labaw makagagahom limitless, unconditional, o labaw sa tanan, puno sa kapasayloan. Mao kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtagad niya akong suwatampo. Sincerely yours, Danny.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, wala pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine din ako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Coin Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Magdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy? Palitin ko Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko Doy B o Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat kani mo, Donnie. Sa'yo mo papadang ating maswatama ni atong tulungan nun sa sensor li Ate Arlene. Kanya-kanya kitang relasyon nga to sa kahitasan. O siya rao sa bang nasayod kung on sa atong mga sayop na desisyon. Apan at least karon malipayan ka, Donnie. Apan syempre, atong nas medical mission. October 6, diya sa Poblasyon 8, COVID Court, Barangay Poblasyon 8, Mid-Sayap, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sa May City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon atong mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daw og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Ate RJ, gina to siya mausgahan. Gusto man siyang moservisyo, apang diligadiyahang calling ate. At least, karon ibalik yapon siya sa pagservisyo pinaagi sa iyang musika, Ate R. Okay, ragihapon ka ayo from Nelson of Faraon, Hagna, Bohol. Ate R, naasad ko'y kasin nga maugihapon ang sitwasyon. After exposure, wala siya makabalik. Gusto ginunta niya nga musod pagkapari apan doon nagitimtasyon ate. Pero at least, saya makabash siyara ang wa na ka tuloy Ate R. Masalamaton gihapon kita nga daghan ang misulod pagkapari. Ingon, anak manggiyod ate, taas asa comment. Kung dili para imo, dili gid para sa imo. From Emmy of Duldul Dumanhog, Cebu. Ate R, kanila ako masulti. Kung unsa, kadaghan ang timtasyon sa gawas. Muna na usab sulod sa simbahan. Doon na usay mga timtasyon para kanila. Apantaw rabang kita, Ate R, nga makasabot sa ilang sitwasyon. Dina of San Carlos City, Negros Occidental. Ate R, may gani kay nag-grant ang pag-resign. Pagkamadri sa iyang asawa nga si Kathy. Kay sagad Ate R, dili gina madali-dali. Subo lang pala dungon nga ibawian pa din siya sa iyang hinumang kinabuhi. From Jew of Paliton, San Juan, Siquijor. Ang ako lay kasulti sa Lord Sender Ate R. I-pray niya sa labaw makagagahong. Naubanan siya sa tanan niyang mga gimbuhaton. Kaingon ana magid na Ate R. Once, mugawas ka sa imong obligasyon o talikdan ang simbahan, doon na po yung mga consequences ate. Ang ako lang nasabtan ni ana from Rolly of Upper Binlud, Argao, Cebu. Mga text messages sa pankulang naman ang atong oras. Atong i-greet ang atong mga entry alas atong Nas Melian Bonanza Visayas area. Hi to Maria Amor Acedo of Puro Utsu, Libertad Heights, Baclayon, Bohol. Coradi C. Oro of Alies, Bayawan City. Mary Gisa Discalyar of Cabauan District, Tagbilaran City. Ravi Jace Dagangon of Cabauan District, Tagbilaran City. Marites Alonso of Tayod, Consolacion, Cebu. Rolando Mercado of Barangay Macapso, Vallehermoso, Negros Oriental. Armando Villarosa of Kalangag, Bakong, Negros Oriental. Lorna M. Navarro of Panglao, Bohol. And Teresita Ramos of Butong, Lumbangan, Mabinay, Negros Oriental. Hi to Carmen P. Garcia of Casbo, Gindulman, Bohol. Roberto D. Manalo Sr. of Canupaw, Hagna, Bohol. Lucia Mendoza Reyes of Porok, Everlasting B. Malaiba, Canlaon City. Antonio Villanueva of Kalasgaan, Baye City, Negros. Rosario de la Cruz of Tejero, Hagna, Bohol. Mario Santos of Siquijor, Siquijor. Rodilio Pakinlinan of Barilia, Cebu. Norma Cordova of Canlaon City, Negros. Esther Flores of San Antonio, Cebula, Negros Oriental. Marisa Gonzalez of Kangabo, La Libertad, Negros. Danilo Castillo of La Libertad, Negros Oriental. Rosario E. Fernandez of Tinaugan, Nabindoy, Negros. Alma Torres of Badian, Cebu. Jocelyn Morales of Mabinay, Negros Oriental. Bernarda Salcedo of New Lourdes, Cortes, Bohol. Gloria Magsino of Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros. Ricardo Manzano of Subal, Pasol, Cebu. And Victoriano Salonga of Santo Niño Compound, Pangaliban Street, Cebu City. Daghan pa mga entry, pakicheck na lang sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato na to yuko ng atong tambiyulo kinsa kahaang suwerteng mananaog sa itong 25,000 pesos. Ayan, congratulations! Usa ka Mega Man Gold Coffee Mix user and UAID Capsule user. Congratulations, taga Pilayre Street, Buol, Tagbilaran City, Bohol. With product code number MCOF26-37425GL og UA26-174045YA. Congratulations, Esteven M. Doloroso. O Pilayre Street, Buol, Tagbilaran City, Bohol. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Usbon ko
Stephen M. Deloroso of Papilay Retreat, Bohol, Tagbilaran City, Bohol. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Osmond ko Catherine P. Rafales of the Dios Compound, Upper Ilang, Davao City. Ikaw ang itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

Salamat Dani sa imong gipadangat nga suwatan po ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kanya-kanya man ang atong calling. Gusto ni mo nga musod pagkapari. Apan dunay mga kakulian. Mamay mong sayop ay mong desisyon sa dihang mibiya ka o mitalikod sa imuhang gustong bokasyon. Apan, mas may na lang as early imong na-discover nga posible nga di mo mahatag imong full nga servisyo kung nadayon man. Alang ka na ako. Doon ay mga panghitabo nga kinahanglang mahitabo. Tungod kay dili ka na para imo. Ang nahitabo kang Cathy, kung unsa man ang nagpaluyo ni ini, usa lang importante. Nagpabilin ang imong magka mapahiubsanon ngadto sa kahitasan. Nga gi-submit gihapon ni imong kaugalingon. Yes. Nasayop man, kumatawag ta nga sayop ang pagtuman sa ingibati sa usag-usa. Apan importante. Nangayo ka sa imong kapasayloan. Padayon sa imong paningkamot. Padayon sa imong pagserbisyo. And maghinaot ko. Nga sa tanang higayon. Dili ka mo buhi sa imong pagsalig o pagtuong nga to kaniya. Thank you very much sa imong papadangat, imong suwatan po ni atong tulumanon sa sensory at your Leon. O sa gihapon kung gamo doon ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa tuntulumanon sa Ensorly Ate Arlene. Pamasin na yung suwatan pong atong sunod nga paghatag at pagtagad. Stand by karon taot-taot alang sa Ato Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. O mo sunod gilayon ang Malong the Great. Kini sa Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, dako gina ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ka-observe sa nagamit na ko sa Nance product. Mariyerehe na sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Lean Iron for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa 2 Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Wilmer Carulio Sr., 40 years old, taga-Atabay, Ayungo, Negros Oriental. May padangat ko ni akong experience sa produktong NANS. Usa ko kakanhing driver sa biyaheng door-to-door. Mm-hmm. Luzon, Visayas, and Mindanao. Akong i-deliver at ATR tungod sa pandemya, wala na ko kabalik sa kontrabaho sa Manila. Usa na lang ko karon ka nanguling. Pagkakaroon natin problema, kaayon na ko kain at pila nagtigbas ng akong tiil. Naputulang ugat pito og ang tahi. Mga binhod og nilog akong tiil. Ako na lang giputos og gibaatan at ihuman ako og haplas sa NANS liniment oil. Og akong lawas kapoy nakaayo kaya wala pod ko'y tarong natulog. Magpulaw manggod ko watang sa akong gidauban ng mga kahoy sa uling. Magsigi na lang kog kiang-kiang sa akong tiil. Salamat ka mo'y nakatabang ang inyong mga produkto nga NANS at ATR. Magsige po kong inom sa corn coffee. Panintun dayon ko og makainom ka sa corn coffee. Mawala taon na akong kakapoy kawalay tulog. Maokay niya akong kasinatian sa iyong produkto. Kaloy sa Dios, nakatabang giyot sa kong tiil ang NANS liniment oil og corn coffee. Daghang salamat sa iyong produkto at ATR. From Wilmer Carulio Sr. of Ayungo, Negros Oriental. Grabe ihang natigbasan, Dok.
2: Yes, Atarlene, no. Ang importante ng mga kanans, no, is dili apektado yung mga dagko na mga ugat, mga kanans, or mga peripheral arteries, mga kanans. Kaya kung yung mga dagko bitaw mga ugat, mga kanans, ang maapektaran mga kanans, mas delikado siya kay tungod dili na siya makasupply sa ato ang mga ubang party sa ato ang lawas. Halimbawa, sa ato ang mga kulamoy, sa ato ang mga tiil. So, kay tungod dili na siya masupplyan og enough na dugo mga kanans, there's a possibility na pwede kini siya maginahinay kakuyos-kakuyos ang ato ang tiil mga kanans. And then, base sa imuhang text mga kanans, usually dili siya dako na ugat. Kay kung dako na siya na ugat mga kanans, dili na siya madala lang sa kantaw, igo lang bugkus-bugkusan. Usually is a medical action ang kinahanglan anak mga kanans. Pero nadala raman siya mga kanans sa imuhang pagbugkos, meaning to say mga gagmay lamang siya na mga ugat mga kanans. Ang atong angay pagkabuhaton na mga kanans, of course, muhatag kita pang pa-improve sa mga ligaments, sa ato ang mga nerves o sa ato ang mga kaugatan. Kay kanang mga gagmay ng mga ugat mga kanans, once na masamad na siya, kumbaga maputol siya mga kanans, mubuhat raman po na siya mga kanans, no, o mga bagong ugat para mo supply na sad sa ato ang mga selula. So, mula na siya for the past few days, few weeks, or few months mga kanans, na lang kayo mabantayan ng mga medyo na yung mga discomfort. Pero after mga few months mga kanans, magayinahinay naman po kini siya, mubalik o kaayo mga kanans. Ang importante, dili lang maapektaran yung mga dagkong ugat sa ato ang tiil mga kanans. Yes, NANS liniment oil, makatabang siya para ma-improve yung blood circulation. Second, NANS Serba capsule, 1 capsule, 3 times a day nimo siya sa pag-inom para mas dali makarecover ang ato ang mga kaugatan sa ato ang panglawas. Katong mga pagbanod-banod nimo na nabatsyagan sa imuang tiil kay tungod to siya sa naay paghina or ginagmay ang supply sa dugo tong sa tiil na apektado mga kanans. So yung pagpamassage, aplasan og NANS liniment oil, yung pag-inom sa NANS Serba capsule, makatabang kini siya para mas ma-improve yung blood circulation. Pangatlo mga kanans, no, isa sa akong nakita po na problema sa imong mga kanans, noon, kinisya is tungod po dala sa imuhang panginhanglanon sa matag-adlaw na kinahanglan mo trabaho o gabi-i. So meaning to say, magsigi ka o kapulaw matag-gabi-i, yung stress hormones sa imuhang panglawas, nagataas. Kay tungod nagataas yung stress hormones sa imuhang panglawas, og dili gyud makalikayan pagkaugma or pagkasunod ng mga adlaw mga kanans, makita yun nimo na medyo muluyag yun ang ato ang panglawas, labi na kung wala kay ginainom ng mga vitamins or ng mga mineralis para idugang sa mga nawala sa imuhang panglawas. Kay tungod ang imong trabaho is sa gabi, kinahanglan ka magpulaw kay para naakay ma-provide sa imuhang family mga kanans, ginarekomenda ko na mag-supplemental ka. kinahanglan na akay imnon para isupport sa imuhang panglawas para dili pud magbar down, dili pud magluya ang imuhang resistensya mga kanans. Kalisod na kung magluya ang imong resistensya, there is a possibility na pwede pud ka magkasakit mga kanans. So nga akong ginarekomenda sa imo ha, sabayan ni mo inom og UID herba capsule. Pwede sabayan ni mo sa UID 1 capsule 2 times a day and then Megaman herba capsule. Ang Megaman bisan panalagsa lang sa mga kanans, isa ka kapsula or every other day mga kanans, kay ginaa sabayan man nimo siya og Nans herba capsule og UID herba capsule mga kanans. And then of course, Nans corn coffee mga kanans kay para mas limpyo ang ato ang colon. Then increase water intake, inom kita og daghan og tubig mga kanans kay once magud magsigitag ka pulaw na pulaw, yung water level sa ato ang lawas nagabagsak mga kanans. So as much as possible, 10 glasses of water ang ato ang pag-aimnon matag adlaw mga kanans.
0: Ate Arlene, ako diay si Raquel Pasco Tilin taga Surigao City. Usa ko sa tigpaminawan sa imong programang sa Answer li Ate Arlene, og ganahan po mamati sa health education program ni Dr. Jan. Base sa ako kasinatian o sa tuod ko ka market vendor diri sa Surigao City, lisod gyud ning maningkamot ta unya, mabisi na sa mga trabaho, malimot ta usahay sa pagkaon, mao na magsige naghapdos akong kutukuto og mura na ko og pirming kasukaon. Ate R, pirmi na nako ning masinati, pirmi ko magsukasukaon niya as lumpod akong paminaw ang akong dugab unya, bisan og kabawason nako dili gyapon mo gawas. Kay lagi daghan trabaho, malimtan ko na lang pod. May mga time na wa na gid ako makaya 1 month gid ko nga adunay gibati Ate R. Nagsige na lamang kog suka, muhungit ko bisag duha ka kutsara isuka nang nako. Unya ko magbawas ko gamay ra ka isang atanan ug kumangihi ko gamay ra gihapon kaayo. Mao nga naara gid intawon ko sa higdaanan, ingon ko sa kong kaugalingon mura man ko og gilaygay, mukaon isuka. Kung mag CR gamay ra mo gawas ug mangihi halos walay mo gawas. Naluoy ko sa akong pamilya, kay niwang na kaayo ko Ate R. Nakita na ang bukog sa papangig. Ila kong ipa-check up, acute ulcer o acute kidney na di ay akong balatian. Apan, wala agad mi na pa-hospital tungod lagi aning pandemya. Maunang sa balay ragid ko, unya, dili na gani ko katulog tungod sa akong gibati. Mamati na lang ko Christian song Ate para makatulog. Unya, may time nga manawag na ko sa akong maginikanan sa Iligan kay Minyo naman good ko, unya, taga Surigao akong pares. Gisubay na ako sa ila ako ang gibati o niya akong papa di ay may sakit mampod ng kidney. Stage 3 na. Nag-maintain siya og Nans corn coffee. Og Nans herbal capsule. Mong iya kong gitambagan nga i-maintain daw na ako ang Nans herbal capsule og Nans corn coffee og UAID. Basta kay Ate Arlene, gi-maintain yun ako ang iyang giingon. Usa lang kasimana. Nakaingon gid kong giluwas ko sa Nans Ate R. Kay makakauna ko nga dili na isuka, makabawas na ko og daghan. Makaihi na sag ko Ate R og daghan. Unya makatulog na ko og tarong kay nang lawom na gud ang ako mga mata kay dili lagi makatulog. Nagpasalamat gid kog dako sa labaw makagagahom nga iya ko gitagaon og dugang kinabuhi. Og giyahan ko nga makagamit sa inyong produkto. Ate Arlene, mitambok na ko. Salamat sa produkto sa Nans. Hangtod karon gi-maintain gyapon ako og apil na akong bana, migamit na kay daghan po siya gipamati sa iyang lawas. Iya mang nasaksihan ang ako ang sitwasyon nga naulian sa Nans. Salamat kang Dok Jan Paul De Asi sa iyang health educations program. Ayan, well Dok. Ubay-ubay ang iyahang gibati. Imagine, Dok. Mukaon siya ira isuka. Unya, kung mag-CR, huwag mo gawas. Kung mangiwag mo gawas, natural.
2: Yes, Ate Arlene, no? Ubay-ubay po ang nasinatian ni Ma'am Raquel sa iyang pamilya. Huwag dili po nato maikalimod mga kanans. Sa experience ni Ma'am Raquel, daghan po ang nakasinati po inani. Diba, sa sobrang busy, sa sobrang lisod karon sa panahon.
0: Makalimot ka tungod sa kabisi, makalimot kag kaon.
2: Yes.
0: Unya, dako na dito og damage sa itong panglawas kong kanang makalimot kag saktong tingkaon gyud.
2: Yes, Ate Arlene, sama sa nitabo ni si Ma'am Raquel sa gapaning kamot, sa gapaning yawat sa mga kanans, no? Yung lawas niya maunahin noon ang ni bar down siya.
0: Munay sagad sa mga vendor, Dok.
2: Yes.
0: Malingaw di makalimot sa lagkaon.
2: So muna mga kanans, no, yung pagkaon nato mga kanans is isa sa mga pinaka importante or tagaan natong priority sa ato ang panglawas. Muna ginaingon, health is wealth siya mga kanans. Unsaon man nato yung daghan natong kwarta, kung kita nagkasakit na pud kita mga kanans. So ang iyang findings sa iyang mga kanans, nagkaroon siya ng acute ulcer and then nagkaroon pud siya ng acute kidney problem. If we see acute mga kanans, kumbaga biglaan ba? Biglaan na ni bar down ang iyang gastric or nagkaroon siya ng ulcer and then biglaan po ni bar down po or nagluya ang iyahang kidney mga kanans. Kaya naamatay ginatawag ng mga chronic ulcer o naapot na yung mga chronic kidney problem. If we say chronic, dugay na siya. Dugay na na problema sa iyang kidney pero napasagdan na pasagdan. Kumbaga more than 6 months na siya mga kanans. Ang iyaha acute, so meaning to say mga pila pa lang kabulan nagkaroon siya ng problema sa iyahang gastric o sa iyahang kidney. So meaning to say kay acute pa man siya mga kanans, pwede pa nato ni siya maagapan. Kumbaga dili pa man siya lala ba. So ang iya lang ani is kinahanglan nato na insaktong management, insaktong disiplina sa kaugalingon, and then of course ang mga pagkaon o mga supplemental o mga tambal na makatabang sa iya para mas ma-improve ang iyahang panglawas. So sama kay Ma'am Raquel, nakatawag siya sa iyahang father, mauto siya na tagaan siya advice na itry ni mo ang pag-inom sa non-herbal capsule o U-Eat herbal capsule o kinigis, tistingan niya yun ang pag-inom. O after mga few days, few weeks mga kanan, si Ma'am Raquel makapamatuod yun na nibalik o kaayo ang iyahang panglawas. Kaya ang non-herbal capsule o ang U-Eat herbal capsule mga kanans, ang first priority niya is i-cleanse ang atuang lawas. I-improve yung blood circulation, limpyuhan ang atuang dugo o ipagawas ang mga hugaw sa atuang lawas kay para mubalik ang kapagsik sa atuang panglawas. So moto siya, pag inom niya sa non-herbal capsule o U-Eat, siya mismo nibalik o kaayo ang iyang gana sa kaon, even ang iyang katulog, pati po ang iyang pagbawas mga kanans, nibalik o kaayo mga kanans. Non-herbal capsule, sa naay problema sa naay natawag nato na mga acute ulcer, pinarekomenda ko ang non-herbal capsule Imnon 1 capsule 3 times a day, sabay ang U-Eat herbal capsule 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanan sulod sa 15 kaadlaw kung acute gastritis. So sulod sa 15 kaadlaw, paingon na siya sa 30 days mga kanans. And then mas nindot pod og sabayan og Nan's Corn Coffee. Labi na matagbuntag mga kanans. Kaya kinang Nan's Corn Coffee, siya ang mulimpyo sa hugaw sa atuang colon mga kanans. Kaya sometimes ang acid sa atuang gastric mga kanans is nanggikan siya sa mga hugaw, sa mga kolesterol, mga nagferment na mga pagkaon sulod sa atuang colon na wala siya nakagawas. So muna talagsa, makabantay mo na dali lang kamubuturan, dali lang kamuludon sa inyong pagkaon, dali lang mawala ang inyong gana sa kaon, and then naay mga hanginangin ang inyong tiyan. So by taking Nan's Corn Coffee mga kanans, makatabang kinin siya para i-cleanse, para ipagawas mga kanans. And then of course sa mga acute gastritis, iwas muna sa mga soft drinks, mga ilimnon na naay mga caffeine content. Then of course increase water intake, iwas pod sa mga pagkaon, sa mga fatty foods, dairy products, mga processed foods kung pwede likayan. And then importante na mukaon ka mo ug on time. So ayaw i-skip or ayaw limti ang inyuhang panahon sa tingkaon mga kanans. Kung inana na oras, dapat inana gid ka mo oras na mukaon kay para dali makarecover ug dali maayuan ang problema sa inyong ulcer. And then sa naay mga acute kidney problem mga kanans, continue ang pag-inom sa non-herbal capsule o U-Eat herbal capsule, paingon na siya sa 30 days mga kanans kay para matagaan yun nato panahon na ma-repair ang mga na-damage sa imuhang kidney mga kanans.
0: Ate Arlene, ako di ay si Jocelyn Del Rosario, taga Cagayan de Oro City. Dako kay kong pasalamat sa inyong produktong Nan's Herbal. Tulo ka bulan ako nagagamit sa Nan's Herbal Capsule, Nan's Corn Coffee ug Nan's Liniment Oil. Ako yung namatikdan nga maayo ang epekto sa akong kalawasan. So kad nga migamit ko ni ini, ni active ang ako ang panglawas ati, ni maintain pug ko nini og karon ni ubos na akong blood pressure, nawala akong sakit nga sigig kabuhion. Daghang salamat sa Nan's product. God bless us all.
2: Yes, Ate Arlene, isa sa mga daghan nagka-problema sa ilang panglawas ang inatawag nato na hypertension. So kay Ma'am Jocelyn, naa si problema before sa iyahang blood pressure mga kanans. sa pag-inom niya sa non-serba capsule o giyu iderba capsule mga kanans, siya mismo nakapamatuod ang iyang hypertension or yung pagtaas sa pressure sa iyang dugo mga kanans after taking sa non-serba capsule o giyu id, nakita iya mismo na nibalik og normal or nibaba ang iyahang blood pressure mga kanans. Yes, dako kaayo ikatabang ang non-serba capsule o giyu iderba capsule para sa mga pasyente na naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa ilahang alta presyon or taas ang ilahang blood pressure, sa mga pasyente na naay problema sa ilahang cholesterol o sa ilahang sugar. Kaya ang non-serba capsule, mutabang kinisiya para ma-improve ang atoang fats metabolism para malusaw ang mga excess ng mga cholesterol sama sa mga kinatawag nato na bad cholesterol o ang triglycerides. Maokini na mga kolesterol ang makapagahi, makapataas sa pressure sa ato ang dugo mga kanans. By taking non-serba capsule, mutabang siya para mas dali siya ma-metabolize, mahili siya, and then antun mo balik siya into normal mga kanans. U-Iderba capsule, mutabang siya para i-enhance ang ato ang kidney. Mutabang siya kay para mas dali maipagawas ang mga sobra na mga blood volume sa ato ang lawas. Unsa ba niyo yung mga sobra na mga blood volume? Sama sa mga cholesterol, sa uric acid, even yung water kung nasubraan kita inom mga kanans, and then yung sugar pag nasubraan kita. Yung kidney nato, siya ang magpagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Sa pag-inom nato sa U-Iderba capsule, mas mutaas ang capacity, mas mutaas ang resistensya sa ato ang kidney aron mas dali niya malimpyuan ang mga hugaw sa ato ang dugo, and then mas dali makarecover, mas dali ma-regulate ang ato ang blood pressure kay tungod mas kontrolado yung blood volume mga kanans. So when the time na normal yung blood volume na ito mga kanans, ang ato ang blood pressure, mubalik kinisiya into normal. So sama sa nitabo kay Ma'am Jocelyn mga kanans. After taking niya sa non-serba capsule o U-Iderba capsule, nibalik og normal ang iyahang blood pressure mga kanans. Imnon ang non-serba capsule, kung first time mo, na naay problema sa kasing-kasing o naay problema sa imuhang cholesterol pati sa imong blood pressure, ginarekomenda ko ay yung NANS sa pag-inom 1 capsule 3 times a day good for 30 days sabay sa UAID 1 capsule 3 times a day ang pag-inom human kaon sulod sa 30 days mga kanans. After 30 days mga kanans, pag nindot na, maayo na yung blood pressure ni mo mga kanans, for health support, pwede na lamang ikaw mo inom og NANS 1 capsule 2 times a day, then UAID 1 capsule once a day for health support mga kanans.
0: At earlier ako di ay si Angeli Galuran of San Vicente 1, Bislig City. 23 anyos pa ko ate, pero ang akong problema, sa akong kabatanon, daghan ako gipamati. Magabi, dili ko makatulog og tarong. Hangtod lang makadlawn, di pa ko makatulog at ER. Salamat nakadungog ko sa iyong produkto. Mitry gid ko og NANS Corn Coffee og NANS Herbal Capsule. Salamat sa iyong produkto at ER. Napansin yun ako nga medyo ni arang-arang. Unya, mubati na akong katulogon. Salamat kaayo nga dako kinikatabang nga nihika nako.
2: Okay kay Ma'am Angeline, 23 years old, naka-experience na siya sa ginatawag nato na insomnia.
0: Kanang idara lami pa kay na iligid sa banig dok.
2: Yes, Ate Arlene.
0: Pero dugay mo bangon.
2: Pero sa ihang kaso, dugay siya makatulog sa gabi. Talagsa maabtanan siya kadlawon, dili pagyapon siya makatulog mga kanans. Yes, naiilan sa mga batanon mga kanans naka-experience og insomnia, labi na kung naay mga problema sa iyahang panglawas or acidic ang iyahang dugo mga kanans. So labi na pod kung kusog pod siya mo inom og mga ilimno na naay mga caffeine content like mga soft drinks, coffee, mga tsokolate or mga pagkaon na naay mga caffeine content. And then of course, yung sobra-sobra pod sa mga pagkaon na mga sugar content mga kanans. Pag masobran kita sa mga sugar content sa atong panglawas, makaresulta gihapon siya og insomnia mga kanans. So moto no, gitry niya ang pag-inom sa ato ang NANS Corn Coffee. Ang NANS Corn Coffee mga kanans, mutabang siya sa paglimpyo sa ato ang digestive system. So kay Ma'am Angeline, ang problema sa iyang panglawas, maoki ni yung hugaw ang iyang digestive system. Mao ang makahatag og acid sa iyang dugo. Muna sa gabi, kay tungod acidic ang iyang colon, yung digestive system maabsorb yung acid sa ato ang dugo. Once na maabsorb kini siya mga kanans, makakos siya o maka-irritate sa ato ang brain cell. Once na ma-irritate ang ato ang brain cell, diri na nato mabantayan na kung sa gabi makatulog kita pero gamay lang na saba, gamay lang na liyok, makamata dayon kita and then magliso na dayon kita katulog. Hantod, magtukar na yung itawag nato na insomnia mga kanans or maglisod sa katulog mga kanans. So mo ito no kay Mama Angeline, pag-take niya sa nans or coffee, nalimpiyuan ang iyahang colon. Yung mga cholesterol, yung mga uric acid, yung mga pagkaon na wala na digest or yung mga hugaw na nigahi sa sulod sa iyahang colon. Nalusaw kinisiya, napahumo kinisiya, and then naipagawas niya pinaagi sa iyahang pagbawas. At the same time, nakita niya yung maayong epekto sa iyang panglawas, mas na-improve ang iyahang katulog. Nans Corn Coffee mga kanans, dako kaayo ikahatag kini kanato mga kanans para ma-improve ang atong panglawas, para muligon atong digestive system ug aron makalikay kita sa mga sakit mga kanans. Nans Corn Coffee.
0: Ate Arlene, ako si Anna Pibti, Daniesa, Umagling, Malitbog, Bukidnon. Ngamon kasi natian sa iyong produkto, maanindot kaayo. Ang akong bana, nagsigig sakit iyang tiil. Miinom siya U-Aid Herbal Capsule, ug miarang-arang hangtod nga nawala. Katungwa pa siya nakainom, daily gid siya kalakaw tungod sa kasakit sa iyang tiil o sa hypod kaning kahubog at ER. Uric acid ni Doc. Laglagan is misis. Og dayon ako sab sigig hapdos akong kuto-kuto. Pag inom na ako non-herbal capsule, nawala gid ang pagpanghapdos akong kuto-kuto. Teko ko pasalamat sa iyong mga produkto Ate Anna Pibti of Umagling Malitbog Bukidnon.
2: Okay, daghang salamat no kay Ma'am Anna sa ilahang pag-text o pag-share sa ilang sinatian sa paggamit sa ato ang produkto sama sa non-herbal capsule ug U-Aid Herbal Capsule. Of course sa iyang bana mga kanans no, siya mismo ni ingon na sigig sakit-sakit ang tiil sa iyang bana. And then gipainom niya ug U-Aid Herbal Capsule. Yes, dako kay katabang ang U-Aid Herbal Capsule kung ikaw na ay problema sa ginatawag nato na mga rheumatoid bone diseases or nagkaroon ng mga arthritis, mga rheumatism or nagkaroon ng mga pagtaas sa ato ang uric acid. Labi na kung ato ang lifestyle is dili nagauyon sa ato ang panglawas. Yung kusog na mo inom mga kanans, yes, there is a possibility na mutaas ang ato ang uric acid level ani mga kanans. And then makapaluya siya sa water or yung liquid volume sa ato ang lawas. Kaya kabilo na kita, yung kusog na mo inom mga kanans, makakos kinisiya o diuretics, sige kitag ihi na ihi mga kanans. So yung liquid or yung fluid sa ato ang body system mga kanans, nagabagsak siya, nagabagsak. So meaning to say, yung quality sa ato ang synovial fluid na naa sa ato ang mga kasukasuan, muhina siya. So once na muhina yung synovial fluid sa atong mga kasukasuan mga kanans, unsa ba na yung synovial fluid? Para dali maintindihan mga kanans, ang synovial fluid murag grasa siya sa ato ang mga kasukasuan para dili manakit mga kanans, kay para fluent ang iyahang movement mga kanans. So kung walay grasa, walay uwil ang atong mga kasukasuan mga kanans, mubangga kini siya, di na dali magsugod yung inflammation, then ginatawag na yun nato kini siya arthritis mga kanans. Kung taas ang uric acid, pwede siya matawag na gouty arthritis mga kanans. Sa pag-inom sa U-Aid Herbal Capsule, mutabang siya para mawala yung inflammation sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint. Mutabang kun siya para mabungkag sa mga uric acid sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint mga kanans. O ipagawas kini siya, pinaagi sa atong pag-ihi. Ang pag-inom sa U-Aid Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanans. And then para sa mga arthritis mga kanans, kinarekomenda ko ang pag-inom sa water 8 glasses per day mga kanans. And then of course non-herbal capsule para mas mahimong epektibo makuha nato yung full potency sa U-Aid Herbal Capsule. Non-herbal capsules sabayan sa pag-inom 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. After 15 days pag okay na, nindot na, mubalik na o kaayo imong panglawas, pwede na lamang mag-inom sa non-herbal capsule 1 capsule 2 times a day, U-Aid 1 capsule once a day for health support mga kanans. So and then of course sa mga pagkaon, iwas kita sa mga pagkaon na taas og uric acid sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagoong og mga parat. Then iwas kita sa permaminti magutman mga kanans. Once sige kita kagutman, yung uric acid level sa atong lawas mga kanans is mutaas yung mga kanans. So bawal magutman ang naay mga arthritis or naay mga problema sa uric acid mga kanans.
0: Bueno, naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kong imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, itawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga ka-NANS. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: ba
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga ka-NANS, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga ka-NANS. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga ka-NANS, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka mag sakit, usa sa mga solusyon mga ka-NANS kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga ka-NANS. Pwede imnon 2 capsule every day mga ka-NANS.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gina siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga ka-NANS,
0: ang
1: makainom kita og coffee every morning. Pero ang utana, ang coffee ba nimo anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee mga ka-NANS, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga ka-NANS.
0: Okay.
1: So, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga ka-NANS, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga ka-NANS.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga ka-NANS, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UHID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UHID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UHID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
7: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
8: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Giselle!

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What a ko!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pa sa din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Ikan aku mustak mayong pagpuminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Nasang kurimaw. Welcome to sub Diris programang Balong Daguwait. Ayan, mga naotang anamos kagadasig. Kakondisyon sa panlawas karong adlaong Lunes, September 28, 2020.

Okay, dito tumigil lang sa mga tubag. Tubag nung gabrihan ang zipper sa purong sa baba eh. Okay, manguhi si Pipin eh. Karon na-extend ang termino. Malipayo ng mga kagaw, istikagawan sa barangay. At ang yun nilang kining kaning mga bukid nga masunis siya. Kaning mga bukid nga barangay sa Ayongon like Karulaan. Og mabato ipabuyag nato nga nang mga buyagong palahubog ang magkabusit o niya ato buyagon to mga danghag sige pamutol o kahoy ali lugar raman eh. Aga long hilly jude sweet sweet Pinoy magvideo kaya usa ka balay ang atbang po di palupig magtukod balay at ba ang pikas haro-harong ingnon po busy ang atbang talong saging ang pikas balay halad balay halad busy-busy po kunuhay. Oo, sa mga hello lang akong tubag anang imuhang tigmo si Pernal. O gikan kunukan Inday sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og di panyod akong tubaglong anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak kay switch na lang.

0: Oh, gikan daw kang may-may sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon balong tubag ang tigmo kay Bon E na aslubak. Oh, wanay purong ikatol kayo ni Duboy. Oh, sa katawang pagid lubot pagid ni Duboy. Lang tubag kay Biplof, Gabrihan, Giloto, Gisagulan, Lugitlog, Ipamahaw, nabusog dili, mag send ang purol, mamasira tali. One ay purol, sini Duboy, Gapon. Oh, may agulan na ni Duboy. Ay lamay. Nag-iham, mag-iraw, wala may mahuraw. Gipalitan na mong ilim noon, ay hurot may. Lang tubag, imuntig mo, kay nag-paris na ma. Nanga presya. Ano tubag sa muntik mo nanga preso na mga Duterte na lang. Wala pa si ni Duboy. Ni Duboy. Og balong tubag imuntik mo kay Impilia. O sa baboy. Lami na. O gato na sa puli ang paritigbas ng likod. Datab-tab lagi ng likod mo. Dagan pagtanaw ni siya kay Gamantika. Masya nga. Ah, bahalang tap-tap kay dama pong impilya sa asawa mo. Ang tubag na ko, emong tigmo kay Orol ni Pacman, ni Duboy ng Buanoy. Yan. Okay. Ang tubag si emong tigmo, nagkaon og ampaw. O sa karkar. Alam niya, ampaw sa karkar. Dayon tubag kay Center Gate Dump. O Jimboy sa Tapon, Asturias, Cebu. Kumusta mga taga Asturias, Cebu? Dayon tubaglong kay Carmina Dagoy, Sagbang, Valencia Negros Oriental. Mao ba Carmina? Idiwaw. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang kore may galas buhol. Kinis balong ang yadto kang Dr. Henry kay high blood daw siya. Amino ni high blood siya. Dok, pachikap ko, dok. Oo, sa problema. Tanaan na ko, dok, mura magtaas kong dugo, dok. Oo, sige, may problema, ali. Taod-taod, agoy. Masa man, dok. Taasan ni mong dugo, eh.
1: Saan palagi ko? High blood kay ko?
0: Oo, taas kay mo high blood, lo. Kinaanglan ni mo maglikay kaskuan.
1: Ay, kabalan ako, anadok, kanang crispy pata, litson baboy, basta ka na, mga tambok.
0: Dili, okay rin ang litson baboy, crispy pata sa imo. Ang imog yung likayan, kanang kuan. Ang samandok, kanang mga maningilay. Kita na una ko sa imong high blood mo na hinungdan. Oy, likayang maningilay. Kores Dumaguete. O, kore. Kurimaw ganun eh. Kurimaw, masyong kurimaw ganun eh. Aga, balong. Akong tubag. Akay tabas og panapton. Gamit gunting Carmina Dagoy. Sagbang Valencia Negros Oriental. Thank you and God bless. Likewise, yabagyod. Akong tubag. Uy, naiputol, tumoy rin asud. Yabagyod, ang tubag long. Bata nga naligo sa Labador. Nganay tubig, Clarita Batad, San Remigio, Cebu. Kumusta mga taga San Remigio? Oh, katong number na to, katong open ako sa itong number. 0997-521-0657. Atong usbon 0997-521-0657. Ayan, para magka-apple mo. Lahang tubag imutig mo kay nagunting ogsin para atop mo na gituklod ang waypurul. Napikas ang flood control May ng Bugo, Cebu. Kumusta mga taga Bugo? Mayo pag paminaw niya. Og di apiyod. Lang tubag ana kay Durbel. Nagdaro computer.
1: Wa ay paghihapon computer. Aga tumag. Lang nako anang imuhang. Atig mo. Ayan. Ang tubag anak long kay pultahan. O giduot ang durnab, nabli ang pultahan. O digoy, sikihor. Kumusta mga taga sikihor? Dayon ang tulag. Nako balong anang tigmo kay suertres. Suertres daw. Og lang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay gate. O gikan daw kang in-in. Buhol. Kumusta mga taga buhol? Og akong tubag lang, microphone na lang. Kay pagduot sa microphone, ni istorya na buak ang baba. Akong tubag lang kay eleksyon. Pioto. Lang nagtahi na og panaptun na. Gikan ko no. Agang isyot may gala Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Long pusil na. O gerid. Agi mo patagag. Agi mo patagag. Batong ang mga ihalas ng pusil. Gerid yun mo. Labi nagnaan mo silingan suya. Na. Oga balong. Ang tubag anak kay Alho. Typewriter. Gikan daw kang Selena. Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti computer? Wapagyod yapon masalingan lang nagkapon og baboy. O Silya kunos buho. Anong itlog mamasudaan mo? Gisaos kamatis. Akong papagapangapon magbaboy ba? O iyang dalong itlog. O iyan yung gisahon. Lami man. Lami man ganyang baboy, itlog po. Balong akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay naglitson. Computer! Oh, God.

0: nag lubong og patalo computer aga di abyod akong tubag balong anang imuhang digmo ang tubag anak kay kaguran computer wa paghihapon ba ah wa paghihapon mga kurnal dayon na long shipper na o gikan daw kang lumong tuburan kumusta man mga taga tuburan computer dayon ang tubag ana ang tubag ana balog puntahan ka Queen ni Kulos Buhon Piotor Pagkit nga po Ngayon akong tubag balaong Kay Jilusi Piotor Sipar nga po Tata sa Buhon Okay, wapag nga po mga salingan Darita sa lain pang Pasiaw Gikan daw kang dungkoy may gala sa secure kanang bayhin. Oh, grabe ng pagpanggawas karong mga sakyanan, no? Kasi klase lang gitbay. Magitbay. Ako ang ikataw ang ganihan na sundan ako ang ngala sa sakyanan sa man habal. Oo, kabasabog ko na bay. Kakita po ko ng habal ng sakyanan. Matay, no? Bisag unsa naman nag-iipangaan nila. Mupalit yan kong sakyanan ba? Basta kuha na ipangalan. Unsa man, kanang ismiring hoy. Saligin ay habal, ismiring hoy. Doon ko daw, may gala, si Kihor. Duha doon ko, yung tagsata. Kanang lakig bay para mga anak mo Og lang akong tubag sa imong tigmo kay switch on, switch off og ikan ko na may gala kay Bingkay Buhol Kumusta man mga taga Buhol Dayon akong tubag balong sa imong tigmo ang tubag ana kay Bulak Piotor Wa pag-iapon Ikaduang, ligaw, uno Yan Usunay ko lang ha Ikaduang, ligaw, masaling ha Number one Or uno Usunay ko lang may gala para makumplito Lang tubag na ko Anang tigmo ni mo kay Zipline Gikan ko na kang inday sa bugo Kumusta ma mga taga bugo Computer Uwa pagyod nga po Dayon na akong tubag Nagpikas og kawayan Gikan daw kang sul may galas buho Uwa ay pagyod Uwa pagyod po mga salingan Akong tubag daw Remote control gikan daw kang inday sa tanhay Kumusta mga taga-tanhay? Dayon shipper manalong Ibib Mabinay Uwa ay pagyapo Aga Long tubag na ko si Muntik Mokay Jacket na wap aga po ang mga salingan Og akong tubag sa imuhang tigmo long kay Nag-ad-ad og bangi saging YouTube Wap aga hapo Og ligid long na flat gibulkit Og ikan daw kang tiri buhol Wap agad nga po na. Wap agad po. Ako ang tumaglong babaeng naganak. Gikan daw kay Esther Sikihor. Mga taga Sikihor, kumusta mo? kumusta mo di? Dayon tumaglong kay Sampot mo na. Pikas mo ang daan. Pikas mo ang daan. Piotr. Long bongi na. Oh, sige nga. Kung ako'y kusgan, kan? Ako look doon. Ano bitong itubag? Long sipar sa bag. Gikan ko no kay Julio sa buhon. Kumusta naman di Julio sa may buhon? Og tubaglong. Anang tigmo ni mo? Ayan. Ang tubag anak kay Ligid. Wapagyapon. Og di apagyod. Long nagtuli na lo. Piotr. Wapagyapon. Dito may galas line pang pasihaw. Gikan daw kang Princess may galas bugo. Bye balong.
1: Ay bye.
0: Ako may gisamukha ng ikuan ng dahit-dahit sa mga sakop sa balay bay.
1: Mau ba bay?
0: Oh, pero may dagang bahaw. Nga daot lang pagkaon kay kisig dahit.
1: Ay ako ganoon bay. Ako mga sakop sa balay. Believe gyud ko mo diet sila bay kay disiplinado kayo. Mo ba?
0: Oh, kausa ra gud buka unsod sa usa ka adlaw bay. Unya tagsara ka kap. Uy, kuya wagod. Unya na epektibo.
1: Epektibo ay. Nangiwang sila. Wala ito agi pang ulcer.

akong tumaglong irrigasyon. Iya pag yun, yung kwentador na ba nung? Yuto! Oh, grabe sa nangkawat ng kwentador, no? Oh, nga lang ka, wala kay tubig. Wala kay tubig, wapag kay kwentador. Buang lagi. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo? Ayan. Ang tubag long kay manok ng itlog. Wap agi hapon. Computer. Og ang tubag long. Aduyan. Pagyod, pikas kawayan para sa lug. Wap agi hapon. Og akong tubag long. Anang tigmo nimo. Kay si Pergapon, gikan daw kang lalin sa bugo. Og akong tubag long sa imuang ating mo. Bowling. Yoto long nagbuak og butong. Og gikan ko daw kang Bing Buhol. Kumusta mga taga? Mataga Buhol, akong tumaglong kay nagunting. Oh, bisag unsa ko nang gigunting. Ikan daw kay Apiot, si Kihor. Kumusta si Kihor Apiot? Yes, Larina, kumusta man dia? Kang Kuya Brian Uro. Kang Tatay Eddie de Somay. Adi man to Larina. Kuan to? Lasi. Oh, Lasi. Oh, kang tatay Edi, niya sa Lassie Church. Maligay ang ice cream. Lang akong tubag, gi-operahan. Oh, gikan daw kang Rick sa Buhol. Musta mga taga-Buhol? Dayon, akong tubag. Long kay si Sarian yap. Computer. Wap agi apa? Aga akong tubag. Long sa tigmo ni mo. Ayan. Ang tubag ana. Ang tubag ana balong kay. Kandado giyawi. Wap agamon. Og akong tubag. Si Promgap. Unsam na si pira daot dili. Niagi ang niagi ang ulo-ulo. Nagpinakay ang mga sundalo. Una si pira. Og akong tumaglong kawayan. Kaya pag yod, ang tumaglong kay Tian sa bangus. Computer. Wa ay pag yod yapon. Dayon ang akong tumag balong kay Bakbal. Computer. Okay, dito may gala sa ito ang nasayod ba kamong? Nasayod ba mo mga silingan? Ang country or nasod nga, doon ay pinakadako. Ah, pinakadako o rainforest. Oh. Ang nasod ay may gala nga may pinakadako, pinakaluag nga rainforest. Mao day ang Brazil.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Ma'am Elena Lapot.
1: Kabao ka nag-mind talk kung pagka pila kabuan, na yung kabo ko lang kung tutoy, bunog lang ko. Nitry ko akong isugo, akong apo. May na ma'am, nga kainin ko anang imong nans na product.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: Ang Remind Capsule, wala pa ko katumar. Maglahat mo tipo si Annalyn, kaya ka nang dati kong malimot. Pagulbo na lang yung ko, bisag ako rausakay. Pasi kong balik-balik sa kong agi, duklo na lang galing ako akong ulo. So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni normal lang yun lang ako ang una-una. Dilin ako daling malimot. O mo nang daghan yun kayong salamat at Annalyn sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguro nga doon ka ron. Alam kong gipamati. Wala po nawala. Annalyn Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Kapoy natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tama ko rin mo. Dari sa ito ang pagpinaguban. Lang tubag na ko anong imong tig mo. Break na lang. O, gikan daw kang ondo sa buhok. Kumusta mang buhol ondo? Then, akong tubag lang. Anang tig mo, ni mo kay kambiyada sa kinan. O, gikan daw kang karen sa Sikiho? Musta mga taga-Sikiho? Dayon, ang akong tubag long sa imong tigmo. Ang tubag anak kay Pusil? Warren daw may galas dumo potong mali. Ah, dumagitit. Akong tumaglong lipstick. San-san sa Sikihor. Kusda mga taga Sikihor. Lang akong tumag-anakay Borbel. Gikanagang Christine Buhoy. Waay pag-iapon. Aga atong text line ha, 0997-521-0657. Lang, tubag na ko na Bluetooth. O, yinutot eh. Green tooth. Aga tubag. Lang, anang imong tigmo. Ang tubag, ana balong kay switch. Computer. Switch daw, switch. Aga, di apriod. Lang, tubag anak kay plansa. O, di apriod. Tubag lang, barko. Computer. Why, pag-apon. Aga, ang tubag anak long. Sa imo ang tigmo, kandado, giyawi, giyablihan. Wap, agi, hapo. Tay. Oh, Ngano sige man kaghapyod-hapyod ang manok, tay. Oh, ako mo kundi itari karong Domingo lo. Mga batay. Oo. Oh. Si Yaya, tay. O si Yaya. Itari po ni mo. Ano man? Kita man ako imo pong hapyod-hapyod. Hindi lagi pa sapon. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Kapuliki, rabadig balibad. Ayaw! Ha? Kapuliki, rabadig balibad. Dog, akong ang tubag anang imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag ana long kain lobe. Wa ay pagyapon. Og tubag long kay si pagyap. Patay oras, dinis ito ang pagpanaguman. Katapos ang ibili, may gala numero 2 o kompleto na ha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon, og samang oras, og samang istasyon.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sementado. Gobernador Ari Sementado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mentado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mentado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din samang oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Clee Orculio. Salamat o maing hapon.
8: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement, adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lombo nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
13: Yes, Lucans.
12: Kainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisulayan gini mo.
13: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, kuang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Ano palang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata kung bangon magari ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano naging ipikto GTX
14: mabibilis sa mga butiga.
15: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
14: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadyod ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gid ko ni bitawan ang MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gid ko believe.

0: Las Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jela.
6: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Maayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon og mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo og malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
8: Sa Bohol, tayo ay
10: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
11: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Lunes, pizza 28 sa Setyembre 2026. Maguban-uban na usab kita mga higala sulod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Ilabi na ang mga updates gimbuhaton diha sa mga sakop sa sangguniang panalawigan, mga trabaho sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas ang atong provincial board, uban sa itong mga board members sa 1st District, board member Lucila Gunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo, sa 2nd District board member Jessel Ray Umintado Villamor, board member Tomas Abapo, og board member Fernando Isabilla. May nga man po sa itong mga bukal sa 3rd District, ipanguluhan sa inusarang babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala, og board member Nathaniel Binlod. Nga to sa itong tulo ka mga ex-officio member, presidente nato sa Liga ng Mga Barangay, Bohol Chapter board member Romulo Sipidosa, presidente sa Sangguniang Kabataan, board member Lawrence C. Birangla, o presidente usab sa Liga sa mga konsihalis, sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, board member Joanna Cabalitinitay. May umangad to sa tuang kugihan o gabti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga legislative staff assistants, sa tanang mga kawani o magbubuhat sa Vice Governor's Office, hangtod sa buhatan sa itong mga board member. Welcome sa itong programa, Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action, mga higala. Update gikan sa itong buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas. Miduyog ang buhatan ni Vice Governor Nick Besas karong adlaw sa Osaka Family Day sa isip kabahin sa mga kalihukan sa Civil Service Month, mga higsunan. Muna nga half day ang ato ang mga kawani sa provincial government sa Bohol. Unya nagigduyog ang buhatan ni Vice Governor Nick Besas sa mga activity karong adlaw mga kaigsuunan. Unya, lain pa niya ang mga kalihukan dito sa lungsod sa Mabini. Nahimong pinasilunggan nga mamumulong og bisita si Vice Governor Nick Besa sa ika 56 nga founding anniversary sa Barangay Baybayon, lungsod sa Mabini. Sa iyang mensahe, iyang gingon nga mapasalamaton kita nga nakiguban sa katauhan sa Barangay Baybayon pag sa ulog sa ilang ika 56 sa founding anniversary. Gipasalig nga ang provincial government sa Bohol magpabiling kaabag sa matag barangay, pinagis paghatag og inklusibo og malungtarong kalambuan sa agrikultura, turismo, edukasyon og panginabuhian. Kining tanan alang sa kayuhan sa mga senior citizens, kabatan-unan og matag pamilyang taga Baybayon. Yang gidugang ang pag-abante sa paglakaw nga magkauban alang sa mas malambuon nga Barangay Baybayon sa lungsod sa Mabini. Samtang sa laing bahin, gipahibaw sab ni Vice Governor Nick Besas nga subay sa Presidential Memorandum Circular Number 136 Series of 2026 ang trabaho sa mga opisina sa provincial government sangguni ang palalawigan gisuspenso sugod kaganihang alauna sa hapon isip pagsaulog sa ika-34 nga National Family Week o Kainang Pamilya Mahalaga Day o sa kinikapahinumdom mga bisan sa kadaghan sa mga bulhaton responsibilidad importante gihapon nga makahatag og panahon alang sa mga tao nga labing importante sa kinabuhi diin mao ang pamilya. Panginaot ni Vice Governor Nick Besas ang gamiton ang higayon aron magigbanding, magumustahay, maguban sa pagpangaon og makahimog malipayong mga handumanan uban sa pamilya. Kay ang panahon nga atong igahin alang sa pamilya dili gayod mausik. Happy Kainang Pamilya Mahalaga Day. So karoning hapon mga kaisunan mo na nga half day lang ang kining ni ang buhatan sa provincial government sa Bohol. Sa laing bahin, sa mga updates sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas, iya usab nga gipadangat ang iyahang pahasubo no sa Mitaliwan nga kanhi board member sa 3rd District o kanhi mayor pud ni sa lungsod sa Alicia dito sa tuang lungsod nga si Mayor former board member, former mayor Dr. Ben Molina nga may taliwan atong nakalabay nga adlaw mga higala o padayon karong gihaya dito sa Panimay sa lungsod sa Alicia mga kaigsunan. Sa laing abahin, tambungan usab ni Vice Governor Nick Besas ang Hagna Agri-Fair 2026. Subay kini sa 395 Foundation founding anniversary sa Hagna. Iyang mensahe gipasiugdan ni Vice Governor Nick Besas ngang kalipay nga nakauban ang mga tagalungsod sa Hagna sa formal nga pag-abli sa Hagna Agri-Fair 2026 kabahin sa pagsaulog sa ika 395 founding anniversary sa mong lungsod. Gipabot ni Vice Governor Nick Besas ang painiton nga pagpanimbaya o gugot nga pagsuporta sa gagamanang probinsyal alang sa kalambuan sa Hagna. Gikalipay usab niya nga sulod sa hapit upat ka siglo nagpabiling ligon o bantayon ang lungsod. Inubanan sa panigiusa sa mga katauhan, may pasalig usab si Vice Governor Nick Besas nga pinaagi sa pagtinabangay makabot ang usa ka sektor nga smart, resilient o inclusive alang sa kayuhan sa tanan. Gipasalamatan usab ni Vice Governor Nick Besas ang mainitong pagdawat sa mga lokal nga opisyal sa maong lungsod nga gipangluhan ni Mayor Mark Louie Monongol o sa tanang opisyal sa katauhan sa lungsod sa Hagna mga higala. Okay? So sa laing bahin, sa uban pang mga gimbuhaton sa itong Vice Governor Nick Besas, iyang gipalipayan usab ang pagpahigayon sa National Plan of Action Development Workshop for Conservation in the Philippines Ceremonial Hall nga gipahigayon atong nakalabay nga adlaw mga kaigsoonan. Gi-welcome ang mga eksperto sa National Plan for Action Development Workshop diin isip usa kay UNESCO Global Geopark og Regenerative Island gikinahanglay pakita sa Bohol sa Bugnasod nga posible ang responsableng pagiguban sa pagatiman sa mga marine wildlife samtang gipanalipdan ang ilang pinuyanan. Kini kabahin sa pagpanganda mga higala no sa umaabot puhon pagbukas sa ato ang marine wildlife interaction dinhi sa probinsya sa Bohol, ilabi na ang nabantog nga whale shark watching activity diha sa lungsod sa Lila, lungsod sa Alburquerque, lungsod sa Lawis ug uban pa mga kaigsoonan. Nakatusong oras do na tay 11 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa lain nga bahin pa sa itong mga balita sa sangguniang panlalawigan mga higala. Ni atong nakalabay nga adlaw nga Biyernes gipahigayon mga kaigsoonan ang tigom sa Committee on the Health no aron nga hisgutan ang mga proposal no ilabi na sa pag palig-on sa kining ni ang sektor sa tong panglawas no alang sa mga bulanon mao ni hinungdan nga gihisgutan sa maong tigom gipanguluhan usab sa chairperson sa maong komitiba nga si board member Romulo Sipidosa ang mga mahinungdanon nga hisgutanan kalabot sa sektor sa panglawas o health sector din itong probinsya sa Bohol. Subay niini mga kaigsoonan atong pamation ang mga importanteng diskusyon mga panghitabo og mga rekomendasyon po no sa mga resource person kalabot sa pagpalambo sa kahimtang sa sektor sa panglawas dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Kining mong tigom meeting gi panguluhan sa chairperson sa Committee on Health sa sangguniang palalawigan board member Romulo Sipidosa.
0: Mga dili na nila iagi Carmen dito na o Galyaris Hospital, which is supposed to be Carmen Unda or Katigbian. So, motali na men ano nga atong i-straighten ang atong referral system. Na daghan man ni sila, kuhahamahubot o mukreita o TWG na mo'y mo study ani tanan. Aron usahon ra nato, na i-review po nato ang ato ang referral system sa ato ang mga hospitals. Anja, ato ning i-sort of an ordinance. Kaya hasta po ang mga LGOs na to, dili na basta-basta mo dito refer sa Galyaris Hospital. Muagi na sa itong mga catchment area. Kuhan. So, unsa may kuhan ni mo, doktora?
2: Thank you, Mr. Chair. To be fair lang po sa atong mga hospitals, no, basta mo agi dito, kay dili lang ba yapod ka ng basta-basta, pero hindi po kumuangay itong gingon ni Doc Mike nga. Kay dili lang po yung basta-basta, dyan po na ito nga i-refer. In fact, ang atong mga hospitals, naapod sila mo beyond 80% po ang ilahang mga 80 to 85% which is kanang maoy ideal no sa DOH nga kanang occupancy rate sa hospital. But ang uban natong hospitals awas na gyud, like Inabanga usually has a daily census of more than 200%. GMPH has ang latest nila nga gipadana ko ang ilahang bed occupancy rate is 110%. Unya, I know sa Kandihay, sa Hagna, the same story nga kanang dili pud mo lower sa 85% ang ilang bed occupancy rate. At least that's just naming the big hospitals, Mr. Chair. But yes, it's true nga ang atuang referral system nindot na gyud na siya ang structure. Kanang kay bawo na gyud taon taog asa i kuan no kay we have developed that over a period of a long time unya coordinate gyud ang DOH, the PHO, the MHOs and the hospitals. However, I agree with what you said na dili wa siya ma kanang kuan gyud wa gyud siya ma-follow. Why? Because especially with the availability of ambulances in the LGUs,

0: hospitals. Yesterday, I was at the Governor Celestino Guillares for the Patient Safety Summit na mention sa ilang chief of medical professional staff nga a big factor po nga nung maghuot sa ER is tungod kay dugay ma-discharge ang katong naana sa ward. So, could be nga kanang ang ilahang kana bitaw pwede na unta ma-discharge but walay ka step downan. So di unya ang uban is dili makuha dayon sa family, so murag nga na because ang ilaha jong permi nga puno kanang moabot og tag 200-300% is the ER, maoy pinaka kanang congested gyud kay tungod kay dili masaka sa taas, dili maadto sa wards. So yes, maybe if we can make a good ordinance, maka tabang na siya nga maka implement na jud pud ta sa good gatekeeping at the LGU level kay kanang dili bitaw moderetso ra huwang sa ambulance unya magpaingog patod ko sa Guillares, no? And then there are other, aside from the hospitals and the RHUs, na apoy like the DRRM kanang units, no? Nga ang ilahang mga responders murag acting on their own pod nga moderetso ra pod ug anhi sa Guillares. So murag having an ordinance that can regulate all of these activities, even the actions of municipal, local, kanang chief executives, makaayo siguro for the referral system of the whole province.
1: Okay, thank you. Any other one? Rod?
2: Good morning, Mr. Chair. Itong aging Monday, gitahasan may ni RD, kauban na ho si Dr. Van dito ni sa Guillares. So, ang instruction sa among regional director is pangitaon kung unsay need sa Guillares tugod sa daghan rog pasyente sa ER. So, na-identify na mo based sa among conversation ni Dr. Mike Hayuma nga daghan sila og cases of internal medicine nga nadugay na apadinha. And then the general medical admission mo na i-identify ni Dr. Hayuma. Mo to nga naka-generate me og mga recommendations nga katong immediate establishment of temporary authorized field hospital or medical surge facility adto sa Cortes Multi-Specialty Medical Center. Morning, usap po ni gagisgutan gahapon sa PDRMO nga full council meeting nga nag-endorse of resolution regarding this matter. Thank you.
1: BM Balete, then BM Tirol.
3: Thank you. Thank you, Mr. Chair. Na-distract na ko, Mr. Chair, about sa tigingon ni Doc Mike anang sa to, pataka o grepper. Did he say that sa interview, during the interview? Okay, para na ko, Mr. Chair, wala yun magpataka-taka o refer. Wala mag-ulaing kapadulungan ang atong mga constituents. Di man po pwede i-refer na to sa mahal ng hospital. At to sa Guillares naman tayo malasakit. So, medyo na-distract lang ko at to, Mr. Chair, no? I hope that someone from the body could inform Doc Mike to watch out sa iyang magipang storya during the interview kay dako kay nang sampal. And may I know, Mr. Chair, if kumusta na nga to ang Cortes nga hospital?
1: Ma'am Rod, query ni BM Balete, kumusta na kuno ang ato ang Cortes Hospital?
2: Ang Cortes karon BM is koan, nag-function naman sila na open na ilang 50 bed nga koan hospital. Nanas rin mga patient nga 50 ang ilang bed nga available for specialty nga mga cases.
3: Pero dili pa siya full

0: functional.
1: Di pa. Ang uban nga mga kuan, ang ila specialty pa for kanang cardiac ng mga patient, mga ila na.
0: Kano sa amin siya ma-fully functional, Ma'am Ruth?
1: Actually, ang ilang building karon di pa kumplito. I don't know kung na-complete na ba nila. Napay building nila nga wala pa mahuman.
0: Okay, thank you.
2: BM Terol.
3: Thank you, Mr. Chair. I'm trying to organize my thoughts because I don't want to start anyone. But where I'm coming from is, I'm sure that when we pay more attention and really do a deep root analysis on the real capacity of our district hospitals, masold ning mga pasyente nga ibalhin dito, especially if I may, dili man unta ni angayan, nakakita lang ko og light at the end of the tunnel, Mr. Chair. Pag suti ni isa man to ni si Doc M man siguro to, niingon siya nga the other reason why the patients will go to Galliaras and the DOH hospitals is because zero balance. But sa ato, dili pa ta zero balance. PhilHealth case rate. Now, I don't have the right to claim this, but I would just like to believe that if we will present this to the president of PhilHealth, or perhaps we will ask somebody from the higher ups nga, mo identify ta nga bisan ang ato na lang dagko nga hospitals, level 1 na to ug ang atong level 2, tagaan ta og budget for zero balance masold na. But the big but, capital B, capital U, capital T, we have to complete everything there. Ang atong mga tambal, ang atong mga reagents, ang atong mga doctor, atong mga nurses, kay what if magbutang na dito o funding unya, wa gihapon makumpleto, then di gihapon may tabo. So I will still go back to ask nga, nag-isugot ng ita ani, nga unta, ato nagyong tarungon o attend ang atong operations, procurement, etc. sa atong district hospitals. Kay aron nga, mungwanang-wanang natas kanindot. Naghuwat na lang yun lagi ko, Mr. Chair. Sorry. Magpakauaw na lang yun ko sa atong meeting ron. Naghuwat na lang yun ko, tawagong kong Dr. M. Na, Dok, unsa itong, mahimo ba o tabangan ko ni mo, ani, o unsaon ni natong atong mga hospital sa dili na tapasangin lang nga it's cigarette gripper? Na, ani, apply na lang yun kong Dr. M sa inyong atubangan. Witness mong tanan. Kay I have learned that we're supposed to have in our PHO a hospital monitoring team. Pero mura og wa ko kay ba og functioning ba ni unya. I can see nga si Dr. M, grabe na siya ka-overloaded sa iyang functions. Nalipay gani ko gahapon, nakalabay ko nimo sa Galliaras nga guest ka kay na grounds man ko. Dito ka sa patient summit. So, kanay man number one nga point. Number two nga point is, si Galliaras Cortez, with your respect, naluoy na lang po ko, nga pasanginlan na lang yun siya, kanunay nga, gwapa siya kaayon, yawa siya katabang. Daghan magunay siya nga component, building A, kanang nahuman na ron, building B, kadtong kaming pa nga dito silingan, building C, katong sa admin, o building G, mo na siya yung nahuman na, excuse mo, inom sa ako. Ang nahuman pa lang, pwede nang ma-occupy katong 50 beds na ICU siya. Kung naka-adto mo dito sa fourth floor nila. Dili pag yun sila maka-accommodate o general cases. But kung naay provision, naay ihangyo ang region nga step down sila, ang dako na pong challenge ana ron would be on the PhilHealth, on the charges. Kay mao na po ning magpalumaluman na po ko o apply o sulti nga, Mr. Chair, directly karon ang president sa PhilHealth, former kauban na siya ni former ASEC Corgolon, si dati na siyang ASEC Beverly. In fact, gahapon, nag-meeting sila directly dito, and there were provisions bahin sa yakap nga gi-recommend kay nangutan naman si President Bev kung pag-text ni ASEC with your respect pod unsa may mga problema din ha, gi-refer niya Doc M ang kadto bitong hinay ang reimbursement sa ubang yakap nga nangaguol na og kadtong sharing. So bumug na siya. So pananglitan og naatay recommendation nga strong diri sa SP bahin aning mga butanga, I am sure nga mo move forward ni siya. So liguno na to ako suggestion, connection ni siya sa atong referral, liguno na ginatog maayo ang atong mga fast health facilities, and then i-capacitate na tugdugang ang atong mga RH. Insakto bitan na Doc M nga mo diretso ra sila og drive makalimot sila sa kuan kay sa una pa na ligon na kay ng referral, pero di gihapon siya may tabo. Wa gihapon tong insaktong gatekeeping katong pag-assess nga bisan gani katapusang samad sa una itong-tong i-refer dito kay madlok sila kay perting dogo abi nilag operahan. These things. So bahin sa referral, insakto to yung mag-iingon, basin kinanglan magama taog technical working group. Existing naman ni sila tanan, isumpay na lang ni, and then i-analyze na to og unsay kinahanglan, and forward pag yung information. Ning suggest po ko Mr. Chair og Doc M and my colleague BMDJ, ako pong ipa-appeal sa meeting nila gahapon with PhilHealth nga kung mosakay og ambulance kay magkalisulisod pa man na og pangita og kwarta bitaw para palit og gasolina, mo na isa ka complaint nga magama og provision ang PhilHealth nga ma-charge na aron ma-reimburse bisan sa pagsakay sa ambulance kay ang kung free ato nindot, pero naapay ubang mga si ambulance nga dili sila ma-free katong mga provision. But then kung ma-appeal na siya, then nindot na kay maayo kung free gyud nga tinuod, but with a reimbursement nga imaginon unya sa PhilHealth, mapugos pod or naay requirement nilag unsa naging capacity sa atong mga ambulance, isa po na siya sa improvement. So I guess what I'm trying to say, Mr. Chair, is panahon na nga kaakibat sa atong pag-improve sa atong referral would be to really dig deep into how we can help our district hospitals. Thank you, Mr. Chair.
2: So, ingani, mo create halita og technical working group kay mo'y mo review sa ato ang referral system. Nga usahon na nato tanan pagsolito para gihimo ba nato sa tourism code o environmental code. Then din itingali mag kuha na ta o kinsay mamimbro sa technical working group, no? Oh, kay sakto mo tong ipang kuantanan nga doon na tayo problema sa procurement, kasagaran po sa ang mga lungsod ko karon doon ay ambulance, doon ay patient transport system, vehicle. Muna, o gato sila sa patient transport, diretso na sila bisag-asa ni din. Hindi na namuagi dito sa mga health centers. Kaya, kasagaran po karon libre man ang ambulansya, libre patient transport system. So, inagsakay sa bisag mayray ko an magpahato din ni Estabilaran aron da na po gilang pamilya, kasi karan nga naman na mo bitaw di lang ni ngaho nga sa Danao stricto na sila kayo karon kay doon na may health center dito nya upat ka doctors ko an kay aron mo kita po ang infirmary dito, no? So ingan na, stricto kayo dito. Pero ang uban god kay diretso ra man usa na sa kwan. Then ang usa nga problema po nato makita ato gingon ni doktora ay mo BM Tiron kana laging zero balance billing mo na nga mo prepare sila kana sa galyari siya magyo sila ibarian di ba nga na ako diha ag malasakit oh dito sa ugato ka dito limitado lang ang maabil nila nga privilege nagyo sila ibayran. So usa ni at tingali atong kuan sa TWJ magkuan ta. So with this create din hay og TWJ. Para ani mo review sa atong referral system. BM Tiron.
3: Mr. Chair, my proposal was for the creation of that ordinance to improve our referral system. And my proposal in this meeting is to seek for an endorsement and support to move forward with the creation of this ordinance. And so, if there will be a creation of technical working group, I don't know if what you want, Mr. Chair, is that this will be the basis of that or this will already be included in the creation of that ordinance. Thank you.
2: Kuan siguro. Mukreta og TWJ aron ang TWJ mo'y mo-formulate sa amoribyo sa katong referral na to onya mo'y atong isod sa whatever the TWJ mo came up mo'y atong isod sa ordinance amendment sa previous ordinance na to sa referral system. Awa patay ordinance na?
3: Pero Mr. Chair, the way I understand it, if I may, is kung naanan ni, then there will be a committee meeting for the second reading, and then within that, in the formulation of the IRR, there will be an invitation of the TWG. Or kung gusto ka, during the formulation of the ordinance, i-appeal na sa activity ang TWG. Kay kung magama taog TWG, maoy basis sa ordinance, then masin o magtapok na po, daghan na pong meeting, what if diretsuhon na lang siya nga within na lang siya sa pag-formulate sa ordinance ang activity sa TWG, Mr. Chair. Thank you.
2: First reading, submit na to. Nga ang TWJ, mo'y mo formulate mo refine sa ordinance mo na to'y second reading whatever decision kayo huwag mo'y mo tag ordinance usata mo create og TWJ malanga na to first reading ta sa ordinance ni mo
3: approve na siya sa first reading, Mr. Chair.
2: Creation na na to sa
3: second.
2: Ang second reading ni mo, ugunsay recommendation sa TWJ. Study sa TWJ. Kaya yung second reading ni mo, pa-approve sa ordinance na mo create o TWJ.
4: I just asked the good board member, pero if she has already the draft of her proposed ordinance. Para
3: mo nila i-review na. I needed to consult the stakeholders first before we can come up with a draft because that is very important. The plan was to consult the RMM, PHO, and whatever will be recommended, the bottlenecks, before we can come up with a draft, because it will be prudent to do so. So I mean, whatever is agreed in this meeting, I'm for that as long as we can come up with something that can, or a policy that can help improve the situation. Thank you.
4: But as I have observed, as what you said a while ago, the your proposal is a roadmap, not only for referral. You said different programs.
3: Yes. Yes, Mr. Chair. Yeah, but then Mr. Chair was referring to the referral system at the moment. Yeah, what I needed was just to present this to the Committee of Health for the committee to be aware of the plans for the plant ordinance from my office, and then for the committee to submit or to have a support on this or endorsement as we move forward. So, like I said, dili pagod ni sigurado nga mahumantanan, but para nga stronger siya nga naay recommendation ang Committee of Health na kung maabot na adto, makahilera na siya tanan, mas paspa siya kay naa na may endorsement sa Committee of Health. Kana ra. Yes, thank you.
2: Dr. Raim.
5: Mr. Chair, for clarification lang kay magna loss in translation ko. Kanang when we say ordinance ba pagkakaroon, would we be referring to the referral system ra nga ordinance? Because ang number 2 magud ani, which we are kanang tackling, is kanang resolution creating the Bohol Public Health Roadmap and so on. So mo nang murag na lost ko og unsa na itong istoryahan, are we just talking about the referral or this number 2?
3: Mr. Chair?
2: Yes.
3: Like what I mentioned earlier, I was reading the policy, the public health roadmap policy framework that will be proposed by my office, Board Member Tirol's office. And I read na there are several proposals on that. We have already done the rabies, we've done the road safety, we presented the mental health, and then the next in line will be the accident response and hospital referral. And I already presented for first reading the integrated emergency medical response out of that incident of the snake. And then I said na related ang closed loop referral plan ordinance for patient navigation because of what happened nga nag-congest ang atong hospital. So mauna nga nahisgutan na to ang referral dayon nga ordinance, but first would be on the support of the committee for the data collection and creation of the data collection, the address of all the proposed ordinance. And then second, katong decision sa atong meeting kung gusto si Mr. Chair nga magama sa taog technical working group for the referral ordinance. Wa na kamawa, Doc M? Thank you.
5: Mr. Chair, BM Tirol, murag na kagets na ko, no, nga the organ, when we said ordinance kantong sa referral.
3: Yeah.
5: And then we as part of this.
3: As part of them.
5: Yes. With regards to this, tinan ko sa idea nga mahimo siyang kanang Bohol Health Code kay murag wa patana karon, and then all of this nga kanang most of this nga naa dire, like policy mapping, technical consultation, data gathering, this and all the ordinances, pwede na to ma consolidate into a one comprehensive Bohol Health Code. Ang ako lang pangtana ani BM kay kaning Bohol Public Health Roadmap as a policy framework, kay murag ang executive already has a roadmap pod na the strategic 3-year direction. So mo na nga kanang mag unsaon na to ni Mary or sa executive na lang ba ni, but all the rest murag ang atoa is creation of the comprehensive whole health code.
3: Yeah.
5: But as to the roadmap, murag din sulod mong kuna ko dayon nga we already have a roadmap sa executive katabi tong ato ang gi ana dito strategic direction no sa province. So mao lang ni naka confused na ko og kinahanglan pa ba ta maghimo ani but as to the creation of a whole health code, this is very welcome.
3: Mr. Chair, if I may, I think I will stand corrected on the. I understand where Dr. M is coming from. Kaya naka-attend man po ko atong strategic roadmap nga gihimo dito sa Bellevue, but that was very broad. That was ang pag-attend dito sa, I mean, ang pag-address sa health issues will only fall under one purview of the social, sa bato siya? Basta daghan kayo. So, ano na lang, idiretso na lang nato nga towards the direction of the creation of a comprehensive whole health code na lang. Para dili na lang libo, Mr. Chair. Thank you.
5: Thank you, BM.
2: Murag, pareha lagi may ganina o kuhan si Dr. Raim. Kayo mo kuhan guta o ang gikwa pasabot ni BM Tirol is an assurance or sa committee nga mo suporta sa ordinance, no? Tingali, huwag ako lang, no? Until makabasa ko sa proposed ordinance, tingali, ato ko mo ano mo support ba ko di pero di pa ko kabasa sa proposed ordinance makabasa sa unsay nasod dili pa ko makakuan nga mo support ba ko di unya tingali og mo kwanta og katong ingon nimo nga provincial health code masod na na tanan.
4: Yes.
2: Oh, masod na na tanan.
4: Codification.
2: Oh, so oh murag i-codify sakto murag i-codify na to ang provincial health code. So ang imong first reading is unsa may title? Katong first reading nimo.
3: Ang the first reading na Mr. Chair is the
2: katong sa
3: the creation of the integrated referral system. Na first reading na to siya. Kay human naman na address naman ang mental health. Wala so, pa ma-first reading ang closed loop hospital referral. So, separate mo. Separate, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Ma-appeal siya, Mr. Chair, subsequently. Yes, Mr. Chair.
4: The whole program components.
3: Yes, Mr. Chair. Ang sulod, if I may just read again, that is why I presented it here so that kung unsa pa ibang idea or suggestion, after that, katong na itong hospital referral, and then na cancer prevention, healthy school nutrition, this is because of the appreciation nga daghan na ang obese nga mupadong og and is the non-communicable disease, maternal and newborn child women's health ordinance and non-communicable disease prevention and control ordinance. Mao pa ni ang atong na-identify, Mr. Chair, but with the presence of the PHO and supporting it would also be good if we can have an approach of the creation of the whole health code, then that would be wonderful as well, Mr. Chair. Of course, I am open to unsapay atong makam-up din he kay this is all for the help of our people, man, Mr. Chair. Thank you.
2: Ang ahong nakuan ni is codification. Codification. Katong mga cancer, katong referral system, mga section to. So, ang kuan na to, dili itagsa-tagsa o...
4: Yes. Eh, o,
2: oh.
4: Ano para ko maman ba? Kaya one ordinance is only one subject. Oh. One ordinance, one subject.
2: Yan nilang tali, BM, o kuan ka. Kay daghan mangutong topic ni mo. Kaya ka itong i-codify, it's only one ordinance. O, oh, usara. So, item number 3.
6: For item number 3, Mr. Chair, is a proposed ordinance entitled Institutionalizing Free Occupational Health Protection and Immunization Program for our Barangay Health Workers throughout the province of Bohol.
2: The proponent, what they call recognize ni ganina? Recognize the proponent of this item number 3. Sorry kayo manay. Board member Lucille Lagunay. Take it away, madam.
3: Thank you, Mr. Chair. Una-una, please do not call me madam. Kay digyo ko ganahan tawgon og madam kay it's either you're called mad or dumb. you may call me nanay. Actually, kaning proposed ordinance dili gyud ko mangangkon ani nga ako ning idea. It was the governor who requested that there be an ordinance for free immunization of all barangay health workers. Pero instead of just saying an ordinance granting free immunization to all barangay health workers, ato na lang give language in such a way to make it a bit comprehensive, Doc Ems, nga free occupational health protection and immunization program for accredited barangay health workers. So, I am not a health professional, so dili kayo ko kabalo sa mga in English, sa mga medical jargons. So I would really need the help of Dr. MM and also Dr. Molex and Dr. Mucha, especially ani kaning mga terms nga gipanggamit. And also, I do not work closely with the BHWs, so I have requested Dr. M nga kung pwede ato mo pod nga ma-onboard si Ma'am Timia kay siya man gyud ang working closely with our BHWs. Pero ang gingon gyud ni Gov is ganahan siya nga naa gyud free immunization for all our BHWs. So under Section 6, I am not so sure if kaniba ang vaccines nga atong ihatag for free or are there other vaccines necessary nga ato pong ibutang diri sa ordinansa or dapat bang naapay uban nga ipang scrap ani. In a conversation with Ma'am Timia, nagmention siya nga isa gyud sa need kana bitang kuan dok kanang mapaakan og iro, so ang rabies. So kung pwede ba po kuno na nga ma-free. So rabies is not an immunization?
4: No,
3: immunization.
4: Pre-exposure.
3: Okay, it's in letter E. And then, I would like our provincial health officer to review especially Section 10, ang duty sa atong provincial health office, the role of our component local government units, and unsa pud ang complementation nga sa atong mga national government programs. Because igora jud ko ga draft ani, but you know better kung unsa ang mga RAs, unsa ang mga unsa tawag ana doka ng circulars the OH circulars. So we would really need your help in the enhancement of this proposed ordinance. Yeah, thank you, Mr. Chair, for providing this venue para ma-enhance ang maunga ordinance.
2: Okay. The first reading na nimo manay?
3: Yes, sir.
2: So, ang kuha nimo is second reading na ang musunod?
3: Yes, sir. Because after the privilege speech, gi-move man to nato for first reading.
2: Okay. Doc M. Di ba ang
4: vaccine? Yes.
2: Uwa ma-appeal na to, ane?
5: Kaya na first reading na raban ni. Kaya would shall we proceed with this ordinance or incorporate this in the? Kaya di ba we have an ordinance on BHW strengthening the kanang BHW Barangay Health Workers Program. Nga naana dito ang kinsa ang mo qualify nga BHWs, unsa ang ilahang mga benefits including katong scholarship sa mga anak, katong ilahang mga preference kung na-hiring. Nabito na we have that ordinance. Kung ato na lang ni i-add as an additional kanang benefit nila or shall we proceed with a separate ordinance?
2: Amendment sa atong ordinance kita.
5: Yes.
2: Wa ko ka bantay ron. Dugay na ang ordinance ato.
5: Murag, we have a proposal. Murag, basin, wa pa ma-approve ninyo, but we, ning labay na to sa Kuan, LFC. Kanong dam ka, Sir Peter, ato?
2: Ang
6: yes, Mr. Chair, that was when you presented with VM Acuno. That was for the increase in the allowance lang, but not the, I don't know, I'm not aware of the overall ordinance for BSW.
2: Ilahi na lang din nato, doktora.
5: Okay.
2: Oh, yeah, ato lang kuan nga taga ilang ugla mabasa nimo ang draft ordinance ni BM Lucel og na kay ipasod lang pod nato daan ya taga ilang pagko manay no
3: yeah.
2: O sa draft ordinance kay og na tay mga suggestion pwede kami tanan taga ilang midaan awna na wa pagko ko basa niya nya mukuan lang ko kay ni Amanggoy sa imo dinhi manay institute free occupational and accredited BHW. Doctora M, na amanggoy BHW nga accredited sa province. Na po yung mga BHW nga wa ma-accredit sa province. Nga, tuwara ang ilang mga honorarium barangay ra. Wa sila'y appeal sa honorarium sa province, no? So, og mo ingon ta nga accredited, meaning, kantong mga BHW nga wa malista sa province, di sila makabel.
3: So,
2: og ato na lang ikuan nga, all health workers na lang sa barangay mo ikuan. Dili na lang na to ikuan, accredited. Doktora, Ma'am Roth.
3: Mr. Chair, ang DOH na mangutay system no ng BHW Connect. Ana na to gisod ang mga BHW nga naka-register nga 1 year pa sila sa service. And then naapod gisod na to ang accredited ganang 3 years in service na sila. So sa system makita na to as of 2025 kay ang 2026 kay ongoing pa ng registration karon.
1: So sa last 2025, natay registered nga 2,547, and then for accredited is we have 4,832. So ang total sa system nga makita na to for year 2025, 7,379. Pero makita na siya sa system.
2: So dunay bariyan sa DOH o katong accredited nga kuan. BHW.
1: Wala.
2: Ah. So meaning kanang 7,000 accredited na tanan.
1: No, registered. Accredited.
2: Pero naiwa ma-accredit na.
1: Yes. Out of 7,379 ang registered is only 2,547.
2: Oh. Maunin so manay, ato na lang kuan usaon man nato para maka-avail sila tanan.
7: Registered and accredited.
1: Pwede ra.
7: Registered na lang.
5: No.
7: Dili. Naamay.
5: Sa naamagod na siya guidelines. O niya, naay guidelines o kinsay pwede ma-register. No? O niya, upon completion of all the trainings, naana siya mga requisites, then mahimo na siya, accredited na siya.
7: Registered.
5: Yes. So kani good are registered ni sila tanan, but no registered tanan ni 7,379, pero na ay uban ani 2,500 kuan o na so dili pa accredited.
7: Registered. Mr. Chair, I have a question to PHO and DOH. Kanang pila sa atong mga BHWs karon ang dili pa registered? Diba, we have a roster sa tanang BHWs per barangay. Basin og, are there existing BHWs karon nga dili pa siya registered?
1: Meaning new pa siya?
7: New. Or old but did not register. And then ang ako po din concern, Mr. Chair, is after a barangay election, di ba usually the punong barangay appoints a new set of BHWs? So you mean dili sila na makover ani kay di man sila pa nato ma-register, ma'am? Kanaunta, let's say, if there is a barangay election, immediately upon assumption, ana, i-automatic punta na to o immunize. Unsay inyong suggestion?
5: Mr. Chair, I suggest we, if kana makuan na nino, I suggest we cover only the registered, maski na lang di isa lang sila accredited, no, kay while complying, but at least registered, kay kung ato pong ikuan nga, kung kinsa lang nga, kanang wa bitaw sa atong roster sa provincial nga level nga ato ang acknowledge good nga BHWs na sila, naa man gyud tendency nga makuan siya murag ma say na abuse kay like basin og naalay magpakuan dito sa barangay level kay just to get of the pre immunization, but eventually dili gyud sila mo pursue being or mo do the work being kanang BHWs ba.
7: Oh, register. Okay, so register lang.
8: Inyo na bati mga higala ang mga importanteng isgutanan atol sa committee meeting sa nga ginubala sa Committee on Health ubos sa chairperson nga si board member Cepedosa, Romulo Cepedosa mga kaisunan, inubanan usab sa mga miyembro sa maong committee ba mga kaisunan ug sa mga resource person sa sunod semana dunay ipahigayon nga committee report no ang maong committee aron nga hisgutan pod ang mga recommendation ug duna ba poy mga ordinansa nga ibalabang o resolusyon human sa maong tigo mga kaigsunan. Wala tayo oras atong tulumanon, takna sa sangguniang panlalawigan, SP Buhulong in Action, magdungog-dungog da hangtod Sa sunod nga higayon sa ngalan sa tong Vice Governor Nick Besas uban sa tong mga provincial board members, pag-usab kini si Alin Doidora. Dang salamat, maing hapon, keep safe, God bless us all.
9: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Way palinay, DYRD kanunay.
12: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpa ubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
15: Teacher Eggs, 500!
16: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
15: Teacher Eggs, 500!
17: Mapalit sa mga butika.
18: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
19: Hi Carly! Mabuti naman.
18: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
19: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
18: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
19: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
18: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
22: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
23: Uy, what a-
24: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unilab yan.
26: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
25: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy?
27: Naghatod kagikan sa imong anak sa Eskilahan?
26: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon.
0: Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
0: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
2: Oh, mao ba mare?
0: Interesado ko makuha sa og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 09384136179.
2: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
4: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
17: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
25: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
27: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford ba? Afford ba?
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Hello mga MX3 believers, ako si Reynalyn Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning, especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol ug fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
8: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Il

0: Just for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: Sa Panginoon.
9: Una po, isa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
11: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Problema! Igawas!

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
0: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
11: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
15: Ang istasyon sa katawhan.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
16: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuoran.
17: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga sukintig paminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman, sir, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw sa inyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors atong makaubanan natong mga city hall employees atong pagamhanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa atong mga office heads and department heads sa atong chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Apuzar, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong oras sa mga higala dagan kay ni salamat no kanyang pakigunong pakiguman ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran in our updates and development ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man kuntob ni sa imong programa ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala dagan kay salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre di sad na ko ni makalimtan no sa pagtimbaya mga higala nga atong 15 ka kapitanes gikan sa atong 15 ka mga barangay ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Hello no, ug labi na sa atong mga Tagbilaranon, hello maayong adlaw ug Dagan kayong salamat no sa pagkikuban ka na ko karong adlaw. Kini si Kim, ano ang inyong makakuban karong adlaw? And yes, no, mayang adlaw sa mga igala sa pangtigtim mo na itong programa. Sila Sir Jerry Cahill, sila Sir Gilbert Tulog, si DJ Cyrus Divirus, DJ Bumbolero, Sir Eric Iho, kung may naging sure kung madungog na sa kahanginan mga higala kung di naka-air atong programa no through sa DYR Distinction. Huwag na binausap sa ito ang official Facebook page kundi no sa mga higala atong madungog sa inyong makita no ang ito ang mga diri mga aktibidades, programa o mga servisyo no sa ito ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 28, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no, unang adlaw na ito mga igala karon sa manauna sa itong pagpanerbisyo sa itong buwanan sa City Government of Dagbilaran. Kasi na yung adlaw na sa mga higala, na yung sa mga adlaw atong pag-iisugutan, kabahin sa mga karikaran, programa, servisyo, sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilar. So stay with me, no, until the end of our program. Tungod kaya itong ipasibya, di yung mga higala, ang ito mga labas ng mga balita, o gilabi na usap sa ito ang mga news yung itong nakuha sa pambuatan sa City Government of Tagbilaran. And also, mga higala, itong sa basaw, niya tatawid, no, ang mga updates, programs, and services, ay nabinaan sa mga activities na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Tagbilaran o gisab sa mga Tagbilaranons, no? Sa dapat updated dan sa mga gibuhat ni Mayor Jenia, no? Sa mga, ilabinaan sa mga announcements, information, na ito ang ihatun alang sa ito ang mga Tagbilaranon. And also, unya po mga higala, no? Ako sa basahon ng ang ato ang anong half data karong adlaw no sa City Government of Tagbilaran. So later on atong basahon ang ato ang proclamation number no nga gi-issue of course nga atong gibasihan nganong half data karong adlaw sa ato ang serbisyo diri sa City Government of Tagbilaran. So ilabi na sa mga clients nato no para dito makahinaya kog anhi no sa ato ang City Hall will give you an update kabahin sa atong half day na ito nga suspension sa itong mga trabaho, ilabi na sa ito ang buhatan diri sa ito ang pagamahanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. And also usab no nga ito ang ipang sibya, kabahin usab sa ito ang mga human resource no development office mga ingala kabahin sa itong celebration sa 126th civil service no sa anniversary. So kaganina right after sa ito ang flag raising ceremony na tayo ipang awarden no sa ito ang pagkasalamat sa ito ang mga kawani na ito diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned kaya na ubay-ubay usap ang ito ang ipasidya o ito ang ipahatod na ito ang programa mga higala kabahin sa mga daga na ito no, na ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. I would like to say sorry po no sa ito mga kigsunan tungkol kay phone touch lang gihapon sa mga higala kaya na doon na tayo importante no nga gilihok and of course di sa tamakana sa ito ang station para maka-live no nga makita niyo sa Facebook page. But however, ato diya pa ipadayon ang ato ang mga programa ilabi na sa itong mga Tagbilaranons nga updated na dapat o katong mahatod ng ito ang mga labas ng mga aktibidades, mga programa nga atong ibuhat diri mismo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And so di pa natin yatod mga ingala ang ato ang mga DDI, ang mga updates, programs, activities, and services ato sa mga pangumusta no sa ato ang mga sukin na wimnao nga nakikuban ka nato no karong mga oras sa mga higala ni ato ang programa both no nga naminaw sa ato ang radio program sa DYRD station kundi hin naka-air ato programa gilabi na usab sa ato ang Facebook page no kundi usab naka-live mga higala ang ato ang programa no kamusta mong tanan no I hope you are all good, you are all fine sa so, kung mga sukin na wimnao nato nga nakikuban ka nako karong mga oras no. Kamusta man, kamusta yung tibok adlaw kung if you are listening sa itong programa, please don't forget to comment no sa ito ang Facebook page mga higala, labi na sa ito mga listeners nato and viewers nato sa ito ang programa sa DYRD Bohol ng Kasaligan no. Kung kamusta ang inyohang tibuok adlaw or if, at this moment kamusta man mo no kaya kumustahon sa kahanginan ang inyohang mga comments nato diri sa ito ang programa. And of course sa ito ang mga sa hindi pa minaw na naminaw both sa ito ang radio and sa ito ang Facebook live no reminder sa mga suking tigpaminaw, mga higala, kung magawas man tayo sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas man tayo sa mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, mga higala, ay itang kumukalimun sa pagdala o payong o pagsuto o jacket nga doon ay good for protection sa lawas laban sa di na tumatan siya na dagan sa panahon. Kaya kung panahon mga higala, o sahay mo kuwan, o sa pagkaroon mo, o sobrang po kayo kainit, so grabe din na masabnan, and of course, kung ingan niya itong panahon, kapunay mga higala, na kung kaitan siya o guruhan, no, nga magkasakita ning ubo si Pondo Ginana. So, ay nga ni mga higala, so na kung kaitan siya, usab nga makaabsent na, tungod kay we need to rest po no sa to ang lawas. So, mga nakampingan ang to ang lawas matagado. And also, don't forget to drink 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated. Lagi nga nga init kayo ang panahon. But right now, no, kung makasinabi mo sa panahon, mga higala, marag, kasinabi ko mga uwan-uwan, no, tungkol sa makot na panahon. So, mga nang kumahimo, don't forget to drink also, no, or to take vitamins rather, no, sa to ang spark na to sa so, daily habit, mga higala, no, nga. Mo take just vitamins para protection sa sa tong lawas. Protection laban sa tuang mga sakit sakit. Manang kundi manan matag adlaw nga health is well. Yes, no? So, arin po ka, mga higala dito, magdugay, tungkol kay ubay-ubay usab ang atong isibya, itong programa, kabahin sa mga updates, programs, and services nato sa kapagamhanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. Arin po ka, mga higala, arin na tayo sa itong new beat nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Personal nga gidawat ni Tagbilaran City Mayor Chenya ang Education Hub Award alang sa siyudad atol sa Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards 2023. Ang award nagila sa mga paningkamot sa Tagbilaran City sa pagpalapad sa access sa education gikan sa daycare o elementary hangtod sa high school o college. Kinikabahin sa 15 ka special citations nga gihatag sa annual awards ngadto sa mga local government units nga adunay mga programa sa edukasyon, infrastructure, social services, o sustainability. Gipasigarbo ni Mayor Jay nga ang maong award dili lamang para sa city government kundi alang sa Tagbilaranon nga kabahin sa pagpalambo sa syudad. Ipasalamatan usab sa mayor ang The Manila Times, ilabi na sa ilang CEO Ana Marie Ang Thompson o President and COO Blanca Mercado. Padayon ang paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag og mas daghang oportunidad alang sa mga kabataan-unan, pagpalambo sa access sa edukasyon na usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon uban sa health o tourism. Ug sa laing bahin sa mga higala, magpahigayon karong adlawa ang City Government of Tagbilaran ug libre nga veterinary services isip pabahin sa World Rabies Day 2020.

vaccination o registration, mga importante nga lapang aron sa pagpugong sa rabies ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Ug mga katumangigan, ito ang news net nga kuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilangan. O ganyan po ito, mga ikala, alinaw sa kita sa itong Facebook page post sa itong pinanangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilangan, Mayor Jane Yap. So mga Tagbilanganon, nga wala pa naka-like and share, please do so to like and share sa ito ang Facebook page ni Mayor Jane Yap kaya anin na ito makita ang itong mga announcements, information, anang sa itong mga Tagbilanganon. So gilabi na usap sa mga programa, servisyo, o mga aktibidad nga gibuhat ni Mayor Jane Yap anang sa dakbayan sa Tagbilanganon. Para iwas fake news, mga igala o legit at umabasa ng mga balita o mga updates sa itong paglamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilanganon. Don't forget again, no? Sa Facebook page ni Mayor Jane Yap na Jane Yap with Blue Verified Check. And ayaw sa kalimutan sa ito ang Tagbilanganon City Government nga Facebook page. Kung din usab na apodihan ang mga updates and programs nga isibya alam sa ito ang mga Tagbilanganon. So mga higala, ito ng basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, have a blessed Sunday, Tagbilanganon. Another week filled with meaningful activities, community engagements, and opportunities to serve our people. Publasyon 3, opening of Sports League 2026, CSWD Pag-asa Youth Association of the Philippines, or PIAF Orientation and Capability Building Seminar. DSWD General Merchandise Store opening of Hukbong Kababayanan sa Tagbilanganon Association at SLPA Store, Barangay Mangga. Courtesy call of National Museum of the Philippines Maritime and Underwater Archaeology Head Bobby Aurelia Neda. Tavo, training on natural organic farming and urban gardening. Manila Judge Fellowship Dinner. BFP Tagbilanganon CFM's Pickleball Tournament Awarding Ceremony at Benkerbella Court. PCC International Congress 2026. CSWD PWD National Mental Day 2023 and TCCDS Office Administration 5th CBA Festival and the Advertising Competition 2026. May this Sunday remind us to be grateful, continue helping one another, and keep serving with love. Mga ito mga higala, ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap alang sa mga activities and programs nga gipahigayon diri sa dakbayan sa Tagbilanganon. O ganyan po ito mga higala rin sa kita sa line ho sa Facebook page post gikan sa ito ang Tagbilanganon City Human Resource Management and Development Office mga higala. Kay kaganina ng buntag no, karong adlaw natong gipatigayon ang usa sa mga activities nato no sa pag-award sa ito ang mga kawani nato diri sa dakbayan sa Tagbilanganon. As we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary, may gala atong basahon ang usa sa mga posts no gikan sa atong buhatan sa Tagbilanganon City Human Resource Management and Development Office. A meaningful celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary with the theme Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangaw, at Galing para sa Bayan. Following our flag-raising ceremony today at the City Hall Atrium, City Administrator Mr. Alvin Acuzar and CHRMDO Assistant Department Head Dr. Karina May Uy-Bukuy led the recognition of our hard-working employees. Congratulations to all our awardees, from our CFE and board exam passers and master's degree completers to our dedicated exam reviewers. You embody the true spirit of dedication and excellence in public service. Thank you for showing us the true public servants strive for continuous growth to better service the Tagbilanganon community. For the Personal Development and Academic Excellence Award, PSE Professional Pastor, and Ms. Charmaine Citihana of the City Budget Office, Ms. Madeline O. Castillon from the City Social Welfare and Development Office, Mr. Jerson Q. Albi from the City Mayor's Office, CICTO, Ms. Charlotte Izal S. Doliente of the Civil Service Registrar's Office, Ms. Mary Leslie A. Licon from Tagbilanganon City College, Mr. Jonas S. Montesco, Tagbilanganon City College, PSE Sub-Professional Pastor Andrew Nino

0: Workforce from the Philippine Economic Enterprise Office. Let passer. For the let passer, Ms. Roina P. Bocon, LPT of the City Social Welfare and Development Office. Real Estate Brokers Exam and Real Estate Appraisers Exam passer. Ms. Janelle Micaela M. Suela, REB, REA of the City Assessor's Office. From the Certified Marketing Management Specialist Exam passer, Ms. Osilito L. Bumaha Jr. of Pagbilanan City College. Master's Degree Graduate, Ms. Mary Diana P. Yamzon, MIS, Cagayan City College, Master Information System. Mr. Edimar G. Rato, MIS, Cagayan City College, Master in Information System. Mr. Rinaldo G. De Los Santos, Cagayan City Primary Care Facility, Master in Hospital Management and Master in Business Administration. Plaque of Appreciation for Jane Cares for You, Civil Service Review Session. Reviewers for General Information, Attorney Lady Victoria M. Zihano and Dr. Delmar K. Cagatin. Reviewers for Verbal Ability, Ms. Jeanette L. Busano and Ms. P.L. Angeli E. Araw-Araw Gabin, MPA. Reviewers for Analytical Ability, Ms. Zette M. Arana, CPA and Mr. Franz M. Boyser. Reviewers for Numerical Ability, Mr. Arian D. Lomanta, PTA, and Ms. Hanami L. Hoybia, LPT. Kudos to all our awardees today. Umaga to mga higana, ang ato ang Facebook page post, gikan sa pumbakan sa Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office. So, aning po tayo sa mga higana na yung sub-update sa mga kaisunan at mga Tagbilaranons, ilagi na no, sa pag-anihin nila mismo sa ito ang Tagbilaran City Hall. So, atong basahan mga higala nyo, kabahin sa itong update based sa itong post gikan sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Half-day work on September 28, which is today, Monday, for Kainang Pamilya Mahalaga Day. The City Government of Tagbilaran announces the suspension of work in all national government agencies, including GOCCs and SUCs, on September 28, 2026, which is today, starting at 1 p.m. This half-day suspension allows government employees to head home early and celebrate Kainang Pamilya Mahalaga Day by sharing a meaningful meal with their loved ones. Pursuant to Proclamation Number 16, Series of 1992, and Proclamation Number 326, Series of 2012, the special observance highlights the importance of fostering unity, solidarity, and stability within our home. A shared family meal is a simple yet powerful way to stay connected, strengthen family bonds, and provide a supportive environment for every member of the household. Let us take this opportunity to pause our busy schedules, reconnect with our families, and appreciate the value of togetherness in building a stronger and healthier community. Have a wonderful and meaningful family meal together at Bilaranon. And of course, sa dugan usab nga detalye kabahin sa ito ang Kainang Pamilya Mahalaga Day, no? or the 34th National Family Week. Tagbilaran City is one of the nation in celebrating the 34th National Family Week. Every meal is a celebration with family. We strive to bring everyone together, whether it's breakfast, lunch, or dinner. Join us in fostering community with every moment shared to strengthens our bonds. Let us continue to build a city where family is at the heart of everything we do. So, mga tagbilaranon, mga higala nga mga sa City Hall, no? So, give an information nga ang ato ang mga buhatan sa Tagbilaran City Hall, mga higala, is kutob lang kantod 1 p.m. So, sa mga tagbilaranon nga makainayas, no? O ganitin, no? Kutob lang ta at 1 p.m. mga higala, no? So, at 12 na to, no, 12 noon, ato ng maghihinay ito mga City Hall employees na to, no, sa pag-out sa ito ang vicinity sa City Hall para makauli para sa celebration sa 34th National Family Week. But however, ang ato ang mga City Hall employees na to, no, sa mga opisina, if ever, naapay mga clients, mga mula pa sa 12, at mo yakong i-cater, no, nga ato sa mahuman, ang ato ang mga clients na to sa pag-entertain sa ito ang sa mga transaction din. So again, at 12 na tamangyala or at 1 p.m. no, ang ato ang mga trabaho na to diri sa ato ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And again, mabalik po at pagkaugma, no? September 29, balik or resume sa ato ang trabaho, no? So again, karoon lang siya mga igala as we celebrate the 34th National Family Week, ang ato ang 1 p.m. lang kutob na to na trabaho. So again, sa ito ang mga City Hall or ito ang mga Tagbilaranan sa Namuani beyond 1 p.m. mga higala, no? So please don't forget no nga kutob lang ka until 1 p.m. But again, sa ito ang mga transactions na ito diri sa City Hall na ito nga mula pa from 12 no nga 12 na kapagihapon sila ang mga pang entertainment hantod sa mga human mga higala. So again, sa ito ang mga Tagbilaranan sa Namuani na ito, no? Galing sa itong programa, kutob lang ka at 1 p.m. So mga katong mga higala, itong update na tahin sa ito ang mga program, activities, and announcements na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. No? Ganyan punta mga higala, ay nasa kita sa mga pinalanggan ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa lang ng natawan sa Loong Antawa, September 28, 2023. Taga-barangay na ako, greetings going out to Eustachia Ladaran Marshall Diaz, Angeles Bantag, at Victoria Dano and Maria Wilsosa Igama. Sa barangay San Isidro, happy birthday ni Elizabeth Lumantao, ni Nita Martinez, Jito Yamada, and Lorenza Oparero. Sa barangay Titi, happy birthday ni Maximo Sagi. Sa barangay Manga, happy birthday ni Marcosa Garzon, Marshall Balihon, when seated, Felicio and Gloria Balio. Sa barangay Umuhan, happy birthday ni Felice Samudio. Sa barangay Talosa, happy birthday ni Jocelyn Unsay and Lorenza Humawan. Sa barangay Buhay, greetings going out to Marshall Carreras, Julia Mendoza, and Remedios Maagiyaw. Sa barangay Kugan, happy birthday ni Wintesa Araw-Araw. Jovita Pupo, Teresita Benong, Sozima Salahom, Wintesa Tindugan, and Natividad Guday. Sa barangay Poblacion 2, happy birthday ni Marietta de Goma and barangay Poblacion 3. Happy birthday ni Zaita Valioso and Erlinda Tuazon. Tuazon, rather, sorry. Sa barangay Mansasa, happy birthday ni Edna Nelly Pio Quinto, Alexander Unco, Joliet Cartagenas, Danilo Farabia, and Wintesla Hinting. Sa barangay Bola, happy birthday ni Lorenza Daligumba, Alma Bulat, and Edgar Samonte. Sa barangay Dampas, happy birthday ni Yotakia Novo, Alfeo Robles, and Edna Aguilar. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings, ma'am. Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rolson, hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap. Number 16, sangguni ang panlungkod, City Council and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa mga sagini paminaw nga nagpaulog sa ulog sa kandang natawahan karong adlawa, na wala ko na mention sa itong programa, happy, happy birthday ninyong tanan. And yeah, mga mga sakit paninaw, rin kayo salamat mga igalat sa inyong pag-iwan ng pag-iwan na tag paninaw. Kamain sa mga updates, programs, activities, sa sa programa ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And updates sa development at mga dakbayan sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat sa inyong tanan. Umarulban-uban na sa mga igala, umang at damas sa mga kapas sa siyudad sa programa ang magpakabaga alang sa kamabuhuran. Kini si Kim, ano ba yung nalang kaninyo sa Eurovision sa buong tutum? Gugma Tagbilaran, ang servisyo na sa sentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Balsan, ang First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, Mayor 16, Sangguni Alpanlungsol, City Councilors, our Chief of Staff, and Kapanin Karimot, Sir, and City Administrator, Sir Aldi Luis de Cazor, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto man gud ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol ay
7: mauba? Sa una lagi, ang consumer mupalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Okay, dengan selamat atong kauban Remigalas Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, may gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, labi na sa itong mga suki nga tigpaminaw, mga higala, nga way puas nga nagsunod sa mga programa din sa nag-una nga sibiyanan atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAM Higala, pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ni nga ito nga probinsya sa Bohol, mahigala. Inguman sa atong mga kaigsunang bulanon, nga mga OFW, nga kanunay usab nga naglantaw, pinagi sa Facebook Live, no, sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, mga sana o mga sana, maayong gabi eh, ning adlaw nga Lunes, mga higala. Uga welcome kamong tanan sa atong lain usab nga edisyon, Aris Developing Program, diin maghatod kita og mga kasayuran, labas nga mga katikaran, labinas mga programa o kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga piniyarang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon ubo sa liderato ni Governor Aris Omentado, mga higala. Ug sa gihapon kini inyong higalas kanginan, alan istoke mangmang makauban ninyo hantod kita alas City Media ning kagabihon mahigala ning adlaw nga Lunes, September 28, 2026, mga higala. Kamusta? Samas na andan kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omentado. Sayahan kapika sa ginabuhi nga si Second District Congresswoman Banban Omentado. Kanamo dinhi sa atong mga kaubanan sa Station DYRD. Hinaot pa nga kamuntanan kung asa mo nga nining mga orasa. Naot nga sa kanunay, anamos maayong kahimtang o ang importante mahigala, anamos kabaskog sa panglawas. Kaya muna yung labing importante karong panahon na. Kinanglan yun nga lagsik, ano na itong panglawas, no? Taliwa sa kalisod nga atong na sinati karon gumikan sa krisis mahigala nga atong na hiaguman. Gumikan sa kamahal sa mga nagunang palaliton, muna nga di yun mahimo o magnilayat ang atong liho karong panahon na. O sa atong pagkugi, sa atong pagsikay-sikay, di yun ato kalimtan usab ang atong makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagaho, mga higala. O singunyana, gihanta sa atong mga kalihukan, sa atong pagkugi, o mahilikay tas mga kakulian, mga higala, o disgrasya, no? Aron nga makapalayon sa atong paglagad, sa atong tagsa-tagsa kapamilya ug sa atong komunidad, kay doon naman tayo obligasyon usab, no, sa atong komunidad ug sa gobyerno. Kay kini atong gobyerno wa man ipanagiya sa atong mga opisyales, kitang katawhan mo itagihan ini mo na nga doon na gyud tayo partisipasyon sa atong pagpadagan sa nakadaiyang kagamhanan, mga higala. Usbon ko kaninyong tanan, welcome. Agig pag bukas may gala sa atong atulmanon, tuguti ko nga atong ipabati ning hubo nga mensahe sa atong arsobispo, Arsbishop Abitoy, iyawa talang po nga makagiya ka nato sa atong pagpamalandong nining sayo sa kagabion may gala ning adlaw nga Lunes, ning medyo mabugnaon nga sayong kagabion may gala, no? Labi na din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, gumikan kay kaganiha nag-totaliksik o gani karong panahon na mura o hayan nga mo bundak na po ng uwan o may naot na nga naglukup-lukup ni, no? Nga naka-inom ang atong mga tano, mga higala, taliwa ning hulga sa huwaw, no? Nga gipangandaman sa nagkadaiyang kagamhanan, mga higala, dili lang din sa atong lalawigan sa Bohol. So ito yung babati, kanyutay ng mubong ang mensahe sa atong arsobispo, mga higala.
1: Ayaw mo kahadlok sa inyong edad. O daghan mo yung bishop, muhunong na ko, pigulang ako. O ragin ako paminawan sa mga bata. Sa mga katikista, maingon ko, ayaw lang mo kahadlok sa inyong edad. Do not be afraid of your age. But keep your heart young. Just keep your heart young. Meaning, paningkamot lang nga, di ka magsigig magulbol. Paningkamot lang nga, mo appreciate ta, pasalamat ta sa Ginoo, nga tagaan pa tagabaskog. Abi sa mga bata, langas. Salamat lang, kinapay bata. Mingawa na goy bata, oy. Ah, unsaon na lang kung ano yung mga bata, no? So, pasalamat ang das Ginoo. Kunya, be positive, Lord. Para niya, kung mahimo, pero ikaw na ibahala. Diba positive heart? No, ka na bitong bata nga kasing-kasing. Di man na magtinirog padlumot. Di po na magtinirog kasuko. Kalimtan lang niya ang bata, masaligon kayo. Salig lang das Ginoo. We do what we can and leave everything to God. Kung mayro tagmahimo, labi na ka mo, no? Ang technology, naganin yun, di kasabot, oy. Wapamantag kasabot, usan ang act, no? Ang buta ba'y tigamit ang act na ninyo? No, ingom ito sila. Timuan ang kanang, mura bang ma-high-tech ko ng mga katikista na mo gamit ng technology, nga nana. It's okay. It's a challenge. Pero kung di na ninyo makaya, ayaw nyo pugsa. Ang technology na ay daghang mahimo. Pero naapod siya di mahimo na mahimo nato. Especially ang paghatag o value formation sa mga bata. Di na mahimo sa AI. Oy, kana nga itong paggako sa bata, kana itong pag-alam-alam sa bata, kana itong pag-sulti sa may-may nga paagi. Kita, mahimo nato. Labi na ang atong pagkalula, ang atong pagkananay. Sus, magkapausap na kinabuhi.
0: So, Otto Miguelano, nindot kayo ang mensahe. Bisag mubo, apan makahatag ka nato, no, sa giya. Kanatong tanan, mahigala. So, di kita angay mahadlog sa itong edad. No? Tural gina, musaka itong edad. Kung mahadlog po sa itong edad, kumusa ng inyong kalendaryo. No? So, importante, mahigala, nga makatampo ta sa atong isig kaingon mga higala, no, bisan pa man og niata sa nagkadaiyang hagits kinabuhi mga higala. So padayon ta sa atong tulmanon, good news mga higala nga atong ipahibaw dinhi, no, nga atong nakalabay nga mga adlaw buwan nga ang ato nga turismo sa probinsya sa Bohol atong yung na sinati nga medyo mingaw. Apan karon ning hinapos sa buwan sa Setyembre na matikdan, no, sa ato mga naanabuhi sa turismo nga inanay na pug mibalik. Gani pa man inanay nang midagsa, no, niyatong adlaw Domingo, Setyembre 27 ang mga turistang Chinese. Lakip usab ang mga Korean. Ingon man, mga Amerikano nga sakay sa fast crop, sa ocean jet, nga binunggo sa atong pantalan, no? Sa Tagbilaran port, mahigagikan sa Sugbo. So, kining tanan, timailahan kini sa pag-abot sa peak season sa turismo. Ilabi na, karong taas nga holiday season, gilauman ang padayong pagdagsa sa mga lokal o langyaw nga bisita din sa atong lalawigan sa Bohol. Una nang ipadayag ni Gobernador Aris Umintado nga ngayon lamang nga ipakita sa mga bulanon ang atong kinaiyang pagka mabiabihon, no, o gamayong pagdawat sa atong mga bisita o dili pahimuslan ang ilahang pagbisita dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Aron singon niana, inigbuhan, inigpauli nila sa ilang lugar, tagsa ka mga lugar, ilang ma pasigarbo dito, ilang ipanabi dito sa ilahang mga kahigalaan, mga kasilinganan, nga dili lang kanindot sa mga talanaon din sa atong probinsya, but sa atong pag-atiman, pag-atratar sa atong mga bisita, mga higala. Labi pa, og di na to sila pahimuslan, no, sa presyo. Di man kalikayan, nga doon nagyo po yung mga kaigsuunan na to, nga wag yun maghunahuna, kung sa epekto. Nga mura ba, og one time, big time, ang ilahang presyo may gala. O doon na mo yung mamatikdan, mas maay siguro nga inyong hinahing istorya, aron nga sila po makahuna-huna, nga dili maayo nga atong pahimuslan, atong nga bisita. Kaya maghatag ng negative mga higala sa ato nga kinatibok ang lalawigan sa Bohol. Unya, balik ko na to, katong mga mo-post na sa Facebook, labi na to mga vloggers nga walingaw, gani wa ma suta o kung sa katinood na mong presyo, kipost lang sa social media, makakreate na og negative impact mga higala, no, sa atong mga mubisita o niya din sa atong lalawigan sa Bohol. usara ang Bohol, kinala ato ning hugupan atong tabangan, mapromote na to. Di na to biayog unay mga higala ang atong pinanggang lalawigan mahigala. O gipasiog daw sab nga isip usa sa mga nailhang destinasyon sa nasod. Importante ang padayon nga maayong serbisyo ug patas nga pagtratar aron ma-preserbar ang maayong imahe sa atong pinanggang lalawigan mahigala. Isip usa ka tourist friendly nga destinasyon, no? Mugunay kanunay gibalik-balik sa atong gobernador painumdom sa atong mga kaigsuonan nga bulanon, no? Mamasin nga kato mga gahig-o katubang mapahimuslanon sa kagayunan makahuna-huna in taon pod, no? Nga dili maayo ang sobra nato nga mapagka mapahimuslanon mga higala. So nagsugod din atong adlaw Domingo o gani namatikdan usab sa uban nato mga kaigsunan nga dili lang sa mga pantalan nakita nga dunay pagdagsa sa mga turista, lakip usab sa Panglao International Airport mahigala, no, nga luwan sa Cebu Pac Airbus 330 mahigala nga ubay-ubay sa mga turista, local o foreign mahigala nga ning bisita dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol. Sa gihapon ang atong gobernador nag painumdom, no, sa atong mga kaigsuonan nga bulanon nga atong ipakita ang atong pagkabulanon nga maayong matiman o kirsing-kasing pagka mabiabihon sa atong mga bisita mga higala, no? Di naman di man gyud na malalis nato ang atong pagka bulanon ug mahinumdom ko gani nga sa una gamay pa ko labi na og nagsingabot ang pista kana mga habol ug mga kanang unlan di gyud na gamiton og casual nga adlaw, no? Inamiruan pa gyud na napay sanay nabitoy mura og sanay tawag Bert, kanang alkampor, kanang arundili at kutkutos ok-ok ng mga habol, nanimaho pang alkampor mahigala. Igawas na yun ang panahon sa pista. Itaganas mga bisita mahigala. Ingun ana, no? Ang kinaiyas mga bulanon mahigala. O I think, kung wamang Japon siguro na mausob, so mga inaotang magpabilin ka na nga maayong gawi, no? Isip usak ka bulanon mahigala sa atong pag-tratar, pagatiman sa atong mga bisita dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Kay kinduman nga kining turismo mo nay giisip nato nga dugukan sa atong ekonomiya sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Samtang karong adlaw sab gipahigayon ang inauguration and blessing o pastor and charing Ibarra events place and wellness center diin malipayon si Governor Aris Umintado ang minuyog sa gipahigayon ng inauguration and blessing sa usak ka lain usab nga kalambuan sa lungsod sa Balilihan, ang Pastor and Charing Ibarra Events Place and Wellness Center sa White House del Carmen Sur sa lungsod sa Balilihan. Kauban ni Governor Aris Umintado sa maong kalihukan sila si Balilihan Mayor Tricia Chato, Balilihan Councilor Purisa Chato o former First District Congressman Edgar Chato. O matod pa si Gobernador, malipayon kita nga dunay bag-ong establishment sa Balilihan nga dili lamang mamahimong lugar alang sa mga kalihukan o mga events kundili makahatag usab o dugang oportunidad o panginabuhian alang sa atong mga kaigsuonang lungsuranon labi na gyud sa lungsod sa Balilihan mahigala. Sa kanunay, abanti Balilihan, abanti Bohol, no? Unya lain good news alang sa ato mga mamumuo, no? Diin 42 nga usbaw sa suhulan ipatuman sugod buwan sa Oktubre mga higala. Diin gibalabana nga 300,000 ka mga minimum wage earner sa tibok Central Visayas, lakip na sa Negros Oriental og Siquijor ang makabinipisyo sa 42 pesos kada adlaw nga usbaw sa sulan nga ipatuman sugod karong sunod buwan sa Oktubre 14 mga higala. Ug matod pa ni Department of Labor and Employment, Duly 7, og Secretary Francis Tolentino, nga unanimous nga gi-affirm sa National Wages and Productivity Commission, kung NWPC, ang desisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, kung RTAWPB7, nga muhatag og usbaw sa suhulan mga higala. So, ubos sa bag-ong wage order, musaka gikan sa 540 ngadto na sa 582 kanadlaw nga minimum wage sa Class A areas. Lakip ang expanded Metro Cebu samtang gikan sa 500 ngadto na sa 542 sa Class B area. Din appeal usab sa wage adjustment ang agricultural ug non-agricultural minimum wage workers sa Cebu ug Bohol, ingon man sa Negros Oriental o Gasikihor mga higala, nga magpabiling sakop sa RTWPB7. So alang sa wage setting, samtang wa pa matukod ang laing wage board alang sa Negros Island Region. So ang minimum monthly wage sa mga kasambahay o katabang sa panimay, musaka usab gikan sa 7,000 ngadto sa 7,500. Ug matod pa ni RTWPB7 chairperson ug Duly 7 director Emmanuel Ferrer nga ang 42 pesos nga usbaw resulta kini sa deliberasyon sa labor o management representatives diin gikonsiderar ang socio-economic indicators, basic needs sa mga trabahante o ilang pamilya o kapasidad sa mga employer sa pagbayad. Din ang wage order mamahimong epektibo human sa gikinahanglan 15 kaadlaw nga pagpublikar sa mga mamantalaan o sa mga buhatan mga higala, no? So alang sa trabahanteng minimum wage o nagtrabaho o 26 kaadlaw matag buwan, ang 42 pesos nga increase tukma nga 1,092 nga dugang sa binuan nga basic pay. Apan gi-question kini sa Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP kung igo ba ang 42 pesos aron matubag ang pagsaka sa galastuhan sa panginabuhi. Umatod ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate nga ang 582 nga minimum wage sa expanded Metro Cebu layo gihapon sa 1,400 nga dili family living wage nga ilahang gibanabana alang sa kinatibuk-ang Central Visayas. So gihangi usab sa TUCP nga ang pag-aproba sa House Bill number 88 nga nag-propose og 200 pesos nga nationwide daily minimum wage increase. Samtang si Tolentino ni padayag nga ang nga nag-andam ang Duly og Sagip Trabaho Assistance Program ubos sa tupad alang sa mga kwalipikadong micro, small and medium enterprises nga maglisod sa pag-absorb dayon sa dugang labor cost mga higala. So ang mga kwalipikadong establishmento mamahimo sab nga mangayo og exemption ubos sa applicable guidelines sul sa 75 kaadlaw gikan sa pag-epekto sa wage order mga higala. Og gipahinumduman ni Ferrer nga ang mga employer nga obligado silang musunod sa bag-ong minimum wage rates kung mahimong epektibo na ang wage order mga higala alang sa atong mga mamumuo, no, tibuok Central Visayas nga doon na nai dugang nga 42 pesos mga higala matag adlaw. So may na lang, no? Doon ay jutay, pero para nako gamay na yun. Apan na maligin na, no? Gihimo man ang public hearing ni ini uga tingali ug sakaan pug dako basi di na pud ka-afford ang ato mga employer mga higala. But at least gidungog usab ang yangungo sa ato mga mamumuo taliwa ning kalisdanan, no? Grabing pagsaka sa mga nag-unang palaliton may gala. Samtang sa laing bahin, share sa PhilHealth mga higala ug matud pa nila paminawa ninyo si Governor Aris Humintado samtang iyang ipaambit kung giunsa sa yakap paghatag og dakong kalainan sa kinabuhi sa mga bulanon o kung giunsa sa aktibong pakigtambayayong sa PhilHealth ubos sa mga LGUs nga mas mapaduol ang mga serbisyong panglawas ngadto sa komunidad. Labaw pa sa usa ka programa ang yakap, usa ka pagmatuod nga kung unsa ang makab-ot kung ang PhilHealth o ang mga nakadayang LGUs nga mga hepekutibo magtinabangay alang sa kayuhan sa katawhang bulanon inguman sa uban usab nga mga probinsya mahigala. Muna nga ilang share ang testimony ni Bohol Governor Aris Humintado mga higala. Og na post ni silahang Facebook page sa PhilHealth sa yakap handog ng Pangulo.
2: Tabang ang yakap sa kumakasunan labi na katong mga indigent. Tungod kay di man din natin kalimod labi na usa ta ka public officials daghan din mo duol na to na mga yung hinabang. But some of them labi na katong mga maintenance na makover sa PhilHealth o labi na sa yakap na na ito 20,000 na assistance na through maintenance sa ilang mga tambal. So, naku, may kayo impact para ng programa sa PhilHealth sa yakap. Well, honestly, maayo kayo ang servisyo o nahatag na pagpasabot sa itong mga kaigsunan ng mga bulanon na unsa ang yakap. In fact, si Congresswoman Banban, usapod na aming promote o nagpahibaw sa iyang mga konstituente, sa atong mga konstituente, na kaning yakap usang din ka-importante na programa gikan sa PhilHealth. And sa iyong gipakita, labi na na kanunay mo nag-king meeting din sa mga opisina, sa PHO, nagpasabot na ingana ka-agresibo o gusto ninyo na ma-implementar din ang mga programa. So, thankful kayo may sa PhilHealth, labi na sa mga concern na dali na kayo ang response, no? Mga labi na kung mag-iskot agad pa yun, no? dali na kayo ang PhilHealth or na mo tabang o mo facilitate tayo.
0: So, Mata Miguel, ano ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Humintado nga di mausab na kaingan nyo, no? Sa uban ng mga probinsya mahigala na nga importante yun ang pagtinabangay sa atong mga kooperasyon sa atong mga lideres sa nakadayang LGU mahigala. So, nguniana, mas dali, no? Mas paspas ang kaayuhan nga maangkon sa atong mga kaigsunan nga gialagaran mahigala. Na ang atong oras, alas 6:58, dita mag-usik og panahon, aron gyud nga ma-coop up na to, kining usa ka episode mahigala, ari sa katawhan tak na sa gobernador diin ilang gisigutan din he uban ni Assistant Provincial Agricultores Larry Pamugas Attorney Handy Lagunay din kabahin sa pagpangandam no sa provincial government ining hulga sa El Nino mga higala no grabe yon ang pag pangandam sa atong mga opisyales nini labi na sa provincial government nga diin matabangan na ito ang atong mga mag-uuma. Taliwa ng nagkakusog nga hulga sa Huaw Mahigala sa atong probinsya sa Bohol. Muna nga din ako lang ngayon, atong ipabati, aron yun nga mabati na kinatibukan nga episode Mahigala nga broadcast kani kaganihang buntag, no? Uban ni Atty. Handy Lagunay o ni at Boss Larry Pamugas Mahigala ang atong Assistant Provincial na Agricultores sa lalawigan sa Bohol.
3: Nato ang Assistant Department Head sa Office of the Provincial Agriculturist sa Province of Bohol, si Dr. Larry Pamugas.
4: Laing pasalamat na usab ni Atty. Nga gihatagan niyo kagayunan ang atong sektor sa mag-uuma o mananagat. Kaya ba matang daghan kayo kag tagasunod sa imong programa, Atty. So, salamat sa imong paghatag o kagayunan na mo.
3: So karon atong hisgutan ang nagkainit nga sirkumstansya sa atong lalawigan o sa parts of Visayas and Mindanao and even sa tibuok Pilipinas. Dr. Larry, ang El Nino phenomenon, yes, na nagkaduol.
4: Yes, attorney, dili magyuni ingon nga ato raning huna-huna bunga sa huna-huna sa tagsuhat. Huna-huna guni sa matud pa ni Sir Leonardo Samar ito ni tanang source of information nga lang gikuha. El Nino gyud.
3: Nya mahinumduman nato, this is not the first time gagahisgot ta kabay sa El Nino. Some episodes back, no?
4: Last episode ito ni El Nino po to.
3: El Nino po. Oh. Nya dihay imong gihisgotan nga what are mga crops nga
4: agayan.
3: Oh, nga mo survive o
4: haom
3: para og kanang huwaw, no? Kuwang og tubig.
4: Yes, attorney.
3: And it was a very fruitful nga discussion, Dr. Larry. Pero karon, sigon sa update sa pag-asa, sigurado ba gyud na moabot si El Nino karon?
4: Ang iyahang sa last meeting na to sa Provincial Disaster Risk Management Council, last week to, attorney. Gipahayag ni Sir Leonardo Samar nga starting October to July next year. Moy at anak babati ko na to ang El Nino.
3: So meaning October this year.
4: This year, yeah.
3: No. Up to July
4: next year.
3: Anak mabati. Uy, next week na or next month na
4: so, October. So ana attorney mo taw nga sa pagkakaron natimingan lang po ni nga dapay mga gagmayng pinisik sa mga bagyo mo na nga nakasinati ta karon og matud pa sa pag-asa di man nato atong termino attorney kanang localized thunderstorm nga gauwan sa dampas nga duol ra kayo ang Kapitulyo pero wa maabot sa Kapitulyo so ingana ang term ni Sir Leonardo ana attorney nga asal atong dapita ang very specific once balilihan wa kaabot sa katibian. So mo na nga kita sa opisina attorney na man tay messenger group sa mga technicians ato sila ang ipa update og asang dapita ang uwan every day. So makuha na to og asa ang nag-uwan sa kada adlaw.
3: Usa sa mga programa nga giandam sa provincial government pagtubag ni ining problema sa El Nino na nagdala sa kakulangon sa uwan, kakulangon sa tubig, is ang cloud seeding.
4: Yes, attorney.
3: Kumusta ang atong cloud seeding na program?
4: Ang cloud seeding mo, hisgot ang tagamay ni attorney kay daghan ra bang mga di mo angay. Nay na po nga di mo angay pero tumpo isang libo nga mo angay attorney.
3: Ah, dali ko dili mo angay cloud seeding.
4: Na po, no. Kay ibota. Di mo ta pareha og gitas os kuko attorney. O nga, kanang di mo angay, mo nag-ingon nga gamay nga sa baan, pero katong minilyon nga mo angay, hilom nga nag-ampo nga mapadayon. So, ingani ang dagan, last 2024, nag-cloud seeding ta.
3: The year 2024.
4: So, ang database, ani nga gi-studyuhan gyud sa pag-asa DOST attorney, for the past 6 years, every 2 years na mo gawas ang El Nino. Dili lang sa Pilipinas.
3: Yeah.
4: Sa tibuok South Pacific area. Mo ngani nga ga kogi man putag basa-basa attorney sa mga unsay mga history sa ubang nasod. Ngani og nay nakapaminaw nato, pwede lang ma-search unsa ang intervention sa nasod sa Thailand o Vietnam sa El Nino. Ang ilang gobyerno na nagpalit itong eroplano attorney. Na sila 140 ka eroplano
3: para cloud seeding.
4: Para cloud seeding kay ang ilang technology dito na aeroplano nga mag-form sa clouds. Katong cumulonimbus. Kita kay gawat malang tag-gracias Ginoo dire nga mag-form ang cumulonimbus o katong stratus nga clouds. Sila dito na nag-ay aeroplano nga mag-forma sa clouds. Na sila ay scientific. Kanya, sunod ayon tong clouds nga mag-spray sa salt. Katong iodized salt attorney.
3: Yeah.
4: So, na sila sa China pod. Ongoing sa China karon ang ilang cloud seeding, Vietnam o Thailand. So sa mga nakasubay sa mga historia, kita po every two years sa Bohol. Unya karon ang Negros Island attorney. Una sila na to ongoing ang ilang haron
3: cloud seeding.
4: Negros Island o Isabela. Mga looy po kayo ang ato mga partner sa BSWM kay walor ni sila kabuok sa tibuok Pilipinas ang trend sa
3: what's the meaning sa BSWM?
4: Bureau of Soil and Water Management.
3: Mao ni ang ahensya na in charge sa cloud seeding?
4: Yes, naago nila ang mandato, attorney, sa Water Resource Management sa Department of Agriculture. Sila yun ang mandato ani nga mo-kandak.
3: Now, naabay na put in place na cloud seeding operation para sa Bohol?
4: Salamat ha. kini dili man ingon nga kwanta. Salamat sa atong leadership karon attorney ni Governor Ariz o ni Vice Governor Nick o mga board members si Nanay o iyang team kay kwan gyud murag nasubrahan na gyud ang agresibo nato kay ang agreement nato with BSWM dilang po tapag kwan attorney ha sa taga DA o BSWM sila ang tayong una sa ilahang 29 hours nga budget for the province. Pero murag naunhan na to. Kaya na NTP na nga to. Notice to proceed na ng NTP mga igsoon. So anytime na ta mo tirada o mo palupad, depende sa suggestion sa technical working group.
5: Okay.
4: Kaya dili mata pwede, nga na yung gawan-uwan to ni, dili mata pwede nga mo tira. Pero na area nga Y1 o niya na ay present of the Cedable Clouds, mo palupad yun ta. O niya ang para lang sa mga dili mo angay sa itong ipanghimo at turne. Lahim ito sa una kung kay naman tayo cloud spatter.
5: Cloud spatter. Okay.
4: Pasabot ato at turne. Kada lungsod, natay trend nga cloud spatter. So siya mo'y mutudlo sa langit nga may tawag na ito diri sa base nga na ay clouds diri sa pilar. So paluparan na ito dito. Pero karon tungod sa ka-advance sa science, makita na sa satellite at turne. Wala na tayo cloud spatter. Makita na sa satellite, unsa kibag-un sa panganod, o unsa ginaghanon sa tubig. So, ingana, so, siguro, inigsugod na ito po hon. Si BM na nai, murag, interesado yun, nga lantaw siya dito sa operasyon.
5: So, sa ato pa, pinaagi na lang sa satellite image.
4: Yes.
5: Ma-determine na kung
4: asa dapita.
5: Asa dapita, naabay cloud, nga pwede ma-seed, yes, aron nga makapaulan.
4: Oh, mabalansin na po na turni, nga unsa yung movement sa clouds. Kay sa una, di ba, yung pangutana ko na yun, tinuod ba ni Dr. Pamugas nga dito Cebu? Tinuod nga ito, attorney. Tuod kay sa una, ang ilahang balansi sa dagan sa hangin, wa pa ma-appeal sa ilahang programa. Karon, naana, pilay dagan, paghuman o spray, kay di pang guna, paghumag spray mo, uwan dito, attorney. Napay, how many minutes, nga dausa pa siya mo develop. Nga, mo na, galupad ang panganod, motong nahitabo sa una, dito Cebu ka uwan.
5: Sa Cebu ka uwan.
4: Dito. Motong ka pasalamat ang itong mga kaigsunan Cebu nga. Ay, salamat buhol.
5: May na lang to kay dito Cebu ni uwan ang usik kung dito ras dagat.
4: Dito sa dagat. Mao. Yes, attorney.
5: So, at least, mo na kinta siya karon. As far as the provincial government is concerned, naanay notice to proceed.
4: Yes, attorney. Salamat ta.
5: Anytime, og naay seedable clouds nga makita sa satellite image, pwede na tayo makalupa.
4: Yes. Karon murag, nag-sit up na tayo within the week. Nag-arrange ang itong kuhan, kanang service provider attorney, kinsa itong mga Dutos Airport, kay Pangayog ID, o niya. Ang itong salamat lang po sa management sa Abuites. Okay. Murag ito, ang balita attorney, mahal. Pero sa pagkakaroon, giwib nila tanan.
5: Giwib
4: nila tanan ang balay runon tungod sa intervention maguni sa provincial government. Salamat po tayo ni Gob kay murag, na istorya po niya si manager. Nag-weave yun. Nag-official nila nga suwat na to. Nga na-weave nila ang mga beronon, landing o take-off. Na natay office dito, attorney. Na natay kabutangas asin. Ready na yun.
5: So, ana manukad ang aeroplano for cloud seeding sa
4: Panglao Airport.
5: Bohol Airport.
4: Yes. Although nag-request ta nga ito sa ubayon ta, kay Dol-Dol, niya, dili po kayo mugasto og sa krudo ba na ang jet fuel. Pero gitubag ta sa kaap attorney nga ang ubay is walay tao dito, walay kaap, walay kurinte. Naging na to ang manager, pwede na og kan nga comment dito kay bog na ihinabos langit ko. Okay, wa magoy tao nga nagmonitor. So ana ra gyud sa Panglao Airport.
5: Mas safe kinta.
4: Safety ang ato
5: kung ang base is Panglao. Sa Panglao Airport.
4: Yes, attorney. Okay.
5: Now, ang sa katong sa BSWM nga cloud seeding, kanus-a naman to sila dapat mo come in nga
4: nauna. Isunod na to attorney, naghuman sa to.
5: Pila pod ka hours ang gitagana na to?
4: Ato as provincial government 31 hours. Ang ila sa BSWM 29. So natay 60 hours. So og makalupad sila once a day o ma-straight natay 2 months. Pero ang ato lang gikalipay karon attorney kay giridi na po ni P.A.S.T.I.R. ang supplemental in kaso magkwangan pag yun ang ato ang 60 hours.
5: Okay. So, now, mauna sa cloud seeding na put in place na. gikabalita nga tungod sa sitwasyon, no, sa atong weather, kuwang og tubig, kuwang og uwan, ang atong mga rice field area wala gyud matamni tanan.
4: Unsa ka tinuod? Yes, correct na ito ni. Sa base sa report na to, narata sa kwanta 31% ra ang natanom na to. Mm-hmm. For the last cropping season na to ni. Uh-huh. Muna nga out of the 58,000 hectares na to, nata 30 kapin na tanumnan. Unya nalipay buto kay nanay sugod lugaw ron. Kanayan yeah. na may 95 hektarya. 95 out of 30,000 hectares. So 0.18% nagsugod na gani-ani karon. Mm. Makalabay siguro ka ito ni Bilar, Batuan, sugod na sila gani. Mm. Pero katong remaining 30,000 minus 95, pila mo na, dako-dako pa na, 29,000 something hectares, uh-huh. nga napa, na, napag yun. So, although, dili na tumingo na tuning nga ang tanan na makaya pa na ito og sulbad, mm. but we hope nga majority pa sa 30,000 hectares, katong 29,000 hectares ato matabang.
5: Wala siya matamni tungod kay kuwang sa tubig. Kung magka cloud seeding ta, unya mauwanan, pwede pa na siya matamnan karon?
4: Depende siguro sa klase sa tanom, attorney, kay ang humay god, heavy water demand man siya. Pero sa giingon na nato, na may mais. Nga ang mais, attorney, basta lang basa-basa ang yuta, mugitim man, muturok. Natay upland rice kana bang ipugas na to sa kamadaan ng mga klase humay na ano man ta diri sa Bohol pwede po to na to itirada ato lagi hangyo sa tanang mga kaigsoon ng magumang bulanon dili lagi na to ipugos kanang atong area nga basakan nga patam na to humay mo po ni mentalidad ko po na to usay attorney nga murag mo angay jambo jud ta humay mabito nahitabo atong buwan sa Hulyo nga ni uwan nga murag 2 days 3 days to nga uwan gi trabaho dayon maski og rain fed pero kita gud sa buhatan attorney with the DA advisory dili man ta pwede moingon nga ayaw mo tanom kay ila man katungod ni tanom gyud kay naway binhi kay libre sa DA na libre binhi gikan ato na libre binhi gikan sa Philrice ni tanom gyud mo na nga after 1 week dalike gyud na kuan gud sila
5: yeah so kanang mga nananom no nga naapektuhan gyud ang ilang uma sa kakuwang sa tubig nangamatay nabay ilang madawat nga ayuda gikan sa gobyerno
4: yes attorney naa gihins up na nato ang Philippine Crop Insurance Corporation PCIC within fact katong short small group meeting namo with Ma'am Aster gipatawag gyud sila nato so na ibaw-an nato atong nanatay mga 2000 kapin nga mga mag-uuma nga nag-process na sa ilahang mga papel.
5: Now, tanan ba nga mga mag-uuma sa humay makadawat ni anang sa insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation?
4: Kana mo'y murag dili mayo paminawon turni kay naamagoy RSBCA.
5: Okay. Register, what's meaning anang RSBCA?
4: Registry System for Basic Sector in Agriculture. So, tanang mag-uuma na registro dito. So, kung ma-registro ka sa RSBCA, naka-built-in na dito nga, og pila imong area nga nasuwat sa imong pag-register, halimbawa, 1 hectare imong humayan, automatic to nga libre sa gobyerno ang imong premium. So, kung libre premium, ang imong himuon lang atunay, mo claim ra ka. Ang problema, katong dili member. Kay, ang may tabuan na, unless ko ni bayad sila personally premium. Kay, naman na premium per hectare. So, maka-claim sila kung nakakuan sila premium.
5: So sa ato pa, kung ang usa ka mag-uuma, miyembro sa RSVSA, every year, automatic nga ma-renew ang inya ang iyang crop insurance.
4: Yes, basta mo report ang rice technician attorney nga nakatanom siya. Di po siya ma-renew o gwa siya katanom. Ang lami igod karon sa RSVSA gobyerno attorney kay appeal ang farmer. Mahagmong ka simbako, ma-hospital ka, naa kay PhilHealth nga 10 days sa ospital. So, mo ni gidamgo po sa mga mag-uma. Huwag ma, tigok yung gana po yung madawat si Ubana. Magkapalit ko po usang kahong kuan. Gismail.
5: Gismail. Oh. So, mo nang gi-encourage ang tanan natong mga mag-uma, tagiyahang yuta, nga magpa-rehistro yun sa RSVSA.
4: Yes, okay. Dili-ilisod ato na. Sayon na kayo. Oh. Ang itong mga technician sa kalungsuran, mag-guide, o sa isuwat, o sa isuwat, kay tuluan maka to ni ang critical ra diha nga na kay ika support nga mo claim ka nga rice farmer jo kay ika support nga titulo ba or deklarasyon o saop ka katong tag iya mo support nimo nga kani nga basak siya mo ga saop ya pirmahan sa kapitan kantor mo'y critical kay si kapitan mo gyud nakabaw nga ang usa ka tawo sa barangay nagoy uma.
5: Now, karon, alang sa mga mag-uuma, farmers nga dili miyembro sa RSVSA or wala marehistro sa RSVSA, na ba po'y madawat nila ng mga assistants?
4: Kani mo'y role sa provincial government, attorney. Kani mo'y ito ang mandato kay RSVSA, DA.
5: Department of Agriculture.
4: Ito po'y Philrice, libre. Katong dili membro to ata kasod attorney. Motoy atong gi tagaan sila suporta. Natay binhe depende sa damage pero tiknot ta attorney sa mga municipal agriculturist nga naglantaw ro nimo attorney. Nga kun wa sila ka report sa pagkaroon, kinsi pagkalungsod ang naka-report.
5: Adi-ay.
4: Although nagpadaan ang atong pinalanggang gobernador o litters mayor nga ipa-report na gyud kay gasige nagbalanse ang atong national government, ang atong provincial government, o kung sa mga intervensyon nga atong ipanghatag.
5: Kining giingon nimo nga 15 kalungsod nga naka-report.
4: Naka-report.
5: Oh, kinsa sila aron nga
4: atong nganlan attorney.
5: Nganlan
4: ato. Oh, na Bilar, Batuan, Carmen, Katigbian, kaning Balilihan, Luon, Sikatuna, Albor, Luway, Balinsya. Sa tunot kani mga dagkong lungsod attorney wa pa. Ubay, Pilar, Gasalig siguro kay irrigated mo pod. Ang ilang area. So katong Talibo naka-report na pod. Hitafe.
5: Okay. So atong gi-encourage no, gipanawagan nato ang mga MAU,
4: Municipal
5: Agriculturist. Aning mga lungsod nga
4: wa manganli.
5: Nga palihog submit na sa inyong report sa extent sa damage.
4: Online.

0: So tanan nga agriculture sector baboy baka.
1: Apil na sa mahatagan,
0: mahatagan, depende sa ilang report, yes.
1: Yan. So in what way nga maka-claim sila murag na ay anhaon sila para hatdan sa binhi or ayuda or
0: as practice abono? Na to attorney is ang list nga gihatag sa municipal agriculturist nama dito yung ngan, address, pilay, damage, onya pagvalidate sa tong team, sibo, sakto, kasaon na to sila. No, kay hinumdum siguro si kami si Gob, tumig pilar, naghatag mi sa kuha na to dito, support, onya timing ko to nga, paspas ang pag-process sa Philippine Crop Insurance, nakadawat po sila chiki dito, attorney.
1: Oh, yes. So, ang sa Philippine Crop Insurance, cash ang ihatag?
0: Cash, chiki.
1: Cheque. Pero ang sa ato sa provincial government?
0: In-kind.
1: In-kind.
0: Binhe, abuno, ana nga to ang panghatag attorney.
1: Kung sa fish pond, gana damage, so fingerlings.
0: Fingerlings, nga to. Katong last na to, nga, last year na to nga intervention, ipagkapina na to gamay yung page.
1: Ano pa yung page?
0: Surbol yun. Surbol kasugba ang ato mga mag-uma.
1: Niyaging ato lang pong balikan o hisgot, no, kay katong sa last episode na to na may uban ani tingali nga wala makakita
0: niya to. Wala makakadungog.
1: Unsa man tong mga angay itanom nga mo survive ni ining tig-init o kuwang og tubig?
0: Sa pagkakaroon, attorney, natay kampanya yun sa mga underutilized root crops. Balikon na to ning underutilized root crops. Murag, naani na to sa Bohol pero wala lang na to itagad. Pau. Kailan mo surag pau, attorney? Kot. Kot. Lima-lima. Balyakag. Muna yung mga underutilized root crops na ito nga, naras palibot, wala na ito gitagad, but mo survive isang unsa kaduga yun sa init. Ikaduha is, kaning, sa gayko na sa itong pinalagang gobernador na ito nga, karong panahon na, dili na ito mag-ingon nga, maka-export patag sumbra, household level ng itong lantaw nga, imbis ng palit ka dito sa merkado o pichay, kita na yung magtanom. So natay, ginagamay yung support sa mga liso at ito household level, pichay, kamatis, nga makaya na nato tanom sa itong palibot nga magtutbras ka, imbes nga ibuga na mo dito, ibuga na lang sa ibu pitsay. Hilampos ka, magsawon ka ang planggana, tubig magoy problema ini panahon sa ilinyo.
1: Og itanom na karong panahon na okay pa?
0: Yes, kay ang pitsay, 21 ka adlaw. Ka utan ka na. Silinghang, manas mga 38, mamunga na ka-utan ka, ang sili po na tuning hang. Pwede mo dahon ni mo tanon, pwede mo gamiton.
1: Ang ube, pwede ni mo itanom karon?
0: Ang ube karon ito ni, ni taligsik magamay, makadara, o anak sa palibot ni mo. Dili sa farm. Dili ka farm, imo mo lang bubuan. Pero kung anak sa palibot, sunsako, control ni mo ang environment, dili pareha sa umang open kayo, makasurvive.
1: Wala ba na specific nga buwan nga angay nimo itanom sa ube?
0: Naalay buwan nga ang dormancy nila di yun, Bugitib. February hantod sa April. So, kanang mga buwan na masigun saan pa nimo atiman ng ube, di yun, Bugitib. So, starting May to January, gasigi Gitib ang itong ube, attorney.
1: So, karon magtanom kag ube ron, Bugitib.
0: Bugitib. Mugitib siya.
1: Buwan man ron, hinapos na sa September. So, og magtanom ka karon, maharvest nimo ang ube.
0: Walo ka buwan, gikan karon. Pila man na, October, November, mga. Basta kay walo ka buwan ang ube ato nga. Sakto yun na to, Harbison.
1: Matod nimo, og sa pag-asa, nga maragkuto pag yun ni sa next year.
0: Next year, June, July.
1: June, July ang kinihil ninyo. So, in the meantime, unsa man pod ang na mga programa sa provincial government nga na put in place aron kintang ma-address kining maong sitwasyon na gawas kinta sa cloud seeding.
0: Natay daghang mga na plastada na dana attorney pero ang nakalahi lang yon karong panahon na kay tanan na ka observe naman ta. Dili laman ilinyo tong gibati attorney kitong krudo tag 105 na may litro. So ingana ang senaryo kay although nagpreparar ta og mga water pumps unta nga de gasolina. Kay numnum ka natay nahatag last ilinyo na itong intervention, abot og 200 kapin. Gasolina man to. So, maglisod ta at itong diskarte kung wapoy kaya ang mag-uuma nga. Ready nun siya. Muna nga, ang usas sa mga programa na to, kung tagaan ko ta og suporta sa national government, although na po'y budget nga gitagana

0: nato for next year, eh, solar-powered water pumps. Kay di naman ta mo butang og gasolina, okay lang ta sa unang panahon kay bato-bato itong gasolina. Pero karon mahal-mahal naman, solar water anang pumps na to. Unya, ningita tag output sa itong development framework attorney nga target for the period ni Governor Arez, 2028 nga development framework in agriculture, nga dito ang mga technology na to nga ipasod is climate smart na yun, mitigating. So, sa pagkaroon, nagsigita o natin mga research nga gipangtanom. Number one, kanang anihuno na gamay nga to ang upland rice, attorney. Katong mapugas, kahinomdom siguro itong mga suking tigpaminaw, katong inikukab, manilingan ang kahumot. Gamay, abot, pero lame.
1: Upland rice.
0: Upland rice. Ikaduha, alternative na to ang adlay. Nakadungog na ba ka sa adlay, attorney?
1: Unsa gani nang
0: adlay? Usa ni siya ka native nga species pod
1: nga bugas, nga,
0: dili. Mura ni siya og crops gyapon attorney, ipugas. Ang nakalami kay mura ra siya kugon. Mo turok, nagdaghan ta karon. Kay sa ato nang giingon lagi, every 2 years naman maabot ning El Niño. Kabantay ka sa panumpa sa humay. Kada November mata. Puli natay saksak, saksak natay sa bakong. Kauntag adlay.
1: So, asang unsa may makaon sa adlay
0: ang bunga ni attorney kung nakabantay ka katigbe mabuto nailungsod na to sa katigbian atong ginglan ay lang mayor nga kinalang imo daghan ani kay katigbian katigbe god
1: katigbe,
0: kay bisig maprihar po ni sa barangay nga kanangkaan nga way nangka una nga usa siya karon nga naning kamot nga madaghan ang adlay although ang atong ang provincial government buhatik daghan kay variety ta natanom adlay sa pagkakaroon.
1: Unsa may adlay? Liso po ni siya?
0: Bunga siya, attorney.
1: Bunga?
0: Oo, bunga. Galingon, bugas ko. Gihapon na ito kanon. Bugas siya gihapon kanon.
1: Murag bugas ang iyang dating.
0: Yes.
1: Mas, dungagon po.
0: Dungagon. Mas mahal siya sa, inikuman na ito, i-browse sa internet. Mas mahal siya kaysa bugas. Pero matanom na ito, bisag asa. Ang lami po niya kay inikuman na mong tumtob, mabalik na po sa lingsing, mamunga.
1: So, murag perpetual na siya nga magsige rag.
0: Mga three croppings ang itong i-advise. Three croppings. Okay. Kay profitable pa siya.
1: Ang soil preparation para sa adlay.
0: Pugas sa ganoon siya, attorney. Murag mais.
1: Dili na nimo daruhon pa?
0: Dili na. Matudli ka lang. Hutok ra. Hutok ra. Kay ang adlay is, kung ano mo, tropical. Tropical siya nga tanong. Usa na ang adlay on niya ang mga farming systems ato nang gihanay base sa target na to sa development framework na to, this year na tay rice-based farming system. So, atong panikamutan nga o makatanom tag humay, nagpaminaw atong magkaigsunan nun, dili po ta mo tanom kaya po balik humay sunod. Kaya kay bono mo tanga na init mo sunod. So, mangita tag laing system nga aside from humay, pwede tag munggos, mani, or sa lila, dimiyaw, attorney, o Carmen, watermelon. Ana atong awaton na kay dimiyaw ra mo una ana karon niawat ang lila niawat ang carmen talibon na pod talibon watermelon na po sila. So ang kita sa mga mag-uuma dili lang gyud ta gasalig sa humay.
1: Mao na siya ang alternative basta ting init.
0: Yes, attorney, kay madadara mo to bubo. Mao bitaw makakita ka sa basakan nato sa dimiyaw na yung mga baril liha nga provided po na nato sa provincial government.
1: Yan. Sa pagsugod nato sa atong program, atong gisulti kaninyo nga si Governor Arez Amintado is on assignment. Atong gikalipay nga niabot na si Governor aron nga makig-uban kanato sa atong tulumanon. Gov, welcome to the show.
2: Welcome to our show, Mr. Larry Ball.
0: Salamat tayo, Gov, kay natagaan yung time ni agad kakalingaw. Salamat kayo. Gipaningot pa si Governor at Rene. Salamat kayo.
1: So, Gov, kumusta? Imo unang mga pagtimbaya.
3: Okay, sa itong mga kaigsunang bulano, no? Malipayon ta na nakabalik ta ning takna sa gobernador na episode karong Domingo ha. And kalipay na ko itaho na dito ta sa mga panghitabo, no? Una, atong gisgutan ang atong World Bank na project na panubig, no? Diin na kaning proyektuha, dako kay ni na importante para sa ato ang 8 ka lungsod na makabenepisyo ni ini. So ang atong gibuhat nakihinabi ta ni Secretary Kuna tungod kay nagpatabang ta sa pag dugang na water rights para ma-realize gyud ang tubig aron gyud na naay sufisyente na tubig ang 8 ka lungsod apil ang dakbayan sa Tagbilaran. So akong hinganlan ang mga lungsod aron po masayod atong makaigsuunan na unsa ni una ang imong lungsod sa Albor.
0: Albuquerque, salamat gob.
3: Matubuan na gyud kag buhok anang panahon na
0: di kaligo na ta gob.
3: Makaligo na gyud kag insakto,
0: no? Bulingog-liog na.
3: Albor, Baclayon, Lubok, Corilla, Sikatuna, Tagbilaran, Dawis o kaning Panglaw. So, kaning mga lugar so known na ang Panglaw as tourism destination. Usahay maulaw ta kay complain ang ato mga guests kay kulang og tubig ang ilahang mga resorts. Kaning mga komo CR ta.
0: Importante ka ng CR ko.
3: O muligo sila, parat-parat ang tubig. No? So,
0: this is liog.
3: Opportunity ni nato. No? Kay ato yun yung paningkamutan na ma-realize kay it is a rare opportunity ni. Who knows, no? Na ma-realize ni and then wala na po'y panahon na mahitabo ni pagbalik kung dili ni nato paningkamutan na mahitabo kay it's a World Bank grant pag yun. So naalay mga kani si tawag og counterpart or participation ang province minimal ra kaayo minimal ra kaayo na makadawat kaning proyekto ha. So again mas cheaper po ni compared sa mga private na may offer sa mga kalungsuran. So ang ako po nakita and like for example ang Corilla na mo'y source sa tubig sa Tagbilaran, even Baclayon, what if mo deplete ang water source? So kinsa man hibaw na to na man underground water mo na. So we have this kwan surface water na atong gamiton from Lubok. So mapasalamat ton ta sa World Bank. Of course, with your help so. Kay usaman jud kas naring kamot nga Attorney John Bistal and all the team no na ma-realize ni labi na ang atong taga PPDO pod na moy naring kamot and kita pod kumbati pod ta sa atong kuan paning kamot na ma-achieve and of course ang mga LGUs no kay dili po ni ma-realize ang mga project kung wala ang support sa LGUs, ilang commitment na usa sila na mo taker sa maong services na mahatag ini puhon. And kaning ligasiha dili lang ni sa provincial government but including sa atong city government and the rest na LGUs na part aning programaha. So salamaton ta sa taga DNR sa ilang gihimo na action dayon pagmando sa taga NWRB na hatagan ang provincial government o sufisyente na water rights aron ma-realize ang maong project sa World Bank. So
4: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
6: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
7: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
7: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinsay ngalan nato sir?
12: Paul Mercado di ini sir.
11: Mutanan lang ko kinang gatumar ka og DTX500.
12: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, inahilantan pud ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sad. Down. Ayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
13: DTX500. Mabali sa mga butika.
14: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
15: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
16: Ang istasyon sa katawhan.
17: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
18: Gura, makikipan ninyo niining tungastak na paghatod kini news mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon. Gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurum, amping sa kanunay, maayong pagpaminaw. Olya, silinginan nga napit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing. Olya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Aramejo, Attorney Muimar, Attorney Duny Piquero, Attorney Chek Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales o si Attorney John Michael Cagulada, kanunay po silang nanimbaya sa katawhang Bulanon. Labi pa ang mga sukintig paminaw nining Tulumanong plus Tada First Portion. O niya mga isoon, ako na lang mong gilangko pagpanimbaya kay akong ipamati ninyo ang dugang kalambuan katikaran sa atong lalawigan sa Bohol ubos sa pagdumala sa tumatanong gobernador, may agis pagpangalagad, pinanggas katawhan, Governor Aris Omintado, no? Kining ilang tulumanon nga takna sa gobernador Aris Paras katawhan. So niya mga isoon, alang sa dugang kalambuan, dugang katikaran, nga ngay mahibawas katawhang Bulanon, akong ipabati ninyo, mga kaigsuunan ko.
19: Maayong adlaw, welcome sa Linaw Sab nga edition sa atong tulumanon, ari sa katawhan, takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Si Governor Aris Omintado is on assignment. Bisita na to ang Assistant Department Head sa Office of the Provincial Agriculturist sa Province of Bohol, si Dr. Larry Pamugas.
20: Laing pasalamat na sabi ni Atty. Nga gihatagan ni mo kagayunan ang katong sektor sa mag-uuma o mananagat. Kaya ba mo nga daghan kayo kag tagasunod sa imong programa, Atty. So salamat sa imong paghatag o kagayunan na mo.
19: So karon atong hisgutan ang nagkainit nga sirkumstansya sa atong lalawigan o sa parts of Visayas and Mindanao and even sa tibuok Pilipinas. Dr. Larry, ang El Nino phenomenon, yes, na nagkadool.
20: Yes, Atty. Dili mag-uniingon nga ato raning hunahuna, bunga sa hunahuna sa tagsuhat. Hunahuna, yun sa matod pa ni Sir Leonardo Sama, Atty. tanang source of information nga lang gikuha. El Niño gyud.
1: Yeah, mahinumduman nato, this is not the first time gagahisgot ta kabayan sa El Niño. Some episodes back, no?
20: Last episode to ni El Niño po to.
1: El Niño po. Dihay imong gihisgotan nga what are mga crops nga
20: agayan.
1: Oh, nga mo survive o
20: haom
1: para og kanang huwaw, no? Kuwang og tubig.
20: Yes,
1: and it was a very fruitful nga discussion, Dr. Larry. Pero karon, sigon sa update sa pag-asa, sigurado ba gyud nga moabot si El Niño karon?
20: Ang iyang sa last meeting nato sa Provincial Disaster Risk Management Council last week to ni. Gihayag gyud ni Sir Bernardo Samar nga starting October to July next year. Moy at anak babati ko na to ang El Niño.
1: So meaning October this year.
20: This year, yeah.
3: So, salamat po sa provincial government, sa atong mga paningkamot, of course, atong mga partner, no? Ang national agency, mao ang taga DPWH, og ang DILG, and of course, di na ko makalimtan na mahug pod na appeal pod bisa sa pagsugod ani wala nakasugod ani prajika ang taga DNR, pero sa karon na naata sa finishing touches aning prajika na ma-realize ni na nanghinganlan dita sa ilang suporta.
1: Yes.
3: And of course ato acknowledge ang DNR, atong pakpakan sila sorry.
1: Yes. Oh, salamat sa DNR.
3: So next miadto ta sa kongreso, supposed to be diha tay plano na mobisita ni secretary OIC secretary sa DOH na si Secretary Mercado na makighinabi gyud mismo niya sa iyang opisina sa DOH, but na timingan na naasla gihimong call sa budget hearing sa Congress. So mauto na dito ta nakahinabi sa taga DOH sa office ni Congresswoman sa Kongreso, but wala diha si Secretary Mercado, kay timingan na pag-abot sa mong schedule na mag-meet me, maupoy pagsalang sa ilang budget hearing.
1: So, dito siya sa
3: so, plenary. Sa plenary. So, ano hitabo? Ang ato nakahinabi mao si Yusek Tikson, no? Dakbo po niya siyang official, pero 1 week pa siya maka-report sa DOH. Pero ako na hinduman sa mong panghinabi, professional siya sa kwan siya kanang professor sa UP. So mao to na ang atong gipaabot ko dito, di na to ikalimod, and kaning mga panghitabo sa Galyares Governor Celestino Galyares Medical
1: Memorial Hospital.
3: Memorial Medical Center, Medical Memorial Medical Center ni ng Galyares Tagbilaran karon. Na daghang report na tumiabot na grabe kuan kayo, taas na kayo ang number of patients, mostly na nasa hallway, na nasa naglingkod sa
1: sa driveway na.
3: Driveway na pwesto. In fact, kung naapay mga spaces dito sa Galyares, kung pwede masudlan pag pasyente, panuksokso.
1: Suksukan. Oh.
3: So, at first, dito sa Facebook, o sa mga radio program sa DYRD, DYTR, o nasa mga newspapers, Ball Chronicle, nakita na ko actual good sa kong pagbisita. So, what we did, nagpadagyo ta o imi-explicar ta ni Yusek
1: Tikson
3: about sa situation na naaman tay bag-ong hospital sa Cortes na gitawag og Governor Celestino Galyares Multi-Specialty Medical Center, which is bag-ong hospital, and mo caters like special cases na mga sakit like liver, cancer, lungs, kidney ug uban pa na special cases. Pero nakita nako na dili pa gyud ingana ka congested ang ilang hospital, so
1: luag
3: pa kayo as what was the plan of this hospital. So sa tong pagbisita sa Galliares, nakita nato na maybe kung ma-open lang ang Cortes Hospital na mudawat o mga mild cases, aron ma-decongest ang Galliares Cortes Hospital,
1: ang sa Tagbilaran,
3: ma-uban na madawat o entertainon dito sa Cortes. Ang aron pod na mahatagan pod og hamugaway na sitwasyon ang mga naay gipangbati, no? Kay nakita nako dito di na gyud helpful ang ato mga pasyente na gida dito aron maayo. Ug ako nakita pod daghan mi sa istorya ni Yusek Tikson, ang iyang gi-question ako, how come gob na nganong ang ubang pasyente dugay man makagawas ang imbes kay ma-admit o mild cases sa mga ikon, nganong maabot pa kuno og dugay aron malibre sa hospital. So sa akong pagsuroy dito sa hospital, actual gyud, unsa ang pagkaayon mo og dali na di man conducive, gawas na di conducive, nagtapad mo magkaglaing sakit, so ma-contaminate ang ato naman mga pasyente na dito. So syempre ma-extend gyud ka kay imbes kay na kay mo nimong sakit ra,
20: imbes kay ubor ko ilanat yung tapar ubor ilanat ka
3: taparan ka ni pasyente laing lari na uwagan na pagka sakit. Syempre matakdan ka uwagan
20: ubor,
3: imbes kay ubor ra. So mo nay mahitabo mata katapad ka ni aton handle na buutan, mabuutan pud ta, imbes kay marama ka. So ingana na hitabo ba. So dili gyud kun Joseph. So what they did, ako pus lang gi nasa yung mga plano. Ako lang gina na this issue dugay na ni. But this is a national hospital owned by DOH. Lisod i-intervene ani tungod kay kinanglano ni og from the national government people na mooge mumando sa among gusto. So muna na mi reach out mi ninyo para ato gining ma-address. So parang sa akong tanaw po, parang dili ko kampante na anha ra ko kutob mo paabot sa kaso, sa issue ani sa kutob sa level sa DOH secretary, kay ako naman ang gibuhat before na nakig-istorya ta ni former secretary Herbusa, pero wa may hitabo. Why action? So what we did, nagpadapot ta og suwat ni presidente Bongbong Marcos. Napahibaw ko na nahinlan taning tabanga, and I think the president maka-dictate aning taga-DOH na i-address ning problema. This is only temporary. Kaya para lang to decongest po sa itong mga iksuong na mga masakiton. Na sus, daghan gyud, so grabe di matabang. Bisang asang suuka to, di masabtan ang akong debate dito. So, ang ato pong hospital is 400 bed capacity. Pero ang pasyente more than 400 na.
1: Ay, wala. So nanubra ng pasyente kaysa katre.
3: I think ang mga congressman ini, ato ingnon si congressman Baba, na mo file sa bill na i-upgrade na pud ang bed capacity sa Galliares Hospital Tagbilaran. Aron gyud na ma-realize na madungagan na pod og structure building, mga wards, arong mas much bigger na onya, naana po space na sila ma-accommodate ang ato mga kaigsuunan na nagibate. So, money the pita.
1: Onya, Gob, gawas sa pagbisita ninyo or pagkihimamat sa Department of Health, diha pa mo ilain nga giadto sa kauluhan with respect sa agriculture.
3: Yes, dito ta ni Secretary Chu Laurel sa Department of Agriculture, no? And diha tay mga request, no? This is size kabuok to na request, no? And ang nakalami atong pagbisita namo ni Larry.
1: So, tuyog si Doc Larry ito.
3: Doc Larry dito.
0: 14.
3: This is size, 14.
0: This is 14 na approve.
3: This is size among request, no? Pero, buang aso. Pagsud ni Larry, pareha may may purma. O, kao, ngani nga kao mo dito. Naan siya mo'y gobernador, ha?
1: Governor Larry.
3: Oh, dito.
0: Itanggal lang ko, atunay kay Gwapo na iya, ha?
3: Naan siya sa mga gobernador, sa mga tao dito, labi itong mga bulano na tuwan nagtrabaho sa Department of Agriculture. Himama na, picture-picture niya. Kwan niya, nagpa-selfie. Iyan pong ipatuyangan.
0: Kaya na ito na, lipay ko kayo. Dito sa kantin, dito, kalikod-likod. Ingaw na ito. Ma'am, ito, gobernador, yun ang gobernador ng Bohol. Uli, simpleng-simpleng tao. Dito, inuminom nito. Tubig sa kantin.
3: So, nalipay ta na sa pagbisita na to ni Secretary Laurel.
1: Chiu Laurel.
3: Diha gyud poy preparation na lunch, you know? With sa atong higala na si Joseph Lo, no? Na iyahang position as sa ating position.
0: President sa FTI gob.
3: FTI.
1: Siya mintong dinhi panahon sa handog
3: terminal.
0: Incorporated.
3: No? So, daghan ta og mga gihatag na request. So, no? This is size, so kabuok ang na-approve 14. Pwede ikaw mo elaborate, no? Kalimot sa uman, pero ang akong gikalipay, out of 16 requests, 14 ang na-approve.
0: Approve, yes.
3: Napulihan po usa.
0: PRDP.
3: Ang atong PRDP, sa kalsada,
0: sa Pitugo.
3: Sa Pitugo. Og ang kaning katong
0: Mega Hub.
3: Atong gamon na diha sa Makaas na
0: Mega Hub cold storage.
3: Cold storage facility. Pero dili siya ordinaryong cold storage facility kay para po ni sa mga isda, meat og sa mga utanon. So na kwan ko kay siya man mismo ang may offer na mahatag if we can provide
1: The land.
3: Land, property sa province, then mo'y iyang unang buhaton. So, very grateful mi kayo sa support na gihatag ni Secretary Chiu Laurel, no?
0: Obviously.
3: Kay sa iyang gipakita na nakita niya na kita pod sa Bohol di ay prior sa nahimo sa Secretary. Nakanhin na po siya Bohol kay nag-ocular inspection na po siya tungod kay naa siya ay plano na maghimo og iyang private investment dere. So mag-negosyo ta siya, supply isda uban pa, knowing na fast growing ang Bohol, labi na kay naa ang tourism din he. So iyahan na ning istudyuhan. But sad to say, nag-pandemic, wa na-realize o wa na po na hunahunaan niya. O tungod kay nahimo sa secretary, unsa yung plano sa iyang private business din sa Bohol, sa iyang personal gains, iyang ang iyang study na iyang na hunahunaan noong panahon, iyang ipadayon pero in a government capacity na project. So, we are so happy na grabe ang iyan admiration sa Bohol. And one is a direke na may mga plano na.
0: Di lahi yun, attorney. Ang obserbahan mo nga ubanan ta sa gobernador mga yung project. Plus diha ang regional director si Angel.
3: RD, Angel, PA, Aster.
0: Ang team niya kompleto. Murag di, kabalibad ni Gob. Check. Katulog yung mga programa nga dili po suli kita rin mo implement. Ingon ko siya nga, Gob, ato lang nato ni sa laing agency. Ay, duha ka buok.
3: So, nalipay ko so sa mga panghitabo. So, mo na ikalungso na at ko ning gi-report ninyo, even though na-late ko ninyo sa pag-join aning inyong gimong program, it's because misimba po ko. Purag duhan ako kaduminguhan, wa kasimba. So, purag guilty na kay korong panahon na kwan. I need to go to church and magpasalamat sa tanang kaayos at ng labaw. Ikaw, kibawa ko pang isimba.
20: Di na si Barrio Third Floor ko.
3: Pero sultihan, sultihan ka na ako unsay unsay giwalis pare, pero ay na lang kay dinga ko simba, no? So anyway, mora ang atong akong ika-report no, no? So far. And pasalamat ta sa atong mga kaigsoonang Buloanon, sa kanunay, and of course, naday last, ang atong executive order na atong ilusad puhon, no? This is more on protection sa atong mga consumers, especially bahin sa turismo, na kung naay mga complaints, no? Natay himong hotline. Hotline, of course, appeal niini ang mga national agency na mohimong action, no? Like for example, anong Pampano, ditso naay grupo na mo address, mo entertain sa issue, but i-evaluate una kung unsa katinuod ang maong issue, labi na kung dili mahatag ang detalye, more on post lang na mahog na for content purposes na naay followers siya, na maka-gain siya o maka-monetize tungod kay grabe ang engagement. Tanaw na mo na dili na angay aksyonan kay klaro kayong binuang ra, then we will inform sa public na this is more on content. But kung naay complainant, full details, unsay nga sa establishment, unsay nahitabo, and labi na kung siya pagbayad niya, nai-resibo na makaingon tan, valid ni, then we will take action on it. Yeah. So maybe na kailaing ikadugang anaso.
1: So, usahan niya na, Gob, sa imong EO, nga EO Mall, mag-guided ang atong mga tourist nga unsa di ay ang mga presyo nga fair value price. So, naatay budget price, naatay mid-range, o naatay premium. So, naay kapilian ang atong mga turista. There is a budget for everyone.
3: Assessment. Sa tanang restaurant, naay mga name sa restaurant, naigamon na to na platform ni Ana, na like for example, naay Larry Kitchenette. Ikaw na kay Larry Kitchenette, diba? Ang restaurant.
20: Kay E.G. de Guzman.
3: E.G. de Guzman. Inig-assess dito na mao ni iya mga prices, i-categorize ni siya na kanin siya, unsa na so, budget ba?
1: Budget.
3: Premium. So, at least, inig-post na, mahibaw ng mga tao, wana, asag budget na sila kibaw, asa paingon. Asa ang mahalon, asa ang, parang, unsa man ang in-between na price.
1: Mid-range.
3: Unya, unsa man na?
1: Budget or affordable.
3: Affordable. Unya, expensive.
20: Premium
3: na. Premium. Expensive. So, at least, na guided ang atong mga locals o mga taga-international na
20: turista. Lami kayo na, Gob. Kay Bono sila gasa, musod.
1: Yeah.
20: No, kay, ato sila sa premium kasod niya, Brato. I-vlog na po na nila, Brato kayo.
3: Tinol bidaw, ako po, usahay, kana pong musod dito usahay na what ganang tanaw ra pud ta na pero di mahalon pag abot pag ukab-ukab no mahal mo dene pasumangin na lang pug og labi kay naghantag mo kujog naghato mga driver na boy mga kujog baboy na tong mga staff ini tanaw pero di man kaya sa kong budget pasumangin lang ko mangi ko do CR sa ko do niya mo text so tanaw oi mamalhin ta dere kay di ni kaya so sa ato po ng budget ba? Yeah, so,
1: at least aware daan. Kinaaman sa mino ang presyo.
3: Labi ng mga operator at ng atong taknas gobernador na
20: sunod na yun. Eh.
3: Mako. Mako ang mga tijan. Mako ang kaon ng mga tawanan. Eh. Kujap na. Huwag mo na ito kakujog. Huwag na ikuan. Mag-kuan
20: doon. Eat all you can. Go,
3: kung pwede ba, i-dial is it. Na kusog mga on ang mga staff ni Gob. Money na kon pod ato pon tanawon pod ang presyo no di ta mapatataka ako di gay ko tigkaon ang henan di ko tigkaon ang amurita wanha na ko nga mga invite na mga higala mo kon kana lang eat all you can pilar bu kinan-an mo na ko mukaon po tag gamay no ang presyo kag pila eat all you can anang henan 1500 ba na 1000 so expensive kayo pero na kasa lugar na nindot no so nay barbecuehan na nang panglaw nay daghang barbecuehan no si pa kog gym adong hinan libre mo ko gym ando kay gihimo tag model model so bisag di ta guapo no model ini human ano do di so pabedong kan ana na barbecuehan sa likod anang before pandemic na anang panglaw karon nana dapit ang kapilya lami kayo na barbecue na barato niya do kay pwedeng do pa yung mga Koreano na mga only pa ng mga Koreano ni mga barbecuehan dai no
1: street food
3: street food no so
20: sa hinan po kayo na may daghang lami ko mo na mahal mahal po mahal mahal po
3: pero usap po mo ang ay gipod na makisayod po tauna mo
20: musog no? Lami na nga mo ba attorney makuan
3: majog at tutas mga Bangkok mga Vietnam kay tungos kadaghang restaurant mura mag nagukod pa pabratuhay dire kay
1: dire kasi klase ang range sa presyo
3: mao depende lagi so no choice pero kana mga habal-habal mga tricycle mga van puhon kani among himo EO kung ang atong mga locals or mga consumers mo complain kay gipangayuan sa mahal picture ng ID picture ng plate number kay ato na ipasa sa LTFRB ipasa na sa LTO taga highway patrol group
1: then or sa LGU
3: LGU aron actionan na sa dayon mo nay pero mo yaw-yaw mo na mo mahal ang panglaw ang pamasay na muhabuhabal unya waya mo plate number sa balhabal waya mo di ma-identify ang an or na ID ba ang kanang si plate number sa motor nagabalhabal or na picture sa tao then we will ignore that kay possibly na
20: content.
3: Na pang-content ato na pang-content atong likaya ng mga pang-content no kana mga post-post diyan na mingaw ang mga panglaw mga pabiyo-biyo mga post-post na i-call ang attention ni gobernador unsa mo kapoy mahimong go why turista unsa maghubo ang gobernador mga ning turista na ila mo nang kabubuton pod no basta kita naning kamot ta himo promotion so gahapon di ay nag-meeting pun mi sa taga Aboites no part of their corporate social responsibility mitabang sila sa province na mukuha o consultant na maghimo og mga plano direction sa atong tourism kung asa ta makatabang mo nang right timing pod sa atong EO na may haom sa ilahang gihimo na
1: presentation
3: nato na naagay direction so usa sa akong gisugyot na dapat ang Bohol ma-utilize as international airport ang direct flight from Laing Nasod na apotay domestic flights going to Palawan Balikasag Balikasag kaning saning Boracay Siargao aron kani mga turista dili na moadto sa Cebu di man ni Bohol balik sa Cebu fly out going to Siargao at least Bohol
1: may hub
3: may hub
10: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
21: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
22: Nagsaulog sa ikas 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Siyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa katuigan, walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, ug nagahilak ning walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, ug humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
1: Ginoo, kaloy-i kami.
0: Kristo, kaloy-i kami.
1: Kristo, kaloy-i kami.
0: Ginoo, kaloy-i kami.
1: Ginoo, kaloy-i kami.
0: Kristo, patalinghugi kami.
1: Kristo, patalinghugi kami.
0: Diyos, amahan sa langit.
1: Kaloy-i kami.
0: Diyos nga anak, manuluwa sa kalibutan.
1: Kaloy-i kami.
0: Diyos, Espiritu Santo.
1: Kaloy-i kami.
0: Santissima Trinidad, usa ka Diyos.
1: Kaloy-i kami.
0: Santa Maria,
1: igampo mo kami.
0: Santa nga inahan sa Diyos,
1: igampo mo kami.
0: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
1: igampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa Diyos ng grasya,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga labing ulay,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga maligdong,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga wala hilabti,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga labing putli,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga hiligugmaon,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga dalaygon,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa kanunayng panabang,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga magtatambag,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa mabubuhat,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa manluluwas,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga labing maalam,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga bantugan,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga labing talama,
1: igampo mo kami.
0: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga maluloyon,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga matinud-anon,
1: igampo mo kami.
0: Salamin sa katarungan,
1: igampo mo kami.
0: Lingkuranan sa kinaadman,
1: igampo mo kami.
0: Hinungdan sa among kalipay,
1: igampo mo kami.
0: Baso nga espirituhan,
1: igampo mo kami.
0: Baso nga dungganan,
1: igampo mo kami.
0: Talagsaong baso sa devotion,
1: igampo mo kami.
0: Rusas nga dili matukib,
1: igampo mo kami.
0: Turi ni David,
1: igampo mo kami.
0: Turi nga
1: igampo mo kami.
0: Balay nga bulawan,
1: igampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan.
1: Iyampo mo kami.
0: Ganghaan sa langit.
1: Iyampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon.
1: Iyampo mo kami.
0: Kaayuhan sa mga masakiton.
1: Iyampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala.
1: Iyampo mo kami.
0: Maghuhupay sa mga masulubon.
1: Iyampo mo kami.
0: Mananabang sa mga Kristiyano.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga anghelis.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga patriarkas.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga propetas.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga apostoles.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga martires.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga compisores.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa mga berhines.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa tanang mga santos.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna nga gipasaka sa langit.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa santos nga rosaryo.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa pamilya.
1: Iyampo mo kami.
0: Reyna sa kalina.
1: Iyampo mo kami.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pasaylo kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pagdalinghugi kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Baloyi kami, Ginoo.
0: Reyna sa Santos nga Rosario, igampo mo kami.
1: Aramay mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Cristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sangbutong anak, pinaagi sayang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, makatabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa Santos Iyamot na Rosario, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here! Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: See long rain journey.

0: for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Yun nilab quality yan.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang?
4: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
2: Mga kaigalan, maayong gabi kaninyong tanan ining adlaw ng Lunes, September 30, katapos ang adlaw ng buwana.
3: 28 pa.
2: September 28 pa di ay nalipat ko kay karon manggod ang ika 30 nga adlaw.
3: Yes.
2: Sa atong gitahigayon nga impeachment trial. No, 28 pa di nag-advance man tong nauna. Apan karon ani na kita sa ka 30 nga adlaw sa impeachment trial samtang nagpadayon ang prosecution sa pagpresentar sa ebidensya alang sa Article 2 din giakusahan si Vice President Sara Duterte sa pagtipon o bahandi nga wala mabutyag niya sa iyang salen o dili kunohay tumbas sa iyang legal nga kita. Mga kaigsoonan, kining inyong ubos nga higala si Attorney June Amora, makiguban kaninyo uban nato karong gabi na si
3: kini si General Inking Edgar Inking. Og maayong gabi sa atong mga listeners, maayong gabi usab Attorney June. Live ta sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook account.
2: Yes, og karon adlong Lunes og sa sumala na sa akong ikasulti kaganina sa unahan, gipadayon pagpresentar sa prosecution ang ilang mga ebidensya alang sa giingon og Article 2. Apan sa wala pa kini nila formal nga gipresentar ang sunod nila nga testigo, gituki kaganina ang pagpangayo ni House Prosecutor Congressman Shel Jokno sa Senate Impeachment Court nga ipa overrule o dili dawaton ang formal nga pagsupak sa depensa batok sa hangyo sa prosecution nga ipa-admit o konpirmahon ang mga record sa bangko buhis o negosyo ni VP Sara. Kay kumanggod mga kaisunan o General Ed, ang kinigitawag o request for admission, maumang kini ang usa kahangyo sa usa kapanig sa usa kahusay ngadto sa pikas nga muangkon o mulimod kung naaba o wala ang maong mga records. Kini no, aron lang mapadali. Matod pa ni Congressman Jokno, gusto lang sa prosecution nga mapaspas ang proseso o makadaginot og oras ang korte sa pag-establish sa pagkatinuod sa mga record. O kay kung dili kini himuon, matod pa ni Congressman Jokno, ang laing paagi mao ang pagpatawag pa og dugang nga 20 ka mga saksi aron lamang mapamatud-an ang gitawag og foundational matters nining mga records sa bangko, sa buhis o sa negosyo sa Vice President o sa iyang bana. Mga General Ed, dako yung oras ang masayang kung himuon pa kini, di ba?
3: Yes, imagine 20 witnesses pa nga klaro man kayo ang documents, pero gitagaan og chance no. In fact, ni saad ang atong presiding officer nga murul siya probably tomorrow or within this week. I-rule niya katong objection no. Kaya na may pending laging motion for admission of documents gi-object sa defense, so i-rule na tomorrow, but nag-offer po ng counter proposal because of that objection niya. Pwede niyang i-withdraw sa prosecution according to Congressman Shel Jokno. Pwede niya i-withdraw pero i-stipulate na apo siya ipa-stipulate ng mga doc instead of admission stipulation. So all of these are pending. Gipasubmit silang duha o written nilang rejoinder sa original motion niya, sa original objection, nga mao sa basihan sa ruling unya sa atong presiding officer.
2: Ang objection mangodo pagsupak sa Depensa General Ed o mga kahigsuonan nga gipasupot usab ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison, ang ilang ibasihan katong ilang giingon og the constitutional right to remain silent sa respondent. Iyang gipangatarungan nga kon gididaan sa konstitusyon ang pagpugos sa usa ka respondent sa pagsaksi batok sa iyong kagalingon, dili usab unta tugutan ang request for admission.
3: Yeah, pero ang kadtong argument pod ni Congressman Shell Jokno, mo apply ra ko nuna sa criminal cases. Oh. And considering even above sa admin o civil, kay sui generis maning impeachment trial no sa Senate, so therefore dili mo apply. So naalagi kuan sila kaning opposing view sa maong discussion sa admission of documents.
2: Yeah, pero ato sa masabot General Ed nga mao mong ginay og naa ka sa depensa, mao mong ginay imong panghiusgan nga dili dali-dali nga makapresenta og ebidensya ang pikas.
3: Pilgi na sa trabaho na.
2: Trabaho gina nila nga ilang lisod-lisoron ang pagpresenta sa mga ebidensya sa prosecution kay basin ba kay ang man sa imong himuon na lang sayon, di ba? Although ang ultimate objective sa hearing mao man ang pagkabuot sa hustisya o kamatuoran, apan lagi ana-ana sa pikas sa party, sa pikas
3: katungod nila
2: mga katungod sad na sa depensa nga dili sad sayon sayon bahala mo din ha. No murag maingon siguro sila din ha. Apan lagi do na may korte nining panahon nining sitwasyon na ang mga senador, ang impeachment court, sila gyud ang ultimately ang mo decide kung unsa ang buhaton kay mindful man pud ang Senado nga although dunay mga katungod ang respondent o ang giakusa, do naman say gikinahanglan nga lain pang virtue kinta which usanay na ang mapadali ang husay o dili nga sa paagi nga dili sa maligsan ang katungod sa respondent nga matahod niya po ng itawag na to due process o ang kamatuoran maugay mamatudan.
3: Okay. So kaganina attorney actually dili tong direct sa bagong witness kundi continuation no
2: dunay cross
3: examination sa previous nga witness nga si Mr. Supenya kadto bitawong division chief sa EGPOD sa PhilJEPS. So naay gamay nga mga pangutana sa cross examination ang defense nga si attorney CJ Narbasa.
2: O gamay lang siguro ang pagpasabot General Ed unsa kinang PhilJEPS, no? Philippine Government Electronic Procurement System or PhilJEPS, mamangon na mga kaisunan karon ang kahimanan nga hiuyon sa atong gobyerno nga ang mga pagpamalit o pagbaligya o serbisyo o mga uban pang mga butang nga gamiton sa kagamhanan kinahanglan mapublikar kini sa website sa PhilJEPS. Ang PhilJEPS mo ay magpahigayon. No? Mauna, panalit kinta, General Ed, ang din sa Bohol kinta, no? Ang Osaka, ang atong probinsya, na magpabid o panalit, mga tambal or unsa pa din ang aking panginahanglanon, ila ka nang isubmit nga to sa PhilJEPS aron makita na sa tanan mahimo nang open ang bidding.
3: Correct.
2: No? Dili na aron na mura og sa una nga dili pa wala pa dili pa computerized
3: ato sa diaryo.
2: Ato sa diaryo o gane por sa una ato lang sa bulletin board.
3: Oh.
2: Unya sa una pagid lutsan pagid General Ed kay di gid ipahibaw padad-an lang og bid forms katong pinili.
3: Yes.
2: Pinili na nga mga contractor.
3: Sayon kayo mga doktor, no? Oh, sayon mga maniobra ang mga binuang. Anyway, oh. Kaning PhilJEPS Board, ang main purpose gid ani is transparency. Second is kanang equality sa tanang mga merchants nga gustong
2: mo-appeal
3: o equal opportunities, no? So kay gi-publish ni siya transparently, no, para sa online. So therefore any merchant, katubang supplier o katubang mag-deliver og services nga gusto mo participate, doon na sila equal opportunity to participate. They just have to follow procedure on how to do, to go about it para sa pag-submit sa ilang mga procurement, mga documents nga gikinahanglan sa PhilJEPS.
2: Unya makita sab kana kining tanang mga announcement on sa itong mga detalye diha sa PhilJEPS website.
3: Website.
2: Muna, kung ikaw pa ng lead supplier ka, mo-click lang ka sa ilang portal, matkita ni mo rin, uy, dede sa Bohol o dede sa Cebu, kinahanglan din sila ane ang local government aning dapita. So, naamakuibras ito, maka-appeal mi dito. So, yes. Ingon na mga kaigsoonan, aron mahimong patas. Sa ikonsultin na
3: ni Equal General Opportunity.
2: Equal Opportunity. Unya, transparent.
3: Yes.
2: Nga wala na ikatong mga malikayan na itong mga panghitabo sa una nga maniobrahon.
3: Yes. Pero karon Attorney June, no, nakita na itong dili gyud perfect ang PhilJEPS, no? Kaya daghang mga questions sa mga senators about kanyang detection of red flags, no? Kay nahibawan karon sa kanina, no? Sa maong husay nga dili din ni perfect ngunya kaning opisina sa atong witness nga si Mr. Supenya, EGPOD repository ra ni, so mudawat ra ni og mga electronic data, iya ra puning i-store sa database, pero wala siya'y way of knowing nga if there are red flags, kaning red flags kanibang mga sitwasyon sa proseso nga makita nimo nga dunay probable violation by that indication alone. Kanabang makita lang nimo, uy, ngani ang gihimo, pananglitan og naakin tayo sa PhilJEPS nga ang mga declaration sa applying merchants gibutang na dito sa PhilJEPS, na ay portion dito nga window nga ilang gibutang nga certified sila nga walay conflict of interest, for example. Therefore free ang ilang merchants, ang ilang company from any conflict of interest, negative man. So ang mga window nga gi-fill up nila dito, no, sa maong application sa PhilJEPS, walay mga butang makakita sila og red flag. So dili pa gyud perfect, but however sa interjection og cross examine interjection sa mga senators, ningon ang atong witness si Mr. Supenya nga right now currently they are now developing a new process under the PhilJEPS, no, nga murag i-capture na nila ang katong mga indicators for red flag, hopefully. But ang naitabo sa case sa atong respondent, nothing yun. Wala pa mana, karon pa mana gitrabaho nilang improvement sa maong system. So sa una, o katong naandan nga, gi-apply ang katong mga nahintungdan kay respondent, BP Sara, dili pa applicable.
2: Mana nga kanang ni gipangutan na bitaw ni Senator Escudero, kung kinsa man din ang trabaho, kung dili na inyong trabaho. Kay maulagi sa gipasabot na ni General Ed mga kaigsoonan, kulang pa sa ngipon ang balaod nga nagtukod sa PhilJEPS, no, mao na nga daghan pagkinahanglan kay nga lagi gipakita man sa prosecution nga dunay paglapas sa bidding process ang nahitabo, kay nalambigit man dinhi ang atong Vice Presidente. Yeah. Kay sa Section 7 sa tusing Article 7, Section 13, nga ang Vice Presidente sama sa Presidente o sa mga taas ng mga opisyal sama sa mga miyembro sa kabinete, dili mahimo mo appeal sa mga negosyo.
4: Mm-hmm.
2: O nakitaan man dito nga sa record sa Phil Jeffs, may appeal sa negosyo pinaagi sa pagbid sa food and catering services sa City Government of Davao. Kinsang mayor mao ang igsuon sa atong vice presidente. So mura og on paper at the surface mura og dunay kalapasan sa pagbatok sa unsay gilatid sa konstitusyon, no? Mao na nga nganlong mao tong hinungdan nganlong gipa presentar sa prosecution si Rendel Sopenya nga maoy mi hatag og lamdag og katinawan nga ang korporasyon nga GenCorp diin gilista ni VP Sara mismo sa iyang salen nga usa sa mga negosyo nga iyang giapilan.
4: Mm-hmm.
2: So doon na nay conflict of interest kay ngano nakakontrata man kini sa City Government of Davao, no? Gani pa dili lang kay sa City Government of Davao or ang mga kontrata nga giapilan sa GenCorp, apil na sab niini ang mga opisina sa PhilHealth og sa OWA nga base sa Davao.
4: Mm-hmm.
2: No, murasad og donay indirectly donay patawag ta nga influence ang vice president kay ang maong mga opisina anaa man sa teritoryo sa mga Duterte.
3: Yes.
5: So out of the 49 contracts sa GenCorp gigawas dito sa testimony sa witness ang 33 niini awarded sa PhilHealth.
2: Mm-hmm.
5: Isa sa OWA, all of these are national agencies, and there are 15, no? 15 na contracts with the City LGU of Davao. So, mo ni gi-question earlier sa direct examination atong last week, no? So that's it. Kining napakita lang dire ang kantong mga requirements, no, nga kanang nakakuha og kontrata ang GenCorp nga mao ang usa ka kumpanya nga personally gi panumpaan o gi subscribe sa SALN sa atong respondent nga duna siya'y financial interest.
2: Mm-mm.
5: And sa SEC records pod wala mo gawas or mo appear ang iyangan sa incorporation, either director, shareholder, or officer, negative. So, ana karon ang decision sa atong mga senator judges kung insay ilang tuhuan na. In fact, giraise tong question, di ba?
2: Mm.
5: Insay may tuhuan. Ang SALN, matod pa ni, I think si Erwin Tulfo ang nangutana. Oh. SALN ba or ang
2: SEC
5: record? So, rightfully iningon ng atong presiding officer mo gawas ra na unya kung mahuman ang presentation ang both parties, and then the court will decide.
2: Mm.
5: Dili ang mga depensa or prosecution, they just have to present their evidence og nahuman ang tanan, kita may mo weigh nya, kita mo decide.
2: Mm.
5: Kung which, no, SALN ba or SEC records.
2: Ang nakabugat manggoda na General Ed kay mi latas og pila ka tuig nga pagsumiti sa iyang SALN, si VP Sara mismo misulat man sa GenCorp isip usa sa mga negosyo or corporation nga adon na siya'y
5: interest
2: doon siya'y kalambigitan. Unya siguro kung kasalang o sa lang kasalan o sa lang katuig, tingali, makaingon tag-ah, nasayop lang ni.
5: Pwedeng typical error.
2: Oh, pero balik-balik naman. O niya, mga kaigsuunan, tanan nga SALN, personal nga panumpaan mismo sa kinsa nga opisyalis ang nagsulat o naghimo o para mismo niya ng SALN.
5: Subscribe.
2: Oh, subscribe and sworn to of a lawyer.
5: By a lawyer.
2: Mana nga, maambot, saan na nimo pagbakwi, no? Hinoon, muabot man sad ang turno sa depensa, atong paabuton sa kung saan nila kini pagbawi o sa gingon mo na kaganina, mo hukom sad ang impeachment court kung asay tuuhan.
5: Yes.
2: Ang katubang salen nga gipanumpaan mismo sa atong vice presidente o ang record sa SEC nga wala gyud magbutang didto sa vice presidente. Apan gi nigawasan na niyatong niaging si Mana General Ed na doon ay mga panghitabo labi na sa pagpadagan sa usa ka korporasyon ng usa ka beneficial owner o kitang tag-iya kinta sa usa ka interest sa usa ka korporasyon mahimo nga dili makit-an pero siya ang
5: gitawag under a trust agreement
2: o, trust agreement ba yeah. O sabay si kuno kanang pero siya ang beneficial owner.
5: Yes.
2: No, kaya naman yung mga panahon nga doon ay mga ingon ana pareha sa katong nahitabo na kay numdum ko
5: kay Roque, Attorney Roque. Katong hotel nga gipuy-an sa katong official sa Pugo.
2: Mm-mm.
5: O nga gipangita na tong official kay ni Ikyas katong pag-grade.
2: Oh.
5: Dito nagtago sa property company ni Roque pero siya ang beneficial owner.
2: Mm.
5: No?
2: Og diha po'y nakalusot tong panahon ni sa unang katong administrasyon ni Cory Aquino makahinumdum ko kay si DTI kanhi DTI Secretary Joe Concepcion no gipangutan naman kay atong panahon na
5: kay tong divestment
2: niya. Oh, divestment kay si Joe Concepcion ilado man sa tibok Pilipinas nga negosyante iya sa RFM Corporation.
5: Correct.
2: Kanang Liberty Flour Mills, Swift Corporation daghan. Unya mato nga dito sa Commission on Appointments mura ogi balibali gyud sa pangutana na Mr. Concepcion. Ngano ikaw man himong sekretaryo sa Department of Trade and Industry nga daghan man ka negosyo on sa may nahitabo karon gabasin og imong paborane wala nga may depensa si Joe Concepcion nga mihimo siya og secret trust agreement lahi ni siya mga kaisunan katong kini secret trust agreement wa na iyang gi-intriga niya gi-divest niya ang iyang shares no unya wa siya labot yun giyon sa pagpadagan
5: management and management, operation
2: o sa operation giyon sa nagi invest ba ng iyong mga wa
5: yes.
2: Wa gasi ko na gitugot ka na sa balaod.
5: Okay.
2: Mga ito nga nakalusot si Joe Concepcion.
5: Yes. And nadugang pa before nato biyaan ang PhilJEPS na sa question ni Risa Ontivero sa interjection na out of 15 nga nakuha sa CTLG of Davao 11 ani wa mo pasa sa public bidding.
2: Mm-hmm.
5: So 11 out of 15 no. Mm-hmm. Wa mo agi og public bidding tungod kay small value ang kuan, small value ang mga kontrata, mostly kana mga catering,
2: mm-hmm.
5: food, snacks and so on no, related sa mga pagkaon. Pero nakuha niya ang estimated accumulated value niabot po daw 7 to 8 million pesos. So dako pong kantidara no.
2: Oh,
5: although wa mo agi sa bidding
2: regular kay, nga public bidding
5: kay tungod kay gipigi man siya nga mo comply dito sa threshold no para sa non public bidding. Pero ang gustong ipangutana niya kung ipunon kuno tanan. So there is a chance di ay nga iabot og 7 million
2: oh.
5: Nga pwede ra din igbuak-buakon para lang po nga maka circumvent oh, probably no mo'y gustong ipagawas ni Risa Ontiveros.
2: Pero natubag man sab na journey cross examination no sa gipakita ni sa saksi nga si Supenya nga sa pagpangutan ni Attorney Batong Bakal General Ed nga kung kuan ba kung the same kuan bitaw the same event ba niya gibuak-buak lang ningon man si chef nga wala man sab wala man sa lang record wala man kay lahi mga dates no lahi nga events.
5: Okay no?
2: Pero may kabat og 34 million ang tanan.
5: Oh yeah Ed, yeah
2: dili lang kay
5: 15
2: ang the 15 na
5: 15 contracts
2: pero
5: yes.
2: Mao na nga paabutan sana nato kay ipresenta di ay tuod si Mayor Sebastian Duterte, ugma naman tingali.
5: Ugma no? Or ugma. The day after tomorrow. Oh. Sa ugma or sa... Unsa man ugma? Tuesday. Tuesday or Wednesday.
2: Oh. Kay ato nang hibaloan, pinaagi sa iyang official statement nga usa sa mga depensa nga gipataas ni Mayor Sebastian Duterte nga wa kuno siya kay bawo. Wa pur kay bawo nga mga Binsan Awards Committee nga si Vice President Sara miangkon nga ang GenCor o sa mga kumpanya diin siya adunay interest. Yeah. Ato ka nang mahibalo, ano sab ka na sa atol yun mismo? Sa iyang pag...
5: Niglingkod niya sa witness stand.
2: Ka na. Okay.
5: Hopefully tomorrow or the day after tomorrow sa Wednesday. No? So, mo na yung schedule. Anya, balihin na siguro ta sa bagong testigo.
2: Pero dihay, mura pag side note, General Ed, ganina ba nga, nabantayan nga, kana mga magkaisunan, kung tanawan ni mo sa television, no? Ang angle, no? Ang saksi, doon na pa'y gallery sa likod niya, doon na manggilingkod dito, no?
5: Mm-hmm.
2: Nilingkod man dito si Congressman Benny Abante, una nasigpata nila nga natuog.
5: Ah, yeah, oh, yeah. Oh. Motoy na pansin sa atong presiding officer.
2: Nga, niingon hangyo siya ni Congressman Robert Ace Barbers o Congressman Lawrence Defensor nga si kuha ko no pe kay aron makamata no kay nakatong pero mo guglain po tanawon no
5: wa ko kabantay sa picture na wa po na ko tagain nagpagtagad although mura to siya og dai humor gamay iba
2: oh okay seryoso
5: ninjek ang presiding officer og humor para mabuak sa nang break kay mura bang
2: kun na kayo kana seryoso na kayo ba
5: yes yes
2: no so mo to nga nikatawa si Congresswoman okay. Luis Troganingo siya, nag-ampo na siya para namo.
5: Okay. So, arita sa next weakness, no?
2: Yes.
5: Si Police Major Sanggalang, ang Chief Record Section sa Firearms and Explosive Office sa PNP. Sige, Attorney June. Okay. Highlight ani sa direct.
2: Nadugay sa to kay kanang doon ay mga pagdudam, mga kaigsuonan, ang senator judges appeal na ang depensa of course nga unsay relevance ni Police Major Sanggalang nganong ipresentar man siya o kung maghisgot manggaling sa balor sa iyang estimate ang balor sa mga hinagiban o mga guns nga girehistro sa managtiayong Duterte Carpio mukabat lang og 7 million
5: gamay
2: no pero ang prosecution nga gipangunahan ni Representative Isabel Zamora miingon nga importante ni kay wa ni mahi-appeal sa mga iyang listahan sa SALN o niya murag ipakita niya dito nga doon ay paglapas gihapon nga nahimo sa Vice Presidente.
5: Mm-hmm.
2: Oh. Pero ikaw may medyo imumaning field General Ed, palihok ko pasabot.
5: Okay, so doon ay sa offer sa atong prosecution ni Congresswoman Zamora. Doon na siya yung lima, no? Initially, gipugnan eh, no? Gipugnan. Mm-hmm. And eventually, ni tugot ang atong presiding officer nga ipadayon na lang. Sa out of the five nga kining unsaning offer. Murag ang iyang gipa summarize na lang ang katong third and fourth. So ato lang basahon, no? Nga, kay ang first and second ani ni stipulate na ang kuan ang defense no ang first ani is i-prove nga ang witness siya gud nagtrabaho dito sa FEO sa Firearms Explosive Office unya siya moy mismong in charge sa division sa records no and then sa ikaduha katong i-prove nga ang PNP through the Firearms Explosive Office pinagi sa ilang proseso, mo'y mo approve sa issuance of licenses in accordance sa balaod, katong balaod sa firearms, no? Kaning comprehensive firearms law, kanong RA 10591. So kaning 1 ug 2 stipulated na ni, so wa na, na-cut na ni siya. So 3 and 4 na lang. So the third is ang gustong i-prove sa offer is the respondent vice president apil ang iyang bana si Man Scarpio, pareho silang dunay LTOP or license to operate and possess, no? So meaning license to operate and possess, mo ni lisensya nga i-issue sa tao. So naaning silang duha magtiayon unya ang do na may daghang type 1 to type 5, type 5 ning ila later i-discuss na toon sa mga type. Unya ang dugang pa niya is kanang para gid ma-emphasize niya nga gun collectors gyud ning magtiayon. So that's the third, no? And the fourth, ang vice president ug iyang bana si Man Scarpio, kuan kining naagid sila'y hobby, no? Hobby gina nila to collect, to collect, own, possess, and maintaining firearms. In fact, doon na sila 50 all in all sa iyang kuan. Although ang actual ano is 51 later, pero 50 iyang gimension. 50 firearms, including pistols. Kanang pistols ka na bitawang semi-automatic nga na yung magasin. Pistol ang tawag na, no? Na siya 45, 99mm, 40 caliber 40, no? Nya revolvers katong nay mutuyok nga dibula. Oh, na siya revolvers nya rifle, kanang tag-as nga nay rifling sa barrel niya, no? Tag-as nya. Napoy mga klase ng rifles, i-discuss na to niya. Nya shotgun katong walay rifling fire nga nay siya mga pellets nga mugawas, no? Mubot. And ang total value ni 7 million. So, mo nay offer, and so giallow ni presiding officer nga ang direct examination sa witness mo limit lang ana niya.
2: Ana lang mga pangutana.
5: Okay, upat kay matud pa ni Attorney John ganina, upat ka senador ang murag dili wa kayo ganahi sa witness, no? Murag tanaw nila dili na kinhangla, no?
2: Kay siguro pod ha kung tanaw General Ed sila mismo do na po yung mga
5: firearms. Yes, oh, ni Angkon ang mga ganahi si sila, no? Pagsulti nila si ni Angkon, si I think si Tulfo. Senator Soto ni Angkon, si Tulfo ni Angkon, si Zubiri ni Angkon. So more or less dili sila comfortable kay sa daan manggod. O ato lang i-emphasize na dire, no? Napagawas dito nga sa daan nga salen order ng civil service, no? Kay sila may nihatag na og kaning rules. Wala i-specify ang firearms. So, ah, ang usual, even even ako, sa una, dili ko mabutag firearms. Okay. Ang ako ibutang dito, part sa akong personal assets or property. Properties. Okay. So, ako lang ibutang dito, nga, i-appeal akong compute, pero gamay rin po ito akong computation, idugang ako dito sa
2: personal properties. But,
5: kaning bago karong ruling, 2025 ruling, nga dili na applicable. Kay, kaning gisigutan karon kay past man eh. No, nahuman naman eh. Karon nga 2025, I think, late 2025, nag-issue ang civil service na pagawas ka ganina through the witness, nga naay, kuhan, indeed, naay, specify na karon nga firearms, dili lang na, karon jewelries, cars, nga naay firearms.
2: Mga equipments.
5: Equipment, so. And firearms na specify na. So, henceforth, after the issuance of that civil service, kuhan, kailangan mo comply na nga, ibutang yun, ang firearms. So, in fairness to the defense, no, nga wanya mas specify.
2: Oh, bitaw. Kay para nako kung 2025, so dili na tumaapil tong 2024, 2023, 2022 nga sa VP Sara.
5: Yeah.
2: Kay atong panahon na wa pa man i-lakip gyud specify nga ang firearms ipalista gyud, no, nya kanang 7 million no, mura man nag gamay man lang nga pananglit kinta og idepensa ni VP Sara nga ako naman tong ikwenta to sa appeal sa kong properties. That's 7 million. That's already part of the 98 million nga akong gideklarar nga may among akong net worth. No, morag tinuod bitaw sa no nga kanang mura ba og medyo ba kanang murag pinugos, pero ambot ng kasat.
5: Sige lang, pero ang usa ka value ng godani attorney nga napagawas lang, no? Kay not more on the possession of firearms kay pwede lang gini i-absorb 7 million pila to iyang personal property nga gibutang kaya ra ning i-absorb. So wa man pud mo specify pa para it's not, it's more on the picture ba nga gustong i-paint sa atong prosecution. Kaya na man siya i-picture gi-offer niya, di ba nga?
2: Okay.
5: This couple are gun collectors. And then gipakita niya through her questions ni Congresswoman
2: Zamora.
5: Zamora nga unsa ning klase nga mga firearms? Naay mga type A, naay mga class A nga rifle. Imagine ha.
2: Unsa man na general na type A or class A?
5: O normally karon sa latest nga ruling sa kuan sa paggama atong balaod nga latest law katong 10 na unsa tong type atong balaod karon? Republic Act 10591 tanang ang makapossess lang aning class A nga rifle are law enforcement members sa law enforcement
2: like man ning mga
5: karon kay sa paggama nila sa ilang rules nga gi-appeal na lang nila nga katong existing na nga na ay license ng mga type A ipadayo na lang pero dili na pwede ang bago. So it remains to be seen, no? Apa mo ko kaybaw kay ang 10591 murag 2014 ni siya or 2013. I don't know, wala man mapakita ganina kanus nakuha tong rifle. Kay og nakuha tong rifle after
2: before,
5: sa, oh, kung before, it's okay. Kay license na sila daan, so exempted. But kung paggama sa 10RA10591 after na nakuha, doon ay violation. Pero wa na ma-discuss, wa na mapagawas ganina sa direct examination. Pero mauna, ang basically, ang napakita sa prosecution nga, couple, usa ka couple, doon ay 51 firearms. Dili ko ka-imagine. I mean, what's the purpose, di ba? Mauna ay gusto ipakita. Probably, kuan lang sila, parang gun collector, nga na ba? Ila lang daghang magong klaseng collector na coin collector na mga stamp collector probably ila po nang hilig nga na gun collector
2: na mga yung mga tao nga hilig sa og mga guns
5: firearms pero firearms. Ang gusto lang siguro ipakita ni nga yasa man ang kadaghan sa firearms so naay mga mo so diha nga negatibo pero mga speculation na wag yun napakita ang prosecution na na. So, license man, so perfectly legal. Unya, wala man i-require sa SALN nga i-specify ang firearms. So, I think wala'y problema sa defense ning issue karon.
2: O gani sad, General Ed, sa gipangutana si Major Sangalang ni Senator Rafi Tulfo kung wala ba'y limitasyon kung pila ka firearms ang mahimong iya sa usa ka type 5 license holder para ni Sangalang wala may limitasyon
5: basta na rehistro 15 na ba
2: na rehistro mga armas o dili kini class A light weapons katong imong giingon siguro katong mga high powered na no pero ni komento sad si Senator Rafi Tulfo nga kung mao na pwede di ka mag
5: Organize
2: og private army.
5: Private arm group. No. Mga speculation na siya. Kay, pwede man ka mag-speculate, pero wala kayo na i-wait ng mga ingana.
2: Ambot lang ka, ugon sa pwede sa nauna sa prosecution.
5: Pwede na siya musultian na, pero wala gina siya i-wait as far as evidence is concerned.
2: Kailangan magklaro.
5: Di mo na klaro. No, di mo na klaro. So in fairness sa atong defense, walay problema sila sa presentation karon sa mga witness.
2: Ang para nako sa lisensyado man. Gawas yes. Atong usa.
5: Legal. Yes.
2: Oh, legal lawful. Man.
5: Yeah.
2: Gawas atong usa
5: nga type 5, di ba? Na sila ay type 5.
2: Nga license, no.
5: And by the way, duha ra ba na siya ka klase, no? Ang LTOP is license to possess, own and possess. Okay. Nga, ang kada firearm pag-ini mo, doon na pag-i sa certificate of registration. So, separate ang certificate of per unit sa imong firearm.
2: I-register na.
5: Na i-registration. So, tingalan ko ganina nga nung sa kahibaw sa presyo, nga it would appear man kay ang document sa, especially sa procurement, kanang pagpalit.
2: Ay, appeal.
5: Naaman dito sa document sa supplier ang amount
2: ang resibo.
5: In fact, na ako i-file karon mga napalit na ko. Na may amount. So pag-submit na ko na dito sa FEO, sa iyang repository, katawang iyang division, obviously na ato, pero sige na lang.
2: Siguro niya malili.
5: Walang niya malili, so wala niya ma-appeal sa iyang summary, katawang iyang certifying document. But anyway, I think wala matandog ang side sa defense. Oh.
2: Ang depensa, wala man ganit tingali sila mo cross-examination tingali?
5: Lana. Kay the fact nga niingon ang inkwan siya nga walay acquisition cost. Obviously, kay ang basis manggod sa witness, sa FEO, nga katong current market value or current price sa maong firearms, dili man mo i-basis kay kung magbutang ka sa sale nimo ang acquisition man nimo no, so it could be acquisition or it could be fair market value. Oy. But it's the choice to be made by the filer.
2: Oh,
5: kung
2: okay.
5: Kasi ga file sa iyang sale
2: posible, so kung gi regalo na o gi diskwentuhan ba,
5: so but definitely ingon siya nga walay donation,
2: walay donation.
5: So
2: walay
5: therefore gipalit. Pagpalit niya ana, therefore kung acquisition value, mao na toy kuan sa cross examination na prove naman sa defense nga ang gigamit nga amount is acquisition. So therefore naguba na no, it could not really apply sa costing nga gihimong katong 7 billion.
2: Mao nga gipapaspas og presentar ang prosecution ni presiding judge Chief Escudero kaysa lagi sa ilang tanaw moraman og dili kaayo ang gibug-aton sa maong testigo. Murag dili murag sa giingon ni Senator Mix Zubiri, murag magkwitis gapaabot siya time bomb or atomic bomb.
5: Yes. No?
2: Gapaabot siya atomic bomb, murag man o kwitis ang migawas. Well, narana sa Senator Judges on saan nila pagdawat o pag-appreciate ang testimonya ni Police Major Sanggalang.
5: Okay. So, balik tani Sebastian Duterte, ang mayor. Na-discuss man eh sa ending, no? Administrative announcement ni presiding officer na nakadawat og letter ang court, impeachment court, nag-request si Mayor Baste Duterte nga pwedeng dili katambong karong adlaw niya, i-postpone niya either tomorrow or Wednesday. Kay reasonable, no, kay ang iyang ang iyang excuse is the tagaan sila time nga mag-gather pa sa mga documents. Kay daghang kuno kaayo nga documents, so reasonable, no, very reasonable. In fact, ningon ang kuan gi-approve sa Senate Court nga sige, either Ogmana tomorrow
2: or Miyerkules ba
5: or kuan pa, so it could be tomorrow or Wednesday. And outside the court na naman tay siguro personal knowledge ang mga tao outside the court nga naana siya ipoy statement publicly nga
2: official statement
5: nga ang GenCorp Industries Corporation Incorporated ni dili GenCorp ang katong unsa ba to? Katong usa ang kumpanya o si GenCorp. GenCorp mismo dunay kontrata sa CTLGU. Pero wala siya kahibaw nga ang GenCorp di ay usa sa mga tag-iya si ang iyang igsoon nga si VP Sara. So napoy mga witnesses nga andam ang prosecution. Nganlan lang nato. Mao na ni ang request for succeeding after Baste Duterte.
2: Okay.
5: So kung madayon si Baste Duterte tomorrow, Wednesday magsugod na ni silang tulo, no. Attorney Cathy Florence Baldonado sa Register of Deeds sa Davao. So it has something to do with properties.
2: So mga properties siguro,
5: real properties, no.
2: Mga natituluhan sa ngalan ni Vice Presidente o sa ilang duha sa iyang iyang bana nga si Attorney Matt Scarpio.
5: So schedule is September 30, October 1 and October 2. So nasabina na ni.
2: Og appeal sad si Attorney Marco Pineda.
5: Yes.
2: Ang Deputy Register of Deeds.
5: Yes. October 1 and 2 na po siya. So after na siya ni Attorney Baldonado, and naapas

0: Ang importante ani once malay down ning iyang mga testimony sa time niya no sa AMLAC and kadtong mga documents nga pending pa karon ang ruling sa kuan court pero naana sa ilang possession in fact naana pud sa defense and the prosecution ug sunda ni siya unya mabangga ning duha kana murag atomic na gina nuclear bomb gina.
1: Okay. Okay.
0: Kung dili mabangga, dili. Dad, muna may tawag na mo sa mga kanang explosive
1: sa military.
0: Pag buto ni mo, wa mo buto, dad ang tawag dad. Na. So wa ka buto.
1: Oh.
0: No? So, pwede pun maging dad. Kung dili mabangga ang report sa AMLAC, katong transactions, no? Nga ilang nasakop sa ilang mandato and then the specific bank records under sa name sa magtiayon nga respondent BP Sara ug Man Scarpio.
1: Kay mga kaigsoonan kini manggong anti-money laundering council no or AMLAC. Kini mao man kini ang gitahasan sa kagamhanan nga mo-monitor sa mga deposito sa bangko. Ang mga bangko mo submit gyud og mga reports bahin sa mga deposito sa mga individuals sa mga korporasyon nga gihimo sa tanang mga bangko dinhi sulod sa Pilipinas o kanang doon na sa branches outside sa laing nasod. No? Yeah. Tungod kay lihapang may panahon nga ang Pilipinas nahimong blacklisted country
0: yes.
1: In terms
0: sa
1: of
0: money laundering.
1: Sa, ano, sa financial world kay maoy lugar,
0: haven.
1: Oh, may lugar nga maoy dagananan para sa mga organized crime, mga unsa pang mga dunay kinitaan sa dili maayo o dili legal nga pamaagi ato nila labhan mana laundering ato labhan mura ba og pananglit drug cartel gikan sa Hong Kong no unya that onila dinhi sa Pilipinas ang kwarta unya ilang ipamalit og mga buildings, mga uban pa mga kaptangan, mga kayutaan. So kung mabalhin na dito sa building, sa kayutaan, uban pa, tukod ang mga hotel, mura nang nalabhanan, nahimo ng legal.
0: Yes.
1: Unya, gikan dito sa illegal nga tinubdan, mauna nga, na-blacklisted ang Pilipinas tungod kay nahimo siyang usa sa mga money laundering capitals of the world.
0: Mayo gani attorney nga na gibawal na no giprohibit na ang pogo kay ang suspicion to. Biya sa una katong at the height of pogo usa pud to nga gihimong vehicle no for money laundering kay ang connected man ang mga owners adto sa international kaning mga
1: crime syndicate.
0: No so ang katong mga unlawful money nga nakuha nila pwede nilang ibutang dito kay kunuhay ang pogo nag-earn man sa ilang casino, sa ilang uban pang mga businesses. So, money laundering yapon nga suspicion, huwag mahinundom ta, highly publicized na sa una, it's good na lang nga naundang na to. Okay? Otherwise, basog ma-remove na sad ta, no? Sa maong katong, sa tawag tong imong gingon nga
1: blacklisting.
0: As a country that kanang allows
1: mabitaw general money laundering. No nga kanang katong pogo bitaw no gani maka sa amo lang kay naa sa kita sa realty industry no natingala may kay atong diha pay mga pogo unda daghan bitaw mga inchik nga nang invest din sa panglaw no nagpatukod og mga buildings. Pero pagkawa sa pogo, nangawa na matiwas.
0: Yeah.
1: No, nagdaghang mga buildings nga gisugdan nakatiwangwang. Unya nawa nang pogo, maol gito nga usa sa imong giingon nga gidudahan.
0: I think money laundering usa sa kaso ni Alice Guo.
1: Oh,
0: hindi lang katong sex trafficking or trafficking in person katong mga ilang gipang kuha nga mga workers sa pogo
1: gikan sa laing
0: laing mga lugar no lugar. Kay kung dili appeal ang money laundering I
1: appeal,
0: think
1: appeal
0: no
1: siya,
0: if I'm not mistaken appeal ang money laundering

0: Oh, grabe gito, oh, guwa gito masugpo. And by the way, na-reminded ko sa kinsa tong ga-author sa primary author sa Balaod, kay bao ba ka? Sa Pogo? Kinsa si senador nga primary author ana? Ako na yung masulti ni mo. Si Pia Cayetano. Ang principal author anang Pogo business sa Pilipinas, giligilize mo na sa una, ang principal author na si Senator Pia Cayetano. Ambot lang ka. Usahay, makakita, magupunta. Grabe po ng hatred niya ni
1: Senator Risa Hontiveros.
0: Niya, come to think, si Risa Hontiveros po ang nagpaundang sa Pogo because of her investigation.
1: Siya nag-expose.
0: So tingali, ay connection na. Pero of course, speculation na lang ito.
1: O gani, kitong balik na sa Anti-Money Laundering Council, gipanghisod kang gid ka to sa akong kahinumduman, General Ed, gipanghisgan ka to ni kanhi Presidente Noynoy Aquino nga makalingkawas gid kita sa blacklisting. Mao nga gipanghisgan tong pag organize sa Anti-Money Laundering Council.
0: Yes, AMLA.
1: Nga mao pito na kung matinga kung lagi no kay usahay maka-handle man ta o kana mga deeds of sale no kanang magpadala kinta naa kintay ipadala gikan sa gawas kay atong kliyente kinta OFW or do na nakabanaba og tagagawas unya nagpadala inyang bana or asawa og kwarta unya i kuna kung wala pa sa 500,000 i flag na siya nya kanang pangayuan
0: na, automatic og, na siyang covered.
1: Covered.
0: Labi covered na siya. Lain po itong suspicious.
1: Lain itong suspicious.
0: No, okay.
1: Pero pangutanon ka, General Ed, kanang panalit ako, kadaghan ko nakabante. Kung ano na nga, ang akong kliyente, mangayo o attorney, kanang
0: certification.
1: Pangayoon man ang kuan, deed of sale, ipakita ito sa bangko. Mm-hmm. Kaya nga nung man nga, nagpadala man ang akong bana or kung akong partner o yun ay kadako nga kantidad. Mo ni pakita dito nga tungod kay doon naman
0: may gipalit.
1: Doon naman
0: gipalit.
1: Doon naman gipalit nga.
0: O, oh, idaog ba ka? Oh. Siguro, idaog kang letter eh. Pwede po.
1: Ipakita sa nani mo.
0: Okay. So, yeah. Murag limited atong time. Nalang ko i-inject gamay, attorney, no? Kay na-development magod nga, wala na itong makover.
1: Okay.
0: Hinumdum ta atong threshold bitaw nga decision sa atong impeachment. Ang threshold niya is the same, two-thirds of all, pero katong all, doon na na-exclusion. Five to silang excluded. Now, ang development nga akong gisgutan, doon na pa'y, gama sa Amici Curie,
1: nga upat,
0: doon na karoon ng unom. Unom ka 1987 Constitution Framers nga ni-affirm buhi sa maong pa decision. Ni-affirm sa decision sa Senate Court. Buhi pa ni sila, no? Nga Constitution Framers gani sila aning atong isgutang 1987 Constitution, no?
1: Silang nagpanday.
0: Oh, nganlan na to, no? Number one, si Christian Monsud, former COMELEC ni siya nga chairman, unya constitutional framer ni siya, Rene Sarmiento, no?
1: Attorney Rene Sarmiento.
0: Ed Garcia. Felicitas Arroyo. And Florangel Braid. And finally, na appeal naman ni siya Amici Curie, si Hilario Davide Jr. Retired Chief Justice, at the same time, Constitutional Commission member. So, tanaw na ko na pahingusgan og samot ang decision sa Senate Court and plus lagi katong Amici Curie. So, I think dili na mo worry siguro ang court.
1: Ano? Ang court og kanang
0: sa katong gi-petition sa Supreme Court.
1: Attorney Vic
0: Rodriguez. Yes.
1: No nya katong punto bitaw ko no nga walay due process para nako sa akong tan-aw lang isip ma isip kita na sa panlaban paglaban o sa in the law sa legal profession di murag lisod di ka gamot nang giingon og walay due process kay daghang due process nga gi-observe una.
0: Sobra-sobra.
1: May imbitar sila.
0: Amici Curie.
1: Amici Curie. Naminaw sila. No? O niya.
0: Oral argument
1: oral
0: pa.
1: Oral arguments pa.
0: Both sides.
1: Gitagaan o kahigayunan ang depensa. Nga mo presentar. Nga nung ibatok sila. mga makapangutan na sab sila sa mga ubang mga witnesses unya moraog daghan gyud
0: sobra sobra. And then nothing has changed actually sa provisions.
1: Two-thirds lang yun.
0: When resulted, two-thirds of all members of the Senate. So, ang two-thirds na-maintain, ang all na-maintain, doon na lay qualification sa all based on, actually, kung ako, kay layman man lagi ko, di man ko, abogado, good attorney. Oh, okay. Pero sa ako, common sense.
1: Common
0: man,
1: sense, common sense. Na, man.
0: Unsaon imo pagtambong, o unsaon pagtambong, unsaon imo paghimog desisyon, o guwaka mo tambong.
1: Oh, saon
0: imo pagpupong. Unsaon ibasihan imo.
1: Mao, gani.
0: Okay. Diba? Pero murag wala tay time attorney.
1: Unya ko ansad kining no na say ubat wa nila makit ini General Ed.
0: Okay.
1: Kung ni kunhod ang ibutang ta required number of votes to convict, ni kunhod sab ang required numbers to
0: exonerate
1: nga mapawat
0: Pawa, bisa. Dili guilty, not guilty.
1: O, di ba? Ning kuyog po.
0: Lagi, both ways lagi. Both ways. Atong panikuan, it goes both ways.
1: Sa una, siya magikinahanglan aron makalingkawas ang vice presidente. Karon, pito na lang. Oh, so, nothing was really essentially changed.
0: So, wala yung na-change yun.
1: Yes. O, mga kaigsuonan, murag hangak ning gukod sa panahon, General Ed, no? Yes. Kaya ni abot naman kita nga napupos na ang takna gigahin ning atong tulumanon impeachment watch kining inyong ubos mga higala mga kaigsuonan si Atty. June Amora
0: ug si General Edgar Inking nga manamilit kanyang tanan. God bless our country. God bless us all.
1: Maayong gabi.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ang DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibilis sa mga butiga. Para sa malinis na dugo. DTX 500, para sa malusog na tayo. DTX 500, ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ko sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan ng inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: At doon ayon ha sa pinakadool nga mga butikag pharmacy magahigala. Pagitaan na yung diraan DTX 500. Og, ang mighty si magahigala, ang pinaka-epektibo na ito nga herbal nga pwede na itong mainom, labi na yun ito may mga high blood. Sa may mga diabetes, dira ano, pang-anti-diabetic ning ato ang DTX 500, mga pang-anti-bukol-bukol po ni. At the same time, mga higala, maayo ni siya may mga problema sa atay, sa baga, sa colon. Agad po mga dili katulog og tarong bitaw mga higala. Inom og DTX 500 before bedtime kauban ang Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. You know what, karon no, medyo maulanon, bugnaw mga higala. Delikado mga higala nga itong ubo sipon trangkaso dira, no? Dalita magkaubo, magkasipon. Kung ting-ulan mga higala, gausap ang ato ang panahon, gaubos ang atong resistensya, delikita mga igo sa mga flu, common cold. influenza, nga dala sa kagaw viruses, mga hingalang bakterya. Maganda maigo din ta, katrangkaso ta, no? Ayaw galimot mga hingalang ang pag-inom ka na adlaw sa D3 Mayo, gahatag ganatog protection against sa pagbato no gubo, trangkaso, gilanat, sipon, mga hingalang. Tungod kay ang D3 Bio pang antibacterial kana, pang antiviral kana nga klase nga herbal, muna nga mukontra na siya, protektahan niya atong lawas gikan sa pagbaton sa mga common cold or flu mga higala. Niya pipila ka mga isguta na to ron, kining pipila ka mga causes sa gitawag na to nga sore throat ba? Magsakit atong tutunlan bitaw. Magsakit, gakatol mga higala. Naipipila ka mga common cause na iwalo. Ka mga gisait mga higala, ka mga causes aning pagpanakit sa atong tutunlan. Nagtonsillitis ta. Unang-una is, atong hinumduman kanunay ha? Nga 90% sa pagsakit sa atong tutunlan, ang causes ana is viruses. Common colds or flu mga higala is a viral infection. Dala sa gitawag nga influenza viruses. Even gani kani mga chicken pox, mumps o kaning measles, kanang kana nga mga klase nga mga sakit, ang causes ana mga higala is viruses, viral infection na siya. Hinumduman yun ganunay. Mangutan na dok, nai chicken pox, way problema. Pwede ka makainom o D3 Bio. Mas labing maayo katong mga gihangga nila. Mas labing maayo kanang nai mga bukol bukol bitaw sa lawas, lusay-lusay. Na may mga tawa na nga, Dok, kanunay kong ginalusayan. Inom o D3 Bio kadaanlaw. Nakuntabang na siya nga, ang kanang mga kagaw nga gakos ana, mawa sa tong lawas. Nga, gapaligon sa tong immune system ang D3 Bio. Even gani, kanang kuhan, kanang bayuok bitaw. Kanang bayuok mga higalang causes ana is viral infection na. So, kung naamoy bayuok, ang buhatan ninyo, inyo mga bata or sa mga dagko, napon eh. Ang bayuok mga higalang gala, dali ra kayo nang walaon sa D3 Bio. Inom lang D3 Bio, 3 soft gel a day. Buntag og tuog hapon.
8: D3 Bio!
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
8: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio!

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi Manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.
2: Uy, Mari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Ah, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak, Mari, no? Unya. Magbayad ta ana karatuig, Mari, para makaabil ta sa mga diskwento.
3: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
2: Oh, mao ba, Mari?
3: Interesado ko makuha sa mga share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
2: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun. Every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na Jailain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Horas a las 9:45.
1: Horas hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Igala, kumusta? Maayong gabi niya sa banginyo gipaabot sa ganunay tulumanon tagbilaran by night. Ang labing pinaminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol matagabi gawa sa adlaw nga Domingo. Kininausab si Aling Doidora magabanuban sa tunga tulumanon hangtod sa las 11 sa gabi. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa tunga lalawigan sa Bohol. O gamay nga man dinhi sa dakbayan sa tagbilaran uban sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa ikan sa tagbilaran city o city police station rubuka po Willie Maestrado mga balita sa kalungsuran the Barker Cell Remolador o diya sa tagbilaran sa Galiari Hospital ning dakbayan sa tagbilaran Alerto Jun Gutierrez uban sa Picas Lawak engineer Gilbert Tulup o ni Bumbolero may mga dito sa transmitter sa lasi Gudi Felicia og Ranilo Mulat no mayong pagpaminaw natong tanan mga higala magubaduban ta no do na moy buti padangat sa tong tulumanon i-text itawag sa atong mga hotline numbers sa Globe Smart landline mayon man sa tong text klamo kaya tong hatagan og pagtagad mga gigsunan karong gabi una dinhi sa tong pagpanaguban mga higala. Pag-usab, arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita suluhan sa mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Unahon na itong mga uluhan sa balita gikan sa kalungsuran na Barker Cell Revelador Guetzel.
1: Okay, dekan salamat Len at parimbaya pamamusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangka sukiti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by night worldwide. Balita din sa nagbayan sa Tagbilaran na ang kaungan gilamoy sa kalayong sa kapanimahay. Lakip ang tindahan atol sa naitabong sunog diya sa may Inerio Street ning dakbayan sa Tagbilaran karong gabi. Samtang sa Talibon nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Talibon ang gidudahan nga tigbayon sa ginadili nga druga atol. So sa kabaybast operation ay tabo dito sa Barangay Santo Niño, Talibon, Domingo sa Buntag. Nanukadikan sa Campo de Goy, the Barker, sa Remolador, ang Fredo Morego, Mesta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita.
0: Dagan salamat, the Barker, sa Remolador. Samtang sa laing bahin sa atong mga uluhan sa balita. Patay ang usa ka senior citizen ng American National human gi bunalan og bangko o gi sumbag sa suspek nga iyang gi kalalis. Sulod sa usa ka bar dito sa Aluna Beach, lungsod sa Panglao ni atong Sabado sa gabi. Gimanduan ni Gobernador Aris Mintado ang PNP Bohol nga imbisigahan pag-ayo ang panghitabo aron mahatagan og hustisya ang langyaw. Uluhan sa balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez, Guayjun.
2: Yes, salamat kayo Lynn. May gabi, magabi sa mga suki at ipaminaw nagsunod kanunay sa tulumanong tagbilaran by night. Gidali og daghan desong gilyari sa medical center ang usa ka ginang pamakinig sa magan sa usa ka minor nga driver sa motorsiklo dito sa lungsod sa Kidutman na akong sa critical nga kahimtang mga kompleto nito sa tayong magbalik.
0: Sa laing abahin ni Bigtibo, kaghapong o karong adlawa ang usbaw splitihan sa mga pampublikong sakyanan apil na dinhi sa Bohol, Southern Star Bus ni Pasaka usab sa ilang pliti. Nagasugod usab ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga plite sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Samtang sa laing bahin, nanawagan ang usa ka consumer rights sa Sugbo sa kagamhanang probinsya sa Bohol nga ripasuhon ang ordinansa nga nagdili sa pagtukod og coal-fired power plants sa Bohol aron dili na magsalig og supply sa kuryente gikan sa laing probinsya. Uluhan sa mga balita gikan sa Cuerpos Kapolisan, Robocop, William Estrado, Goodwill.
3: Yes, sir. Salamat. May gabi sa tumasok yung Pikominaw sa tutulong sa Kandilaran, Dainay. Dito sa lungsod sa Dawes, tulong na bilanggo gumikan sa iligal na busas na pulos na kagawas kinagin sa pre-bargain agreement na nadatpan sa bypass operation ng ipaigay sa kapulisan sa official drug enforcement unit kagahapon sa Buntan. Naging labas kay Balikaw, kumpito ni Tanya, itong mabati, itong
0: Dagan salamat, Robocop William Maestrado. Mawagot ang mga uluhan sa itong mga balita. Karong gabi una, ang kompletong detalye inyong mabati sa Di Madugay.
4: Kandilaran by
5: night. Optics, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper ni Bay.
5: DYRD Sniper.
0: Parenta ba igala sa itong tulumanon, Tagbilaran by night, nagatusong oras, doon na tayo 52 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab, mayong gabi, kumusta? O welcome sa itong programa, Tagbilaran by night, ning Lunes, mga kaigsunan, pizza 28 sa Setyembre 2026, no? Hapit na hinapos sa buwan sa Setyembre, mga kaigsunan, o paingon na gitas Oktubre. Hapit ng Pasko. Advance Merry Christmas kay nikanta naman si Jose Marichan o whenever I see girls and boys. Okay, so di ta maglangan, mga kaigsunan, ining puntuha, mga higala. Atong i-follow up ning atong mga panghitabo karong bag-o, no, dinis atong takbayan sa Bilaran og mga lungsod, mga panghitabo, mga higala, mga insidente, no, karong gabi nagadawat tag report nga dunay nahitabo nga sunog, ha, miulbo diha sa may R. Enerio Street, ha, ning siyudad sa Tagbilaran, likod ni sa usa ka restaurant nga Tuna Republic. May gani kay wa ma angin ang maong restaurant kay duna ra ba kunoy mga gasol, nga dagkong gasol dito gamit pang luto. Ha? Nga posibleng mo buto og naigo to sa sunog, mga higala. May gani ko nga dunay firewall. Pero itong subayon ron, ma-contact na to ang investigador di sa Tagbilaran City Fire Station. Sure ko doon na sila yung initial nga information, although nga nagpadayon ang ilahang investigasyon, no, kalabot sa maong insidente, mga higala. So atong paabuton ng tataod, no, niya may gabi EDI sa itong mga nag-view sa Facebook Live nato sa DYRD Bohol ang Gasoligan na Facebook. Good evening, good morning, good afternoon, unsang orasa, depende sa inyong nahimutangan karon, asa mong dapita. Labi na sa itong mga overseas Philippine workers sa lain-laing dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagsubay, nagsunod sa itong programa sa Tagbilaran by night. No, welcome. May naman din sa Kabisayan o Mindanao, no? Sa tanang mga suki na ito. Labi na ito sa Davao Region. Kaya gikan tayo dito, lanog-lanog na itong Sibya ditong lipita. Ma Facebook man o dunay portion nga mabati yun ang atong signal sa radio, no, labay dito sa Kabisayan o Mindanao, mga higala, bisan o tuwan nis luyo-luyong bahin sa Mindanao, mga kaigsunan. Abot gihapon ta dito, ilabi ng mga atbang lugar, no, diya sa Cagayan de Oro City, Iligan City, no, bati ang atong signal yung dapita. So ito pa buton nga makakontakta, no, sa atong mga personahe diya sa Tagbilaran City Fire Station, mga higala, kalabot sa insidente sa sunog. Pero initially, atong nahibaw andere, no, base na po ni sa impormasyon nga gi padangat o gi post ni Mayor Jane Yap sa iyang social media account, sa iyang Facebook account, mga higala, nga upat ni ka mga balay, no, ang napiktuhan sa maong sunog, mga higala, no, karong gabi eh, diha sa may RNRU Street. Kaya itong skin na padung og LTO, no? Unahan gamay sa barracks, mga higala. Ha? Ay, mag-inawag. Mabusing mo ni.
7: Hello, good evening. Sir,
0: Okay, nasa atong ikauban, mahigala, ang Tagbilaran City Fire Station. Mayong gabi, sir.
8: Mayong gabi, sir.
0: Yes, sir. Alan Doidora ni sa DYRD Tagbilaran by night. Kisa ni palihog, sir?
8: Kasi SFO1, Jinima Rimbong, sir.
0: SFO1?
8: Jinima Rimbong, sa Tagbilaran City Fire Station, sir.
0: Okay. Kumusta ang girespondihan ninyo nga sunog diha sa may Arinario Street ning siyudad sa Tagbilaran, sir, sa pagkakaroon?
8: Sir, so far, sir, na-receive na mo ang tawag, sir, alas 7:30, sir.
0: Okay.
8: Yung nakuha na mo, sir, nga under control, alas 7:29, sir.
0: Mm-hmm.
8: Na, mga kuha, sir, mga light material to, usa ka residential nga house, sir, din ang boarding house, ito ka unit, sir, pero ang totally nga nagamit, sir, tulura ka unit, bali upat ka structural tanan, one story o tulo ka boarding house. Nga, no injured, sir, no fatality kaya nga kuhan na, kuhan sa itong nakuha na ito sa responde, wala rin injured, sir.
0: Mm. Kisa may tag-iya aning balay o kining boarding house, sir?
8: Si kuhan, sir, si Evangeline Mobilia.
0: Evangeline
8: Mundilya, sir. Mundilya. 60 years old.
0: So, maupod ni ang tag-iya sa boarding house?
8: Yes, sir.
0: Okay. Onya, pila may occupants aning boarding house, sir?
8: Ang dami sa to, sir.
0: Ang occupants, mga boarders ba?
8: Ang occupants, sir, sa itong nagamit, sir, tulo ka kuan, sir, tulo ka sa tulo ka boarding house, sir. Nalay na ay kuan, sir, na to ka bali sa usa ka room, sir, tulo ka estudyante, nya sa ikaduha ka room tulo sad ka estudyante, sir, nya ang tulo ka tulong room duha, nya duha sa ipat ka room, puro na estudyante, sir, ang 1-3 nga room estudyante, din ang ipat ka room nagtrabaho, ipat ka room.
0: Okay, nya kining ni ang unsa may initial investigation ninyo nganong nahitabo man tong sunog, sir?
8: Sa amo lang kuan, sir, initial, sir, nga investigation, sir, liay kuan kanang induction cooker bitaw, sir. Induction cooker nga nihayang yang apo sir galuto, may galuto, sir, nga pag kuan, sir, pag
0: apo apo aning kuan, apo aning tag-iya sa balay.
8: Apo ni Evangeline, sir, apo ni Ma'am Evangeline Mundilya. 7 years old na siya, sir, nga.
0: 7 years old? Pastilan.
8: May nagbot-bot o luto, sir. Pagbuto sa katong induction cooker, sir, yung dagan, sir, itong siyang kahadlok.
0: Babae ng 7 years old, sir, o laki?
8: Laki, sir, laki.
0: Okay. Unsa man po iyang giluto dito?
8: Puan, sir, kanang sub-adult, panahapon na siya, nagbot-bot na siya, luto, nga, pagbuto sa induction cooker, sir, nindagan, katong siyang kahadlok. Siyang kahadlok. Wala siya magsaba na yun. Wala siya magsaba na yun nga. Matoy na yun, nagkayo na. Nawahi naghibaw si Ma'am Evangeline. Pagkuhan, nandako ng kayo. Light material, sir. Dalir kayo sa light material.
0: Mm. So, wala niya siya suguang magluto, gabot-buot raning...
8: Wala, sir. Wala. Nakuhan na siya.
0: So, gigutom siguro ni, mga gabot-buot, nagluto. Okay, alas 6 kape naman, alas 7. So, wa po siya magsaba.
8: May istorya siyang, kuan, sir, may istorya siyang apuhan.
0: Uh-huh. So, wa po siya magsaba dayon nga, wa po siya magsaba dayon nga nagkayo na ang induction cooker.
8: Wala sir, normal din ang mga bata sir, ilang kadlok sir ba?
0: Unya asa man idagan ang bata sa gawas or diha sud sa balay pod?
8: O dito sa sud sa balay, na pag dako na sa siga sir, kuno ni Ma'am Evangeline, diha na sila ng gawas.
0: So si Ma'am Evangeline pod ang nakamatikod aning
8: Masay nakamatikod sir.
0: Nagkayo na. Aha. O niya, why ni fire extinguisher di ilang balay?
8: Wala man sir, wa may fire extinguisher na extinguish yun.
0: Di ba, required man ni, labi na doon ay mag-negosyo boarding house, kikinhanglan man ni, kuan, ingon aning kagamitan.
8: O, wala na sila ka, naratol, kung silang karatol sir, wala na sila kapasirit yun, nahadlock na sila.
0: Pero di, naani sila fire extinguisher sa sulod?
8: O, naani sila ito sir, sa boarding house man. Nanalig na, itong lahat ilang kahadlok, sir, wala lang kapasirik.
0: Kaning boarding houses, kaning dunan ni mga occupants da, diha mismo sa pag-atol sa pagasunog o wapa?
8: O, diha yung upan, sir, niya. Kanang tulong nga sunog, sir, wala diha ang tag-iya, sir.
0: Awa diha?
8: Wala diha, wala diha ang nagsaka. Wala diha, wala.
0: Puro si estudyante po? Okay. O niya, naugdaw ning tulo ka boarding house.
8: O, naugdaw ni sir niya. Usa ka itong residential.
0: Usa ka residential.
8: Okay,
0: so,
8: sir.
0: So, bali, upat ka buok ang nangaugdaw.
8: Upat, sir, upat.
0: Aha. Puro light material, sir.
8: Light, sir, light material.
0: Okay. Gawa sa kining boarding house o mga struktura, unsa pa ilaing na appeal sa sunog, sir?
8: Ang ilang mga gamit sir, mga appliances.
0: Appliances. Appliances. Why mga sakyanan dito o motor ba unsa?
8: Wala ra noon sir, talagang wala ra mga sakyanan.
0: Mhm. Unya pila may estimated sa damage sir nga nabilin sa mong sunog?
8: Mapunay among dito aron sir nga light material man sir. Naagi na siya sa mga kuan sir kanang 300,000 sir. Ang
0: $300,000 kining upat ka structure.
8: Apilang residential sir.
0: May gani kay wa mo tabok sa kanang restaurant diha nga nasa Atubangan kanang Tuna Republic
8: man. Nakatabang ang kuan sir, nakatabang ang firewall sir matong wa ka tabok sa pickup building.
0: Oo kay delikado kay nako na mga dagko ditong tangkis sa LPG.
8: Oh, kanang gamit tapad pagluto. Tapad nga restaurant sir. Ay LPG, kung diha kayo diha firewall, mara pa rin nakapugong sa kayo.
0: Mm-mm. So, kining kuan ang pagitan ani firewall, ang kapagitan aning unsa di?
8: Katong balay nga nasunog.
0: Balay nga nasunog.
8: Nasunog sir, o katong tong restaurant, diha firewall sa restaurant sir, may nakakuan.
0: Wa na po nila ang tupad nga mga balay or kwarto? Kanirang
8: diha, upat. Diha kayo ba o sa kabalay, sir? Sa Atubangan.
0: Atubangan, pero wala ka tabog.
8: Wala na, sir.
0: Okay. Nadali po ninyo, no? Pilaman ka fire truck, sir, ang may responde?
8: Ang tulo ka truck, diri sa kuan, sir, at bilaran. First alam ba siya, sir, niya? Dihay, bityo o galtura, sir, na tanker.
0: O, nitabang po sila?
8: Oo.
0: Aha. So, mga pasado alas city to no na dawat ninyo alarma
8: sir, alas city 13
0: unya
8: under control na to sir o alas city 29 sir na declare na tong fire out alas 8:13
0: unya sa pagkakaron asa naman ni ang tag-iyas balay o gining mga renters borders
8: tapad dito sa kuan sir dito sa fire scene karon sir kay nagkuan pa sa barangay ang barangay na mo kuan nila sir kay Luna.
0: Okay. So, why sang inosinting bata? Ha?
8: Wala gyud sir.
0: Pastilan. Ato na lang pahimangnuan sir siguro ang ato mga naminaw ron og unsay mga ang iyang buhaton, ang iyang likayan aron malikayan ang sunog sir palihog.
8: Ang ipa amo lang ipahibaw sir nga ilang gyud kon sir kanang gilagdaan ang mga gamit sir bang labi na ang mga dekorente sir giligid pa sagdan na perminti na siya nasaksak sir kung mulakaw mga ni ito na siya tunya di isagid sa mga bata sir eh ganun bata Magbuhot-buhot na sila, inatong silang kahadlok, para ito nahitabo, itong silang kahadlok, mulakaw na sila, di na magsaba, di na magsaba, nga nagkayo na di ay.
0: Oh.
8: Kaya mahadlok, kung hadlok sila, manalan ba, oron siya. Mm-hmm. Amo lang ipipaw balik, sir, nga, ligin mag-overload, sir, nga, di, tangtangon yun, kung mulakaw sa balay, tangtangon yun ang mga nakasaksak tanan.
0: Tangtangon yun.
8: Parang maglikay sa sunog, sir. Oh.
0: Mm, kung mahimo, halos tanang appliances, ma-ref oh, man
8: na. Sir. Oh. Oh. Panang kasaksak.
0: Ugway, ug
8: ilabinag. Wagamita, tangtangon ito nang yun.
0: Mm-hmm. Ilabina ron, init pang panahon. Sige pa tag-init. Mm. Although doon na naiwan, pero nagpatigbabaw gaya pong init, gumikan ng El Nino, dali rapod makakuag sunog. No? Salamat kayo, sir, sa oras o mga impormasyon nga itong nahipos ni mo karong gabi una o may gabi, amping ganunay. Thank you.
8: Okay, sir. Salamat po, sir.
0: Salamat. Pastilan by night. Pastilan, mga higala, no? Gutom siguro itong bataa. Ha? Kaya gabut-buot na magluto. Ha? Kaya, what to good, madi man ito magluto. Ha? Niya, sayon ra kayo kay induction cooker pero rep liso anang liso anan kuha na na siga o basi guwa po ito ka awag ito ay kaibaw kung saan ito paggamit siguro o di ba ka nasubra ag liso mga ito nga ni buto mga higala no? So bantayin tao ang itong mga batang gagmay sa panimay nga di maka access aning mga appliances nga prone sa sunog mga higala kay parehas na hitabo ani karon mga kaigsunan no may gani kay importante why casualty why injury no sa maong sunog nga miigo diha sa may R. Enerio Street ning siyudad sa Tagbilaran nagatusong oras mga higala do na tay 8 minutos milabay sa alas 10 sa kagabion. Atong i-follow up po ning kapulisan diya sa lungsod sa Panglao. No? Initially, atong nahinabi ang Bohol Tourist Police Unit kalabot sa usa ka American National nga dunay kalalis nga usa ka lalaki nga matod pa sa taga Bohol Tourist Police Unit nga ilang nasairan nga usa kuno ka tour guide. No? Atong verify ni og karong gabi og rehistrado ba ni nga tour guide no kay do na may mga sakop or grupo sa mga tour guide nga rehistrado sa Department of Tourism no kay nipagawas og statement ang kining ni ang grupo sa mga tour guide nga ngano kunong gihinganlan to og tour guide nga gipagawas sa media actually ang atong information nga gipagawas pinagis balita sa media mga igala gikan pod sa mga otoridad kay di man ta pwede magbutbuot og ingon nga tour guide unya wa mo ingon ang mga otoridad mga higala ang taga Bohol Tourist Police Unit no so hinoon wa man pod sila ni ingon og ning basol or unsa bangin ni tudlo nga sayop ta pero ang ilahara is pagpaklaro so ato pong gipaklaro nga kining information nga atong mga nahipos gikan sa ato ang mga otoridad nga maoy nag-identify mga higala maoy nag-identify sa suspect no nga usa ka kining ni ang tour guide kuno kay may ilahang nahibaw-an pod. So may ilang gi-relay nganhi nato. Pero karong dag taod atong subayon ni, atong klarohon ni mga igala og rehistrado ba ni nga tour guide, no? Ang maong suspect, ha? Aron ma subtan pod og unsang hitabo ato. Og tour guide magani siya ang rehistrado di gyud to angay niyang buhaton, di siya angay mupatol sa usa ka turista langyaw. Foreigner pag yun. Ngayon ta niyang magpailob kay kahibaw man siya kung sa mga pamaagi. Isip tour guide, ginhanglan nga ampingan ang mga kining ni ang mga turista nga ilaharapod nga customer. No? mapoy ilahang gisaligan sa ilang mga trabaho, mga kaigsunan, no? O rehistrado magani nga tour guide mga kaigsunan. So atong paabuton ron, no, ang kining ni ang hipe diya sa Panglao Police Station para makakuha tag kompletong detalye. Actually ganiha ningon natog na file na kuno og kaso, ah, ang maong suspect niya, ang mga netizens pwerteng sakay na pud sa isyu kay maulagi, ah, ang ato ang industriya sa turismo sa Bohol nagatubang karon og kining ini ang controversial kay bao ba nga mura og na single out naman gayo ang atong probinsya sa Bohol mga igala kabahin aning presyo sa produkto sa atong kining ni ang tourism services, no, nga kung atong buot hunahunaon, kung atong buot kwintahon, marag di raman ang Bohol maoy maingon natog pricey or dunay presyo, no, bisan sa ubang mga lugar, no, gikan ta dito sa Davao mga Higala ni happy ta dito sa ilahang turi, usa sa mga tourist area ang Samal Island, Paradise Island, no, pupareho rag presyo, ha, pupareho rag presyo sa mga ang ilahang mga baligya nga mga pagkaon, no, nagkakuha ganitag picture ani sa ilahang mino mga kaigsuonan, no, maorag yun, no, doon na sila'y ang ilahang 3 pieces of scrambled egg, kay ba mo tagpila Paradise Island Park and Beach Resort dito ni sa Samal tag 250 ang serving, no, 250 pesos ang serve ani sa scrambled egg, tulo ka buok ni, barato mahal, ha. Omelette with tomato and onion, 250 pesos. No? Itlog ra niya. O niya, Spanish omelette with potatoes, 300 pesos. No? So, mani ilang mga presyo dito. Usara ni ka-restaurant na ito nakuha. Kay, lisod pag daghano na. No? O niya, ang ilahang mga seafoods dito. Ha? Walay pumpano dito. Ang ita tag pumpano para i- tandi-tandi na itong pumpano at itong nag-viral sa Facebook dari sa Osaka Resort kuno sa Panglao nga Osaka 5-star nga tag 1,600 ba to. Why pumpano dito? Pero ang ilaha dito nga kining ni ang mga seafoods, sardines with tomato sauce, 350 pesos ang serving. Daing nga bangus, 420. Ha? Crispy tiyan sa bangus, 450. Ha? Unsa man ni? Salted black squid, 440. Adobong pusit, 440. So kini 400 to 500 ning presyo, ha. 350 ang pinakaubos og 570 ang pinakamahal. Sa ilahang seafoods, mga blue marlin, tangigi, lapu-lapu, ano yung presyo dito mga higala, no? So kung nakasuway matagkaon na ng medyo mahalon, dili po ingon og 5-star kay mantakasood anang mga 5-star kay kaibaw mantagun sa presyo anang 5-star, mauna nga ang atong budget, di riras mga 1-star, no? Or di gani Y-star, ha? Arira tadi na ta mangandoy atong 5 star nga kay bawat nang atong baon matutag Panglao usa ka libura, ha, di nakaigo nagpagkaon ni mohang kuan usa ka libo, so arira tas ginagmay, so dunay medyo ingon ani pong presyo ang atong nakitan nga tag 350 200 to 500 pesos bisan gani dinhi sa mga medyo class nga mga restaurant din sa siyudad sa Bilaran, maumarag presyo ato mga igala. So matingata nga nung na single out no ang kining ni ang presyuhan sa mga pagkaon sa mga restaurants o hotel dinhi sa tong probinsya sa Bohol nga popareho ra man og presyo sa ubang mga tourist area, tourist tourist spot or uban pang mga lugar nga dunay mga tourism activity mga kaigsoonan. So matingata ana unya gisakyan pod sa politika ha apil naman ang mahigala no kay kun imong igo na ilabi na sa social media adto magid na mubanda sa mga namunuan adto LGU adto sa mayor adto gobernador no o guban pa so na single out no sa atong personal opinion nga na single out mangigala ang atong probinsya sa Bohol bisan pa man tuod og daghan pa gyud tay makita ang mga barato nga swak sa atong budget no swak sa atong bulsa og ato lang gyud kamao lang kita mangita no og kamao lang gyud pud ta mo pa ilin-ilin sa ato ang kining ni ang budget no si Mayor Benjie Olive bitog bash og maayo ha sa social media sa iyang statement nga kung unsa ang imong makayos imong budget didto ra ka no daghan ang wa ka dawat na daghan ang wa ka dawat nga kung asa taman ang imong budget didto ra ka be yourself no wa man siguro idautan sa giisulti ni Mayor Benjie Olive manghigala nga be yourself kung asa ka ug asa rang taman imong budget lisod pud og moadto kag mga mahalon nga lugar nga ang imong kwarta limitado ra man kay bawo man kasi imong kapasidad og asa ra ka taman no so walay daotan nga statement mga higala pero ang social media grabe na kaayo ang mga kwan dito giapil pa ang personal nga unsa ni na personal or kining physical nga unsa ni kining ni ang pagbash kay Bobby Totas Lawas ni Mayor Benjie Olive nga kuan pod buaw buyag pod ha giapil mga kaigsoonan so ingon ana ka kuan ingon ana ka matawag tag toxic pod ang social media usahay mga higala kay anyway basta public official prone man sa criticism unya moalagi dili basta public official di man pod balat si Buyas pero ang Supreme Court baya nagingon nga basta lang ang imuhang critics dili na into personal moabot pa og personal nga mura og libelous mga higala ug sa mga nakita no kita tanan pwede man ta nga

0: No, issue for issue lang, ha? Kay lain-lain man tag mga baruganan, mga kaigsunan, no? So ingon ana ang atong mga namatikdan karon diha sa social media, mga higala, sa pagsakay aning issue sa presyo sa kining ni ang tourism services dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga higala. Nagatusong oras do na tay 20 minutos sa milabay sa alas 10 sa kagabion, ari sa tamaminaw mga balita gikan sa atong mga TBN reporters atong paminawon ang balita gikan sa kalungsuran na hipos ni Dabarque Rosel Rimalador Guedsel.
1: Okay, daghang salamat Len dito sa lungsod sa Talibon na nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon. Ang gidudahan nga tigpayon sa ginadili nga droga at also sa kabaybast operasyon ay tabo dito sa Poroksay sa Barangay Santo Niño, Talibon, Domingo sa Butaga. Ang suspek gila sa kapulisan nga usa ka 37 anyos nga street level individual. Ibanabana nga mutimbang sa 8.17 grams kantidad kapin sa 55,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan ikan sa posisyon sa mga suspek atol sa mga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Section 5 of 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek nga kasamtangan anakaroon sa kustudiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Talibon. Doon na lang shout out sa Soy Family ni Tay Dudong na yaying kang mabog ang linlin. Ingon man ni Chichi kang Philboy, kang Gaga o kang Vic o nay Norma Gulay o sa tanang sakop sa Soy o Gulay Family. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, Dabarque Rosel, Rinaldor, Primo, Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Salamat da Barker Cell Rimalador sa imong report alas 10:22 nagatud tong oras sa tud sa Mintinguha sa Immuniplus traditional herbal drink ayo kalimti sa kanunay ang pag-inom og Immuniplus alang sa inadlaw adlaw nga pag-inom kabahin kini sa daily wellness routine makatabang usab kini sa pagsuporta sa imong overall wellness og sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw, may kiniimnon human sa taas ug kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities. Maisab kini kung gibati ananimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat. Ang Immuniplus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink. Shake lang umayo imna dayon di na kinahanglan pagsagulag tubig o andamon pa. Girekomenda ang pag-inom o usang ato sa duha ka sa shea para sa inadlaw adlaw ng routine ang Immuniplus traditional herbal drink. Alas 10:24, aritas mga balita nga rehipos gikan sa Cuerpos Kapulisan Drubukap Willy Maestrado. Goodwill.
2: So, mga tenis na lang pa. Yes, dito sa lungsod sa Dawes, katulong na dinalo. Gumikan sa illegal nga drugas ka pulos kanina kagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nadakpan pagbalik sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa provincial drug enforcement unit kagahapon ang gikatahapan na ilhan nga usaka Paul Christian Vincent Pulpa 31 anyos ulitaw lumad kini nga molupyo sa barangay Poblasyon 1 ning syudad sa Tagdilaran. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit na ang ipangunahan ni Police Lieutenant Dave Sorio na kaigahan din sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Tutulan na sunda niini ang ikatahapan ng namaligya sa Gingong Cebu. Sa operasyon ni Police Lieutenant Colonel Dumar Pomarinos gino ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan na gisaksihan din nila ni Barangay Kagawad John Kenneth Lungat o Barangay Kagawad Melvin Ciudadano sa barangay Tuplan ng Sakop sa Liga. Usaka Police Pusher Bayer ni Palit Nering Usaka Putos ng Aging Usabu sa kapidad ng 2,000 pagtunol sa ikatapan sa Usaka

0: 14 der Lehrlinge gesichert, und bei so dieser Position, so ich darf an, leider nur noch mal Fotos, na, die in uns Schabu, an der Kuha, sa gibanabanan mo din mantana niya to sa 5 kagramo gana sa standard drug price mo kaba tinitana niya to sa 34,000 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayo o ilegal nga pagupot sa ginadili na drugas ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit may pasakang asumbong batok sa katapan na si Paul Christian Vincent Culpa. Ikan sa lungsod sa Tawis, ini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. TYRD ang kasaligan sa balita.
1: Aguilaran by night.
2: Nagasalamat, Robocop Willie Maestrado, sa imong report. Mayong pagpaminaw sa itong mga suking tipaminaw diya sa lungsod sa Cortes, no? Itong mga silingan, ilabi na sa New Lourdes Cortes. Mayong gabi, mayong pagpaminaw o sa itong mga silingan diya sa ISO, no? Mayong pagpaminaw sa ninyong tanan. O niya, sa ito ang mga sukin tipaminaw diya sa lungsod sa Hagna. Happy Fiesta sa lungsod sa Hagna. Ugma ba to? Bisperas? Ha? Ugma ang bisperas. Ato ka, James? Na? Kuyog ta. Aritas mga balita, gikan sa Tambalanan, mga balita nga nahipos ni Alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
3: Nagkangat, dere sa Milyares Medical Center, ang usap kaginang, humakinig na sa magano, usap sa siklong ang driver minor, di atalon sa so, ginulman, ang driver, ang biktima, agipahilang si Lydia Sosoy Likot, 52 anos, numagagaling at taga-gagayan, Oro City, apan nagbakasyon kini diha sa Barangay Trinidad Gidurman kay tungod kay invite kaya ang anak kay anak magbirthday sa tuan sa yang ginina mga launa sa iyo nga kadaponan nga kining biktima padto nga unta kini ato sa may tindahan na bahin kay naintay paliton pa sa iya nga pagtabok wa siya makabantay sa usa nagahagros nga motorsiklo nga ang driver usa ka minor na nagpagbi duha ka bike rider nga plus minor nga direktakot Gidurman tungod naging kusukan dagan sa mga gina sa magan in town kini nga ginang maintan pa ka lambos ang town ni kini si Lydia Kusoy o gidali siya o rescue sa tuwa nga MDR na rin mo o gidagan sa Tungalaris Medical Center o karong gabi at tuwa nga gisuse na kini sa critical nga kinaman sa pini nakaangkon o graphic angol diya siyang liko siyang o patay sa pini siya gatiman sa tuwa mga doktor. Di kalanggiri huntangan sa Galiares Medical Center sa Lerto de Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, BYRD ang sabitan sa balita.
2: Nagasalamat, Alerto John Gutierrez, alas 10:29 na.
4: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
3: Mao lagi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
3: Wala pre. Magpagama pa ko.
2: Ay sus pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, unya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Unya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
3: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka anak pre.
3: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Ako na aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water Pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante. Napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness every day. Immuniplus.

0: Sigurado yud ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
5: Tagpilaran by night.

0: Alas 10:47 mga higala, padayenta sa itong tulumanon, tagbilaran na by night. Unya atong mga pagpanimbaya o mayang gabi, may pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw. Sa itong mga nag-view sa Facebook Live, mga gabi, Sir from Sungkulan, Dawis, Bohol, Danny Salas, good evening sir, watching TBN here in Casa Grande City, Arizona, USA. Good evening, sir. Always watching from Purok 5, Kamayaan, Rosario Cortes, Bohol. Nichuduro Kahilog from Seoul, South Korea is watching. Good evening, Dol. Unsa man tinuod balita selection, dayon ba or dili? Gipirmahan na ni PBBM ang extension sa mga barangay officials into 5 years. Mga higala, pero doon na may gi-file nga TRO, Temporary Restraining Order. No? Ang final decision, ang Korte Suprema, kung tugutan ba, ipagawas ba, o hatagan ba TRO, mga higala. Ang extension, mga gaisunan, sa termino, sa mga paldo. Paldo, kay tuloy ang ligaya na mga kugihan o mga tapuan ng mga barangay official, tuloy ang ligaya. Pero pagandam-andam lang kay doon na may kuan, doon na may tiningni ang TRO nga gi-file dito, gi-petitionan man, no, niya gi-request og TRO. Good evening. Dili man pod maoto iyang gibuhian nga mga statement, makapubri man dapat iyang ingnon unta nga pangitaan og solusyon og mahimo ato ipadangat. Actually, taas tong video ni interview ni Attorney Benji. Wa ra siguro ma highlights ang uban niyang mga statement sa tunga-tunga, ningon siya nga dunay iyang mga recommendation nga aron nga ma-aware ang mga turista o asa sila mangitag mahal o barato, kinahanglan nga dunay dunay mga listahan bakinta nga pwede adtuan, website ba or page bakinta nga adtuan sa mga turista, no, para mahibaw mga lokal o mga foreign tourist iyang gi suggest na ngadto sa LGU Panglao, especially kay diha mamudong ang mga turista. So, para makapili, asang dapitang makabarato ta, asang dapita ang medyo ganahag mahal, o katong, siyempre, katong mga sosyal nga mga tao nga ngita o sosyal nga dapit, no? Kay di sila ganahag samok, gubot, dagag tao sa ilahang adtuan, adto gyud mahal-mahal tus mga 5-star. So ingon ana, dunay suggestion ni Mayor Benji sa ato ang kita may interview ato. Ang na-highlight lang ato katong una niyang statement, entrada sa statement nga medyo real talk, ha, nga daghan ang wa maka dawat mga higala sa real talk. Basin overpriced pod kaayo kay kitang tanan kay bao man ta pila presyo sa pumpano. Di good ka maka-expect og tag 500 pesos nga pumpano sa mahalon nga restaurant, 5-star hotel, mga higala, no? Ingunan agyud ang mga presyo nila. Di pud ta kabuot og man ilang presyo, no? Atong mahimo ana, di ta mo adto, atong i-boycott. Dili ta mo sulod, no? Kay di kay bisan ako, di man gud pud ko kasulod og 5-star. Kay jamo man tay kuan i-bound ditong para palit og pumpano, no? So dagay barato, no? Kahibaw lang ta mangita bisan ako sorry kog Panglao. Dagay may barato, Jalibi, McDo, gitupad ba na diha, no? Pero gusto gyud ko mukaon og mo experience og lamian nga pagkaon, aw so why ditos kuan, so why ditos mga 5-star. Naman po'y lami-lami nga di po'y ingog mahal, di po'y ingog barato. Manigay og katamtaman ang presyo, na? So palin-ilin tas tong budget kay kita raman say mukaon, no? Mayong gabi buwan sa Setyembre, sunod-sunod ang sunog dari tagbi. Shout out ko sa Usami City, mina akong igsuon adto sir, diri pod sa Achowa compound, Barangay Kugon. Salamat. Good evening TBN, watching from Pamaksalan Pilar. Mayong gabi unsay brand sa ilang induction cooker. Wa pa ta makahibaw sa brand, no? Ah. Kay wa naman nabungkag naman. Di naman to makitang brand ito. Gawas sa pangutan unta tagiya. Mayong gabi from Kanangkaan Gorilla ni Aliza Rubin Naldoza Comidoy. Junior Bungkaras, mayong gabi tanan, naminaw gikan diri sa San Vicente Baclayon, medyo uwan-uwan jud ang panahon amping ganunay. Good evening ni Cipriana Kalunsad, ni Mayor Arocha, Konsehal Mayor, good evening diha, ni Lily Hins, good evening. Villa Caballero, ni Hamudyong J, always watching live from Dimiao, Taungon, Andam, Burok 4. Ansoy Comidoy, Sangganangan, Corilla, good evening. Arita Humamoy, good evening. Og sa Tang Naminaw, og Tagtanaw, DBN, always watching from CPG Avenue, Tagbilaran City, Ampo, og Amping, Ganunay. Aster Ruiz Sabas, good evening. Nakauli na di ay ka. Oh, uli na kay kanang jamo man tay budget og taas nga laag, ma. Kini nga tua ko ano man. Tusik-tusik nga laag ba. At least man lang makapahangin ginagmay, makakitag laing lugar, na. Lain man lang imo James ka lain. Maldito ka James. Baliray ko, good evening. Watching from Antiquera ni Joan Rinoblas Abukay Rifumante. Morris Jan Vargas, good evening. Armando Tukmo, good evening. Ni Erwin Sutil, mayong gabi eh. O ni Terso Lico, mayong pagpaminaw. Salamat no sa ato mga nag-view sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol Kasuligan Facebook. No? Parehala mo sa pagpadangat sa minswahe mga igala kay atong basahon pa na, no? Karong taod-taod o doon na patay kining ni ang oras mga kaigsunan, no? Samtang alas 10:55 paabot po taron sa atong mga panapos o doon na pa yung mga panapos gikan sa itong mga TBN reporters karong taod-taod mga higala, no? Atong paabuton o niya dugang greetings po, no, sa atong mga suking tipiminaw diha sa lungsod sa Baclayon. Labi na sa tumigo diha, Sir Noel Israel, mayong gabi eh. O maayong pagpaminaw sa Israel sa Broa, mayong gabi ini. Abot tog kuan na Dabaw ang Broa ni Sir Noel Israel, no, sa Gaisano. Arita sa mga panapos o dugang balita, The Barker Cell Rimalador Guedcel.
1: Okay, dagan salamat lon na sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Gindulman. Ang gidudahan nga tigpayon sa ginadali nga droga atol sa usa ka bypass operation ay tabo dito sa Purok City sa Barangay Basdio Gindulman ay tabo Sabado sa gabi. Ang suspect na ilang sa kapulsan nga usa ka alias Bok 31 anyos ulitaw lumulupyo sa Barangay Bakong sa lungsod sa Anda. Kinsa gikataho nga napalitan kini usa ka putos sa gituohang shibo kantidad sa 500 pesos o galaing nga kaputos sa gituohan sa shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa suspect lakip ang cellphone o motorsiklo nga gigamit niini. Ibanabana nga mutimbang kini nga to sa 3.2 grams kantidad kapin sa 21,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Basdio Gindulman o gasakop sa media. Doon na lang panimbaya o happy bisperas das lungsod sa ka labi na sa Bagaypo o Kasinyas family das barangay Luok sa lungsod sa Agna. Shout out usab ni Junel o Kantina Bagaypo dito sa Florida. Nanukad gikan sa kampo Dagohoy na Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat da Barker Cell Remolador sa imong report. Alas 10:57 na. Good evening usab ni good evening ni Dilia Kalamba. Adalugdo, good evening sir. Always watching from Skina Taytay, Barangay Tagustusan, Balilihan ni Beatrice Byron. Mahadlok na mga turista diha basin mabunalan lingkuranan. Atong gitawagan off air ang police station sa Panglao, matod pa nila nga ang suspect sideline ra kuno to iyang mag-tour guide di gyud kuno to accredited, no? Isip tour guide, so but pasabot kulurom. Kay mismo ang suspect miangkon man nga wa dili siya DOT accredited, isip tour guide, no? Kaya itong gipapungutan na dito, itong gipamalihog ang pulis, o accredited ba siya? So may tugan ang suspect nga di siya accredited nga tour guide. So kulurom siya. Iyara ko na itong sideline. O doon na yung recommend niya nga maghatod-hatod. Iya pong ihatod. Isip sideline. O kung sa ba magpa-guide ba sa mga tourist spot. No? Adto na lang sa Jollibee, barato pa. O adto. Ngitag, barato. Hindi kay mahal. Anyway, parihara mo na pagkaon. No? Mo labay ra man na sa ato ang ba-ba. Unya ang resulta na. Brown-brown maghihapon. Ha? Parihara magresulta na tanan mga igala. No? So, og doon ay saktong budget. Nahala, adto dito sa mga mahalon. Pero ay lagreklamo, inighumani mo kaon kay gimahalan ka. Kay kahibawa na magkaspresyo daan. Na kahibawa na magkag gawas lang og di ka magpangutan na. Magpa-as if ka nga kaning ni ang daghang kag budget ni inikuot ni mas kwarta, maura mo din yung budget ni ay. Unya akong gi-order, pero ting mahala. Magpost-post, giga diha sa social media. Mo reklamo, giga diha nga mahalon man ang iyon yung mahang baligya palo magagkaon niya di kaka afford. Wala tayo oras maigala sa itong tulumanon tagbilaran by night. Salamat kayo sa itong mga suking tipiminaw nga miduyog sa itong programa. Ang tod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak Engineer Gilbert Tulop uban usab sa itong mga TBN reporters uban ni Bumbolero kini si Allen Tuidora ang friend mo forever.
2: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

tayo nang nanindagin na mo sa mga ngayon po na. Pagkadyo ng bayan. Day.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Alas 5:20 sa DYRD.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Ikalabay ng buntag kinesiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ng adlaw ng Martes, September 29, 2025. Usa ka balay ug tulo ka boarding house daw sa sunog gabi diha sa Dalan Ramon Inerio likod sa Tuna Republic Restaurant na masagdan ng induction cooker gani overheat. Gituuhang hinugdan sa sunog. Sa laing bahin, patay ang usa ka senior citizen ng Amerika National uman gikulata sa usa ka tour guide diha sa Luna Beach sa Paglao. Suspect umos na sa kustodiya sa kapulisan. Kritikal ang usa ka babaeng bakasyonista humana na sa mga ng motorsiklo gagamaniyo sa usa ka minor dinad dito sa lungsod sa Gidulman. Nanakpan sa bypass operation sa Gidulman PNP ang usa ka ginunahang tingpayot o gasyabu dito sa barangay Basdio, lungsod sa Gidulman. Mga ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusa. Baig buntag.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
5: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: DYRD
1: Kinaham
0: Kanuna
2: Alas 5 y media sa DYRD.
3: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Ayong lahat natutulog, gumising na

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Can you imagine pasangin lang ka ug sala ngawa ni mo buhata? Meaning giakusahan ka. It's not easy ha. Painful. Ilabi na karong panahon na. Kaya may mo akusahan ni mo, ipost sa Facebook, daghan ng musakay, uy. Ang uban, maod siya na siya. Bisagwa kayo maod sa istorya. O, gilaad yun ang tawana. Gilaara na niya, no? Daghan, kayo mubahas ni mo. Bisan sa wapay ng social media, kung butang-butangan ka, sakit yun. San Lorenzo, naapikin taon. Pero why makalupig sa iyong pagkaapiki? Sa dihang dito na sila, sa Japan. Kay ngano gipasakitan, gitorture, it was not easy. It was not only painful. It was very, extremely painful. Nonetheless, he chose God. Can you imagine? Ingon pagin siya, oh, if God will give me 1,000 lives, I will continue to say yes to Him. I hope that is inspiring ha for all of us. Kaya dagang higayon ba yan, mapi kita, upili ta magbinuang. Kaya mapi kita kwarta, matintal ta nga magmanikas, mamintaha sa uban. Ang uban, bisan wa mapiki, mamintaha gyapon. Mangurakot pag yun. Ilaraw. Ang ilad, yung gaayo. Pero kung ugaling lang, mapi kita, please continue to choose God. Sa panahon nga na imuhatag ninyo kwarta, nakabalog ka, gikan sa dautan, please don't accept it. Choose God. Sa panahon nga bayran imong buto para mo butar ka niya, bisan na kay panginahanglan, please continue to choose God. Bisan sa negosyo, ang imong mga kompetensya na mintaha nimo, I hope you continue to choose God. Sa opisina, bisan na yung mga tao dito nga, maayin kayo mo sip-sip, magpalakas, niya ikaw na labyan na lang pirmi. Tintalon sa ka nga mo bigay, mo padanglo para mo saka. I hope you choose God. Amen?
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Ang takna, alas 5:35.
5: DYRD. Nag-una sa mga balita. DYRD. Weather Report.

0: gini sa reputa sa nabagawahan sa mga balita karbuntaga ding adlaw ng Martes, September 29, 2026. Usa ka balay ug tulo ka boarding house daugdaw sa sunog gabi diha sa Dalan Ramon Inerio likod sa Tuna Republic Restaurant na masagdan ka induction cooker gani overheat gituuhang hinugdan sa sunog. Sa laing bahin, patay ang usa ka senior citizen ng American National uman gikulata sa usa ka tour guide diha sa Luna Beach sa Paglao. Suspect umos na sa kustudiya sa kapulisan. Kritikal ang usa ka babaeng bakasyonista uban na nasabagan ang motorsiklo ng gamaniyo sa usa ka minordinan dito sa lungsod sa Gidulman. Nadakpan sa bypass operation sa Gidulman PNP ang usa ka ginunahang tingpayot o gasyamu dito sa barangay Basdio, lungsod sa Gidulman. Mga ito mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye ka na wala sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusap. Baig buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oh, meron mo kung anon man ay mong nagbuhay, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa bottled water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
5: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
4: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala pre, magpagama pa ko.
4: Ay sus pre, ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
4: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na diay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mao ba pre? Ni-adapt dahil ng Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
5: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
4: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Aw na, aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Igala may ngadlaw kanatuntanan. Good morning, may papanikay sikay sa itong mga kaigsunan. Nining adlaw karon nga Martes, pizza 29 na. Nining buwan sa Setyembre. Hapit na muling puwat ang mga adlaw nining buwana, mga higala. Nagkaduol na gayod ang Pasko, no? Puhon sa tuig 2026. Atong pasalamatan ang Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Unang-una ang grasya sa kinabuhi. Grasya sa mayong panglawas. Grasya sa pamilya. Kalinaw sa pamuyo. Og ang pag-provide sa Ginoo nato, no? Ang paghatag sa ato ang mga gikinahanglan sa matag adlaw, no? Ato ning ipasalamat sa Ginoo. Kumusta naman ang ato ang mga kaigsuunan nga nagagamitan o padong pangamugamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation? Ang ato mga kaigsuunan nga naay gihambin nga mga problema sa lawas? Ang atong mga kaya ang mga katauhan karon nga adunay mga problema nga gipamati sa lawas o katong anaa sa hospital, no? Na silang balay o sa hospital, ato ni silang iampo, atong tabangan sa pag-ampo nga unta maulian na sila. Maulian na sila sa ilahang mga gihambin nga mga balatian. Nga mao'y tumong nining ato ang tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpasulbong sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energo Toro. Anha ni mapalit sa 150 ka mga butika libot sa ito ang lalawigan sa Bohol. Kining atong Pau de Arco Herbal Capsule, imno ni katuloso sa kaadlaw, buntag o tuhapon. Tulakan lanig init-init nga tubig 30 minuto sa dili pa mukaon. 30 minuto sa dili pa mukaon, mga higala. Unya naagi hapoy mga pagnaong nga ato ang ipadangat sa mga mo gamit nining ato ang produkto, no? Kay naa pa man gyud gihapon ng mga kuanibang mga atong mga limitation sa ato ang mga gipangkaon o gipanginom kay atong lawas labi na gyud kun napuno na ng daghanang mga toksin sa lawas. Dali na kaning hapit na mapuno o nga napuno na, mao nang nanunan kay mga pamation kung makakaon kag mga kontra, no? Mga kontra dili lalim ning maga labi nag magkaidara na wa ko magtuo, no? Nga sabatan-on pa ko, no? Nga ang hunahuna na to, ang hunahuna dito sa una nga murag lagsik pagihapon, makahimo pagihapon sa pag-jogging, pag dagan or pagduwag basketball, bisag magka maidad-idara na, lahi na gyud ay hangat na kaayo sa una bisa pagkapila magduwa sa usa ka adlaw karon nakalibot sa go as a court, hangat na. Labi na gyud kun miundang ka sa pagduwa. No, maayo mo to si Dudong Jet Romanilios Ridulia nga ato ang suki nga tigpamatian din sa ato ang tulumanon kay wa man gyud na siya magundang og duwa. Mao to nga mga batan-on karon ayaw gyud mo kaundang og duwa og makaidara na, makinahinay na man puna og hawd na lang pugnay usa ka duwaan. Sunod tunga na lag duwaan og maidad-idara na gyud kaayo, mamahimong di na lang gyud mo duwa, magwalking-walking na lang, magjogging-jogging. Pero bisag pag mga edad og 60, basta nga gasigi ka og wa kay undang sa imong pagduwa gikan sa batan-on, wa ka magpalabi sa inom sigarilyo o gamit sa ginadili o wa gyud ka magamit og ginadili nga drugas, maka duwa pa ka bisag usa ka duwaan mga edad kag 60, mahimo pa nga ni og anad jud ka kaayo kanang kuan juga kaayo sa pagduwa, mahimo pang makaduha. Mao lagi na basta kay dili ta abusado, puro abusado patas batan-on pa. Kinalisuran na kaayo, makaingon juga nga lahi namang yun yung magka. Mutungtong na gani ka o 60 or 50 o abusado ka, misag mga 40 pa, doon na kay mga pamation. Pero katong why pag-abuso sa lawas o ginagmay lang sa pag-inom sa ilim nung makahubog o niya exercise pag-ayo, labi na sa to ang mga farmers, no? Kanang naa sa atoang namuyo, layo-layo kita sa lungsod nga magsigig lakaw, magkatiniil pa paglakaw, bisan pag 80 askil pa na makiglumba pa nag nilakaway ng edad o 40 ron mga batanon basta abusado. Kay sakto man sa exercise, labas nga hangin mo'y gihanggab kung tua ka dito sa barangay nga layo-layo o mga kabalayan, layo o kalsada, kay mga kakahuyan mo'y masimhot ni mo ang oxygen nga gikan sa mga kahoy. Dinhi sa syudad, ang masimhot ni mo, baho sa siminto, mga bungbong sa mga kabalayan o sa mga edipisyo, mga bay patigayon, mga sin. Maura na imong masimhot ni mo ang kainit sa panahon, abog pa ang aso gikan sa mga sakyanan nga wa nimo makita. Mao man ay makatampo sa pagdaot sa lawas. Pollution. Kon itandi sa mga nagpuyo dinhi sa syudad o sa mga nagpuyo sa mga hilit nga mga barangays, makakita kag daghang mga tiguang sa mga hilit nga barangays. Sa mga barangay-barangays nga daghang mga kakahuyan, o mga adunay kining bang mga ang mga tong mga katigwangan ga sige og ehersisyo sa paglakaw, pagtugway sa ilang mga hayupan o sa pagatiman sa ilang umahan, bisa pagtiguang na nila 80 pa makahimo paghihapon sa pagpanarbaho sa umahan. Pero kun dinhi sa syudad, hilang ka na makakita ng mga idara nga magkalihok-lihok papag-ayo. So, ingon ana, ato lang gisulti ni tungod sa pagtandi, ato naling natandi, kay kinahanglan yun nga ma-ehersisyo lagi ta. Pero ang sao malagi ning naa ka sa syudad, labi naglinga ka sa imong mga trabaho. Ang imong trabaho, kanunay naa sa office. Itandi sa ato mga kaigsunan nga tua dito sa bukid ang trabaho, tua gatanom, gadaro, perting agasa kayo sa singot, manggawas tong mga toxins. Ang toxin sa lawas mo ay makadaot, yun na mga higala. Labi na din sa kuan kay kasagaran atong ipangsudaan rin, kana mo mga processed foods. Dito sa mga barangay-barangay, tagsar na kayo. Di po mong hingan mga unang atuang kari mga pangidaron o mga 60, mga 70, di na kadyo mamuhingan mo nga una na ang gipangita inun-un, no? O kanang lawoy nga gikan sa bao, no? Nga mga tanom, mga batong, bungas batong, okra, kamunggay, maunay isudan gikan sa pagbao o pagdaro, pagguna, panghagbas, mga tanom sa ato ang mga farmers. Nganong ato maninggi ingon ini pag istorya nga gitandi man ato, kini tungod kay dunagyoy bunga kon ikaw maga naong sa pagkaon o pagainom, pagainon. Mapaligon gyud ang immune system. Mga tungod ani maong mga hulga, mga higala, labi na din din sa syudad. Kinahanglan yuta o makatabang nato. Mupagawa sa atong mga toksin sa lawas ang Pau de Arco Herbal Capsule. Mutabang ni sa pagpagawa sa mga toksin sa lawas. Katulo lang sa usa ka adlaw kung ang imong gibati, murag ko lahi na gyud, no? Tulaki lang ang init-init nga tubig. Tulaki lang og init-init nga tubig, mga higala, ang Pau de Arco Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw. 30 minuto sa di pa kamukaon. Unya, wa may problema na og moinom po ka sa imuhang maintenance nga gihatag sa doktor, hinighumag pamahaw nimo. Kay wala man ay contraindication ning atoang Pau de Arco herbal capsule. Ginama gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso, no? So, inom sa tong Pau de Arco herbal capsule aton tibayaon ning atoang mga viewers nato. Malabote Barrasi Ruel Bungahan Antikira, Janet Lim Villarrojo di Asadawis, Maria Jima Oman, good morning. Mayong pagpamati pod ni Evangeline Libot Inas, si Cleofi Safe Luyloy, good morning. Isa Opus Bustamante, Teofilo BC, si Ma'am Dorica Goko di sa lungsod sa Alburquerque, Bositi Sanchez, no, good morning. Si Ma'am Bete Matiga Humawid, good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia, Josephine Humigop, og Irene Sumailo Dinoso, mga higala. Salamat kayo sa inyohang makanunayon nga pagtubay din sa ato ang tulumanon o paggamit sa mga produkto. Si Ma'am Dors Caluyong, si Gaudencio Umali, no? Good morning. Si Aida Lunghas Almidilia, good morning. Og sa tanan nga nagpamati nato karong buntaga, salamat kayo og mayong buntag kaninyong tanan. Ayo kalimot ha sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule para sa suot sa ginuhaan, Pau Liniment, og uban pa para panggawas pong panghaplas mga higala. Mayong buntag ka natong tanan. Ato sab nga timbayaon si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato, diha sa lungsod sa Balalihan uban sa iyang banay. Mayong pagpamati usab ni Brad Ching og Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. Og sa ilang mga soki diha sa CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog, ang Dawis Cycle Center. Diha sa Marabilis Dawis ni Sir Jay Tandog uban sa ilang mga soki, mga pensionado sa SSS, GSI sa mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu, APC Finance Corporation, good morning. Good morning sa ni Brad Tuni Boy Itak, no? Good morning. Brad Ray Batugan, Sister Fred Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, Kagawa Dani Abiliana de Skugo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong Dakbayan. Ni Ma'am Lali Aliman, good morning. Nagpadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan na nimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Kagawad Paul Pahang diha sa Barangay Mansasa, ni Kagawad Sabel Ringka diha sa Buol, good morning. Ni City Councilor Ede Borja, good morning. Mayong pagpamati usab ni City Councilor Plong Ringka. Mayong pagpaminaw ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechon diha sa Porok Tres, Barangay Daon ng Dakbayan sa Tagbilaran. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga-Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair Sir Melchor Daniel Lugan, General Manager kins Ma'am Janet Romero. Taga-Bohol People Slumber Relief Appliance Plaza, taga-Bohol Tropics, good morning. Good morning usab ni City Mayor Jane Yap ning Dakbayan sa Tagbilaran sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubo sa may pagdumala sa General Manager nga si Engineer Dino Rojas sa tanang taga BD MPC. Ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BD MPC na pag-gasoline station des Porok 5 Barangay Buol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor sa Baclayon, Singgingging ug Muloy Caballo ni Ma'am Edith Rebeta, naglanog-lanog tadiha sa Montanya, Baclayon, mga higala. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Alburquerque, og ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de sa Poblacion 2, de sa Palma Street, mga higala, sa Poblacion 2 ning Dakbayan, haom sa tanang mga event, mga higala. Og dool ra kayo, 3 minutos lang kung imo pagkasakyon gikan sa pantalan ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning usab ni Isabel og ni June Istumo diha sa Panglao, mga higala, nagpamati. Salamat kayo may buntag na tuntaran.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik, balik, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga kasayuran. Hatod kanato sa Marcela Feeds. Naog daw ang totoo ka mga boarding houses o usa ka balay sa sunog nga miolbo kagabi likod sa Tuna Republic sa Dan Ramon Enerio. Ni overheat nga induction cooker gituuhang hinungdan sa sunog. Uban nato karong buntaga si Senior Fire Officer 1 Ginimar Imbong sa City Fire Department. Sir, good morning.
1: Sir, good morning, sir. Good morning.
0: Live ta karon sa to ang tulumanon, sir, sa DYRD Patrol Balita si Atoy Kosap ni. Natumbok na ba ang hinungdan sa maong sunog? Tinuod ba nga ni overheat ang induction sa cooker? O sa na?
1: Ay, sir. Katugid among kuan, sir. Among initial gid nga investigation, sir. Katugid siya kay matod sa kuan, sir. Matod sa ginikanan, sir, nga matod sa tatong tagiya sa boarding house nga si Ma'am kanang iban Ma'am Evangeline Mundilla. Evangeline Mundilla, sir. Matod niya, sir, ang iyang anak, sir, nga si Milode alas 5 pa nagsugod og luto sa katong induction cooker. Niya gikalimtan og ibot niya ang saksak, sir. Mato ang iyang ako na nakaingon sa mga alas 7 kuno na kuanan nga nindagan niya ako, nga ingon nga kanang uwa-uwa nagkayo ang kusina. Mato pagli-ili ni Ma'am Evangeline, sir, dako na kuno ang kayo.
0: So balay to ang unang nasunog dili boarding house.
1: Ang balay ni Ma'am ang kusina, sir, sa balay ni Ma'am Evangeline.
0: Evangeline Mundilla, no?
1: Mundilla, sir, Mundilla.
0: Mundilla.
1: Mundilla.
0: Okay, so diha magsugod mga alas 5 pa to.
1: Alas 5 pa to ga nakasaksak ang kuan, sir, induction cooker. So diha mga alas 5, duha ka oras gyung ga kuan. Ga motong overheat siya.
0: Okay, kinsa may tag-iha itong laing tutu ka mga boarding houses nga na naangin sa maong sunog?
1: Si Ma'am Evangeline gyapon, sir.
0: Iha itong tanan?
1: Oo, iha itong boarding house niya. Dihay ka, balit tuluto ka room, sir. Dihay ka sakang mga estudyante, sir.
0: Dili tulo ka boarding houses, kung dili tulurang ka rooms?
1: Tulo ka unit, sir.
0: Tulo ka
1: rooms. Tulo ka unit.
0: Tulo ka unit, pero maurang building, ha?
1: Kuan, sir, gawas. Balik extension sa kuan, extension sa ilahang balay.
0: Okay, tulo ka...
1: Room. Tulo ka room.
0: Tulo ka room sa ayang boarding house, Kintahay.
1: Oh, yes, sir.
0: Okay. Pilay, gibana-bana ang kadaot sa maong sunog?
1: Ang gibana-bana na mo, sir, nga abot siya og 300,000, sir.
0: Sa tanan nga kuan?
1: Tanan nga damage, sir, nila.
0: Wa gyud mapugngi na to nga dili maangin kita itong tulo ka mga rooms.
1: Pag abot yun na mo, sir, kuan na daan, sir, dito na-up na kuan, light material mo, sir. Dali ra kayo ang kayo sa light material.
0: Mm-hmm. So, kapila, usang mga orasa mo naka-abot yun dito sa nasunugan?
1: Na-receive na mo ang tawag, sir, alas 7:13, na-dispatch na yun sa atong radio operator, sir, ang truck, sa alas 7:14. May abot yun dito, sir, alas 7:17. Nya na under control at to, sir, ug alas 7:29.
0: Pero ana on down na.
1: Na control na og wala pa nato madali, sir. Agatong boarding house ni Ma'am Evangeline, sir, pito to ka unit nya puro light material diha pay katong tapad nga restaurant, sir. Kung walay firewall, sir, nga naka ali ato
0: maangin
1: paglisod. Maangin tong restaurant.
0: Wabo mo maglisod pag kuan sa inyo ang mga hose sa tubig paingon dito, mura magwa ikalsada itong napita.
1: Apiki yun itong napita, sir, pero napangitaan na itong pagi. Lisod yung daan ito, sir, labi na itong naikilid nga restaurant, sir. Igo na ito makasood ang tao dito, gilipot pa sa kaubang bumbiro na mo. Diniri sa tubangan, dahil mga sakinan nga babag, pero napangitaan ang pagi, sir, kay naplira po kalsada man. Ang kuyaw ato, sir, huwag sulunon yun kayo. Lihat na maglisod.
0: Wabay laing mga kabumbiruhan mitabang mga lungsod baka sa Baclayon or sa Dawis or...
1: Wala lang sir kay na under control na to dali, sir. Alas 7:29 ang mitabang, sir, diha lang ang alturas.
0: Ah, okay.
1: Na tanker.
0: Ang tanker nila.
1: Ah, tanker nila may na among gitawag.
0: Okay. So, unsa pa may uban nga nalamoy ka ato sa sunog ilang mga appliances nila? Wa bay mga sakyanan, mga motor?
1: Ang ilang mga appliances sir, mga TV nila, atong ilang mga diapositive washing machine, may nga may napilog sunog nila.
0: Wa bay nang angol, wa bay na angol sir?
1: Ah, wala mayroon sir. Wala na kwan, wala no, no injured, no fatality sir.
0: Unsa may itong mga pahamang no nga tos mga kaigsunan karon nga magagamit o mga gamit nga mga kamugna o sunog?
1: Amo lang ginagipahibaw sir nga kung magamit galaw mga appliances sir, tinang isiguro gusto na binagmulak ka sir. Ibton ginatanang nakasaksak sir niya, di git mag-overload. Ang kanang di git mag-overload sir nga kanang usa ka switch, usa ka min, saksakan og ang extension wire niya. Ang isaksak sa extension wire, kato pag yung mga appliances nga kusog mo kung ano kurinti.
0: Sangat sir, mag-niglakaw, magsaksak ka na mag yung refrigerator, baka ng refrigerator, ref. Saan mo na, ibton gihapon?
1: Oh, ang kwan sir, ang refrigerator sir, ato gid siya sa kanang main nga kwan sir, sa source, sa kuryente. Masipte siya, pero kung maggamit yung refrigerator, magamit yung refrigerator sir, yung gigamitan extension wire, dili gina pwede sir.
0: Okay.
1: Dili gina kayo siguro. Oh.
0: Okay lang di, ibton, basta kay ato gid sa convenient main outlet.
1: Oh, main, main outlet gid sir.
0: Okay na mangoy uban nga nagbutang og refrigerator ginahang gagamit og kuang kana layo-layo itong saksakanan nga gamit og extension. Okay, pero mahimo lang og dili lang ibton basta kay adto gyud sa ananay bungbong nga gisaksak.
1: Oh, pero kung kuang sir mo lakaw og dugay mo kabalik ba abot magtagduha ka daw tulo, lami gyud ibton sir, nindot gyud ibton para safety.
0: Napoy ka nang magamit og aircon sa bahuman mapahong di man ibtuntong gisaksak o okay ra na?
1: Adili gina siya okay sir, gina siya advisable.
0: Ibtun
1: gyud hapon. Ibtun gyud niya, ibtun gyud.
0: Okay, kay mao man ba pasagdan lang bitaw kay na off naman, gasaksak lang gihapon siya. Di na advisable o dili di na ayan.
1: Adili gina nga sir, ibtun gina siya sir.
0: Oh, sige. So salamat kayo Senior Fire Officer 1 Jennifer Imbong or Imbong, no?
1: Yes, sir. Salamat, sir. Salamat.
0: Salamat kayo. May buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: Oh, do nalabay daghang mga sayop sa ato ang mga pamaakuan na to, no? Nga kanang mapahong lang ng aircon, di lang ibton. Oh, diyan ka na pong magamit o kanang na yung mga magsaksak po o cellphone. Magamit pong extension niya dadon dito sa higdaanan. Oh, sa mga daghan ng mga kasaksak-saksak sa mga extension. So, mag-amping lang yuta. Ari ko na ta sa lakat sa itong panahon kung kumusta na ang atong panahon karon o ba ni Sir Leonard Summer. Sir Leonard, kumusta na ang atong panahon karon?
3: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo monitor nga low pressure yaman or bagyo man nga nasa sulod sa PAR or nasa sulod sa monitoring domain sa PAGASA. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga may nakapikto sa Palawan ug ingon man sa tibuok Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Western Visayas, Negros Island Region ug lakip na sab ang Central Visayas ug ingon na sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug Takmian sa Tagbilaran ug lakip na sab ditong dapita sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag madag-umon na kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanulupikilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang umpang bayan sa Kabisayan ug lakip na sab ang umpang bayan sa Mindanao ug lakip na sab ang Metro Manila ug lakip na sab ang umpang bayan sa Luzon, kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay madag-umon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG ug ingon sab kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga variable ang iyang direction or otro-otro nga mo ay mapasalabi ditong dapita sa Luzon o samtang lain nga hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa habagatan kasagpan nga mao'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab dinhi dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura

0: Vice President Sara Duterte nga gipugngan ni Presidente Marcos ang 2028 nga pugngan ni Presidente Marcos ang 2028 elections. Dungan na ba niya sa national, local o barangay siguro? Anong mga tuiga? Ato paminaw ng News 5, may tungod ni.
1: Tinawanan lang ng Pangulo ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na pinipigilan ng administrasyon ang 2028 elections. Ayon pa sa palasyo, sinungaling ang bise. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili.
2: May reaction
3: sa
2: sinabi ni BB Sara. That the administration is trying to stop the 2028 elections now.
4: Tawa lang ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang pahayag ng bise sa biglang paglutang ni Rodolfo Gracioso Jr., dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Base sa kanyang affidavit, naghatid si Gracioso ng mali-maletang pera kay VP Sara. Sagot dyan ng BC, hindi niya kilala si Gracioso. Desperado na raw ang administrasyon para pigilan ang 2028 elections. Depensa ng palasyo, kasinungalingan ang pahayag ng BC.
5: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Translate natin, sinungaling. Depende po yan kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siya maipapakita. Dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento.
4: Speaking of 2028 elections, usap-usapan ang plano raw na i-endorso ng administrasyon ang tambalang Naga City Mayor Lenny Robredo at National Anti-Poverty Commission Lead Convener Manny Pacquiao. Pero ayon sa palasyo, wala sa isip ng administrasyon ang pamumulitika sa ngayon.
5: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
4: Kamakailan lang, nagpunta sa Pag-asa Island si Pacquiao. Hamon niya sa mga anyay Pilipinong traidor, bumisita sa isla. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
6: Mga kapatid!
0: Alas 6.28 ang atong taknas kabutagon para ingkaroon sa atong mga balita. Kumpirmado o namatudaan nga moatubang sa impeachment court karong adlawa adlaw nga Martes si Davao City Mayor Baste Duterte. Kinimoy gitutukan sa UNTV News.
7: The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena.
8: Kumpirmado na ang pagdalo bukas ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, nagpadala ng liham ang alkalde sa impeachment court na humihiling na bukas September 29 at sa Miyerkules September 30 na siya ay dadalo sa paglilitis. Sa nasabing liham, ipinaliwanag ni Mayor Duterte na kailangan niya ng sapat na panahon upang ihanda ang mga dokumentong hinihingi ng korte sa kanya.
7: I would like to place on record that we are in receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today, requesting that, among others, that he be given time as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents.
8: Kabilang sa ipinasubpoena na dokumento na inaasahan ding lalamanin ng testimonya ni Mayor Baste ay transaction records mula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated na isa sa kumpanyang nakadeklara mismo sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Vice President Duterte. Kaugnay nito ayon kay Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridot, miyembro ng House Prosecution Panel, inaasahan

0: pa ring sentro ng presentasyon ng prosecution sa Davao City Mayor ay ang mga testimonya ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief ng Electronic Government Procurement Operations na si Rendel Supenya.
1: Well, yung malaking bahagi lang naman po ng testimonyang inaasahan po natin, yung pong confirmation una nung pong kanyang mga pahayag, particular doon sa mga kontrata ng GenCorp sa City Government of Davao. At pangalawa, syempre, yung pong mga nailatag din po ng PhilGEPS na mga espesipikong mga transaksyon kontrata ng GenCorp kasama po ng syudad.
0: Para naman sa depensa, nilinaw ni Attorney Michael Poa na wala silang komunikasyon ni Mayor Duterte kaugnay ng inaasahang pagtestigo nito sa trial. Gayunpaman, pinaghahandaan na aniya nila ang mga posibleng tanong na ibibigay nila sa kapatid ng vice-presidente kapag sumalang na ito sa cross-examination.
2: Mayor Baste is not our witness. Ngayon, kung wala namang kailangan i-clarify, we can probably just have a few questions in cross or maybe not even cross. So, depende po talaga sa magiging takbo ng direct examination tomorrow.
0: Samantala sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 2 ng impeachment laban kay VP Sara, nagbigay si Senator Judge Panfilo Ping Lacson ng obserbasyon sa defense team ng pangalawang pangulo.
3: Mr. Presiding Officer, but this is a very short manifestation based on my observation.
4: You know?
3: The way probably some of the non-lawyers among the senator judges, particularly my seatmate Senator Lapid, understand the questions posited by the defense counsel is that the objective of the cross was to create an iota of doubt, no matter how technical and small, to create the impression that the threshold of establishing guilt is beyond reasonable doubt, which I believe is not the case in this impeachment trial, Mr. Presiding Officer.
0: Paliwanag ni Senator Judge Lacson, masyadong teknikal ang estratehiya ng depensa sa paghahanap ng maliit na butas na para sa kanya ay hindi tumatalab.
3: Hindi po ito, let me clarify and emphasize na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy kasi I can speak for myself. Pagdating sa masyadong technical at yung impression na...
5: Happy Fiesta de sa lungsod sa Hagna nga nagsaulog silang tinuig nga pangilin garong adlaw. Unya good morning upod, good morning usab ngadto sa 273 online viewers sa DYRD Kasaligan Facebook og sa 68 viewers sa atong YouTube mga higala sa DYRD Kasaligan. Gipatuman karong buntag ang pag-os-os sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang diesel, adunay pag-os-os 7 pesos og 57 centavos kada litro. Ang kerosene 5 pesos og 85 centavos kada litro. Sa gasolina 24 centavos ra intay os-os ani. Mga balita gikan sa gawas. Gibalibara ni U.S. President Donald Trump ang 7-day ceasefire plan. Iran, andam na. Matod pa sa Doomsday War. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News. Alas 6.34 ang itong oras sa kabuntagon. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: Angel is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Angel is brought to you by Revicon Tablet, the strongman's multivitamins Revicon, Revicon Forte. Angel is brought to you by Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Angel is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.
1: Angel is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Alas 6:48 ang takna sa kabutagon. Good morning ato ni Juanit sa Naraga Ogates Prema. Good morning usab ni Emily Dinky. Mayong buntag sir atoy, greet ko sa ako ang papa og si og Jay Dinky and family diri sa Tanday Kurilia. Lopi ng Batak Junior, good morning. Good morning, shout out sa Nambatak Machine da sa Baclayon, Virginia Mijos. God bless to your program. Shout out ko sa tanang Hiyasnong Tawalaanon. Tagatawala din ni Panglao siguro. Daghang kayong salamat. Good morning ni Perlita Doisabas Rimirata. Mayong buntag, naglanog-lanog jud ang DYRD diri sa Sityo Baungay o Sityo Bugnaw, Tinibgan, Maribuhok. Good morning usab ngadto ni Brady Tony Boy Itak, mga higala. Adunay pahibaw gikan sa Manga National High School para ni sa pagpangandam sa angay nga buhaton aksyon o adunay posibleng attacking mahitabo sa eskwelahan si Bako diha sa Manga National High School. Mauni ang aduna sila drill nga pagahimuon. Magdumala og drill ang eskwelahan sa Manga National High School sa mga simulation exercises sa sulod sa eskwelahan o unsay angay buhaton sa mga estudyante, mga magtutudlo o mga non-teaching personnel o adunay pag-atake nga mahitabo sama sa pagpamusil o paggamit o ginanggiban. Mahitabo kini karong buntag, September 29, adlaw nga Martes, ha? Karong buntagan eh. Apil sa mga activity ang pagpapahibaw sa publiko o sa kapulisan sa mahitabo nga mahitabo kini para sa awareness, pagpakabana sa katilingban, labi na sa posible naay practice simulation sa pagresponde sa pulis isip parte sa maong drill. Daghang kayong salamat. Mahitabo ni diha sa Manga National High School karong buntag. Alas 6:51 na ang atong oras, mga higala.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na dakpan pinaagi sa by-bust operation sa kapulisan sa Gindulman. Ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga drugas dito sa Barangay Basdio, Gindulman, netong Sabado sa gabi. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report.
5: Sa lungsod sa Gindulman, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Gindulman ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga atol sa usa ka by-bust operation na itabo dito sa Purok City sa Barangay Basdio, Gindulman, Sabado sa gabi. Ang suspek na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Bok, 31 anyos o litaw, lumulupyo sa Barangay Bakong sa lungsod sa Anda, kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka putos sa gituoha nga shabo, kantidad sa 500 pesos. Laing duha ka putos sa gituoha usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 3.2 grams, kantidad kapin sa 21,000 pesos ang kantidad sa ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa maong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Basdio, Gindulman o gasakop sa media. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Sale Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni City Councilor Idi Burha Uklong Ringka nga naglanog-lanog atong Sibya karon dito sa ilang panimalay mga higala ni Councilor Sin Gingging umuloy kabalyo po dito sa Baclayon. Alas 6:54 ng atong oras, anaa sa kritikal o talandugon nga kahimtang ang bakasyonista nga ginang human adas magano motorsiklo nga ang driver usa ka minor di edad dito sa lungsod sa Gindulman. Si John Gutierrez sa iyang report.
6: Og daghan dres nang galyari sa medical center ang usa ka ginang human kini gres magano og motorsiklo nga driver usa ka minor dito sa lungsod sa Gindulman. Ang biktima gi pailang si Lydia Tusoy Likot, 52 anyos niya nagapuyo kini sa Cagayan de Oro City. Temporary usul kini nagapuyo di sa Barangay Trinidad Gindulman isip usa ka mga bakasyonista. Sa tuwa na sir ang gahapon sa marauna G sa sayo nga kapunan nga kini nga biktima padong naunta kini nga mopalit sa may tindahan nga bahin apan siya nga pagtabok pag-abot kini sa may tunga nga bahin sa kalsada. Ni aksyon kini siya og balik may dunda nga napunggit kini sa usa ka motorsiklo nga ang driver usa ka minor og gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDR nimo. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Itel Atchinson as senior police sa lungsod sa Gindulman.
7: Sa investigation na motorad kini siguruang ni labang diya bula ko na sa motor ng balik do siya sir.
8: Na kan tinuto nga ang driver ang nagabangga minor.
7: Yes sir, 17 years old sir. Ang motor kong gihold ya among git kwan sa LSWD niya wala ag ako din sayang anak kay pumaselect kanu mo asaka og reklamo nga tanang mong girelease na sir do way. May standard po dito nga nakasuporta ka itin sa driver ba nga dito tindahan nga yung kalabang na kuno to yung ganing atras ko kung balik.
8: Minor ka rawara mo sa minor.
7: Mga pangustangon sa sila, kaoban sa iyang dua ka kuan ang cash back ride.
8: Person minor?
7: Person minor, mga 16 years old, kayo may klase pagka hapod ko na. Sinabot ko na sila mga ligong dagat.
6: Nga bunta gatuwa nga gisusi kani nga biktima nakaangko kani grabing angol sa likod siyang ubon ug usab sa kaluwasan ug naa kini sa critical nga kimtang operasyon sa pulisya gatiman sa tuwang mga doktor nakatong nakadasmag nga minor nga 17 anyos nga lumay ka taga barangay Kinakot Gindulman awa ni madad sa tuwang nga hospital human usab kini mga minor injury ra ang iyang naangkon. Di ka lang dire matangan sa Galeris Medical Center kasi lerto jugot series ang friend mo forever. Basta balita, DYRD sa ligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Sir Lito Maghinay ni diha sa Barangay Kugon no sa Purok 5 at Chua compound. Si Sir RG Loberternos, good morning. Villa Caballero, good morning. Celeste Mijares sa San Juan Village, Maribuhok. Ma'am M. Sirikina, good morning. Ni Sir Leo Rikina, no, diha sa Uptown, Ubuhan. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita. Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:58.
9: DYRD. Operation. Tabang.
0: Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong syudad ug ni Kagawad Dani Abeliana sa Kugo ni atong Dakbayan. Hello, good morning. Goy. Goni Mula-Mula, good morning sa Kabulihan na Tubigon. Mayong pagpamati sa ato ang mga kababayan diha sa lungsod sa Tubigon. Diyan sa Barangay Ubuhan, Tubigon, Luciano Micayabas, Basak Taloto, Ma'am Luz Quijada, diha sa Malayo Norte, Cortes, Morris John Vargas, good morning. Brady Lou Araneta, diha sa Katarman, Dawis, o sa iyong mga silingan, naglanog-lanog ta diha, mga higala. Boboy and King, live from Cugon, Tagbilaran City. George Caloyong, nagtimbaya ni Kagawad Roger Melioria, Kagawad Baloy Melioria, diha sa Kanangkaan, Corilla, gikan ni Ma'am Doris Caloyong. Na hi, good morning ato ni Sir Joe Galindo, school principal, ug ni Ma'am Chris Batingal, head teacher sa Mangga National High School. Ngingon mo sab, good morning ato ni Rosemary Inday and Paul Maserin, to Jovelin and Randy Lumayag, nga kanunay namati dinhi sa atong tulumanon, gikan ni Ma'am M. Sirikina. John Mark Yongson, diya sa Lubgob, Sevilla. Jumar Tikong, good morning. Malayo Sor Cortes, good morning. Mayong pagpamina usab, pagpamati ni Fidel Lamba na pare Biwang. Good morning, Janet Lim Bilarujo. Ni Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan dito sa Australia. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York, mga higala. Ang ato mga kaigsoonan nga dunay ihangyo sa mga naminaw, orang di man magamit itong ilang cellphone ito, may maningog ito. Sila ang nganhi din karon sa tuang si Bianan, si Hipolito Bautista, taga Kabatuan Danao, stroke patient ni siya. Si Angelica Villanueva, taga Hitafe, maintenance daw. Raquel Bitaysar, doon ay ipa-inject kuno sa iyang lawas. O niya, di si Efren Membrelios, taga Hitafe, gihapon mga higala. Kini sa ato'y kusap mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.

0: Horas a las 7:01 hora.
1: Sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
3: Mag-a!

0: drink responsibly.
1: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín doon sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, naog daw ang totoo kalawak sa usa ka boarding house ug usa ka panimay sa sunog. Miulbo kini kagabi likod mismo sa Tuna Republic dalan Ramon Inerio ni overheat nga induction cooker mo igituang hinungdan sa mga sunog. Atong paminawon siya alaga dalin Tuidura.
1: Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang gigitahong nagluto gamit ang induction cooker sa dihang kalit kining ni buto og misugod ang maong sunog sa usa ka balay sa R. Inerio Street, Poblasyon 3 sa Tagbilaran City pasado alas 7 kagabi Lunes. Base sa initial nga imbestigasyon sa Tagbilaran City Fire Station, posibleng nag-overheat ang induction cooker samtang gigamit sa maong bata.
2: Apo aning tag-iya
3: sa balay?
4: Oh, apo ni Evangeline sir, apo ni Ma'am Evangeline, Mundilya. 7 years old na siya, sir. Nga,
2: 7 years old? Pastilan.
4: O, may nagbot-bot o luto, sir. Pagbuto sa katong induction cooker, sir, yung dagan, sir, itong siyang kahadlok.
2: Babae ning 7 years old, sir, o laki?
4: Laki, sir, laki.
2: Okay. Unsa man po iyang giluto dito?
4: Kuhan, sir, kanang sub-adult, panahapon na siya, nagbot-bot na siya, luto niya. Pagbuto sa induction cooker, sir, yung dagan, itong siyang kahadlok.
1: Nabantayan na lang sa tag-iya sa balay nga dako na ang galayos ug paspas nga mikatap sa Tuluka boarding house nga himutang sa gibraban ng 200 square meter sa lugar. Usa ka pamilya ug mukabat sa 18 ka mga tawo ang napaigtuhan sa insidente. Apan wala pa gikataho nga naangol o namatay sa mga hitabo. Nadawat sa mga responders ang alarma alas 7:13 sa gabi og ni-dispatch usa ka minuto human niini na kontrol ang galayo alas 7:29 sa gabi. Gabrabana nga kapingon kulang 300,000 pesos ang gibilin nga damyos sa maong sunog. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
6: Good morning, Ninang Mary Discalyar. Nagtanaw ka na to karon. Am Discalyar o Pamela Discalyar, Tata Discalyar, Muloy Discalyar o si Undong. Nagtanaw po na to karon si Ma'am Linda Pasco, Langlang Lasia o Sir Tony Lasia. Usa ka kulurum o YDOT accreditation nga tour guide ang 45 anyos nga suspect nga gipasakaan og kaso nga may kalabutan sa pagkamatay sa usa ka American national dito sa Panglao. Ang suspect nga taga Dimia Bohol kasamtang ang anaa sa kustodiya karon sa Panglao Police Station. Una nang gibutyag sa Bohol Tourist Police Unit nga nagtrabaho isip tour guide ang suspect. Apan nasuta kini nga Y accreditation gikan sa Department of Tourism o DOT. Mismo ang suspect ang miangkon nga to sa Panglao PNP nga dili siya accredited. Matud pa niya, adunay mga tawo nga may recommend kaniya isip tour guide o giyang gihimo kini isip sideline sa panginabuhian. Gipasakaan og kaso ang suspect nga may kalabutan sa insidente samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa mga tinugyanan sa balaon.
0: Oras diri sa DYRD, alas 7:18. Nasubo si Gov. Ari Samintado sa naitabo nga insidente diha sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao, diin namatay ang usa ka American national tungod kini sa panaglalis diha sa Alina Beach kun Alona Beach. Sa opisyal nga pamahayag ni Gov. Ari Samintado kagabi, gimanduan niya ang Bohol Provincial Tourism Office nga asikasuhon ang mao nga langyaw ilabi na ang pagpauli sa iyang patayang lawas dito sa iyang nasod. Gimanduan sab niya ang Bohol PNP imbestigahan ug maayo ang maong panghitabo aron kini mahatagan og hustisya ang maong biktima. Gimando usab sa atong gobernador pagpalig-on sa presensya sa kapulisan sa mga tourist area.
6: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Taluto, Ma'am Zinoy, Ma'am Gemma de las Heras. Pag-usab, good morning ni Ma'am Bibitero, Sochetero, Nestor Carter, Claudia Carter, o si Dinches Buslon. Gisugda na kagahapon ang usbaw sa plitihan sa mga pampublikong sakinan apil na din sa Bohol. Southern Star Bus, nipasaka na sa ilang plitihan. At ang paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
7: Gisugda na kagahapong adlaw September 28 ang dugang na plitihan sa mga pampublikong sakyanan sa nasod sa giaprubahang fare hike sa Department of Transportation kun DOTR. peso ang usbaw sa minimum nga pritis sa mga traditional jeep. O mahimo na kining 14 pesos gikan sa 13 pesos sa unang 4 ka kilometro. Ang matag musunod nga kilometro, 2 pesos ang uminto. Ang mga modern jeepney mahimo nang 17 pesos gikan sa 15 pesos ang minimum nga priti sa unang 4 ka kilometro og dugang 2 pesos og 20 centavos sa mga musunod nga kilometro. Gisagano sa pamplitihan sa UV Express, taxi, transport network, vehicle service o mga public utility bus. Para sa traditional UV Express, ang temporaryong pagtaas gitakda sa 2 pesos og 60 centavos kada kilometro sa hanggang 3 pesos kada kilometro. Para sa modern UV Express, si Sterling Ganas, admin sa Southern Star Bus Transit Incorporated, ni konfirmar sa DIY Balita nga gipatuman na sa kumpanya sugod kagahapon ang bagong fare adjustment. Nahimo na nga 12 pesos ang minimum nga pritihan sa ordinaryong bus sa unang 5 ka kilometro, samtang ang musunod nga kilometro magdepende sa klase sa bus, 2 pesos og 20 centavos sa ordinaryo, 2 pesos og 45 centavos sa air condition, 2 pesos og 60 centavos sa deluxe, 2 pesos og 70 centavos sa super deluxe og 3 pesos og 35 centavos sa luxury bus. Matod ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang usbaw sa pliti tungod sa pagbahal sa operating cost og ang pagsiguro nga magpabiling bastante ang pampublikong sakyanan. Gipahinumduman usab sa DOTR og sa LTFRB Conland Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator sa mga pampublikong sakyanan nga kinanglang ipakita ang updated fare metric sulod sa ilang mga sakyanan sa di pa maningil sa bagong plite. Gikan sa DYRD Newsroom, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 22 minutos sa pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Inyos ang kinimabati sa KISS 1023 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Umay, Radyo Bulano Network 89.3 Beat FM diya sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Zeno Radio sa Facebook. Samtang nagsugod sa ang 20 pesos nga temporary minimum fare sa mga tricycle nga ni sa nakbayan sa Tagbilaran. At paminan magbalik siya lagad, Ray Tutas.
7: Mahimo na nga magkapaningil ang mga driver sa tricycle sa 20 pesos nga temporaryong pritihan sa dakbayan sa Tagbilaran. Gikonfirmar ni City Administrator Alvin Aguzar nga epektibo na kagahapon ang dugang 5 pesos nga usbaw sa unang kilometro human ginigaprobahan ni Mayor Gene Yap og napatik sa lokal nga pamatalaan ni atong Domingo. Giaprobahan sa Mayor ni atong September 23 ang resolusyon sa Segunyang Panlungsod nga nagtugot sa mga driver operator sa pagpaningil og dugang 5 pesos sa kasamtangang 15 pesos base sa City Ordinance C-431 ubos sa bagong provisional fare increase 2 pesos ang matag musunod nga kilometro samtang 16 pesos ang pritihan sa mga senior citizens, estudyante og persons with disabilities tungod sa 20% ng diskwento, 1 peso og 60 centavos ang succeeding kilometer alang sa mga sektor. Gikauyonan sa konsehyo sa Dakbayan sa Tagbilaran ang dugang pritihan sa tricycle aron matabangan mga driver ug operator sa krisis sa lana gumikan sa nagpadayon ng pagsaka sa presyo sa gasolina o gubang produktong petrolyo nunot usab sa kagubot sa Middle East gawas sa pag-usbaw sa presyo sa lana, bisaka usab ang gasto sa pagbiyahe sa basa piyesa, maintenance o abang sa tricycle. Gikan sa Segunyang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa mga adunay Smart TV, palihog ko og like kunya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Masayo na sab ang pagsubay sa mga kasaligan og pinakabagong balita direkta mismo sa inyong telebisyon. Atong kini sa mga tinguha sa Island City Mall ng atong DYRD Breakfast News.

0: Timmy Silmar nagtanaw live gikan sa Baguio Inabanga Bohol. Ansoy kumidoy da sa kanangkaan Corelia Bohol. Mafe mong kada may limot is watching. Irma Shiga, good morning. Usab, mayong buntag ni Ili Lagura Hapay nagtanaw pod ka nato karon. Nanawagan ang usa kang consumer rights group sa Sugbo sa kagamhanang probinsyal sa Bohol nga ripasuhon ang ordinansa nga nagdili sa pagtukod sa coal-fired power plant sa Bohol aron dili na magsalig og supply sa kuryente gikan sa laing probinsya. At ang paminawon ang report ni Zara Arcayana.
1: Nanawagan ang Consumer Group Cebu Energy Rights Advocates o CERA sa mga lider sa Bohol nga ripasuhon ang pulisya sa probinsya nga nagdili sa pagtukod sa mga coal-fired power plants tungod sa kabalaka sa kasaligan nga supply sa kuryente sa interconnected Visayas grid. Matod ni CERA convener Nathaniel Chua, samtang importante ang pagpalambo sa mga proyekto sa renewable energy, kinahanglan usab nga tagdon ang panginahanglan sa baseload power aron mapadayon ang stable nga supply sa kuryente sa tibuok Visayas. Sumala kang Chua, ang power demand sa Visayas giambitan sa usa lamang ka interconnected grid. Busa, kinahanglan usab nga masabayan sa matag rehiyon ang responsibilidad sa paghatag og igo og kasaligan nga baseload supply. Iyang gipasidaan nga kung magsalig lamang ang usa ka lugar sa imported o gikan sa ubang probinsya nga baseload electricity, mahimong maapektuhan ang kasaligan sa supply kung adunay kakulang sa generation capacity. Gawas sa Bohol, gipanawagan usab ni Chua ang mga opisyal sa probinsya sa Negros sa pagripaso sa ilang mga pulisya sa coal-fired power plants, ilabi na sa konteksto sa nagkadakong panginahanglan sa kuryente sa Visayas. Ang iyang pahayag mitungha samtang nagpadayon ang mga diskusyon bahin sa paagi sa pagdugang sa power reserves sa Cebu, Panay ug Leyte ug sa papel sa matag lugar sa pagsiguro sa kasaligan nga supply sa tibuok interconnected grid. Sa Bohol, nahimong mas sensitibo ang isyu sa power supply tungod sa mga insidente sa rotational brownouts ug power alerts nga nakaapekto sa mga konsumante ug negosyo sa probinsya. Sigon ni Chua nga kun ang Negros provinces ug Bohol padayong magsalig sa imported baseload power ug dili magbaton og igo nga 24/7 local power generation, mahitabo na hinuon ang grabe nga power crisis sa tibuok Visayas grid. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: May buntag ganito ni TESDA Director, Mr. Floro Rinca. Felix Minion, good morning ni mo diha, Felix. Gilaoman usab nga mas mapalig-on ang siguridad sa pagkaon nga ni sa itong lalawigan sa Bohol. 350 million peso, modernong rice processing facility. Pagkatukuron diha sa lungsod sa San Miguel. At paminaw sila agad, Ray Tutas.
3: Pinaagi sa modernong rice processing facility nga tukuron sa lungsod sa San Miguel, mas mapaligon pa ang seguridad sa pagkaon sa tibuok probinsya sa Bohol.
4: Whole intention magdaan ni Tibbs kay dili man pud iyon si NFA makikompetensya sa ato mga traders. Ang intention ani, ang ato mga traders pud mopalit og mahal nga presyo. So kung si NFA mopalit og 22, sigurado ko ang mga traders mo pala ginag 23 kay mahuma man po na sila. So ang mahitabo gani, dako gani siya impact kay meaning ang pinakaimportante mo gani other than sa food protection na to, food security na to, ang kinadakang importante na to, paliton na og mahal ang humay sa itong mga farmers. Muna sige ireklamo sa mga farmers sa una.
3: Kini ang pamahayag ni Mayor Ayan Helmendez ato sa pagkikinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon. Kalabot sa state-of-the-art nga pasilidad nga ipabarog sa lokal nga kagamanan, ubos sa partnership sa National Food Authority kun NFA sa 30,000 square meters nga yuta sa barangay Tubok nga gidonar sa local government unit alang sa mga proyekto nga nagatinad og 350 million pesos.
4: First time ni sila ever ang atong NFA diri sa Bohol mopalit og basa. Naa sila lang on silo na para storage nila, napon sila lang on nga dagko nga dryer. State of the art gini lang ibutang ang akong pagsabot ang ilang giingon kay aron mga German made ang ilang mga gamit nga ipangsulod ani man mahal ang ilang makina.
3: Gipirmahan ni Mayor Ayan Helmendez o NFA Administrator Dr. Larry Lacson ang Memorandum of Understanding atol sa ceremonial signing sa Quezon City niadtong September 25.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ang paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga Botan sa Pagasa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akini pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo monitor nga low pressure yaman or bagyo man nga nasa sulod sa PAR or nasa sulod sa monitoring domain sa Pagasa. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tong ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mo'y nakapikto sa Palawan o gingon man sa tibuok Kabisayan o lakip na sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang Western Visayas, Negros Island Region o lakip na ang Central Visayas o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o takmian sa Tagbilaran o lakip na sa itong napita sa may Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga o Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag madag-umon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupikilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab ang ubang bahin sa Mindanao ug lakip na usab ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa Luzon. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay madag-umon ng kalangitan. O ginumanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG o gingumusap kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganito na sa kasarang hangin, nga variable ang iyang direksyon or otro-otro, nga mo pasalabi ditong dapita sa Luzon, o samtang lain nga hangin usab, nga mahinay o ganito na sa kasarangan, nga nagagikan sa habagatan o paingon na ito sa habagatan kasagpan, nga mo'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o ingon man sa dintong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.35 sa kahaponon. Dinela lang ko top kini nagaikan sa Dewey City Pagasa Albuquerque Bonada Station Yunado Samar Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bate and DYRD Breakfast News sa tugin sa Mayong Tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita. Dinhi sa DYRD ang Radyos Katawhan ng salamat og Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 13 minutos, di pa mag-alas 8 sa buntag.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanak.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf ukal ang bagtok nga plema. Afford pa.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet, the strongman's multivitamins Revicon. Revicon Forte.
11: Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
12: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
13: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
14: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
15: Arita, sa tundugan mga greetings, good morning ni Romel Dinampo alias Jong Hilario. Mapahiyumon kay si ano, Romel. Ogusab, good morning. Happy happy birthday di ay ni Michael Lirin diha sa Darbohol. Nag-birthday karong adlaw. Gikan ni Dr. Nulad Inting Pumatong sa Darbohol og mga empleyado. Happy happy birthday Michael Lirin sa Darbohol. Ogusab, good morning. Ni Ma'am Grippy Alas, Nitit Pansito, Jutika Imado diha sa Layo Baclayon. Good morning. Maying buntag usab. Maayong pagpaminaw ni Sir Charles Cabalit og Team Butalid na minaw karon og si Rica May Palmitos diha sa Kawasi Loon. Good morning. Ken Tawarin Enriquez, good morning. Sa Nueva Fida Loon, Pablo Presente Jr., El Kent Bumaya, good morning. Jay Desenilia, may buntag. Jesse Lucias, si Archie Desinilla, Charlie Presidente, Zinaida Lucias, Jessica Lucias. Ang isab ni Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor, nagtanaw sa telebisyon nato karon, no? Karong buntag, nagtanaw sila si Ma'am Angga Milo o si Sir Sammy Milo giyang pamilya. Maying buntag usab diha sa Tawala Panglaw ni Chris Inking, Artemia Inking, Lisa Lipio, nagtanaw nato karon. Janice Sharot, Agaw Sharot, Janice o Jake Sharot o gihang pamilya, good morning, maying buntag. Mayong pagpaminausam. Maayong buntag nila ni Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, naminaw po ka na to karon. Good morning natong tanan.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito ang Sir Mandit. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi yun ka sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Balita,
1: balita,
0: Pilipinas.
2: Kining balita Pilipinas, hatod ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagbaligya kini sa mga baterya motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronics, supplies and construction materials. Nagbaligya sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Kipakaway bili sa Malacañang ang hungihong kabahin kini sa usa ka grupo sa mga kandidato gipaluyohan kini sa administrasyong Marcos alang sa eleksyon 2028 nga pangunahan usab ni Naga City Mayor Lenny Robredo ga Secretary Manny Pacquiao bato ni plus sa Kunpalas press officer Claire Castro wa siya nadawat nga impormasyon kabahin nga gihaylo sila ni Robredo ug si Pacquiao ni Presidente Bongbong Marcos Jr. aron kini mudagan isip presidente ug vice presidente. Matud kang Castro, naka-focus karon ang atong presidente sa mga dinalian usab nga issue, ilabi na ang pagpangandam alang sa umaabot nga Super El Nino ug sa napadayon usab nga crisis diha sa Middle East. Kini human usab gibutyag sa political strategist nga si Lito Banayo sa usa ka bag-usab nga nagplano ang Malacañang nga kuhaon sila si Robredo Pacquiao isip mga standard bearer sa administration atol kini seleksyon sa tuig 2028.
3: Adunay bay ni Dios ka mga armas ang nakarehistro na Phoebe Sara Duterte nga nagkandidat og 2.8 million pesos sumapa sa PNP. Madud pa ni Police Major Jorickson sa ngalang nga lakip sa mga nakarehistro ni Phoebe Sara ang 14 ka mga pistola, 2 ka revolver o 5 ka rifles o 1 ka shotgun. 3 sa 5 ka rifles ni Vice President Sara Duterte ang Class A light weapons. Samtang 29 ka mga armas ang nakarehistro usab siyang bana nga si Manasi Scarpio nga gibana nga mo kantidad og 5.4 million pesos.
2: Dugang balita Pilipinas sumani ini.
0: BGY
1: Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
0: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
2: Kinig ang balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Ipahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson ng defense team ni Vice President Sara. Daw sobra nakafocus sa mga teknikalidad o gagmay sa mga detalye kabahin kini sa impeachment trial. Mato ni Lacson, ang maong strategy, posibleng gituyo aron sa makapugos ug bisan gamay nga pagduha-duha nga nagtumong kini sa pagpakita nga ang kaso nga kinahanglan kini ebidensya beyond reasonable doubt, susama usab sa sumbanan sa mga kasong kriminal. Gipadayag usab ni Lacson nga kining maong pamahayag human sa cross-examination gihimo sa abogado sa depensa nga si CJ Narvasa nga to kang PhilJEP sa Division Chief Randel Supenya. Usa kini ka saksi kalabot sa Article 2 sa impeachment complaint. Lakip na sa mga gihisgutan nga gipangutana usab ni Narvasa mao ang proseso sa bidding. Mga pangutana nga balik-balik gisupak kini ni House Lead Prosecutor Luestro tungod kay ang PhilJEP nagasilbi lamang nga tipiganan sa mga kontrata sa gobyerno ug wa kini mando nga moduma o mag-supervise sa maong mismong proseso.
3: Nanawagan si Foreign Affairs Secretary Maria Theresa Lazaro sa padayon nga ceasefire sa Gaza samtang gisugyot ang kamahinungdanon sa balaod sa international sa pagsulbad sa managbikil. Subling ipadayag ni Lazaro ang suporta sa Pilipinas sa katungod sa katawhang Palestinian sa kaugalingon nga determinasyon o sa two-state solution. Sumapat sa kalihim, nagtuo ang Pilipinas ng two-state solution ang bugtong buhi nga lakang padung sa kalinaw kundiin manginabuhi nga magkaduol ang Israel o Palestine sa kalinaw o kahusay.
2: Balita sa gawas na nasunog ang paugnan sa kusukuman ni
4: Balita Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, atoa lang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atoa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at tungkol nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Duha ka mga turistang Pinoy patay kini samtang walo sab. Grabing naangol human ang bus nga ilang gisakyan ni balintong kini sa ka motorway sa Germany. Matod sa report, gisakyan sa chartered coach 33 ka mga Pinoy nga turista ug duha kini ka mga Italian drivers maingon unta kini sa Oktoberfest sa Munich. Base usab sa pasiunang investigasyon sa mga otoridad sa Germany, ang bus may simang kini sa mga dalan sa wa pa kini balintong sa usa ka backhoe, usa ka lugar kini nga duol sutlanan mismo sa Austria. Ang grupo gingon gikan sa Milan sa wa pa kini among aksidente. Gikan sa DYRD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, ang balita sa pagnat sa kusog.
3: Gibutyag sa team captain sa men's volleyball team nga si Brian Bagunas nga kuwa